0: tanggalin nyo sa isipan ninyo yung kita. Ang ilagay nyo sa isipan ninyo, serbisyo sa taong bayan. Yun ang dapat ilagay. Dapat lahat ng agency natin, binibigyan ng budget yan. Eh kami, nagdi-deliberate lang. Hindi naman sa amin yung budget eh. Hindi naman sa congressman. The congressman can propose. The congressman can deliberate. But the appropriation, eh, hindi pinigyan ng congressman yan. Kundi deliberate namin yan. The thing is this, dapat ang gobyerno should be very careful in what? In spending the money of the people. Yun na dapat gawin ngayon eh. Maging careful na tayo doon.
1: Ang pamahayag ni Manila 6th District Congressman Congressman Bini Abante.
2: Dismayadong Eco-Waste Coalition sa payag ni President Ferdinand Marcos Jr. nga wala pa'y krisis sa basura ang Pilipinas. Mato ni Eco-Waste Coalition Campaigner Against the False Solutions, Shay Laveta, nga dilimayong pagpatuman sa balaod sa waste management ang hinungdan sa nagparehong problema sa basura sa atong nasud.
3: Medyo nakaka-disappoint po na sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na wala tayong krisis sa basura. Pero matagal na po at kitang-kita naman po natin na yung krisis natin sa basura ay sobrang tagal na. Actually, meron pong inilabas na statement yung MMDA at DPWH na sinasabi nila na meron tayong krisis sa basura kasi nakita naman po natin no, sa sobrang dami yung nakuhang basura, hindi lamang sa Baclaran, kundi sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa. At ito ay sumasalamin talaga sa tunay na nangyayari on ground. Kaya po, hindi po kami pabor na hanggang ngayon na hindi pa nire-recognize ni Marcos Jr. na meron tayong krisis sa basura. Yun lamang kitang-kita na nga po natin yung nangyayari on ground.
2: Ang pamayag ni Eco-Waste Coalition Campaigner Against the False Solutions, Shay Laveta.
1: O garon sa Magnum International sa Indonesia, misa kapas sa 47 kamataong patay sa magnitude 7.7 nga linog sa Indonesia subay sa National Disaster Management Agency. Nga gawas sa mga nangamatay, daghan pa nga samda na sa mga pagtayog. Samtang gato sana ka mga gambalay sa Indonesia ang nangaguba ug sunod-sunod ng mga aftershock ang napatian sa katawhan. Hisailan nga may grabe na piktuhan sa kusog nga linog ang Manggarai province diin 24 ang nangamatay. O karon sa itong Magnum Business, gitingwa sa gobyerno sa nasod nga mabalik ang kinatibok ang 107.23 billion pesos nga na-remit sa Philippine Deposit Insurance Corporation kon PDIC ngadto sa National Coffers kapig na duha ka tuig, mato ni Executive Secretary Ralph Recto. Nakumplituhon sa gobyerno ang pagbalik sa duha ka tranche, diin ang unang tranche ang 57 billion pesos sa tuig 2012 alang sa 2027 budget o ang kapig 50 billion pesos sa tuig 2028. Apan gingon ni Recto nga wala pa madesisyon kung ang balance nga malakip sa 2028 malakip sa on-program appropriation. Ang hisairan nga ang PDIC naglimit sa kapig 107 billion pesos sa Bureau of Treasury sa tuig 2025 subay sa mandato ubo sa 2024 General Appropriation Act ug opinyon gikan sa Office of the Government Corporate Council. Samtang sa to foreign exchange rate, ang usa ka US dollar nagbalor karon sa 60 pesos o 70 centavos Canadian dollar, 43 pesos o 32 centavos Hong Kong dollar, 7 pesos o 73 centavos Australian dollar, 42 pesos o 66 centavos Taiwan dollar, 1 peso o 88 centavos Korean won, 4 centavos o euro, 69 pesos o 94 centavos.
2: Ugaron sa itong Magnum Entertainment. Gibutyag ni aktres o content creator Mika Salamanca ang lahi ang kinabuhi sa pagka-vlogger o artista. Matod ni Mika, nga kung artista, kadaghan bawal tungod doon na kay karakter nga ginaprotektahan. Gidugang sa aktres nga niabot siya sa punto na question niya kung sakto pa ba ang iyang ginabuhat.
4: Mahirap pala siya pagka like nasa mainstream ka na. Kasi iba ang buhay ng artista sa vlogger content creator. Sobrang iba. So ngayon na nandito ako artista, mas maraming bawal. Mas maraming hindi ka pwede ilabas. Mm-hmm. Mas may character ka na piniplay. So dumating ako sa point na kailangan ko lahat i-take yun. Kailangan kong maging ako yun. Kailangan kong tumakbo, habulin kung ano yung dapat kong alam sa mainstream media.
5: Yes, yes.
4: So, noong mga time na to, meron talagang point ko na talaga alam yung identity ko. Hindi mo alam kung nininavigate mo siya. Hindi mo na alam kung paano ka ahabol. Tsaka kung sino ka dito. Tama pa ba ginagawa mo?
2: Ang pamayag ni Akres o content creator, Mika Salamangka.
1: O garon sa itong Magnum Sports, giyang ko ni Gilas Pilipinas head coach Tim Kuhn, nga gamay na lang ang margin or error kung chance sa national team sa maabot FIBA window karong Setyembre. Matod ni Kuhn, nga kinahanglan ang mga pinakamayang player alang sa sunod nga dula sa Gilas. Gidugang pa ni Kuhn, nga kinahanglang magpadayon usab ang training o sistema sa team.
5: Get through the window and the Asian games and really refocus into an ever. And so that's the plan at this point. It's been a bad, tough stretch. We know ourselves and I know myself. I'm going to coach better. I'm going to get better. And it's always nice that we know Justin's coming back. Hopefully he'll be healthy after playing in the Asian games. But we'll see. But Riley will stay on call for us, and if something happens to Justin or he can't make it, then it's a good chance we bring Riley back.
1: Ang pamahayag ni Gilas Pilipinas head coach Tim Kuhn. Mga igal na bati ang kinadevelop ang detalye sa itong Magnum News Express karong Adlawa. Domingo, Agosto 16, tuig 2026, o garon sa tong headline review. Magnum Lokal, Mayor Clarisoy, mipasabot sa kamay niyong danon sa komunikasyon sa magtingayon. Magnum National, naghita nga lending scam, gitutukan karon sa DICT. Magnum International, iap sa mga nangamatay sa 7.7 magnitude na linog sa Indonesia para yung Misaka. Magnum Business, gobyerno sa nasud, tinguha nga babalik nga to sa PDIC ang narimit nga kapig 107 bilyon sa pesos. Magnum Entertainment, Actress, Content Creator Mika Salamangka, mibutyag ang kalahian sa kinabuhi pagka-vlogger o artista. O sa itong Magnum Sports, Gilas Pilipinas head coach Tim Kuhn, miangkoon nga gamay na lang ang tsansa sa national team alang sa FIBA window. Mga higala, palihog, i-like, share, follow our FB page, Magnum Life, Instagram, Magnum Life 99.9, o Twitter, Magnum Radio 99.9. Man ilamang sa usa ka gawas ng katilingban katawhan ng labing gamhanan managlahi man ang atong baruganan hukom sa katawhan ang matuman hangtod sunod Domingo alang sa tong Magnum News Express kini yung matig balita Magnum Chingintirina Enriquez
2: ug Magnum Kia Abellanosa
1: uban sa tong mga Magnum News writer Lani Delgado o gatong Magnum News Manager Eileen Acurin. Dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
6: Time Check was brought to you inyong nabati ang Magnum News Express. Hangtod sunod igayon, dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Oras alas 8:08.
6: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa ka-natural detoxifier, tigwagtang sa toxin sa lamas. O sa ka-natural remedy, tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag tangang toxin sa mong lawas na mahinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aro makaangkon may palawas, inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Happy Fiesta Sirio! Gikan sa management and staff sa Penrol Gasoline Station. We celebrate friendship and unity. Fuel up at Penrol Gasoline Station. Happy Higalay Festival!
5: Panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Malaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas potential at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! Para sa matilaw na dugo, DTX 500. Para sa healthy gatay, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500.
6: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Happy Fiesta Sirio! Gikan sa management and staff sa Penrol Gasoline Station. We celebrate friendship and unity. Fuel up at Penrol Gasoline Station. Happy Higalay Festival!
8: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa MotorMate na diretso, available ang premium motorcycle tires na Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries, kay naapod ang MotorMate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest MotorMate branch today. MotorMate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
9: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
10: Malipayon nga adlaw kaninyong tanan, welcome na sa Health and Wellness Program. Ngayon sa inyo, gikan sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
11: Life Extension, life extension. Vitamin D3.
12: Ako di ay si Regeta Yuna. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3. Nag-try ko. So, karon na lami na kaya akong paminaw. Niadokos ka ng doktor. Natinga siya kay, uy, talira kayo ang imo recovery. Pero wasa kay bao nga akong ginom, Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
7: Mapalit sa mga butika.
10: Para sa inyong mga bangutana, mag-text sa 0915 773 4855 Karong adlaw ang health condition nga atong isgutan kaning colorectal cancer ug unsa na say role aning vitamin D3 saing aning kondisyon na. Unsa diay ni colorectal cancer? Kining klase nga cancer makita sa colon o rectum. Gitawag sad ni siya colon cancer for short. Usahay ang mga abnormal growths nga gitawag og polyps mahimo na colon o rectum. Over time, ang ubang polyps posible sad nga mahug sa cancer. According sad sa usa ka post aning Department of Health o DOH, ang colon cancer, pang-unom sa overall ranking tungod aning pagkamatay sa usa ka tawo. Sa Journal of the National Institute nga gi-issue atong February 2019, ang usa sa mga medical studies nga gihimo aning Harvard T.H. Chan School of Public Health na ibawan sa pagtuon nga naay kusog nga bone health ug syempre affected by vitamin D levels, naaray 20% low risk sa pag-develop aning colorectal cancer kung ikumpara ni siya sa study participants. Ang kaneng mga vitamin D deficient, naani sila'y 31% higher risk nga magka-colorectal cancer 5 years later. Maong gi-recommend gyud ni namo sa inyo ha nga mag-take aning Life Extension Vitamin D3 supplement.
13: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsama ng naay mga sakit. Erlinda Caruana, Life Extension Vitamin D3.
14: Ako si Erlinda Caruana, 71. Perting sakita sa akong tutoy gyud, di ko kaguanta sa kasakit. So, irisitahan ko ni Dr. D Life Extension D3, 2 soft gel twice a day. Until this time, wala na'y sakit. So, happy ko aning Life Extension. Salamat kaayo.
13: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
10: Dinhi na ta sa sigurado na masaligan pa ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent o labing nga concentrated nga vitamin D3. Ugahimo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon lang ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacy. Masis nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke. Mga higala, dagan salamat sa inyong pagpamina o pagkuyog sa amuha. Ayaw jud ninyo kalimti ang Life Extension Vitamin D3. Gapakusog sa bone health o mas gapamubo ang risk sa pag-develop aning colon cancer.
15: Life Extension Vitamin D3.
16: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili na ko ang Life Extension Vitamin D3. Kay kanisya 100% gikan jud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
15: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga naay approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE. Sigurado. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Voice and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CD and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
17: It's 8:17 on Magnum Radio.
18: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
19: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP,
17: Magnum, Songs of Praise.
20: Holy, holy, holy.
17: Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.
20: Holy.

0: be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rika Drugstore, ug sa ubang mga butika.
4: Igsoon ang Jeditox Plus Herbal Capsule, usak ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usak ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gumapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registered Number FR-0715. Wagtanga mga toxin sa imong lawas, nga mo hinungdan sa imong balatian. Ligon ang imong vital organs, aron maangkon ang maayong paglawas, ino matagal. Now sa Genetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
6: Nagantos ka ba sa hinay nga internet ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ania nang tipik sa mga lugar nga available nang linya sa Converge Fiber Internet. Sa Cagayan de Oro City proper, nakini sa mga numbered barangay ug sa Barangay 40 sa Lower ug Uptown areas. Nakini sa Carmen proper, Upper Carmen, Lower ug Upper Balulang, including subdivisions ug sa Barangay Lumbia ug Bayanga. Tipik lamang kini sa daganang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro.
7: Ang kuryente, kahayag, kalambuan o kinabuhi. Busa angay nga kita mag-amping, aron malikayan ang disgrasya. Angay nga masayod kita, nga gidili ang pagkutay o linya sa kuryente, gikan sa silingang balay o flying connection. Kining nga pahinumdom, hatod ka ninyo sa Moresco 1.
6: It's 31 minutes after 8 on Magnum Radio. That time check was brought to you by Presto Creams. Sa musika, balita o serbisyo, Magnum Radio. Magnum, songs of praise. Magnum, songs of praise.
8: When the oceans rise and thunders roar.
6: Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.
8: The

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipago.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: Mahigo bala ang imo dugo?
3: DTX 500.
2: Masamit ka bala gina allergy?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy.
3: DTX 500.
2: Masalrikan DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
6: CDO Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
7: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
6: Ito ang idol ko.
8: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
9: Higana. Bukas na ang Merry Rose Carnival sa Lipkat High Center. Ang inyong hulap ng mga thrilling ride, Hurricane Coaster, Top Spin, Drop Tower, Wall of Death, and more. Data ang tibuok pamilya, barkada, uguyang nimo. Open daily, 5 p.m. to 1 a.m. Kita kits!
10: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar, makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa, pag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up ug senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
11: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
10: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Cigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Cigar de Oro, sa National Highway, Igpit Opol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Cigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
12: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
13: Unsaon nimo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pa nga sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan e, Life Extension Vitamin D3 rekomendado sa mga medical doctors.
14: It's 8:44 on Magnum Radio.
15: Time Check was brought to you by Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
16: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
17: Draw me nearer.
18: Magnum Songs of Praise. Magnum Songs of Praise.
19: We exalt your name.
20: We exalt your name.
18: Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: shopping from 10 a.m. to 10 p.m. Plus, enjoy extra 10% off with Smack exclusives all weekend and get a chance to win a brand new Suzuki Fronx GLX 80 Hybrid in the e-raffle. Go all out shopping and score big on great deals. Check fair trade permit number FTEB 26236 8 series of 2026.
1: Ma'am, COD DI, 168 pesos and 12 centavos.
2: Ay, wala ko'y sisilyo.
1: Ay, wala ko'y sukli.
3: Wala yung sukli.
4: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
5: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bank Central ng Pilipinas.
6: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
9: Igsoon ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gumapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registered Number, FR-0715. Wagtang ang mga toxin sa imong lawas, nga mao hinungdan sa imong balatian. Lig-on ang imong vital organs, aron maangkon ang maayong paglawas. Inom matag-adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
11: CDOIIIDOL Cheesiest! Arbest Idol Cheese Dog Ever!
12: Versus previous formulation, our cheesiest CDOIIIDOL Cheese Dog Ever! Buy now!
11: Ito ang idol ko!
13: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
14: Mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
14: Ikaw ba na ang may diabetes?
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500
15: ang may powerful compounds.
14: Yan ang gapanupo.
15: Kagakontrolar
14: sa imo blood sugar.
15: DTX 500.
14: Sa Rican.
15: Epic Tempo.
14: DTX 500.
15: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilte sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
15: DTX Coffee Mix.
17: Mabaka sa mga butika.
18: Galabad ba imong ulo? Gapang loose pad? Galuya? Walay kusog? O galisod pag-inawa? Basig may iron deficiency ka na? Inumog Mighty C. Importante ka na sa pagporma og red blood cells o sa pag-transport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utan, lisod ma-absorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency anemia. Busa tumarog Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C nga dunay 100% bioavailability. Ibalik ang kalangsik. Mag Mighty C aron kanunay uptake. Kini mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available usabang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika de Alternativo CDO. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
19: Gigutom na ba?

0: kayo nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials o medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin

0: 73? Naa! Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1,000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna. Ang Life Extension Vitamin D3 ang atong piliod. Kay kinidi kalidad, potent ug standalone Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. The doctor's recommended Vitamin D3.
1: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosolo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
3: Happy higala ay fiesta ka natong tanan. Kininyo alagad sa konseho, Consul John John Rodriguez. Akong mainiton nga papagdimbaya sa usa ka malipayon nga selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausap pa, kini si Consul John John Rodriguez. Viva Senior San Agustin!
4: Nandito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas potential, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tarang ng kontrapidang mahinang resistensya. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
5: Basta Reloading Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sa sila'y kaugalingong watch repair shop na kasaligan. Kumplito usab sa sporting items. Sama sa billiard accessories. Uguan pa, pinakaunang tindahan sa relo na nagservisyo sa Dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga relo di pulso, Wadhos Quality Store.
6: Nangita, baka?

0: Oras mga igala, alas 9:20 na.
1: Time check was brought to you by City O Idol Hot Dog.
2: May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
3: Mr. Talagsaon.
4: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
0: Kamong yapon na minang may gala ha sa Magnum Radio 99.9. Ang yung number one FM station din sa Cagayan de Oro. Welcome sa atong programa mga Magnum friends. Ang Magnum Instant Request. Kauban syempre yung Magnum friends sa kanginan. Kini si Mr. Talagsaon. Oh, si Mr. Talagsaon may gala ha? Oh, ay kalimti may gala. Si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Talagsaon.

0: Kumusta mong tanan mga Magdun friends? Karong alawa, Domingo mga Magdun friends, di ba? Sunday na sab. And syempre, ang atong pinaka-importanteng buhaton pag Sunday mga Magdun friends, ang magsimba. Magpasalamat kita sa atong labawng magkagagawm sa tanan, sa mga blessings na iyang, sa iyang giyatag ka na to, mga Magdun friends. Nagiyatag niya ka na to may gala. O kanang, mata, kanang makamata lang ta everyday may gala. Blessing na kayo na siya mga Magdun friends. O naginayong may gala na wala ka nang hahanapin pa. O kanang pagmata pa lang ni mo may gala. O blessing na siya ha. Ayaw mo kasi reklamong karabitong wapan na tuman yung mga pangandoy. O ang pangandoy, hinahinay na siyang matuman mga Magdun friends. Di ba? Di na siya dere-derecho. Kayo uban kayo mag-ampos Ginoo may galang inani unta akong plano Lord, tagai ko ani Lord nga kung gusto nga plano Lord. Nya wala gihatag pa may gala. Ang uban kay lain ang buot may gala. Di na ganan mo simba. Pastilan unsaon na lang gid mga Magdun friends na. Padayon gyud apuntan sa pagsimba, di ba? Pagsamba o pagsimba may gala. Importante na mga Magdun friends. Okay, kung di pa ihatag karong panahuna sa Ginoo, ang pasabot ana dili pa right time para nimo para makuha na nimo Magdun friend. Naay mga saktong panahon para sa tanang butang. O ana man siya may gala, dili sa tanang panahon imong gusto matuman dayon. Hinay-hinay lang. O dahan-dahan lang, dahan lang. Ana man siya may gala, hinay-hinay lang moabot man siya mga Magdun friends. Basta para yun sa'yo mo ha. Kay lahi man ang plano sa Ginoo, lahi po ng plano sa nimo, di ba? Ano man siya may gala, nakiplano. O niya, ang plano sa Ginoo para kanimo kay lahi man. So, di mo magka, ano, di mo pareyog plano. So, mas labaw ang plano sa Ginoo. Ano man siya may gala. Oo, nakiplano nga inana-inana. O niya, para sa Ginoo, marag dili ni siya pwede sa inanay ang plano kay basin madaot na noon siya. Ni. So ang laing planong yatag sa Ginoo, munang saktong a plano. Okay? Sa mga Magdun friends natong na karon lamang nakamata, good morning sa inyong tanan. Good morning all. Inangat pang all na karon sa maing pangluwas may gala. Sa mga nag-breakfast pa karong buntaga, maayong pagpamahon sa yung tanan mga Magdun friends. Alright, and sa mga higala nato nga na-busy sa ilang panimalay, unsay ipang buhat karong adlawa, karong panahuna, syempre ang uban ng laba. Nag-kuskus piga may gala karong panahuna. Napoy uban may galang nag-limpyo sa ilang panimalay. Okay, moray panahon may galang maka ano di ba? Maka hinlo-hinlo sa panimalay kay pag weekday sa sabugma, Monday na sab dayon. O Monday na sabugma may gala, so balik trabaho na sab ta mga Magdun friends. All right? So Monday I think na ni klase. Wala may giingon nga way klase karong Monday sa mga estudyante. So pagandam na mo diya mga estudyante ha. Walay announcement nga walay klase ha. So, katura tong Huwebes ug Biyernes nga walay klase, ha? Sa Monday ug ba, naay klase. Kay wa may announcement mga Magdun friends, di ba? Except lang kung naay announcement nga walay klase na Sabdi. Wa gid may klase, ana di ba? So, wa pa may announcement, so naay klase, di ba? Muna siya, happy fiesta day sa ato mga Magdun friends sa may barangay Lapasan. Oh, si Viva Senior San Roque, di ba? Happy fiesta sa yung tanan mga Magdun friends ato diya sa may barangay Lapasan. Ug lakip na dahil sa may gawas sa kampo, di ba? Kampo Evangelista. San Roque man gyapon na diya may gala. Nag-fiesta gyapon sila karong adlaw. Happy fiesta sa inyong tanan mga Magdun friends. Langot pa nga, di ko nyo malimtan, ha? Mas hindi, di mo kalimot na ako, di okay kayo. Kasi na spaghetti di, humpa, fried chicken, naguban pa. Naroon na, di ba? Ang atong ano, naroon ta diri sa Lapasan, si M. Recto Avenue di ay, doon sa mall. Ito na, so happy fiesta sa iyong tanan. Babati ng 24 oras may gala sa inyong mga radio set, Magdun Radio 99.9. Sa Facebook pangita lang, Magdun Live. I-like, i-follow, i-share para updated mo kanunay sa nagunang mga balita, impormasyon o dagan pang uban. Takip na syempre sa website. Ang website sa Magnum Radio is Magnum Radio. www.magnum999.com. O na siya mga Magnum friends. Oh, dalir kayo, di ba? So sa tanang mga naminaw sa gawa sa nasod, maayong pagpaminaw sa iyong tanan mga Magnum friends. Maayong paglantaw o pag kanabitang pagpaminaw. Mga suking tig paminaw na ito, syempre. Walay puwas-puwas nga pagpaminaw sa pagpaminaw may gala sa Magnum Radio, okay? And syempre, inyong mga favorite songs, inyong mga paborito mga kanta na sa atong in-store karong buntaga sa atong playlist may gala. Maunang padain lang sa pagpaminaw, okay? Basin inyong favorite song na atong mabati, inyong ma-play na ito karong taod. Then sa atong programa mga Magnum friends, ang Magnum Instant Request. Ano na siya? Diba? Ang atong talagsang pauta na, uy, naagya po na. Para medyo ma-exercise atong mga brain cells mga Magnum friends, magtalagsang pauta na. Oo, nagtay Magnum atong talagsang pauta na. Karong buntaga!
1: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
2: Talagsaong pangutana.
0: Alright, ang atong talagsaong pangutana karong buntaga mga Magnum friends. Sa mga gusto mo tubag, pwede kang mutubag pinaagi sa pagtawag may gala. Or pwede sa pagka mutubag pinaagi sa imong pag-text Magnum friend. Magdepende ni mo kung asa imong ganahan. Sige be. Ang atong talagsaong pangunta na may gala, atong gyapon kining i-connect mga Magnum friends sa dagan sa atong panahon nga grabe ka init. Grabe ka init atong dagan sa panahon may gala. Kung ikaw akong pangunta nun, Magnum friend, unsay mga pampabugnaw nimo? Na siguro mga pampabugnaw nga pagkaon. Aron medyo makuaan ang imong kainit sa lawas. Sige be, unsa may mga ginainom nimo, ginakaon or something para medyo makuaan ang kainit sa palibot may gala, ilabi na kung giigang na ka. Oo, gipaningot na ka Magnum friend. Unsa may kasagaran buhato nimo? Gakaon ba kag mga ice cream? Goy. Kaan ba kag inom ba kag soft drinks, tubig, unsa may imong pampabugnaw may gala? Alright, tawag mo mga Magnum friends sa 0995-322-6237 para maka-appeal ka may gala sa atong talagsaong pangutana karong adlaw. Adlaw karon nga ano may gala ha? Sunday. Oo, kalimot may gala Sunday karon. Og sa atong mga Magnum friends nga naminaw sa ilang mga panimalay, maayong buntag. So, unsa may pampabugnaw ni mong Magnum friends sa kainit sa panahon? Unsa may mong gamuaton? Gakaligo ba ka? Gakaon ba ka mga bugnaw nga pagkaon? Caller, maayong buntag.
3: Hi, Magnum Gilbert. Good morning and happy Sunday.
0: Ay, kumusta man ka? Hi, Dearons.
3: I'm okay, Magnum Gilbert.
0: Ano man?
3: Kala ka naman ugligo?
0: Ah, nauman nakagligo.
3: Okay, naapa ko yung mato pa mang kugkugan.
0: Diba, tagalapasan man ka?
3: Yes, isa ka lang sa lapasan. Hi, lapasano, happy fiesta.
0: O niya, pwede may mo bisita diya sa inyo?
3: Pag mong gulduray, wala mo ko nagasto.
0: Ah, wala ka nagasto?
3: Piki ang kwarta.
0: Ah, abin ako ang nawang piki.
3: Nangistahay po ko.
0: Ah, bibo na diya sa inyong lugar.
3: Piki kayo, Magnum Gilbert.
0: Ano, piki mga kortuha-kortahan ni si, ano, si ID Rons.
3: Wala mang kukuy trabaho. Kabalo ka Magnum Gilbert. Nala ko sa balay. Magpantay sa tindahan gamay.
0: Di, ano, mag-iapon. Maka-income. Mag-iapon ka sa tindahan, di ba?
3: Okay, Raman. Pero, ganang, wala. Di ko ingon nga na ako yung trabaho.
0: Ah, alright. Sa inyong silingan, naay, mag-ano sila, ay, maganda
3: na
0: sila.
3: Pista. Labi na sa highway, Magnum Gilbert, kay Lakasan Manggod, ang saragana magasto ang highway.
0: Ang highway, so sa tunga.
3: Lakasan highway.
0: Sa tunga, sa dalan, lugar. Highway
3: nasa
0: sa mga
3: sentro, yun sa Lakasan. Ah. Kaya naman po, bininipatron sa amuang kagalingon na rin sa septyo na mo.
0: Ah, okay. Dool ba mo sa dagat na sa likod ba?
3: Na? Oh, na dool mi sa Coastal Road.
0: Ah, dool na ka sa Coastal Road eh. So di ka ga date date usahay.
3: Ha?
0: Di ka ga date date usahay sa Coastal Road na. Kauban si sinong tabasan.
3: Dili man ko gana Coastal Road pag nang Gilbert kay kakahadlok man ko di ana.
0: Ano madlok man ka nga tagalapasan man ka?
3: Oh, pero tagalapasan ko pero dili ko ingon nga mag sorry-sorry sa Coastal Road.
0: Ano madlok ka kitag shokoy?
3: madlok ta mag sorry-sorry di ana. Naro ko sa balay.
0: Di ba bibo man Coastal Road?
3: Ah, bibo karon dagang kaayo mga baligya sa Coastal Road labi na guog gabi.
0: Ikaw, oh,
3: di ka gala. Oh, pero di ako, dili ko sa kagasoroy. Wala ko sa kanagsoroy di sa gabi eh.
0: Ah, madlok ka?
3: Ah, dili sa ingon. Dili ko hilig.
0: Ah, di ka hilig. Ah, naragdi ka permis sa balay. Oo. Oh, narag ka sa balay magtuyok-tuyok.
3: Oh, narag ko sa balay magtuyok-tuyok. Magbantay sa kong tindahan.
0: Alright. Sige. Hi, Diron. So, unsa may imong gabuhaton? Unsa may imong gakaunon? Aron medyo mabugnawan imong lawas sa kainit sa panahon karon.
3: Ice cream lang.
0: Ice cream.
3: Oh, pero ingon dili ingon nga kada adlaw talagsa lang importante nga mabugnawan atong ginawa tungod kay sa kainit karon.
0: Unsa mga unsa na unsay flavor sa ice cream imong ganahan?
3: Kanang 3 in 1 na barato na gud magnong Gilbert.
0: 3 in 1 kanang tulo ka flavor na. Ah, nay ube, nay mangga.
3: Oh, na, oo. Basta lang mabugnawa na itong ginawa.
0: Nay chocolate, di ba?
3: Oo.
0: Ay.
3: Kanara, simple lang kayo itong pabugnaw.
0: Ikaw rin, gahurot, anak, lugar.
3: Bili po na ako, kay di po na ako mahurot. Nakatilaw lang gamay, okay na.
0: Ikaw nagpalit, gapalit ka, anak.
3: Bili po na ako nagpalit. Lain po nagpalit. Nagaan po ko nila.
0: Ah, igura ka mukhaon.
3: Igura ka mukhaon. Kaya dili man kayo kuhilig huwag ka ng mga tamis-tamis.
0: Pero kung init ang panahon, mapugos lang kagkaon o ice cream.
3: Makakaon lang. Pero gamay rapod. Basta lang makatilaw.
0: Okay. sige, salamat kayo. Advance ha. Advance ha. Happy Fiesta gide sa inyo karon.
3: Magmagalpert. Ayaw kalimot. Mag-shutout.
0: Sige, go!
3: Mag-shoutout ko sa mga friends karon nga naminaw. Hi! Kamagnong friends, kamam Dorama, good morning. Ang Mansilya Lunggakit, good morning. Kam Sir Hael Hanok, Hil Anok, good morning, sir. And also to Sir Ibarat, Ricky Bonan family, Romeo Hanabasan family, Edwin and Jenjen sa Mandoran. So, Rowena na nakalaban, di ka dodong abaktolan, Lidian, Isabel Bancasilac, Emma Salon, and Nabilia Moore, and also to Ma'am Celine Duron, Mami Lobby, Mami Chi, and also to Ma'am Kisita Kagadas, good morning, and sa kong mga salingan din nga namin now, happy listening sa Magnum, Ma'am Cora Flores, and also to Marcy, Mary, Ochi, Okab, and family, happy listening, Anining, and Delta Nato. And also to Igno family, and Inday, and Jean Sopera. And coming, especially to my sister, Charlie.
0: Okay, gikalimta na nimo, yung darling. Gikalimta na nimo. Okay.
3: Sweetheart, happy listening. Happy.
0: Happy Fiesta.
3: Anniversary namin, ano sa 2 years and 1 month.
0: Ano sa inyong anniversary di ay?
3: Summer relationship.
0: Ano sa inyong anniversary?
3: Happy listening, and happy Sunday to you and also to your family there.
0: Ano sa
3: nang kalian we ibang sana sa
0: ito. Ano sa inyong anniversary di ay?
3: Koal, July 15.
0: July?
3: Yes.
0: August naman ta karon.
3: Dili, kanang 15 ba? Gahapon 15, amo ang 2 years and 1 month anniversary na mo.
0: August 15?
3: Oo.
0: Ay, morga, sige lang mo, ano ba, anniversary si Lady M, anniversary po nila.
3: Anniversary po sa iyang kuan, kanang Labi Daddy.
0: May pa mo, sige lang mo, anniversary.
3: Ay, inaanam ka namang nung Gilbert, sa nakay lover.
0: Nai lover pero dili ga kita.
3: Pero okay ro man magnong Gilbert, kena mami communication pinagi sa cellphone.
0: Ay, wala day mo yan no
3: kanang. Nga, Dati ni nga niabot mi yung 2 years and 1 month.
0: Dapat magkita po mo yun. Ano saman sila mag...
3: tungkol sa kapinsin ba ng Gilbert or DR lang?
0: LDR lang. So, happy anniversary sa inyo, ha?
3: Sige, thank you kaayo. This is Heidi Ron. Say goodbye and happy Sunday to all. Bye!
0: Bye! Sana all, ga-anniversary per me, ha? Si Lady M, si Heidi Ron's agoy. Callback, yun sila may kala. Umiibig lagi mga Mike Dun friends, no? Munang tinood nga gugma kay silag anniversary. Kada adlaw anniversary. Alright, po na may gala itong first caller sa itong programa mga Mike Dun friends sa itong talagsaong pangutana. Ikaw, Mike Dun friend, unsa may mong pangpabugnaw sa init nga panahon? Alright, muna, pagkaon ba? Pwede pagkaon, pwede sab nga sabi po ato, maligo ba ka? Uban pa may gala, unsa man imong gabaw ato, Mike Dun friend? Bumalik na may gala itong oras, alas 9:37 na.
4: This time check is brought to you by Caress, alagang panatag with Caress Adult Diapers.

0: po mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado.
2: Exxon ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 molimpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450463.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: Mari, ngano naginuktok man ka?
5: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
4: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamaliit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kompleto sila sa tanan.
5: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
4: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
6: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pang masa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
7: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on o kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusog og nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na autorisado ng mga hardware og Depot Stores dool kanimo.
8: Get ready for an all-out shopping experience and score big deals of up to 70% off at SM City CDO Uptown's 3-day sale happening on August 14, 15, and 16. Enjoy extended shopping from 10 a.m. to 10 p.m. Plus, enjoy extra 10% off with Smack exclusives all weekend and get a chance to win a brand new Suzuki France GLX 80 Hybrid in the e-raffle. Go all-out shopping and score big on great deals. Get fair trade permit number FTEB 26236 series of 2026.
9: De kalidad na safety, tactical, outdoor at rescue equipment, bisitahin ang store CDO OPC, ang inyong one-stop shop para sa mga pinagkakatiwala ang global brands. Kalidad na maaasahan, ngayon ay abot kamay na sa Cagayan de Oro. Store CDO OPC.
10: Ang Xavier University, Ateneo de Cagayan Alumni Association Incorporated, ubo sa pamunuan ni President og former three-term City Councilor George Guking, may paabot sa kaakuan ini nga mo serbisyo balik sa Cagayanon, pinaagi sa mga oportunidad nga makapaligon ug makapalambo sa Patigayon. Turismo, edukasyon o teknolohiya. Suportanta ang kalambuan sa ulugontang pananggigalaay o ipaligontang relasyon sa ubang nasod sa kalibutan. Mabuhay Cagayan de Oro. Happy Fiesta, mga higala. Viva Senyor San Agustin!
11: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C!
12: Das bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, nga kapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto.
13: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
16: Check your time. It's 40 minutes after 9 on Magnum Radio.
17: Oras hatod ka na to sa Mighty C. Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
18: Sa musika. Balita og serbisyo. Magnum Radio.
19: What you request is what we play.
4: Magnum Instant Request.
19: M-I-R.

0: Fizz!
1: Uy, naay bagong nga Pepsi. Sulay ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig nga kaon.
2: Happy Fiesta Sirio! Gikan sa Sano Auto Supply and Motor Parts. Nga nahimutang sa Osmeña Street, Sirio. Sano Auto Supply and Motor Parts. Para sa ligon, de kalidad, umasaligan ng mga piyesa sa inyong sakyanan o motor. Ang partner nimo sa matagbiyahe.

0: made right.
1: Oh, yeah.
2: BBB Bernie Busugbat CM Recto Branch is now open. Doon sa Nazareno Church, Kili sa Sentrio. Follow our Facebook page, Bernie Busugbat.
3: Wow!
4: Bawat bites busog.
1: BBB!
4: Bernie Busugbat!
1: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
5: Naghana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
1: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pagyud mga itagtarong nga operator. Kung madaot, maglapad yun imong ulo. Maayon ng rent lang, kainiguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
5: Wise jud ka, Mari.
1: Ako na good ni pre. Asa man maayo mag-rent, pre?
5: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo, almost brand new. Og ang renta, barato.
6: Sigar de Oro Corporation, National Highway, Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro Corporation.
7: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
8: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
9: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
10: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Life extension. Vitamin D3.
13: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
14: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya Mr. ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension. Vitamin D3. Thank you so much.
12: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligate sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires na Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries, kay naapod ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
0: Sa musika, balita o serbisyo, Magdum Radio.
2: What you request is what we play.
0: Magnum Instant Request.
2: M-I-R.

0: Magnum Radio Time is exactly 10 o'clock.
1: Time check was brought to you by EQ Diapers. From day to toddler, EQ tin nyo mo.
2: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music. You're consistent. An undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras, alas 10 sa kabuntagon. Mga higala ang balita, karong orasa. Gikalipay sa lokal at gamhanan sa syudad nga usa ka malumbuong barangay ang Balubal. Matod ni City Administrator Attorney Roy Rahgas nga daghan na mga subdivision ang gitukod sa maong dapit. Gawas dini anausab ang USTP campus ug ingon man moagi ng diversion road hinungdan nga do na nay kaarangan ang mga residente sa barangay.
5: Usa na sa pinakamalambuon nga barangay sa atong syudad. Gani, di na maihap sa kamot ang subdivision din. Ako, patay-patay ko kay kaniadto, si Kapitan, si Bugan. Sige, ganiag lagi din nga mag-ambit o giyuta. Walang kiko magbali-bali kay ingon pasbalanon nga alam magpakamatay tas jutang na tauhan nga arang kagahi. Gahi kang yuta gini ni Mayor kay dagko kang bato pero tanawa karon sa subdivision nga mahalon kayo. Muna, ang mismo, naanagani ang USTP nga campus ni Ana dinhi. Dako ng komunidad. Ani moagi na ang bag-o nga diversion road dinhi. Mas labaw na nga mahimong mga sapian ang dinis barangay Balubal. Ug usa na sa pinakadaghan nga mga lumulupyo nga barangay sa atong dakbayan.
4: Ang pamahayag ni City Administrator Attorney Roy Rahgas samtang gibutyag ni Department of Agriculture kundi spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa nga nasa 1 billion ka pesos ang Quick Response Fund QNQRF pabo sa General Appropriations sa ahensya. Mato ni De Mesa nga pwede sila nga muhangyo o QRF kung kini mahurot na aron matabangan ang mga apektado sa nagareang kalamidad nga nasitian din sa nasud.
6: Ang ating QRF, Quick Response Fund, ano yan? 1 billion yan na inilaan sa General Appropriations ng ating kagawaran. Wow. At pag naubos yung 1 billion na ipamahagi at naibigay para doon sa recovery and rehabilitation ng mga affected areas, we can always ask ang DBM basta may available na pondo para kung may mga susunod pa na mga kalamidad at mga bagyo, pwede tayong mag-request uli. Alala ko na may mga sunod-sunod na bagyo ng mga nakalipas na taon, nakaka-request tayo at nare-releasean tayo beyond the 1 billion na allocation natin under the general appropriation.
4: Ang pamahayag ni the spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa. Ogron sa itong Magnum News Hunter, ride back rider patay samtang laing duwang samdan sa disgrasya sa balita og serbisyo aniya si Magnum Hunter 24 Jane Luna.
3: Magnum News Hunter.
7: Papaya ng isang comeback rider samtang silipaan ng samdan o man nabagang kandiyan sa mating sikyo din ay sumay zone 4 diversion road barangay Bayabas di sudas kagayan di oro na sa news kabuntagon basi di siya na investigasyon at eros na motorcycle magdamaching magdamanihan ni Joshua Aninga 23 anos at tunay duha ka backrider nga sila Sofia Queen Kiapa Pedrosa 20 anos o Jonathan Tortoga 23 anos ingon ang lain motorcycle sa kaan na frequency 5 magdamanihan ni Alvin Nagumanit 27 anos uban ang backrider nagilang si Candy Paika 24 anos ingon nga nakasens kinabuhi ang backrider ni Eros motorcycle na si Jonathan Tortoga. Ingon na ang dua ka motorsiklo na matag pagiri sa sentro mga bahay nagtago o magdumaching no o gadito nagrisuta gid kini sa akong at panagbangga. Ingon na ang Honda Crew nahulog sa konkreto nga Jenny Jusan sa kang Erox may unang matagtago o dito sa gator samtang nasamdan ang driver o ka mga backrider ni ini. Idala usab sa nagkariya po nga ospital alang sa medical treatment apang ingon nga kini nga backrider sa Eros kasi Jonathan Tortoga dito pa lang no sa area wala nga siya pulso magdumaching o gibala pa kini siya sa balay Pambalanan, manabana alas 5:30 sa buntag apan gideklara gihapon kini dead on arrival. Samtang aduha ka mga motorsiklo, gikustodiya na po na sa naanano sa Traffic Enforcement Unit samtang nagpadayon pa ang investigasyon sa mokong incidente. Labi na, nga parehas matanan po no, samtang magdumatching niya naapatod sa bakutan na po po no, po nga investigador. Kung nga unsa ba din ito po ni ini, kung lang umasin sa inyo makahubog, isa ba'y kusog ang pagpadaan ini po nga duha ka mga driver. Nung tanin ini magdumatching, naisgutan po nga na baka rider, gitakda po no, nga kini, naklimo na po no sa iya po nga pamilya, ito po sa balay at Tambalanan. Naman tini na, nawaga ito nga kapulisan, punta po no, kung anaapul sila sa mga intersection na area, lamin na kini sila, dahi man din sila po no, direksyon magdumatching. Ngayon nga, mas mahimo no, kung nga maayo, sila po mismo ang mahimo na no, sa pagpahinay po sa pagdaga, naroon ang sabi no, nga, hansitig panig po nila dito nga magtapapul po sila magdumatching, dili po no, magresultat dyan sa disgrasya, maghinay gyan no, sa ila pong pagpadaga. Ang usap no, kung doon na po tayo katabo po nila ang sakyanan, hindi gano'n mo resulta po no sa panagabaga. At din sa CEO, kini si Magam News 124, Jane Luna, sa bida, oksidosyo, magigradyo.
4: Salamat ang Magnum 124 Jane Luna. Mga higalabati ang Magnum News Alert at ang indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 116 Chingindirina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Magnum News Alert.
8: What you request is what we play.
9: Magnum Instant Request.
8: MIR.

0: Oras mga Magdun Friends, alas 10:19 na.
1: Oras hatod kaninyo sa DTX 500. Mr. Talagsaon.
2: Magdong Gilbert. Magdong Gilbert. May sense na, may humor pa.
0: Balik ta may gala sa atong programa mga Magdum Friends, ang Magdum Instant Request kauban si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Na nakita sa atong final hour mga Magdum Friends ha. Maunang padayon lang sa pagpaminaw sa atong programa may gala kay daghan patang gianda mga songs nga ipabati sa iyo, sa inyong tanan. May gala sa iyong mga panimalay. Sa inyong tanan mga Magdun Friends, para medyo ma-enjoy ninyo inyong weekend mga Magdun Friends. No? Labi na karong adlaw kay Sunday, Family Day. Panahon para sa atong mga, ano, sa atong asawa, sa bana, sa mga anak, di ba? So, at least maka-time gyapon mo, bisan na once a week lang. Kay pag weekdays, busy man kayo. No, busy man kayo may gala pag weekdays, di ba? So, karon Sunday, pamawi mo mga Magdun Friends, ha? Pamawi mo mga ano mga ginikanan, labi na sa iyong mga anak, dapat tagaan yung time may gala ha. Kay usay ra ba kay di na to mabantay na tong mga anak may gala ang murag pangita bitaw attention bitaw. Munang usay mag cellphone na lang sila kay dito ma-feel nilang murag mas mapansin daw sila. Ana bitaw. So tagaan na tong time ang atong mga anak mga Magdun Friends, okay? Ang atong talagsaon pangutana karong buntaga may gala ha, kay nagpadayon man gyud ang kainit sa panahon mga Magdun Friends. Unsa may imong tubag sa atong talagsaon pangutana kung kanang sa kainit sa panahon karon unsay imong pampabugnaw? Oo, unsay may imong huway aron medyo mabugnawan ka Magdun Friend, di ba? Unsa may imong gabuhaton Magdun Friend kung gusto ka medyo mo bugnaw yung paminaw? Unsa may mga ways ni mo Magdun Friends, okay? Tawag mo 0995-322-6237. Again, atong talagsaon pangutana, unsa imong gabuhaton Magdun Friend? Unsa yung mga pamaagi ni mo Magdun Friend para medyo makuwaan ang kainit sa imong paminaw? Sa kanang imong ma-feel bitaw may galang sa kainit sa panahon? Unsa may imong gabuhaton Magdun Friend? Natay caller sa linya, hello? Hello, maayo nga po. May buntag. Jot lang ha. Di mo kadungo ka, jot lang. Wait lang ha. Sige, wait lang. Okay, atong Magdun Friend, hello. Good morning.
3: Hello, good morning, Magdun Gilbert.
0: Yes, good morning. Init nga po. Init nga po ng panahon.
3: Yes, grabe. Jot ka init.
0: Nabasa na. Ang kilikili.
3: Na mo gyud
0: ganiya po mga alas 4 sa kadlawon gyud init na kaayo. Ah, kada bitaw sulod sa balay. Alright, good morning. And unsay mga pamaagi nimo para medyo makuwaan ang kainit?
3: Actually, kuwat mo mag Gilbert, kaya ito mga proper hygiene na gihapon, maligo, ana. Tapos, kung nga may aircon sa balay, magpa-aircon. Pero, makarilib yun ang maligo, yun ka.
0: Maligo dayon sa pagkaon. Sa may mong usually nga ginakaon pag ano para sa init na panahon.
3: Kuan, ako ra gyud advice melon. Kay more on watery gyud siya, mas tiyada mo kaon og melon kay medyo watery siya ba. Dili kay ka ma-dehydrate kay tungod watery siya, then maka-refresh pa siya sa imuha. Sa imong paminaw.
0: Melon.
3: Kana melon og kanang pipino. Eh, watery sila ng food. So, medyo makahelp with good siya. Madili din ka, like, kuan. Kaya ba taong, di ba, tungkol init kayong panahon, uhaw, di ba?
0: Uhaw.
3: So, kung bas mo kaon ka o mga watery nga food, fruits, ana, or vegetables.
0: So, melon.
3: Kaya na siya akong ginagawaon.
0: Melon, yes, kung way ligo, melon amoy.
3: Pero dapat maligo gyud kay makatabang pud gyud siya.
0: Oh.
3: Kinahanglan gyud mag ano was gihapon ni kay kung maligo pa medyo malesen pud ang kainit pati kainit sa ulo.
0: Lagi. Oh. So kung
3: gyud ang kainit sa panahon.
0: Mao lagi. Kuha kay ligo melon amoy. Pag baka ligo na oh, amoy melon. Nabali.
3: Oh, ano. Mo siya. So, check na siya
0: magang Gilbert. Lagi check. Yan, di ba? Correct kayo. So, melon, katuda yung pipino.
3: Yes.
0: Kana mga, melon, ano, mga, kata, mga ice cream nga, at ma-advise na ni mong mukaon gyapon.
3: Okay, okay na mo dito kung mag-ice cream ka, pero mo lagi uhawon dito ka. Di ba, sabatay ka, pag mukaon kaya ice cream daw doon, mangita kang water.
0: Oo.
3: Oh. Ito, ano mo ko siya, tamis. Mm. Whereas kung mag-drink kang water, marami itong mas okay siya uminom kang water. Pero kung may po yung ice cream, okay naman po at uminom mo ice cream. O kanab itong or ka ng mga juice bitaw, kanab itong sa dalan nga mga fruits. Kanab marag fruit, lad, marag ano bitaw, yan na yung unay sabaw, or kanang sabaw baka sa butong, may hindi na ba? Refreshing niya po siya, refreshing.
0: Kana siguro pero, kana siguro nga butong kanang butong nga walay gatas kanang pure gyud siguro ba ang kada
3: pero kung kana gyud kung ever mong gali walay budget water na lang tubig mas okay pud baya minom og tubig og kung may lagi budget pala to guys ana ice and water dayo bugnaw ang mainom
0: lagi
3: ma medyo ma-relieve baya ka sa imong bation kung kuan
0: kung mo inom kag tuba
3: depende.
0: Tupa.
3: Depende. Nag-iuban po ta. Napo-iuban niya ganahan. Napo-iuban niya. Kaya na ito ang murag. Kwan sila. Sa tuba, makaangay. Pero napo-iuban niya dili.
0: Alagi
3: depende,
0: na.
3: Depende.
0: Maulagi na.
3: Yes.
0: Murag, lahi na yun itong dagans panahon. Kakainit na yun. Murag, di na yun mao.
3: Oo. Ang like, kayo dyan ka bang, kanang, gakatigulang na yun ang panahon ang kalibutan. Kumbaga na yung mga pagpabago ba, mga changes. Imagine, August karon karon pa nato na feel nga perdi yung inita. I mean, na feel na nato itong summer, pero abin nato ulan-ulan na karon ano bitaw? Pero, askaw na yung inita, ano ba? So, mga unpredictable na kaayong mga paghitabo sa kalibutan, which is part yun na siya kay murag tigulang na gid ang kalibutan.
0: Tiguwang na. So dapat ano siya ano 20% discount.
3: Kay tigulang. Ah, mo sa mga senior.
0: Ah, na bitaw so mo lagi na ang luoy mo gud ani kanang kabataan karon no. Okay ram to sa tuang kay medyo nakaagi man tag Mayo pang dagan sa panahon. Karon kay lahi namang gud.
3: Yes, you know, yun magandang Gilbert. And ang mag-suffer yun, for example, ka ng mga bata ng eskwela. And then, okay lang to mo for private school ng mga na-aircon, ano ba, sa classroom. Pero, bakit itong mga schools, mga public schools, nga 50 kabuk students sa classroom. So, di ba, kainan ka bang grabe ang struggle? And then, siguro, ang isa po yung classroom, pinakadaghan na ng tulo ka book electric fan.
0: No, ano?
3: So, di ba? Pero na, ito, gilihap na siya enough. Kay gamon, dito ganito nga, nata electric fan yung nakatutok sa tuwasulot sa tong balay, how much more nga. Kana, ito ang daghan, kayo mo siya sa classroom, tapos gamay ra kaayo ang electric fan. So, ano yung gihapon siya? Munang always yun na ito, iampo nga, ginuura mo kayo muhatag o mayang panahon sa ato, di ba? Always gudya po na ito pa ngayon sa noong ano, kanya bitang ipa-warm po niya ang palibot. Kay, siyempre, dili lang is kita ang apektuhan, kung dili kita tananapin itong pamilya, ana, ang mga bata ng aming eskwela, kanya bitang sa day-to-day nga life na maka-apekto yun siya. And, saka, siyempre, for example, ikaw, taas mo kag-BP, ano yun, less exposure sa init.
0: Okay.
3: Ano bitaw?
0: Oo.
3: Less exposure sa init kaya ron dili ma-high blood.
0: Kay usahay kay bisan tungod kay wala may ang sudan, ma-high blood pud apil. Kay magbagulbol man kay oh, may lami ang sudan. Lagi no.
3: Dagan pa cost gid sa kainit dito sa ulo pud ang init nga panahon.
0: Dagan kay cost, dagan kay mga pwede mga itabo sa init nga panahon. Kanang manay mga balatian, ay mga sakit. Nya, magmahal pa yun ang mga, magmahal pa yun ang Byron's kuryente, mga uban pa, tubig, gana.
3: Pero one jud pud sa pud kana ang tubig bitaw karon na I mean karon ga struggle jud gihapon sa tubig.
0: Oh.
3: And gabantay ka sa una katong mga like previous months pa years di man jud ka wala ang tubig like sa lababo noon mawala siya kay maglisod sa ka ang tubig kay gamay na lang bitaw kung pagadlawan na.
0: Oh.
3: Karon totally wala na gyud care mubalik na lang siya lasa sa gabi na ipagit kayo.
0: May so, pang-tubig.
3: So, kaya gina itong mga
0: may pang tubig ni balik pero ang ex wa na.
3: Ay, ay na to panumbali nga ng mga ex magong Gilbert mo bitong gitawag ni ex. Ay na wala ka nga mabalik to eh. Kay, may rasad. Bitter.
0: Lagi na ang
3: Bitter.
0: Bitaw so.
3: Ay, na
0: lagi.
3: Kalimta na ng mga na yun.
0: Sa tubig na lang ta. Mabukosan eh.
3: Oo, mag-tubig na lang. Yun, mag-expect
0: at mabalik yun ang
3: tubig
0: sa
3: tamang oras unta no kay panawagan na HR lang. Lagi kay lisod kayo yung tubig, di ba? Wala nang tubig. Wala nang tubig. Wala nang tubig. Wala nang tubig. Wala nang tubig. Wala nang tubig. Wala nang tubig. Wala nang tubig. Wala nang tubig. Wala nang tubig. Wala nang tubig. Wala nang tubig. Wala nang tubig. Wala nang tubig. Wala nang tubig. Wala nang tubig. Wala nang tubig. Wala nang tubig. Wala and I know, mandili lang sa kita ang nag-suffer. Kumbaga, kadaghanan yun.
0: Muna na yung time nga, ingon ni President Marcos nga, ang tubig baha, ato na ng tigumon. Kaya magamit na ato ang tamang panahon.
3: Okay na, siguro mo lang sa Gilbert. Pabor pa ko, pero bahaya na sa siguro. Ay, grabe, kalisa. Dili man tao na mga, ano, dili mga wahilo.
0: Tigumon lagi daw para magamit sa tamang panahon ang baha, tubig baha.
3: Yusko, gibutan
0: mo na huna. So ano lang kita, mag-amping lang kita kanunay, labi na sa atong ano, dagan sa ano, panahon.
3: Kaya napabago-bago. Pero bukit na pinaka the best solution yun, always yun nato mag-ampo. I-ampo yun nato niya itong kahitang, palisod ng palisod ang dagan sa panahon. Kaya syempre na, pwede mga anak nga, mura bitaw nakaakit mo pagkalis sa unang panahon pero karon mura gakaano gid ba gaka worst gid siya and ampo lang gid ta nga i-sustain ta sa Ginoo kanunay o makalahutay ba day to day nato na to panginabuhi kana ra gid man ang Gilbert.
0: Alright, salamat kay Marian, shout out na.
3: Happy Sunday sa kanan, ayo kalimot pagpasalamat sa tanang gasa nga nadawat o blessing po sa umabot na pod na semana. God bless everyone. God bless
0: Magdum Gilbert. All right, God bless Marian. Sige, bye-bye. All right, well, itong Magdum friend nga si Marian from NHA Kauswagan. Salamat kayo sa pagtubag sa atong talagsaong pangutana karong Adlawa. Adlawang Sunday, syempre. Sunday karon na, basi nakalimot mo, Magdum friend. Ubalik na ito, oras alas 10:38 na.
1: That time check was brought to you by Pepsi. Go extra with Pepsi Extra Fees.
4: Daghan ang tanan ako, unsay akong sekreto. Ang abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, Mighty C ko. Kaya sulayay ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butiga o pharmacy.
1: Inom na og Mighty C!

0: Kabo Bangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pabalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika. Gigutom na ba?
5: Imulto!

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Online.
0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
0: EQ Diapers. From day to toddler, EQ tinyo mo.
4: Pinakabarato nga data
5: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
4: Bagong user.
6: Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
0: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
7: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligate sa Motormate na derecho. Available ang premium motorcycle tires na Pirelli, Michelin o Eurogrip. Kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news. Free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries. Kay naapod ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay. Visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
8: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
9: Ay, wala ko'y sisilyo.
8: Ay, wala ko'y sukli.
10: Wala yung sukli.
11: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Usa mo bayad. Sakto payments. Secure checkouts. Pay online with GCash.
12: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
0: Sakto payments. Secure checkouts with GCash Pay online.
13: Ang inundan nga no, daghan mong sakit. Kay daghan mong kwarta ipalit og dili hill. Thing ang paggaon. Napay di mayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-MITC ko. Mapalit sa mga butika. Immune Booster MITC.
0: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay. Pinaagi sa pagkuha sa mga toxin sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga ORAC value. Usa ka power antioxidant nga mulimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga maoy hinungdan sa pagkadamid sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kung mapasagdan, maoy hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likayan ang pagubang sa imong atay. Mag DTX 500 kada adlaw. Ayon na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
1: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Gikapoy ka pa sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber Cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusog og nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kalidad.

0: reklamo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
3: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
7: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
8: Sa akong kanunay,
7: andaw adlaw ang schedule.
8: Kanunay busy.
7: Apan kanunay nga kondisyon
8: tungod sa Mighty C.
7: Mighty C
8: ang kondisyon gitkin.
6: Mighty C.
3: Mapalit sa mga butika.
9: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
10: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
11: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: Ako si Jem Borses. Ang akong sakit kay bago lang ko na-diagnose og non-Hodgkin's lymphoma. For 1 month straight nga nagamit ko sa Life Extension Vitamin D3, pag-follow-up check-up, nakita gyud nga nihiyos gyud ang bugon sa ako ang liog. So, lipay kaayo ko og hasta ang ilang doktor. Basta Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: Dinhi na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Online.
16: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Get ready for an all-out shopping experience and score big deals of up to 70% off at SM City CDO Uptown's 3-day sale happening on August 14, 15, and 16. Enjoy extended shopping from 10 a.m. to 10 p.m. Plus, enjoy extra 10% off with Smack exclusives all weekend and get a chance to win a brand new Suzuki Frontz GLX 80 Hybrid in the e-raffle. Go all-out shopping and score big on great deals.
18: Check fair trade permit number FTEB26236 and series of 2026.
19: Patungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman. Mag-Rest Adult Diapers na. Adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nagunang tindahan sa Dakbayan o Tibuok Nasod.
20: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
21: Magnum Radio Time, it's 10:45.
22: Time Check was brought to you by Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
23: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
24: What you request is what we play.
23: Magnum Instant Request.
24: MIR.

0: Oras may gala alas 10:40 siya, Tina.
1: This time check is brought to you by Charmy Breathable Panty Liner for everywhere confidence.
2: Mr. Talagsaon.
3: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
0: Kaoban pag-iapon si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert para sa programang Magnum Instant Request on a beautiful Sunday. Hangtod sa 11 o'clock in the morning, mga Magnum friends. And syempre, sa mga gusto pa mo join, mutubag sa itong talagsang pautana, let your fingers do the exercise right now. 0995-322-6237. Samtang napatay, nabiling pipila ka mga minutos may gala sa itong programa karong buntaga. Hello, good morning!
4: Hello, good morning, Magnum Gilbert.
0: Have alright, good morning, Inday. Medyo init ba? Init nga po ng panahon?
4: Dili, mas ganahan ko sa panahon karon kay nisabay dito sa akong gusto.
0: Unsa day mong gusto day?
4: Inaani lang, landong-landong, medyo init. Kanalita ako kay nangapigil ko karon so alay singot nga, nigawas akong body.
0: Aba, nangapigil pag day ka ha?
4: Oh, nangapigil, late na kayo Magnum Gilbert kay nabilar ni kagabi, gumikan po sa kainit.
0: Ay, abi na ako nag-ano ka? Abi ba na ako naglaag-laag kagabi eh?
4: Wala, kay napod may friend na siya problema bitaw Magnum Gilbert, so amon sa siyang gidamayan. Sana mga inanak isa medyo na ay unsigned binibalik ba? So di ba nakatulog inanak? Gidamayan, sana mo siya.
0: Munang wala na, po kay tulog lugar?
4: Oo, inanak. Kanang magsigibad, kanang hitak bitaw. Kaya wala kasabot siyang dibati, inanak. So nadamay ni, kadlaw na dyan mga alas dos na siguro, inanak.
0: Alas dos na ka nakauli sa inyo?
4: Sa kadlong. Malalag-abat.
0: Lupad-lupad na. Galupad-lupad.
4: Lupad-lupad na. Nanagod na, no? Basta kinang lanon ka. Batsi rin ka di sa inyo, ha? Kaya mo itong iikuan lang isa. Ano ba? Makomportable bitobot siya. Balag ikaw na lang ang nabilak, eh. Ikaw man ang nainsaktong pagunahon na. Ikaw man ang isakto o panglawas, katong isa kay medyo apyugon man, so dito minigrisk ko sa iya.
0: Mao lagi na. So at least medyo na okay ang paminaw after nga nakadto mo dito.
4: Oo, na okay-okay ra, then mao lagi na. Kay, kanang wala na, medyo kwantero ang mga deficient bitambagan nga, padayon nang kaya ko na. Ayaw, kadlo kay, siya namang di makatapang nga namang lumbiro. First, wala may lang tao nga makatapang nga namang scientific, kundi yan lang Diyos.
0: Lagi. Munang ginaingon nga, habang may buhay, may...
4: pag-asa.
0: Pag-ibig.
4: Hindi ko kalusot, Ana. Grabe, kinaka-trending. Grabe, okay na ba?
0: Munang inanag yun.
4: Ako na San Juan. Tungod, inanag yun.
0: Munang ni Duol kasaya, ha? Ni Adtugid kasay mong amiga. Amiga na, amiga? Babae?
4: Yes, oo.
0: Oh. Ni Adtugid kasay sa imong amiga kay dahil ang buhay ay may...
4: pag-ibig.
0: Pagmamahalan. Huwag yung kalusot, Japon.
4: Dili kita katupag. Dili kita katupag. Anong insakto kay Nagi palusot to si Kuan. Pastor, ba to siya o
0: father? Father man siguro to.
4: Si father, oh. Grabe kami nuwang ni father.
0: Lagi, huwag yung kalusot mga tao. Ay.
4: Di ba, kalusot. Ay, wala. Ito ka-score sila pa.
0: Maoman. Sa last pa man, itong giyo ng pag-asa. Di, ay.
4: Last June, ang pag-asa ba niya? Pag-ibig. Oh. Ang hindi nga yung pag-asa sa last yun di ay inga. Sige sa tumag-off. Pag-asa. Imingon din ang pari pag-ibig.
0: Pasilan sa ako na lang. Naulaw na lang godog tubag kay di man mao ang tubag.
4: Ligid mao oy ang putba.
0: Di man mao ang response. Bita ko.
4: Kaya about love mag yapon to o kanang nakay paglao may nana.
0: Oo. Sige, derita sa atong talagsang pangutana. Unsa may mong gabuhaton na Inday kung unsa may mong gakaunon, gabuhaton baka para medyo makuha ng kainit sa panahon.
4: Kuan ang good me, more water niya ibutang bitaw na mo sa freezer para bugnaw jud kay siya ay makatabang mag sa kainit, makawala sa kainit si mong lawas Magnum Gilbert.
0: Abi.
4: Dili may mag
0: Abi man gunako, musulod ka sa ref.
4: Dili po. di ta kaigo.
0: Ano yung paigo?
4: Panjod. Oh, inanang yun ang ginabuhat. Magbutang lang yun ni tubig. Kung magsigil, magkakaon na ng mga ice cream or isa ka lang mga salt shake. Mabas ko tagdadaan na. Eh, gapalito, may yun na siya.
0: Mahal, mampun na kain.
4: Then, kung magbuhat ko ka sa balay, katarang agi di taong niya. Daghan mo, mas maayo na lang yun siguro tubig. Kaya therapy po sa lawa. So, makatapang po, makawala yun sa kainit Magdum Gilbert. Kanang tubig nga nagikan sa freezer.
0: Kanang dila po kaya
4: tantong ni Kaging.
0: Ayun ang Kaging. Kaya
4: yun siya.
0: Kanang
4: ninyo. Kanang wala yung cupboard na mo pwede ice cream. Ay mo kao. Sama sa nadunggan ka ganin niya ka Mitch na kung ice cream ang gawin. Mangita pa o another na sad nga lami na sa limong baba. So, tubig na lang. Mas better kung tubig na lang yung nana na lang.
0: Tubig na lang
4: kay... sa kainis.
0: At least...
4: Then maligo o mag-hygiene good. Labi na karoon kay inis. So, ikaduha d'yo ka maligo. Buntag. O sa gabi na rin ang isa ka. Para yung katulog mo. Fresco good. Kanan di na kay tantong inis. Labi na walay aircon. Nagsalig lang sa electric fan, ceiling fan. O kanan nalay ko hasos. Hindi mo kinapulan.
0: Kana yan. Basta ang buhay ay...
4: May pag-asa.
0: Ha? Dahil ang habang may buhay, may?
4: May pag-asa.
0: Pagtitiwala.
4: Mawala kita. Sige, sa answer.
0: Wag yan. Minus kay minus.
4: Ay, nakapag-shoutout si mo,
0: Father. Sige, gani. Salamat kayo. Naki-shoutout, Inday.
4: Salamat po. Wala na siguro kayo. Wala na kayo time. Ugma na lang po kung makasulod sa tawag o binibisi. Oh, thank you, Magdum Gilbert. Bye.
0: Sige, bye. Matatong Magdum friend nga si Inday, salamat sa iyong pagtubag sa atong talagsaang pangutana. Walang siya katubag sa atong habang may buhay, may pag-ibig. kita mo na sa video, may gala. Nag-trending na siya, di ba? Cool ba sa itong mga Magdum friends? Anyways, alas 10:54 na, musunod ng Magdum Top 10 Countdown. Alas 11 ka na antot sa alas 12. And unyang gabi na tayo replay, may gala alas 7 sa gabi. Pag-uman sa balitang Magnum, ha? Muna siya mga Magnum friends. Ang kanabitan itong Magnum Top 10 Countdown. Replay o niyang alas 7 sa gabi. Ang pinganuna yung mga Magnum friends. O tuloy-tuloy lang sa pagpaminas Magnum Radio para updated mo sa mga naguna mga balita, impormasyon o daghan pang uban. Many, many more! Happy Sunday sa iyong tanan. Kanina lamang siyempre si Mr. Talagsaon, Magdum Gilbert. My sense na may humor pa. Ciao, baby!

0: Grabe na ang kainit sa panahon karon tungod sa taas nga heat index. Aron mapanalipda na imong kaugalingon ug pamilya batok sa peligro, ani ay mga importanteng painumdum nga dapat nato nga buhaton. Mag-hydrate kanunay, mag-inom og dagang tubig, 8 to 10 glasses kada adlaw. Mas maayo nga mo inom bisan wa ka giuhaw. Limitahan uli kayan ang pag-inom og kape, soft drinks ug ilimnong makaubo. Kay kini dali ra maka-dehydrate. Limitahan ang paggawas sa balay o mga buluhaton sa gawas gikan sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon. Kana nga mga oras, ang pinakainit nga siga sa adlaw gamit og mga luag, hamugaway ug gaan o light colored nga mga sanina aron dali makagawas ang kainit sa lawas. Kung kinahanglan gyud nga mugawas, gamit og payong, kalo, sunglasses ug pwede usab nga mugamit og sunblock. Ania ang mga sintomas sa heat illness. Malipong, magluya, maglaban ang ulo ug magsuka, panakit sa kaunuran, mawad-an sa panimuot, ukalit nga pagtaas sa ilanat ug pagpamula sa pamanit. Unsay first aid nga buhaton kung adunay nakasinatig health illness? Ibalhin ang pasyente sa landong ug bugnaw nga lugar. Pabugnawa ang lawas gamit ang ice packs, pamaypay ug tubig. Ug tawag nayon sa emergency 911. Ania si City Health Officer Dr. Rachel Delia.
1: Kaning kainit karon dili kini siya kaayo budak atong makinat sa una nang bulan mo lang karon kay extremely mas init gyud siya compared sa other years lugar no. Sunod so, gyud ang mga tabo ug init sa nan kay magsige nang taog sinod. Kung pagsinod na to manggawa sa ato water apil na ang soul. So mo na nga the more nga manggawas ang soul makakuha na din taog muscle cramps. Muna nga ang suggest din nato is well of course ayaw pang pa-expose no kana mga ginagib sa ini. Okay naman mainit pag water pero hindi ko ipadayon masimulan yung tubig. Mas maayos yun na tagulan gamay o mga asin. Muna nga ang kanaitan ng mga orisol o hydrated ka ng solution mas maayos. O kuan ka ng makuan sa init first yun magdanan heat cramps. Sa secondary yun na sa inyong po paggawas mas sinuot yung uban sa sinuot manggod is ang mga salt sa ating gawas. So sunod nga na mga heat exhaust ganun pa dahil na yun na mas grabe pa inong sinuot then siguro sakit sa ulo and then kapuin mong pagmalipong kung sa kanang heat exhaustion na ka, kanang burkako na yung kaayo, pabugnaw kita, no? And then, fluids, naginom dito o fluids, kanang medyo mawala. Business, no? Kanang tungod na ang circulation sa atong otok, medyo affected na. Ang sunod na rin, ana, is heat stroke. Ano na time, hindi na ka mag, hindi na magkamusingot. Tungod kay mag-hydrated na ka, so, kung hindi ka musingot, musamot kataas ang body temperature. And then, ang sunod na ana, confusion tayo, kuyapin ka na yun. Ingon ana, nga, grabo na kay sintomas sa stroke, dalit sige na siya sa hospital kay emergency, gano'n siya, that's a medical emergency.
0: Kini, usa ka may nung danong painumdum, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magdum Radio.
2: Exactly 11 o'clock on Magnum Radio.
0: Time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship.

0: Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras, alas 11.02 sa Kabuntagon. Mahigala ng balita karong orasa. Nanawagan ang NGCP Region 10 na sa kooperasyon na sa katauhan kalabot na. Aron malikayan ang scheduled unscheduled power interruption. Matod ni NGCP 10 Regional Corporate Communication Officer Mi Coriano nga kinahanglan nga gilayong mapahibalo kanila kung adunay mga sanga sa kahoy duol ng masangyad sa mga transmission line o adunay mga kadudahan nga makadisturbo sa ilang operasyon.
3: Ang amo lang hangyong mga kitantanan pag tinabangay na dili kita makasinati o mga unscheduled power interruptions pag sa pagpahibalo kung nga sila pangantayan yan na mga sanga sa kahoy nga hapit na musagyad sa ato mga transmission line. Pagpahibalo kung nga sila mga nakitang nga naay mga gapanghilabot o gapangpangawat sa ato ang mga transmission tower part. And pagpahibalo kung naa sila nabantayan na naay mga gaplano o dili maayo diha sa ato ang mga transmission facilities. Pwede nila i-inform mga itong kapulisan or through sa Magnum Radio para kamo sa Magnum Radio Trail Zone mo yes, magpaabot sa amo.
2: Ang pamayag ni NGCP 10 Regional Corporate Communication Officer Mi Coriano. Samtang namalaka ang People's Budget Coalition kalabot sa 7.2 trillion pesos ng proposed national budget alang sa tuig 2027, matod ni E.G. Montesa, co-convener sa grupo ng mas taas kini sa 6% sa tuig sa 2026 national budget. Taliwala kami saka sa kinatibuk ang budget, wala mo taas ang pundo sa ubang ahensya kundi ang pipalan ini Mi Kunhod.
4: Yung mga agencies like Department of Education, Department of Health, SUCs, TESDA, even yung Department of Agriculture and Agrarian Reform, lahat po ng agencies po na ito ay actually bumaba yung budget kumpara sa nakaraang taon. So medyo alert po kami.
2: Ang pamahayag ni E.G. Montesa, co-convener sa People's Budget Coalition. O karon sa itong Magnum News Hunter, pagpaligon sa legal awareness alang sa mga BGMP personnel gihingusgan sa Cagayan de Oro City Jail Male Dormitory. Sa balita og serbisyo, aniya si Magnum Hunter 23, Kia Abel Yanasa.
1: Magnum News Hunter!
5: Mag-ingon matod pa sa Cagayan de Oro City Jail Male Dormitory ang legal awareness ug kapahibalo sa mga personnel pinapresnay niini. Pagpagayon ng comprehensive orientation ng legal update kabahin sa anti-hazing law. Ipagayon ng kareo panisip kabahin sa personal information and education alang sa mga personalized sa jail facility o sa pagpanguna sa city jail warden. Gitutukan sa mga desisyon ng mga provision sa anti-hazing law laki pa mga bagong legal updates o mga responsibilidad sa mga personalized sa pagpatuman o pagtahod sa balaod. Pinaagi matutpanini, pasigdo sa bang importansya sa accountability, professionalism o pagpanilipo sa katungod sa matag individual, ilabi na sa pagpatuman sa mga polisiya o balaod sulod sa servisyo publiko, ipang luar ang legal orientation sa usaka jail officer o kabugado nga may paambit sa iyang kaibalo sa mga praktikal nga pagsabot sa may kalabutan sa anti-hazing law o sa usong pagpatuman ini, gilauman nga pinaagi sa parayan nga legal education at personal development. Mas mapaligon ang kaibalo sa mga kawani sa ilang mga katungdanan dingon man ang iyong dedikasyon sa paghatag og ethical, professional og legal nga serbisyo. Balita gikan sa Cagayan de Oro City Jail Male Dormitory. Kini sa Magnum News Center 23, Kia Abelina Osa. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Salamat ang Magnum Hunter 23, Kia Abelina Osa. Mga higal na bati ang Magnum News Alert. Ating duganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingin Trina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum News Alert!
6: My favorite show in the planet.
7: Magnum Top 10 Countdown.
6: Magnum Top 10 Countdown.
8: With Magnum Gilbert.
6: With Magnum Gilbert.
9: With Magnum Gilbert.

0: more music coming your way. Your news and music station, Magnum Radio 99.9.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
3: Higala na may balita sa mga panglawas. Tagan ang nag-antos sa sakit kay cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, ug uban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usa ka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, ug uban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinaka kakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
5: Text scam messages na panloloko at panlilin lang. Huwag pansinin, huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contra text scam at ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karundayon.
1: Mabalik sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
0: DTX 500. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasa butika.
3: Di kapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share ah. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na autorisado ng mga hardware og Depot Stores dool kanimo.
4: Get ready for an all-out shopping experience and score big deals of up to 70% off at SM City CDO Uptown's 3-day sale happening on August 14, 15, and 16. Enjoy extended shopping from 10 a.m. to 10 p.m. Plus, enjoy extra 10% off with Smack exclusives all weekend and get a chance to win a brand new Suzuki France GLX 80 Hybrid in the e-raffle. Go all-out shopping and score big on great deals. Get fair trade permit number FTEB 26236 series of 2026.
5: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis o ligid sa Motormate na diretso. Available ang premium motorcycle tires ka Pirelli, Michelin o Euro Group. Kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matagbiyahe. And here's the good news. Free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Euro Group tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries. Kay naapod ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay. Visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years ka kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
6: Sam! Musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Back to the countdown with Magdum Gilbert.
7: With Magdum Gilbert.
6: Magnum Top 10. Countdown.
8: Magnum Top 10 Countdown.

0: be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
3: May kailan na may balita sa mga panglawas. Kanon ay kabang hilantan, sipunon o gubuhon. Sinyalis ka na sa Luyang Immune System. Tumarog Mighty C, usaka Alkaline Vitamin C nga mupapaskog sa imong immune system. Batok sa flu, bronchitis, pneumonia, o guban pa. Mighty C, your best buddy to fight infection. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available na usab ang DTX Fabalid, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Alang sa libre nga consultation o senior citizens discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, nemutang sa Market City, Agura, Lapasan, Cagendioro. Text o tawag lamang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 o bisita sa ilang EV page Clinica de Alternativo CDO.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
5: DTX 500.
6: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
5: DTX 500.
7: Mabali sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
9: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Delao Shopping Center at Yacapin Street, Hogon, CDO. Delao Shopping Center. Delao Shopping Center. Shop now and stand out.
10: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman. Mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa pagligay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nagunang tindahan sa Dakbayan o Tibuok Nasod.
11: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: Ako di ay si Joanna Fisana, taga Balingasag, Visamis Oriental. Napay mayuma o heart palpitation na ko o insomnia. Sa nagtry ko gamit sa Life Extension Vitamin D3, sa sulod sa isa kabulan ako nga pag-take straight dan na nabatsagan yun na ko ang ka-epektibo niya. Nag-ayog yun akong paminaw, tested and proven yun.
12: Life Extension Vitamin D3, the number one brand na rehistro sa FDA nga na-approved therapeutic effect for longer life.
4: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
14: My favorite show in the planet.
15: Magnum Top 10 Countdown.
14: Magnum Top 10 Countdown.
15: With Magnum Gilbert.
14: With Magnum Gilbert.
15: With Magnum Gilbert.
14: With Magnum Gilbert.

0: music coming your way. Your news and music station, Magnum Radio 99.9.
1: Para sa malimpyo na dugo, DTX 500. Para sa himsog na atay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa atay. DTX 500 na pamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
0: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
5: Magnum Top 10 Countdown.
0: Magnum friends, if you like to vote for your favorite songs in the countdown, just type Magnum Radio 999 space your favorite song space your name and send it to 0995-322-6237.
5: My favorite show in the planet.
6: Magnum Top 10 Countdown.
5: Magnum Top 10 Countdown.
6: With Magnum Gilbert.
5: With Magnum Gilbert.
6: With Magnum Gilbert.
5: Magnum Top 10
7: Countdown.
5: Magnum Top 10 Countdown.
7: Number 10.

0: Nga palisod sa lawas nga masukol sa mga sakit. Base sa usa ka pagtuon nga matanaw sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism atong March 20, 2021, ang mga pasyente nga makadawat og vitamin D supplement wala na ka-experience og severe COVID-19. Kasagaran sa ilaha, wa mabutangan og mechanical ventilator ug wa nangamatay kung i-compare sa mga nakatake og vitamin D supplements nga nangamatay or na mechanically ventilated. Daghan sa ato ang dili makaangkon sa insakto nga vitamin D gikan sa sunshine ug diet. Magtubar mo aning Life Extension Vitamin D3 supplement supports your heart, brain and more. Ayaw sa dugkalimot mukaon og healthy food, mag-exercise regularly ug i-monitor ang imong blood sugar.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Ko si Liling Sarbida, ang akong edad 51. Taga Cebu City. Ang akong sakit, diabetic ug high blood. Akong mata dili kay ko kakita, blurred akong pananaw. Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang kuroy nag-maintain sa akong diabetic. Wala na, niubos na nga akong sugar. Para buyag, baskog na ko lawas. Giauhag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taani.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Og mga higala, when it comes to vitamin D3, mas labaw nga epektibo ang stand-alone nga vitamin D3 tungod sa vitamin hormone, mas dali ang iyang attachment sa vitamin D receptors nga present sa atong mga cells. Pag inom nato ani, automatically matanaw dayon nato ang concentration niya sa atong dugo. Nga active na ni siya dayon nga form of vitamin D o ga-communicate ni siya sa atong mga cells through its VDR or vitamin D receptors. Kung sagla nato ni og uban nga ingredient, maguba ni iyang chemical composition or mausab ang iyang mode of communication sa atong mga cells ug dili siya kayo epektibo. That's why it's better to take a standalone nga vitamin D3. Kini na pamatud-an na sa mga medical studies, vitamin D3 against cancer, cardiovascular disease, diabetes, even aning COVID-19 ang gigamit nila standalone vitamin D3. Pareha aning atong gigubanya og 100% nga masaligan jud ni siya ang Life Extension Vitamin D3.
3: Mga higala, ang Life Extension Vitamin D3 gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailinibo ng mga medical studies. Rekomendado sa mga medical doctors. Ang imong health sigurado. Life Extension Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy o sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Garbi Acevedo Optical, ang presyo dili mahal. Sila na baligyan ng kalidad ng mga eyeglasses ug ilang style sa mga frames. Arbe Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jerboa Street at bang sa Aurora Macugan. At na po sila po sa Salay sa Principe Mart, Balingasang, Misamis Oriental.
5: Alang sa mga miyembro konsumante tag-iya sa Moresco 1, dawata ang among kinasing-kasing nga pagpasalamat sa suporta nga inyong gitunol sa atong kooperatiba. Pinaagi sa temprano ninyo nga pagbayad sa inyong mga power bills luyo sa hulga sa COVID-19. Apan alang ngadto sa mga member consumer owners nga napakyas pag-asikaso sa ilang mga obligasyon sulod sa taud-taud na nga higayon, kamo gidasig sa pag-ariglar niini sa labing madaling panahon tungod kay ipahamtang na nato ang pagpamutol human kamo maabisuhan. Among kaakuhan ang paghatag og kalidad nga serbisyo apan dili namo mapadayon ang maong serbisyo kung kamo among mga miyembro konsumante dili mo suporta. Pinaagi sa temprano nga pagbayad sa atong mga obligasyon sa kuryente. Ang dakong pahat sa inyong gibayad mo paingon sa atong giangkatan sa kuryente ug tungod kay pass-on kini, igo lamang magkolekta ang Moresco 1 ug mag-apod-apod sa sugang dagitap. Daghang salamat.
6: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.

0: matamo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Pirmi ka pangihi,
3: hanap ka pananaw,
2: ug pagpamhilod sa mga tiil.
3: Basin aduna kay diabetes.
2: Mag-DTX 500.
3: Epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
3: Di kaya ang diabetes.
2: Mag-DTX 500.
3: Karun na yun.
4: Mabalik sa pinakadulong butike sa inyong lugar.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako, DTX Coffee Mix, panamigid sang pamatyag, nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid, DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
6: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
7: Pag-ibig fund, solid kaban.
8: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
9: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak og Espiritu Santo. Amen.
10: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiil, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
12: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit nga diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidneys, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para makunod ang imong blood sugar, mag DTX 500 na. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day. Inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay pa. pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika dili sa Cagendurog, Misamis Oriental. Paimod siya usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount diha sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagendurog. Text o tawag sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163.
13: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
14: Happy Higala ay fiesta ka na itong tanan. Kinin yung alagad sa konseho, Consul John John Rodriguez. Akong mainiton nga papagdimbaya sa usa ka malipayon nga selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausa pa, kini si Consul John John Rodriguez. Viva Senior San Agustin!
15: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on o kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusog og nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na awtorisado ng mga hardware og Depot Stores dool kanimo.
18: Happy Fiesta Sirio! Gikan sa Sano Auto Supply and Motor Parts. Nga nahimutang sa Osmeña Street, Sirio. Sano Auto Supply and Motor Parts. Para sa ligon, de kalidad, masaligan ng mga piyesa sa inyong sakyanan o motor. Ang partner ni mo sa matagbiyahe.
19: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
20: Ay, wala ko'y sisilyo.
19: Ay, wala ko'y sukli.
21: Wala yung sukli.
22: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian.
23: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
24: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
25: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
26: Mari, ngano na ginuktok man ka?
27: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
26: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
27: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
26: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
25: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
28: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires na Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries, kay naapod ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
25: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
12: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniudto, among ipamati ang mga nagpagkang mga balita sa udtong tutok sama sa balitang lokal, national ug international, business news, showbiz, sports ug uban pa. Magnum Noontime News.
29: Nagaluan sa mga balita sa ato Magnum Noontime News sa Magnum Lokal, mga kaliukan sa PDL sa imo PJ gisibog sa hapon gumikan sa kainit sa panahon. Magnum National Senate President Gatchalian, mibutyagan ako ang pahat pang pondo sa 7.2 trillion pesos sa national proposed budget alang sa mayroon noon sa utang sa Pilipinas. Magnum International, South Korea. Anda magiging dialogo sa North Korea para matapos ang kagubod sa duha ka nasod. Magnum Business Dolly nagpaimangno sa mga employer o mamumuo kalabot sa intaktong suhunan para special non-working day sa August 21 o regular holiday sa August 31. Magnum Entertainment, celebrity couple nga sila Zuri Legazpi o Carmela Villaruel, wala mag-away tungod sa isyo sa kwarta. Magnum Sports, Gilas Pilipinas head coach Tim Cohn, may kumpirma ang umabot nga pagretiro ni Junmar Pajardo.
0: Magnum Noontime News.
29: Maisod, kumusta maayong udto karong adlaw at karong Domingo, 16 pensa bulan, Agosto 2026, kini si Magnum First Seed Blanca.
1: O Magnum Chingintirina Enriquez.
29: O karon sa ato mga balita sa ato Magnum Lokal, gisibog sa MOPG ang mga kaliukan sa PDL matag hapon tungkol sa kainit sa panahon. Mato ni MOPG Jail Warden Rogelio Lamor nga inisiyatibo kini aron malikay sa sakit ang mga PDL. Naspikas din niya mga igsoon si Retired Major Rogelio Lamor, ang ato mismong MOPG Warden. Sir Lamor, maayong hapon nimo. Amayong udto, live to sa Magnum Radio. Banimo sa Magnum Chicken Trina o Magnum First Seed Blanca, sir. Maayong udto, sir.
3: Maayong udto, Magnum First Seed o Magnum Ching o Katanang Naminaw. Maayong udto.
29: Sir, sa ato, gani, ipang suspindi ang mga klase kay 43, no? Kinibang heat index, degrees Celsius, init yun. So, samot na gid, ya mismo sa ato mga bilangguan, kimidyo igang gid, ya. Sir, kumusta inyong mga gihimong aksyon about ining kainit sa itong panahon?
3: Yes, sa Magnum Person, tungod sa sa itong heat index karon, ang mga activity na ito sa mga daytime sa itong mga PDL, ato ka lang gisibok sa hapon o kaning sayong buntag, no? Kay tungod sa init lagi. So, munang mostly, ang ilang activity, especially ka lang ilang springtime, nasa hapon na namo ginahil.
29: Pero ang ato mga PDL na ito, Sir Labor, tungod aning panahon karon, o sa mali, ang ato sulod sa mga bilangguan na nanay mga electric pan diha, kini bang Sir Labor?
3: Dili man po kayo sila maapektuhan sa kainit kay considering ang ato ang building sa ato ang facility is naka-simento naman, no?
29: Okay.
3: So dili siya ingon na mag-init git sa ato, dili mo kuan git sa sulod ka nang ay mura diha ang inungawan kay simento man siya. So wala kayo, dili kayo makipikto ang inon po dito. Kala lang pag-awas lang yun na dili kay sila ma-expose sa init kay grabe yun kay init ito kay kasulot wala mang kayo kahoy naranos palibot. So, munang suskikwa na mo, ipang mostly na lang activity na haragit sa puntag tayo hapon.
29: Atong tubig da, Sir Labor, kay mo nag-problema ba ito kani atong tubig? Kumusta ang tubig da karon? Nag-importante ka na, labi ng tiginit, kinibang warden?
3: Okay raman ang among supply sa tubig kay duha naman among source niya na may bagong source na among i-tap sa so dili na may problema sa tubig.
29: Okay. So kung activity sa hapon, unsa man nga mga activity sa PDL kinibang warden ang inyong ilang ipanghimoon?
3: Kala among spring time na wherein mag-walking sila just palibot, gardening.
29: Okay.
3: Na may mga kung ano, ipag-gardening naman namo di sila karoon kay Tamantay project karon ni Governor Hoy na nag-umas sa palay. So, wearing dipudluhan sila o taon pagpananom, pagsayuta. So, mostly, gardening, focus na sa gardening.
29: Okay. So, mas maayo to, no? Kung gardening is gutan, agay, mabulad yun sila sa init. So, mas maayo tong hapon or buntag sa'yo, yun, di mo on, sir?
3: Oo. Yes, mga na, buntag sa'yo. Pag kumantumahaw, wala na dayon, tulot na sila. Na indoor na na ng activity so wala na mostly sa gawas.
29: Pero kana mag-exercise basketball mao ba na sir kanang liga-liga nila basketball sila diya sa inyo?
3: Oh, mag-uwi lang kay nag-family day man mi ato ang Friday. So na liga-liga pero naman mi covered court sa sulod good so dili ra kayo sila mainitan
29: ko. Patsada sab dayo unay ready kay sila sa covered court so kung naay covered court haruhay kay ilang kahimtang.
3: Oh, during spring time, munang mugawa sila, pwede sila makadula-dula o basketball, Anaga ni pickleball po. Uy. Kailula na po sila dito.
29: Sada-sada.
3: Amo po. At sa ilang exercises.
29: Maayo. At least nga, ang inyo isang kainit na bisan to mga bilanggo sila, pero inyo gyapon gipaning kamutan nga ang ilabis mong katungo, di get po gihapon nga may kawan labi na sa panglawas, kinibang warden labor, sir.
3: Yes, sir. O, among gapong putukan ng ilang mga kwantil nila.
29: So, sir, kumusta to? Nang pagbalin sa atong MOPJ dya, kumusta na? Plaster na ang atong MOPJ dya karong mga panahon na, sir, sa inyong bago ninyong area?
3: So, para mayo man na nang sa luwag dahil atong mga pipipot komportable kaya din sila congested, no? Tilda o patron na sila. So,
29: grabe na, layakay
3: kayo. Ilang plaster compared dito sa una sa ubos.
29: So at least nga ang kwan lang, medyo ka distansya lang, layo-layo lang, pero bisan tuod, na magyapoy inyong pagpaningkamot nga sila, matiman pag-ayo diha o dilit na ka sila huot.
3: Tutukan ng ito na muna.
29: Okay. Sige sir, basta na kay binsay sa mga pamilya, ginikanan po sa mga naadya karon sa inyong gibantayan sa ato mismong bago na to lugar nga Misamis Oriental Provincial Jail. Unsay minsay nimo paabot nga sus mga pamilya labi na kato nga bilanggo diha, sir, labor sir?
3: Yes, ako lang pantay la. Di lang sila mabalaka tay lang ang pamilya na naadya karon sa tong provincial jail kay gatiman man gid namo ni sila. Especially ang ilang health, amok pong tutukan, di sila ay mabalaka. Then, open po ng ilang visiting, Monday to Friday man. So, sa mga kinanglan sa ilang kwan niya, ito ang video man nila ma-atod o kwan welcome nila dito. Wala nga namang kwan na panawagan na hindi sila ay mabalaka.
29: Okay. Royal Labor, sir, ang ato mismong misami sa nata provincial jail sa awardin. Salamat kayo, sir, sa oras o maayong udto ni mo, sir.
3: Salamat o maayong udto sa tanan.
29: Irabati mga kaigsoon ng atong warden sa Misamis Oriental Provincial Jail, retired Major Rogelio Labor. Oras alas 12:25 para yung tamaygala sa tundugang mga balita.
1: Gisaulog karong adlaw sa barangay Lapasan isyudad ang ilang kapistahan sa Patron San Roque. Samtang ang portion usab sa barangay Patag nagsaulog sa risgotang kapistahan. Note niini ang mga awtoridad naghugot ang pagbantay sa seguridad ilabi na sa mabisita sa duha ka barangay aron mamintinar ang kahusay o kalinaw.
2: Nasugod niyang August 25.
29: Alas 12:26 ato sa dawaton si Magdo Banterkia. Live report diya karon og Magdo Banter Jin Luna. O na atas Magdo Banter 23. Naaspikas rin niya chicks na to. Magdo Kia Villanosa. Guayad Magdo Kia.
5: Yes, Magdo Ma Presid, no? Magdo Ma Ching. Unang tatala na pipiesta. Kaya
29: happy pista sa inyo, Magdo Kia. Kumusta man ang pista sa inyo karon?
5: So, pista niyo sa lapasan. Pero ano ba yung matag barangay?
29: Oh, gini na gi style lagi dayo noy.
5: Magdala na tawon niya magdum present pagbalik nato. Magdala na tagus sa tong matimo. Timo pud gamay.
29: Si mama dia ama dali sa big kwan ma humba ma. Ano ba?
5: Okay, kaning marigitik no tuman nadaan sa kong mama magpapagyud
29: nga pagpiesta. Si mama gi do.
5: Dalahon gid para sa to ang ayo. Ba lagi nagmay at least
29: ma.
5: Salo-salo pud.
29: Di ba last year nagdala magya pag last year di ba?
5: Ara tong sa akong giluto gyapon sa kong papa. Bali special din gito sa kong papa nga. Hindi
29: giluto sa kong papa eh.
5: Ato na nga gisusin sa kong papa ko nakaluto na ba siya ready na daw mong proceed.
29: Kana, may patada. Oo.
5: So, sa tanong pag-asuroy, ano nga daw ka mga barangay, diri sa may Patag area magdumang proceed. Kung mayon kaga diri sa highway, ikan ka diri sa may Carmen, laos na din nga Patag highway, ang highway, mayon na nga normal nag-iapon siya, walang matay mamatayan po nga traffic. Pero once nga masunod dito kakatulito sa may area sa padalong sa Camp Bibang Ilista, kaya medyo traffic din sa magdumang proceed. Kaya ito nga pag-agi ka ganyan, mag-away lang nga natapos ang Santos nga Misa, kaya mo man ay nga last gig po nga activity po na diya sa maya barangay Patag. So, dito na area, medyo na ganda nga gaaso-aso na ito nga mga lungagan magdumapresid. Dahil mga nagaluto ko sila kaning mga bisita, kaning mga nidayo gig po nga manamis na po magdumapresid, nagadala sa pang Sharon po nila. So, dito ganyan na bibo ang diya ang portion sa maya barangay Patag. So, katong mga modalikit niya, medyo gamay na gig po nga sa at sa mga musunod po diya ang portion sa Patag magnumapresida kay Baraga diya diya din niya sa barangay ba. So diya
29: kanan diya nabi silang covered court unahan
5: diya sa may covered court. So diya nga din diya ang portion
29: 6th division medyo, siguro na 6th division road matod pa nila.
5: Diya kanan nga dalga ng padulong sa kampo.
29: Pista diya karun diya
5: diya ang busy sipod magdama for seed. So, no, ano itong mamantayan na daw na may, daw medyo dagan, punta nga tao ka ganina na mag-iapag presensya sa nga mga tanod sa barangay, mga pulis, mga sundalo po, pero siguro nga wala gito ingon nga mga kakulian or kani nga mga sinamo sa pag-ulog po nila ga-fiesta sa kani nga maong barangay pag magdama for seed. So, gikan diri sa Maya Patag, lao sa punta diri sa may ato ng teritoryo, may ngayon itong teritoryo diri sa may barangay Lapasan. Uga, kung diri po kasi mag-isipan sa barangay Lapasan, po magnuma po si tungod kay Marijo Dagan. Dagan-dagan, gis pa ang over, tungod kay nag-rig party man kagabi eh.
4: Ay, lagi ba?
5: Nag-rig party, nag-disco man kagabi eh sa...
4: Kaya nga-rig party, usama na, sama, gaya po na sa disco, gaya po nag-rig party ba?
5: Magnuma po si Dagan, marag-disco, ragun gihapon na.
4: Disco, gaya po, pero lain lang ang term.
5: Ilay nang marigi pa social nang marigi
4: social rave party
5: nang term by wala kay gato mga disco mo magina sa sauna nga
4: kanahon ang disco nga word
5: oh may nang oy madayo dito sa kuno kay nang disco daw dito mo pa magina nga term magamit sa sauna panahon sa mga person so kung nga dire pa sa napasad gumanon kag highway wala problema da wala ila sa mga traffic pero ang mga ngayon kaya traffic magdama po yun. Kaya nga sa mga sitio-sitio na ka rin sa mga eskina, labi na kung masunod ka rin sa barangay road yun. Kaya nga rin sa may agi, sa may...
4: Matapig niya, kaya nga may sikat niya kasi sa oy.
5: O diri gid nga mga daran magduma person kay kani manggong piyesta ni San Roque is ang gasaulog ani nga mga portion sa barangay Lapasan kani bitaw walay mga patron like kani nga butang tawo Kulambog kani nga mga diri sa may basta kani wala siya yung maraga patron bitaw nga pangalan sa siya magduma person
4: kani sa high school di ba pasulod sa high school pista mo dia
5: oh Western Kulambog
4: ano diri sa may vulcanizing
5: nga to na pwede pa sa ingon nga diri magpuesta nga ba pero katong mga naka-anandan kato gid nga sa gara gid ka pesta ni nga 16 kani gyung mga portion sa kaning Kulambog dira sa Western Centro dira sa upper so muna siya ka sa gara nga gabi so labi diri sa may Lapasan Centro o ka kani nga duol sa barangay pod magduma proceed so kani ngon ka uga magimong suruyan diri medyo matatrafik siya kaya ang mga sika diri gasa isaoy gid ba nay padulong nay puy gabaklay nga medyo biya gamay po ang adalan doon tayo gaya ng road clearing pero di magiging kalikayan niya lagi mag-parting na binakatong mga balay nga dagan o gabisita so diri sa may barangay Lapasan inuwan at least po natong nabantayan doon nga medyo traffic po diri sa mga sitio or kanyang sa mga barangay road so doon mag-proceed makaya so far mag-yapon kaya daan na mag-inig every fiesta na mag-inig kahitabo nga medyo nag-kapiot gito po ng adalan so sa ganito itong mabantayan sama sa kanyang itong mga normal ng mga scenario sa fiesta kaning na mga video key na ay mga makita sa kaning kadalanan nga nagkaon nagbitbit sa lang takitag sa mga plato kaya pag fiesta diri sa napasan mong good magdama first aid makaingon ka nga at igagaw ni mo ang tanan kaya pwede na pa rin pwede na pa may nga gagaw galing sa
4: gagaw galing sa gagaw
5: bala din basta mga levels ay gagaw bala din igagaw na mo sa gumagpo baka magdama first aid basta sa ngalan nga gaw open yun kayo, welcome kayo nga makapamista diri sa barangay Lapasan. So inoon, sa itong pag-alibuturo, ito magkita mapuod nga napod ang mga tanod sa itong barangay Lapasan, sama sige po sa barangay punto, pero pa siguro, nga wala gin sa ingon nga makakusog, kagubot, or kaninga kasamok, wala nagalipay-lipay ang tanahan, sunod na nga pagsaulog po sa kapistahan ni Patron Senior San Roque, nini nga duha sa mga barangay. So nga pag-ahulagway, sitwasyon sa pagsaulog sa kapistahan, gikan yan sa magbarangay Patag, sa magbarangay Lapasan
4: ning atong
5: sudad para sa
4: Magyum Nuntang
5: News kini.
4: Si Magyum Hunter kaya Abilenosa
5: sa
4: balita Obsidio Magdugadio. Salamat Magyum Hunter kaya Abilenosa. Gikan may gala sa lokasyon karong buntaga alas 12:32 para ito may gala sa tunduga mga balita.
1: Og karon dirita sa tuang Magnum Higalay Festival update.
6: Magnum Higalay Festival. Viva! Viva! Señor San Agustin!
7: Viva! Viva!
1: Ipahigayon ang 15 nga Mindanao Fashion Summit 2026 sa karong Agosto 19 hangtod 21 ning tuiga sa Ayala Mall Center Activity Center alas 5 sa hapon isip kabahin sa kasaulugan sa Life Festival 2026. Ang maong kalihukan nagdala sa temang Malitbog Hinabol, a wave of heritage, culture, fashion nga ipresentar ang our fashion designers. Ang tulo ka runway show pagsugod karong Agosto 19 kung na diin kinipahigayon sa activity centers ay Yala Centrio Mall. Ala sa Agosto 19, ang Mindanawan na Seed Band kundi napakita sa Malitbog Hinabol o Samsung Show Menswear. Sa Agosto 20, alas 5 sa hapon ang Guest Designer Show o Designer Assembly. Agosto 21, ang Mag Show o ang Inganding Gala Show. Kundi makita usab ang mga disenyo ng mga sa mga local designer gikan dinhi sa Mindanao. Busag iaghat ang katawhan sa pagsaksi sa kalihukan nga kabahin sa Higalay Festival 2026.
7: Magnum Higalay Festival. Viva! Viva! Senyor! San Agustin!
8: Viva! Viva!
29: Karon sa itong Magnum Weather Alert sa pag-asa.
7: Magnum Weather Alert.
29: Justin Navarro, maayong udto.
9: Yes, sir. Maayong udto, sir. Maayong udto sa itong mga suking tipaminaw para sa itong alakaw sa panahon karong udto. Ang tibok dapit sa Mindanao kay makasinati lang pa sa panalagsang pagdagom ngadto sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga pag-ulan kilatutok panalugdog tungod sa localized thunderstorms. Expect lang nato ang init ug hayag nga panahon karon nga naay chance na mga pag-ulan labi na sa hapon ug sa gabi. Duha posible gihapon ang mga pagbaha ug mahilig sayo ta tungod sa severe thunderstorms. Katong hangin naman kay hinay ngadto sa kasarangan ng magagikan sa habagatan ngadto sa habagatang kasadpang direksyon. Ugang kadagatan, hapsay nga ito sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura na ito karong adlaw ng range ng 25 to 35 degrees Celsius. Ugang atong adlaw, musalo po niyang alas 5.58 sa hapon. Philippine Standard Time, alas 12.34 sa udto. Mauna itong latest weather update, ikan sa buhatan sa DOST Pag-asa Mulugan, El Salvador City. Kinig si Justin Navarro. Daghang salamat.
29: Salamat Justin Navarro, Pag-asa Weather Forecaster.
7: Magnum Weather Alert.
29: Alas 12.34.
10: Tukinato sa Wados Quality Store ang nagyusarang tindahan nga namaliga sa mga original watches o original batteries din sa Cagandioro since 1936.
11: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Maing adlaw mga higala. Viva Senyor San Agustin. Pili si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita o mapabati ang tinuod na diwa sa bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan o panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya o matagang taman ang tiunay na kalipay o panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!
14: Life Extension Vitamin D3.
15: So, di ba ni talapad, pupuntuhog, sakita, gini ba? Habit na 4 months ang sakit sa kumpuhod. Pagkabalo nga ako nga, naligit ko na yung Life Extension. So, nagsulay kong palit. Nagkakaura ba kong glitson? So, nag-iinom, isa na ako ang tulo. Nakaloy sa Ginoo. Kanang wala na biya, wala na sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Butaas gina itong kinabuhi, butangan mag-yong extension.
14: Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang imong health, sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
20: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
21: Pag-ibig fun, solid kaban.
30: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
31: DTX 500 ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500 imo sa disugard sugarcane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalit sa pinakaduol nga butiga sa iyong lugar. DTX Coffee Mix.
32: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa hapon utol nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas, mangod na batyagan kung ana pa wa ang hapon panulukan.
31: DTX Coffee Mix.
33: Mabaka sa mga butika.
8: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargaining center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad ng rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, rapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
12: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcore.ph.
17: Magnum Noontime News.
29: Alas 12:38 paraitas mga balita o karon sa Magnum National. Gibutyag ni Senate President Sherwin Gatchalian nga taas ang pahat sa pundo sa 7.2 trillion pesos nga national proposed budget. Alang sa bayronon sa utang sa Pilipinas, mato ni Gatchalian 1.3 trillion pesos ang utang sa nasud.
18: Ako personally, nag-umpisa na kami mag-aral at tinitignan rin namin yung mga allocations sa iba't ibang gastusin ng gobyerno for 2027. Of course, ang pinakamalaki dyan na nakita ko kaagad ay yung pagbayad natin sa utang. Out of the 7.2 trillion, almost 1.2 trillion pupunta sa pagbayad natin ng utang. So malaki yan, almost 1/7 of our budget will go to interest payments and amortization. Pag-aaralan din namin kung yan ba ay pababa dahil kung mapapakinggan natin yung mga huling DBCC meetings, ang aming mungkahi dapat mababa yung utang natin. So yan ay isa sa mga bagay na titignan natin.
29: Samtang, ito na usap ang budget niini sa DPWH.
18: Pangalawa, nag-umpisa na rin kami very preliminary yung pag-aaral ng DPWH budget at in fairness sa DPWH, maayos naman, mas maayos no? Yung submission ng mga budget ngayon. Pero may nakikita pa rin kami mga kulang sa detalye. Mm-hmm. Yun ay isang bagay na klaklaruhin natin pagdating ng panahon.
29: Pawahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian.
1: Naglaom sila na do sur First District ug House Trial Spokesperson Congressman Zia Alonto Adiong nga mutunga sa budget hearing si Vice President Sara Duterte para sa pundo sa Office of the Vice President sa Kongreso kini aron masaysay ang mga game pundo alang sa OVP. Mato ni Adiong nga mapabilin ang ilang respeto sa Vice Presidente bisan pa man sa nagpadayong impeachment trial kay ang budget alang kini para sa katawhan.
19: Yeah, but we've been wanting her to appear. And also to explain to the public kung asan yung hiningi nila na pondo. Pero ganito po kasi Ma'am Nympha eh. Pag ibig sabihin, pag budget deliberation po kasi yan, dapat hindi ka onion skin. Dapat tanggapin mo or i-welcome mo ang lahat ng mga katanungan sa'yo. Kasi that's the only time the people can actually learn kung paano mo pin-prioritize ito at saan mo itong ginamit. Ngayon yung respeto nandun po yan. Yung respeto hindi naman po nangangahulugan na dapat walang magtanong sa amin. Uh-huh. Kung akong naman magtanong sa amin tungkol sa budget na yan, that is also the reelection of our duty. Mm-hmm. Kasi we are being paid by taxpayers' money to precisely ask these agencies where and how they implement these programs and projects that we approve, no? Itong mga pondo nila para okay o ma-better yung services sa ating taong bayan.
1: Ang pabahayag ni Lalo del Sur, First District of House Trial Spokesperson Congressman Zia Alonto Adiong.
29: Giklaro ni GAIA AP Deputy Director Campaign Miriam Mayang Azurin nga mahimong hinungdan pollution o kawadon sa trabaho ang ginusong Waste to Energy Initiative sa gobyerno. Mato ni Azurin nga magkalahi ang problema sa basura o sa baha.
0: Ang waste to energy po ay isang pasilidad na nagtusunog ng basura. Pero hindi po yung maliliit, ano? Tone-toneladang basura po ang sinusunog nito. At ang pangako ng pagsusunog ng basurang ito ay maglilikha ng enerhiya. Pero sa proseso, napakalaki po ng polusyon at malakihang pagkawala ng trabaho ang mawawala dito. Ang malilikha dito sa waste to energy. At ngayon nga po, taon-taon, tuwing babaha, ngayon, last year, no, nung nagbaha, halos ganitong buwan din, July, August, nung bumaha ang Maynila, yan din yung biglaang solusyon ng presidente na magtayo ng waste to energy. Ngayong taon, yan na naman yung narinig natin. No? At ang ibig sabihin nito, yung talagang cost ng baha ay hindi na nasusolusyonan. At nagkakaroon tayo ng shortcut sa mga bagay. Eh, magkaiba pong problema yung basura, magkaibang basura. So, problema naman ang baha.
29: Pamahayag ito ni GAIP APDP Director for Campaign Miriam Mayang Azurin. O karon sa itong Magnum International sa South Korea, andam nga makigdialogo sa North Korea para matapos lang kagubot sa duha ka mga nasud. Matod usam ni South Korean President Lee Jae-myung, nga importante nga dunay multi-layered security system. Armalik kayaan ang mugrabing tensyon tali sa duha ka mga nasud. Sa maong negosasyon, maminusan usap ang tensyon sa demilitarized zone kon DMZ. Nagtadyag usap ang South Korea, Korean President, sa praktikal nga pamaagi kong usahon nga mapugan ang nuclear ambitions sa North Korea. Nagparedo sa pagyapon ang pagbuhat sa North Korea sa ilang ballistic missile testing nga nakalarma sa South Korea o Visaruani sa mga kasigbit nga nasud sa mas Japan. Isera no sab nga temporaryong nahunong ang kagubot sa North Korea o South Korea sukad mapirbahan ang armaments ties sa tuig 1953.
1: Sa Amerika, 5 katawang samdan og sani ini ang kritika sa pagpamusil sa Virginia State University. Subay sa report nga dili lamang usa ka suspect ang mihimo sa krimen, apan wa pay detalye kung kinsa kini ang nasikop. Tungod sa insidente, temporaryo nga gi-lockdown ang tunggaan hinoon dali ra usab nga giwagtang dihang anaa ang ubay-ubay nga presensya sa mga otoridad. Sa pagkakaroon, nagpadayon investigasyon sa mga insidente sa tunghaan nga adunay kapig 5,000 ka mga tinunan.
29: O karon sa tumagdom business, nagpamagdom karon ang Department of Labor and Employment Kundoli sa mga employer o mamumuo kalabot sa saktong sulan para special and working day sa Agosto 21 o regular holiday sa Agosto 31. Subay sa Labor Advisory No. 13 Series of 2036, matod sa Dauli, gas Agosto 21, sa Ninoy Aquino Day, ipatuman ang no work, no pay principle gawas nga dunay mas paborabling gamayan o kasabutan sa kumpanya. Samtang ang mga magtrabaho sa nasangpit nga adlaw, dunay igong suhulan, depende kung regular nga adlaw, rest day o may overtime. Para sa Agosto 21, National Heroes Day, magrawat sa tibuok adlaw ang sweldo ang mga kwalipikadong empleyadong dili mo trabaho. Apan ang mo trabaho sa regular holiday, ang kinanglan bayaran sa doble sa ilang mismong mga daily wage sa unang 8 ka oras. Doon ay bayad kung may overtime o kung natunong kini sa ilang rest day. Samta sa forex exchange rate, ang usag isdala ng balokaron sa 79 pesos, 28 centavos, 15 dollar, 44 pesos, 1 centavos, 1 dollar, 7 pesos, 71 centavos, Australian dollar, 43 pesos, 23 centavos, 21 dollar, 1 peso, 90 centavos, 41, 4 centavos, euro, 7 pesos, 66 centavos.
1: Ugran sa itong Magnum Entertainment. Kung ang ubang magtiayon, nagkabulag tungod sa isgutanan sa kwarta apan ang celebrity couple nga sila Zoren de Gaspi o Carmina Villarreal dil issue ang salapi sa ilang relasyon. Matod ni Zoren nga wala sila'y away ni Carmina, kalabot sa kwarta, kidugang pa sa director-actor nga sagad sa ilang kinitiaan, ila kining gi-invest.
2: For example, kadalasan pinag-aaway ng mag-asawa pera. So whether mayaman ka, hindi ka mayaman, number one yan.
3: Mm-mm.
2: Kami hindi namin pinag-aaway ng pera.
3: Oo.
2: Never.
3: Mm-mm.
2: So very thankful ako na naging ganun yung pananaw namin pagdating sa pera. Na ayaw namin pinag-uusapan.
1: Mm-hmm. Ang pamahayag sa director-actor Zorin Legaspi.
29: O karon sa Tumagno Sports, gikompirma ni Gilas Pilipinas head coach Tim Cohn ang umabot kapag retiro di Junmar Fardo. Matod di Cohn ang katapusang budula si Fardo sa fourth window sa FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers. Tungod ni, di na sigurado nga magkadula ang 36 anyos nga si Fardo para sa taliabot nga 20th Asian Games sa Nagoya, Japan. Ginugang pa ni Cohn nga kaniadto pa gusto na ni Fardo nga magretiro apan. Galaki pagyapo nila kini sa fourth window. Ang gitagdag pagretiro sa 6'11" nga veterano, nga 9-time PBA Most Valuable Player, may tabo halos sa usa ka tuig dihang magretiro sa pagdula. Ang Gilas Pilipinas si Japit Aguilar. Si Aguilar magdula usab sa national team sa Lunch Day 6 ka tuig. Dugto ni gitagdag maatbang sa Gilas Pilipinas ang Jordan sa Agosto 28 samtang sunod usab maatbang nila ang Iran sa Agosto 30 sa pariyong ipaygayon kini sa Mall of Asia Arena. Ina mati atong Magnum Noon Time News ukaron sa atong headline review. Sa ato Magnum Lokal, mga kaliukan sa PDL sa MOPG, gisibog matagapon tungod sa kainit sa panahon. Magnum National, Senate President Gatsalian, mibutyag ganako ang pahat sa pundo ng 7.2 trillion pesos sa national proposed budget alang sa mayroon noon sa utang sa Pilipinas. Magnum International, South Korea Andam, nga magigdialogo sa North Korea para matapos ng kagubot sa duwag ng mga nasod. Magnum Business Dolly, nagpahimangno sa mga employer og mamubuo kalabot sa insaktong suhulan. Magnum Entertainment Celebrity Couple Zorin Legaspi og Carmina Villaruel wala mag-away tungod sa isyu sa kwarta. Magnum Sports, Gilas Pilipinas head coach Tim Cohn may kumpirma sa mabot nga pagretiro ni Junmar Fajardo. Handrog ba alang sa atong Magnum Noontime News? Kini si Magnum Persid Blanca
1: o Magnum Chingintirina Enriquez.
29: Sa usag kawas ng katilimbang katawa laming gabahanan, lamang barugano ko sa katawa ng matuman sa balita o servisyo Magnum Radio.
4: Inyong nabati ang Magnum Noontime News din hilamang sa balita o servisyo Magnum Radio.
29: Alas 12:49.
5: Time Check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph. Playtime Entertainment.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
6: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
10: Nagala na may balita sa mga panglawas, tagan ang nag-anto sa sakit kaya cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka pusino substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas nga mao ihinungdan sa mong balatian. Aromaan ko ng mayong panglawas. Inumutag adlaw sa G-Dox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
22: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo,
30: Magnum Radio. Member KBP. Magnum Back-to-Back Sunday. Magnum Back-to-Back Sunday. Only on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Nangita ka ba og pangkontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Aduna ka ba family history sa diabetes? Ayaw na hulata, nga mo grabe pa. Mag-DTX 500 na ka. Ang DTX 500, adunay powerful extract nga gikan sa paliya og desugared sugarcane nga epektibo aron kapungan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli, usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na napuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
4: Pirmi ka pangihi,
6: hanap ka paranaw,
4: o pagpamhinod sa mga tiin.
6: Basin aduna kay diabetes.
4: Mag-DTX 500.
6: Epektibo sa pagpamubo
4: sa blood sugar levels.
6: Di kaya ang diabetes.
4: Mag-DTX 500.
6: Karun na yun.
7: Mabalik sa pinakadulong butika sa inyong lugar.
4: DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako, DTX Coffee Mix, panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
3: Sa musika, balitaong serbisyo, Magnum Radio. Magnum Back-to-Back Sunday.
9: Magnum Back-to-Back Sunday.
3: Only on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Fire Alarm.
1: Mga higala sa dilipato mga manindot nga musikato sa nawaton karon ang report kalabot usaba kini mahigala no sa laing sunog karon nahitabo diya sa zone 9 kapas sa Makanhan Carmen ng atong syudad kaliman atong mga residente karon mga panahuna nagpaabot usab sila sa mahinto na ahensya nato labi na sa tong fire protection o gaduga nga fire truck gumikan usab sila nasaksihan nga gingong aduna pay dako nga kalayo karon ang ilang ang nisgutan nga sunog karon diya sa zone 9 na kapas sa Makanhan Carmen ng atong syudad. Galima sa to nakuha nga report, isa na sa to ang Bureau of Fire Protection ang second alarm sa naisgutan nga sunog karong mga panahuna. Busa magmilantayon kita no mga higala, labi na kay karon na tuma nga kainit sa sakit sa kainit sa panahon, labi na ang init sa panahon nga doon na sa kinibahad labi na ko nga kita mapasagad sa itong mga butang nga labi na anindol sa kining sunog. Magbinantayon kita karong mga panahon na aron malikaya sa sunog. Sa itong mga Magnum Hunters karon sa pagpangulo sa ni Magnum 114 na First Aid Blanca na sila sa area aron sa pagkuha detalye kalabot na sa naisgutan nga sunog. Sa itong initial no mga higala nga nakuha murag dili maminos matod pa na pulo kamabalay ang gilamoy sa kalayo. Sa ito ni nga sutaon karo mga panahuna diya sa location na mga higala. Zone 9 na kapas Makanhan Carmen ng atong syudad mga higala. So Magnum Hunter 14 First Aid Blanca, Magnum Hunter 23 Kia Villanosa, Magnum Hunter 22 Faith Velez nasa diron karon. O si Magnum Hunter 20 andyan sado diya sa risgutan po ng pag-ulbo sa kalayo karong mga panahon na tangino ang paghulagway sa ito mga kawan kay medyo kaninga area mga higala medyo bukid-bukid ni nga bahin ang naisgutan po nga location na so okay, dawato na to Magnum Hunter 14 First Aid Blanca, magsilbing ground commander na to karon diyan sa risgutan po ang pag-ulbo sa kalayo ang paghulagway. Magnum First Aid.
2: Yes, magdansoy no, palulungta magdansoy sa kinibang Osaka sunog, magdansoy. Di pa na pa mag-confirm, no, ganaging napulo. Pero nakita na ito nga ganin na video baga-baga nga sa pero may hinay man ang aso karon na magdansoy, no?
1: Mayoy noon.
2: O, hinay, yun na gabi to ka ito, mong yung kayo, muhangad ka sa kawanangan. Ganing kapas magdansoy, magunahan rin siya ni Bitaw nga National High School sa Makanan Carmen. Walang naraunahan na gamay kay makita raman good na mo magdansoy ang aso. Ito, hindi pa na ito confirm kung bilangin na kapalay karon, no? Ang atinis, pero dool naman kayo ta, magdunsing, no?
1: Sige, sige.
2: Oo, dool-dool naman ta. So, makita na ito na karon na magdunsing ang...
1: Bukit ba daw na kaya napit?
2: Oo, pasulot kayo sa magdunsing. Oo, hindi niya napit. Unahan nito ilang magdumailin dito napit.
1: Ah, marag did-in siya da?
2: Oo, did-in. Pero, paano matariyan? Kaanan, nalang na kariyan. Ay,
1: sweetix
2: kayo ta.
1: Ha? Sweetix.
2: Okay, natoy sunog yapo na tunan niya.
1: Oo,
2: nag-isaw na atong maagian, sugikan lugar dinis Makanhan Carmen, paliko lugar ka magunsing. Aning ila mismo ang kaning Emilio Humes Bitaw. Aning naay subdivision din eh. Unaan lang alin eh, pasulod yun magunsing adalan niya. Bitso yung lugar sa magunsing ni Piyot-Piyot, trawa sa bangdalan din eh, sa area. Pumusulod ka, ikan lugar o, pagsampo, flyover. Pagikan sa flyover, pusulod din ka magunsing pa kinibang naay dalang lugar magdunsing sa pato, no? Karang dyan sa high school, posible musulod dyan sa high school. Ay kaingon lagi sa ato nga na lagi magdunsing sa daplin sa pangpang. Kapit ang sulog, pero sulugan naman kayo nato kanina magong iris likod dito sa price dito. Kapatagal likod sa price sa hotel magdunsing.
1: Oo, kana, diha.
2: Ang likod sa price, hindi kita kaya masulugan diha, no? Kita po ta makakap-kap diha, magdunsing. Kay adi ang buwan na agasagaran na kakitabo lagi nga naisunog. Pero karon makita na ito ang aso, medyo naman lurang na gamay. Ayun na, grabe ka itong kayo kung magdiabitaw ka sa Kilibang Boulevard, Makasandig. Diya ka muagi sa Boulevard, Makasandig, imong tanaw ng aso, grabe ka baga kayo. O, grabe ka baga, maghangad din mo, grabe din ka baga. Pero ikaw lang
1: ang aso,
2: yes, magunsing.
1: Diya sa may karme, diya sa makanan, makabantay baka na UCCP or diya sa may flyover, dapat diya na UCCP nga simbahan or...
2: Dito sa sulod mo na, magunsing.
1: Ay, oo. Oh, o, no, yung mga great structure po na mga fart
2: club. Ginawag ka na simbahan, ginawag na itong anara, magunsing.
1: Diya kage.
2: O, nara, diri, at bang mayun na niya magunsing. UCCP? Posible sa high school. Kaya, sabot mo ba ng UCCP ng simbahan?
1: Yan, yeah, maaga na daw sa UCCP. Padulong dito, kay maragluag-luag ang dalan.
2: Kanang naprindalan lagi ng UCCP? Mo gigdon?
1: Oh, kana wala sa ko ka ba ako na nadunggan okay. Nga UCCP mo agi to mga fire truck na to kay marag nai kanang luag nga dalan ka para maka-access sila dito padulong sa may kapas makahan.
2: Unahan gamay.
1: Oh, sige. Maayo kay.
2: Oh, so kanang simbahan siguro atbang wala magdudding sa Dar ba na? Magdudding?
1: Dar o Dar da ba niya?
2: Oh, so, kung di atbang mo sulod, high school mo na dapit nga area magdudding. Oh, so high school ka mo sulod, posible yapon diha, no? Pero posible sa tayo ni magdunsing sa atbang bitaw sa Emily Holmes subdivision. O sa taon na sa nato ang fire truck ha, kay na fire truck. So nanamay na magdunsing area, na fire truck.
1: O sige ka na, dunggan na ko ang tingog sa fire truck, magna verse. Dungog na ko.
2: So, dunggan di mo, may pa di o, araw.
1: Sige, sunod na lang.
2: Fire truck yun
1: na nakigiya.
2: So sunod ka sa fire truck, magdunsing, no? Nanatay, arang-arang naman ang aso, no? Arang-arang ang aso ka ron. Nga ito makita din mismo sa Kinibang area. Pero lang yan po sunog magdunsing ha. Kusog-kusog yan po nang makita na ito ng kalayo. Din mismo sa Kapas, Makanan, Carmen. Nga ito sunog, Domingo yung kayo. Mauna yun din niya mong natuan ganyan ito. Itong mga pre-previews pang mga sunog magdunsing. Oo, nana din niya.
1: Well, siguro ito katuig milabay magnumfersit ba? Itong grabe nga susunod nga kuan. Na diya gyud ang gibat manatan yo diya nga sunog magnumfersit.
2: Ayun, so grabe na mga kainit ang panahon karon. Okay, so nana ito sa area magdunsing no? Naghinahinay sila karon o kinibang panghakot, labi na sa ilang mga gamit karong mga panahon ha. Kunya tayo na makita po na ito ang magdunsing ang kinibang pagulbo pa sa kalayo o din mismo lugar sa kinibang nasampit na lugar. Kung ako gini ay magdunsing kinibang sunog, itong nagabantayan ni mga panahon na din mismo sa maong pasyon, nagpanahon ng ating mga bumbero, ato mismo mga fire truck. Nagparayon karon sa kinibang paghimo sa pagpapagkang aling maong kalayo ni mga panahon na. Mga balay din eh, di sa ibang dili pa kamabot yun sa area, dagko kay mga balay magdunsing na din eh kaling United Church of Christ of the Philippines, yung CCP magdunsing, Rami, kinibang Rami Ruville area, Makanhan, Carmen. Oh, so karon makita na to. Nakita na ito magdunsing ongoing ang kinibang pagpagang sa kalayo ni mga orasa. Kali, dako-dako na yun ang buwan. Dako-dako na kayo ang kinibang kalayo. Unya ang sunog yun, dara sa daplin sa kinibang buwan, daplin sa pangpang, no? Sakto ganito ngayon mo magdunsing daplin sa pangpang. So, nanay mga bumbiro na ngabot ni...
1: Okay, Magda Fersed, gadget lang ha. Magigala noon, nagpaminaw ka mo sa itong coverage karon kalabot na usab sa sunog, diya sa Zone 9, Kapas, Makanhan, Carmen, nga itong syudad, mga higala. So, bye-bye na ka mga fire truck, ang ito ang may respondi karon diya. Magda Fersed?
2: Magdunsing, no? So, dako-dako yun, dahil yung sunog, magdunsing, naraman pa sa iri niya karon. So, dako-dako yun, yung sunog, karon ang itong kinibang... Kamusta mo na siya, kuwan na siya, di ma'am? Kala baga, dilit na siya, appeal din yung mga area, mga medyo kuwan na siya, squatter area o mga residential gyapon na area. Residential gyapon, oo. So, dako-dako magdunsing, no? Ang ongoing sunog karon. Dini mismo sa dapin yun isa sa pangpang. Last na to nakani din eh. Sunog gyapon to, dapit sa may covered court nila din yung kapita. Oh, so, ang mga balay-balay. Boss, dagan balay na, boss. Dagan balay. Ha? Dagan na. Ha? Dagan na balay yung sunog? Kastilan ba?
1: Sinsakto.
2: Oh, so, dagan-dagan na gano'y magdunsing. Napulo or yagi siguro.
1: Naot na dili unta mo napulo, mo gamay lang unta na.
2: Mao sa lagi kay
1: pero residente magutan ingon magnumbersed dia ba, mulupyo po siya dia. Kailan ka balaka kanina, ka isa pa mangadto, maayo na lang kay dana po ay nakadugang ang fire truck magnumbersed, mira ga.
2: Ayo daga-daga naman magunsing ang nakaabot na nay mga fire volunteers. Ang niabot dinhi sa area. Oo, sumaw na nga ang makita nimo dinhi karon. Last yung pag-ani na mong sunog, pang-pang, hindi ito magdunsing. Itong nami diri nga nag-anime nga ang tagiya sa balay, empleyado sa City Hall. Katong last ka-ani na mo diri sa sunog. Kwanto ka balay? Duha, masyari ito ka balay, tulo ba ito?
1: Murag nagwanto, mag-nuversi, di ba? Murag nag-una ito, grass fire, hanto, ni padulong sa balay, mag-inana mo ito, mag-nuversi.
2: Lahi po ito siya, kahit katong mong nani yan din eh, it is kapas, yun. Napag-aksa na yung pasakad doon sa pangpang.
1: Yung hangak-hangak kay ka?
2: O, kuhan yun siya, kanang balay yun siya. Mga duha ka balay to, magdunsing. Ang
1: ilamoy
2: sa kanibang kalayo. So, nanatan din yun sa area. Kauban siguro na matong Magnum Live diya magunsing.
1: Oh, sige, Magnum Live. So, ipa, Magnum Hunters, palihog. Oo.
2: Ipa, kuha na, atong Magnum Live. Oo. So,
1: mga higala nun, nagpamina ko mo sa itong coverage. Kalabot na usaba, kini sa sunog na hitabo diya sa Kapas, sa Makanhan, na Carmine nga itong syudad. Magnum First Aid.
2: Okay, Magnum Sing. So, nalang tagali sa area yun, atong kita na, kung pila na maginig ka, balay ang naugdaw karong mga panahon na. Siguro sakto-sakto gyud siguro bana-bana naging siguro diha magdunsing mga
1: napulo.
2: Napulo siguro gyud siguro.
1: Oh, sobra pa ba kaha?
2: Grabing kalayo eh, unya init pagun panahon. Dali sa sugid ang kalayo, makita nimo dinhi karon sa area.
1: Dali pa pa ko nga chance sa Magnum First Aid nga makatabok pa or na contain na gyud siya diha lang anang area.
2: Ipa gawa pa man matabang magdunsing gyud pangpang gyud eh ang area. Oh, so dako-dako gyud magdunsing no, ano makita
1: so, dinhi karon. Light material sa gad makita Magnum First Aid kana mga balay diha.
2: Sa gara mga balay dinhi mga renovated naman siya magdunsing pero gipang kuan na ba? Gipang renovate na siya.
1: Ay sa no, may gala no ang nagpaminaw kamo sa tong coverage sa sunog na itabo sa Kapas Zone 9 Makanhan Carmine ng atong syudad karong mga panahon na subay sa paghulagway sa itong mga kauban nga pabilin paghapon no nga dako ang kalayo pero doon na nay mga tuang mga fire truck ang nakaresponde karong mga panahon na diya sa resgutan ng location. So far wala man po tayo na dawat na report nga doon ay mga kining mga nadamay kung hisgutan ato nga ito ang katawan mahigala. Wala man po tayo nakuha nga report nga doon ay na injured or doon ay gikabalakan kaya na kuan dito na trap sulod silang balay ang ila lang yung gikagulaan na ito kaganda mga higala ang kinig yung mga ang dugang ang fire truck diya aron sa dali nga palong ang kalayo. So far second alarm ang pag-isa sa to ang mga otoridad wala pa man po sila mga dugang pa nga mga information nga itong nakuha kung kini under control na pero sa paghulagway ni Magnum First Aid para yun pa manggihapon ang pag-ulbo sa kalayo sa bukid nga bahin matod pa kini mga higala no ang naisgutan nga pag-ulbo sa kalayo karong mga panahon na Magnum First Aid.
2: Okay, balik ta magdunsing no dumayubay ni gid nga balay magdunsing ang kiribang naugdaw karong mga panahon na
1: hugno na kayo.
2: Oh, so ang mga tao day naghangyo pud sila diri magdunsing base no mabutangan pud sila og kiribang
1: tent
2: park truck diri sa likod no kay ang kalayo manggod kalayo diri sa area magdunsing sa likod.
1: So makatuyo pa Magnum First Aid bukid na maka na napay area nga pwede dito
2: naman magdunsing makasulod magyapon ta diri sa area pa no labi na kay ang kalayo ongoing manggod sa karon kaya dayo na magdunsing diri sa likod tani agi no na magbidalan diri sa likod makasulod ta. Oh, so nakasulod ta karon mga panahon na magdunsing no kini pa area. So daghan na kay balay. Pila ka balay na kaman mo nasunog, ma'am?
3: Wala, ano ba po pa? Kuhaan ito, ganda ako
2: pinta mo. Ah, nanilang hilak. Kaya nga nang hilak, ma'am, mga nasunog na ni.
1: Biktima kita na sa pag-apresid
2: mo. Sabi ko kayo eh. So, daghan na kayo, magdunsing, mga balay ang na apiktuhan ka rin. Ganda kay balay ang nasunog, magdunsing. So, hakot na nila ang ilang mga
1: ilang mga gamit. So, sa mga sila, na may kuandara mag-apresid, ganang ilang masilungan, mag-covered court, or
2: dini
1: chocolate, diya sila makapasilong sa labi kay init karon Magnum First Aid.
2: Oh, grabe kay init eh. Init kayo Magnum First Aid. Oh. Ipasa na ba sa mga kauban di?
1: Sige sa muna, Magnum
2: Kia siguro, Magnum Kia, pasa ito Magnum Kia.
1: Magnum Kia. Ay sa may gala no katong plasa to mga kauban na karon sa protection po ni sila taliwala sa kainit ang imo gyapon tag mapamaagi mga gala na dili po da sila ma sentro sa kainit sa panahon karon labi na init kayo ang palibot na cover sa to ang sunog aduna mga protection gyapon ato mga Magnum Hunters labi na sa sunog itabo karon diha sa Zone 9 na Kapas sa Makanhan Carmine ng atong syudad mga higala. So si Magnum Hunter 14 ang ato ang magsilbi nga ground command under karon adiha sa anisgutan pod nga pwersa nato sa Magnum Radio atong Magnum Radio coverage team mga higala atong dawaton si Magnum Hunter 22 Faith Velez lang usaba sa iyang paghulagway Magnum Faith Magnum Faith Velez.
4: Yes, Magnum Ching no nanata diri sa lugar Magnum Ching. Makita na ito Magnum Ching, dahil kayong tao din ay Magnum Ching, no?
1: Gaya oh, so kumusta ang balay nga nang sunog karon diya Magnum Faith?
4: Dako, nagkit kayong sunog Magnum Ching, no? Nga nanay, dahil nga upo, nanay. Nanapay mga bombera din ni Magnum Ching, aga pa sirit sa tubig Magnum Ching.
1: Okay, so far ang kaning aso or kalayo nga doon na nabay paglurang magnovate, medyo sa imong pag-abot dia kusog pa. Karon medyo adunay minus-minus na magnovate, labi na kay daga naman kaha mga fire truck ang nakaresponde karon dia sa lugar, particular Kapas sa Makanhan Carmen.
4: Sa tanan magnumino kusog ta gyud kayo ang kuan magnumsing. Kusog pa nga sa napatay mga kalayo diri magnumsing.
1: Sige, adyat lang kayo sa nano. Plaster na to si Magnum Hunter 22 Feita Velez. Kalabot na usaba sa sunog. Nga nahitabo karon diya sa kining Kapas Makanhan Carmen ng atong syudada mga higala. So, game Magnum Feita. Pagkwapag na dugang detalye karon din na. Sige,
5: Magnum Jane. Magnum
1: oh, sige, Magnum Jane. Nga
5: na pinitrain sa pagdiri karon na sa sulit na bahin. Medyo pigigit yung balance. Kaya ay portion din eh. So, usalang dito sa awang po yung makasulit sa Magnum Jane. Oh.
1: Pwede ko sa mayandala niya. Masa ka na, diyan na yun sa kanang kuan kanang padulong dia or kanang yung area na gud din nasunog Magnum Jane dia sa imong location.
5: Yes, pwede ba ating distance sa pag-check sa highway na siguro sa mga 100 meters siguro pwede ba ating no kung atala sa'yo kung ano po nga pala ba na kung pwede ba ating no na karon live na ka sa pag-radio na ito ang page pwede ba ating no magdumalayo sa ginan nila o na mga babong parang panahuna.
1: Sige, kita na naman mo ng baklay ka.
5: Wala pa gyud karon na ba, lurang
1: magkita. Mga hus na sa ubos Magnum Jane, kanan makita na to, murag na hus na siya or mga unsa man na kanan sa mga pantumban-tumban sa mga tao karon.
5: Ingon mo karon sa mga tao diri man sa mga tao lang sila daw.
1: Ah, okay.
5: Kinibitang paga sa pagsumpay ani.
1: Ah.
5: Wala sila daw.
1: Unsa fire house na or ilahan na or sa fire truck na gikan ilan ang itabang bira Magnum Jane.
5: Maro. Okay, dagon nang gusto ay ulo sa tanan diri pero gamay kay dalan Magnum Jane.
1: Mga gikan kayo. Sumpay-sumpay ang host baling ang strategy. Okay, okay, sige para Magnum Jane. Kani
5: man ko nga area Magnum Jane. Dili gyud sa fire truck ay again. Tao ang pwede makapulong sa mga ayaw.
1: Makabalik lang Magnum Jane kato example kani nga tong fire truck nga naguna makabalik pa siya sa iyahang kanang maka U-turn pa siya or mo ang mo hatag dala og kini nga tubig ang nagsunod nga fire truck inana kay murag sa kapuyot ah, single file sila bali ato ma fire truck okay sige
5: kaning naisgutan po bagay po nila nga ngayon yung mga simsim grabe, hindi ka may andala no, kaling mga tao po din, galit sa nila, kapag lihok magdamaching, kaya kanin pong area lugar nga nagsunuban, kuslo nun, kaday ka ayun.
1: Grabe, kaya kaya ba? Nilipag ni pag-abot ni mo muna, no? Pag tunga-tunga na ni Magnum Jane?
5: Okay. Nani ka, atiki po ang dalang dinimulong sa area. So, kaling magdamaching no, gama din sa live materials, ang uban ng mga panimalay karoon, nga apektado ni ini po nga sunog. Bin penetrate sa kito kay Ma'am Bing gahila mani oi na amay kining mga yung tao nya gamay kin dalan din kita ko dumching so asa po na sa kini lugar nga makapi kini diri makapi so tara magdumching na doon doon kat Ma'am pwede mo maka pwede may dinhi mo kwesta salamat kayo yes sir nanay bombero sir nanay bombero ini na balay. Ah, ina nang galay ka nang makamulog tunog. Kaloy po ni Sir Nob.
1: Dako pa kay Magnum Jane, ang kanang gakuan karon diya, ga dilaab pag maayo, kanang tao nga imong gi sa gihinabi, ang ilahang balay nga dilaab pag kalayo Magnum Jane. Oh,
5: okay,
1: magkita yung
5: balay. Bago naman, sige tuklaro ko ng PWD, okay. Sir, ang iyan lang ani kay mag-sign language sa tuha. So, gito sir niya, ayahang panimalayo, ukaw na kayo magdabaching. Sir, mo na yung balay, sir, kanang naog daw, sir.
1: Ang sama niya, basi hindi siya kadungog or sa pa?
5: Magdurog siya, makakulog mo sa oo, pero inani lang yahan ni Sir Yahan magdabaching. Okay. So, marang mag-carry the way po siya, no? Sa kini lugar ni Hapong Situation, tungkol ko lagi, kay karong mga panahon na magdabaching. Kaya ang signal magdabaching na pasensya kasi sa tuwa mga tigpano.
1: Sige, padayon lang kay, kuhan na, bati pa naman yung mga tingog magdabaching.
5: So, karong magdabaching, grabe kay kaaso din hito. Hindi ko magmulo pag yun na mga firefighting ang
1: may galing kini mga kahoy ba? Magnum Jane, dagan-dagan po kahoy karon din nakasalipod-salipod. Init man, pero at least yung mga punuan sa kahoy.
5: Pero dili yun siya tamping makatabang Magnum Jane. Kaya usa magpud siya sa nasunog, ang kining kahoy.
1: Okay.
5: Oo nga. Kining kahoy nga, kini lugar masunog. O, tapod-tapod. Ang kalayo, padulong din sa kong direksyon. Ah, okay. Ang iyahang nga,
1: Ang kayo, direction sa hangin, bale.
5: Oh, ang kinibisong hangin, ang kalayo din, nakadulong sa akin nga mong itinggugan din yun. Siya na po. Oh, nagsiya na po daw magdumaching. No? So, mura kita laban bawi ang kalayo karon magdumaching. Kaya mo inay, mo balik na po tayo niya. Kusog pong po ng hangin din. Kaya init po tayo po din sa area mga ching. So, bali, no? Okay, lagi. Sunog po din wala. Katong,
1: lagi yung
5: maganda. Sige lang magdumaching, no? Kaya dala po siya hapong So, kali, kira nga din sa area mag-dumaching, adun na may daghan din, ugdaw din yun. Okay. Daghan na nga ugdaw din mag-dumaching, no, kasagara din kay mga light materials, manggol, ang naa din sa area niya. Wala ko din natabang pa ganila, na may fire extinguisher nila din, pero isa pa
1: doon. Na, din na matabang sa fire extinguisher, kung taan na nga sitwasyon mag-dumaching, di ba?
5: Ang bucket relay, napay chance mag-dumaching, no, kaya taga.
1: May kalik, kaya sila tubig da? Na sila source sa tubig?
5: Oh,
1: na, may... Okay, so mani murag tabay?
5: So
1: murag atabay ni Magnum J?
5: Oo.
6: Dayon, obsyuma, dami ka mag-obsyuma. Tapos pataas pa, nahilang lumakas.
3: kang na ilang urong. Ito na, ang mga pamilya.
6: Saan ba gini balay sa us, ma'am?
3: Talong pa kaayo. Sigura pa ni kanagat. Pagyan pa ni
6: Pero ang ina ng layo, ra.
3: Ano mo yung una? Tara, mo, amo, amo.
6: Na, ugaw na?
3: Ugaw na kaayo. Kaling nasa kahoy. May kita nila.
6: Balte. Sila kabalte. Rimon, at sa kabalaan na kabalte yung Rimon. Muna'y first na patkoy nasunog. Sa second patkoy, ang nasunog ilang pano, ilang kulanag. Tapos si kulanag. Kaya kapag nagpapatuloy tayo, hindi rin na din tamo ha. Hindi rin tayo. Daig, ekstremo, pangkupat, kalumakang. Sumuna ang mga tulog din ha. Kaya si kanag-share yung patuloy. Wala mo yung mga nakakuha, ma.
3: Sa ano nga sa itong mga adi nilakuha, na mga dami sa mo. Mga sanin na rapot. Kasi na kay kapag. Kapag ka makaya na mo mabira, madala sa na mo. Kasi ang mga ipang bira, kasi ang mga ipang dala. Kaya, kung ano, hindi sa nang kayo. Pwede pa na ito makuha dito kay magtatawa ang usta kay Laylayo pa mampus ko.
6: May kulang bala, napigi kayo.
3: Laylayo pa mampus ni Siyo Taray ang katong tulungan ko. Atay, kami may una nakabantay kung nakabisbisbis ni. Ang noong lang ito kung wala nakabisbis, sabi na niya ako. Kasi isa ka sa nila, wala gini nagisbis kay naaman na siya sa simbahan.
6: Ito mo, asa man mo karong temporary manakahan, ma'am.
3: Wala kami kabaluhan, nag-asa palagi ni Ani. Mangita siguro niyo sa kapalitihan kung sa baka sa matawagan na sa mga organization na mo kasi matawagan today may na lang pero ilang kuwanag kaya dito pa kayo kay partial yung ilaharang ko
6: dyan wala pa yung barangay office ng imam na kaon na inyong data
3: wala pa kaya karon pa man na nagsukod
6: salamat kayo pasensya kasi sir wala mo sa name ganina to ma'am
3: Queen Anne Trimon
6: Queen Anne Trimon Salamat kayo, ma'am. Ulit siya, nang itapupo sa inyo ang balay ng mamino. Sige, maupos lagi kita
3: ma'am. Tama, may pahilak man kita, no? Pero, dawas ulit nato. Kaya naman ang itapu. Tawa na sa hilang, sa bawas sa ating iwati. Aksidente, ma'am po, wala po sa iyo. Ako, ito mabasa sa aming
6: mga iyo. Pero naman ba si Kapalde, din ma'am?
3: Naman, naman. Naman, naman. Naman, naman. Naman,
6: naman. Naman, naman.
7: Sa balay ni Kabale, nagsugod na po ang kiningapag buto. Ito po sila, hapong panimalay po nila nakita ang aso. So, mabu na no, nga nainom po sila, magigan din sa pamilya nga Kabale, ang naisgutan.
1: Kabalye, dili Kabalde, Kabalye. Kabalye, Magnum Jane ba? Kabalye? Sabi kay...
7: Karoon, kaya nakaya.
1: Sige, sige lang ah. Sige lang. Ato lang nang klaruhon na niya. Okay. Sige. Breaker?
8: Kaya magdunsing din sa pikas sa tampi magdunsing. No? So, karon din nagarang-arang gamay magdunsing din sa pikas tampi magdunsing.
1: Ano karapit? Atubangan or slikod?
8: Ako sa tubangan, gabon magdunsing. Hindi pa makasulot sa likod kay aso pagkaayo. Handa yun na di pasad nila pasod lang sa Virofar sa likod kay nakapang kumpate dito. Dagan gabon balay sa likod magdunsing na naog daw.
1: Nagkita
8: na dito, nasiguro sa mga pito ato ni Tanaw, ihap-ihap na to. Ang atubangan, di pa ni Mao, no? Kaling atubangan kay wala mag-ibini sila ng ugdaw. Kasagaroon na ni sa atubangan magdunsing, ang taas lang ang nangaapiktuhan, ang mga ubos, wala agyan halos matandog. Ang taas lang nila, no? Din sa Kapas, kung na Zone 9 Kapas sa Makanan Carmen, ang taas lang yun ang nasunog magdunsing. Ang ubos, wala lang tira sa likod ng area dani. Saan kayo dito mga balay nga nangaugdaw yun, urot yun taran magdunsing. Ang makita ni mo lugar dito, Gabarog, kanilang ila mismo lugar dingding na simento. So kung sumatatalon ni mo, tanawang gudugan ni mo, halos yung tanan niya sa likod, na nasunog yung magdunsing na nga ugdaw yung karo mga panahon na. Mauni lugar, no, ang kinibang atong observahan, di mismo karon sa kinibang Zone 9 Kapas, Makanan Kapas.

0: karon nagunsing mura ba sad matawag na finishing na lang karon ang mo sa mga tirigyanan sa Bureau of Fire Protection pag tiribang wala na ipag buga wala na ay makita tanda ko nga kalayo so aso na lang puti na lang nga aso to makita din sa area gyud karon sa tiribang mga balay-balay nga nasunog magunsing so sa matatalo kung isgutan lugar na to ang kalayo wala na kalayo pero nagdulot sa digdagang balay ang nangasunog no ang kini nga area manggod gikan sa Tamatong ganina gikan diya sa dalan lugar ning Emily Holmes gyud nga dalan pasulod magunsing no Emily Holmes bitaw kanang sa division pasulod man kanas pa wala pato sudlo na nimo street lang nimo diri stop sa Pangpang na dini ang sunog o no kanang action gikan subida sa Pangpang magunsing ha oo, so na diha lugar no makita nimo ang kinibang sunog ni mga panahuna. Oo, so going gapo no ang firefighting karon sa ato mga tirigyanan sa fire.
1: Pero kuno magna-proceed medyo na under control na sa imong panan-aw.
0: Tanaw ko mga
1: nanagita
0: pagunting no under control na sa akong pasibasi sa akong kuan kinibang panabot lugar sa area.
1: Personal nga paglantaw.
0: Oo, paglantaw na to. Di na lugar angay jud di Kabalaka magunting no. Asa kay pertindi sa atong tubig paingon. Pagbasaw mo gawban og disingan tubig sa atong paingon magunting pasaw to mga gawban diri kay dito kayo.
1: Sige, salamat
2: magunsing na minimum pa na.
1: Sige, Mr. Angie.
2: Sa itong area po magunsing. Dili po ka sa Pikas Tampi. Kari lang subangan ani Platica Store. Makita man nyo sa itong mag-live food nga karon. Nakamulong sa bakit tuloy. Dahil lagi na may atake din ni magunsing. Din po sa nahisita ni area. Tapat wala yung Lugano Store. At ilahap rin po na hindi nagsilbi. Masol sa tubig. Gawin sa tapat. No, kailangan po lang makita man nyo sa magunsing. Ang kanina. Kakanin po yung lalaki, itulod na siya mismo sa atapay. Kaya para iyahapong mahakot ang tubig magunsing na siya yung tigtabo, dili po daw sa kanilang gawa, sila po ilang buong gaya po. Dahil yung silang pagyabo, nga po rin din yung tighapot na mga patanon. So ilang ipasapasa magunsing ang tubig po dayo para mapasaka dito sa kanilang papangpang. Kaya naging ikay hapugulit ito magunsing na kapalitan na mag-aalam-anam palugay o ka kanilang kalos dayo na dadon dito. So din yung siya ang tiga kalos sa kanina tubig at tigatimba. Dayon, kalitin na niya ang gamit kaya parang yun naman padali. Nadin sa mga patanon, pasalamat sa mga patanon kay sila po nawa at tikon tayo iwag sa pagkando sa tubig. Pasa din po dahil sa lahat rin po mga nakandos at sa taas. Dayon ang host po din sa din yung magunsing itong putol na. Kaya para yun po nung makaugman sa panginahanglan sa tubig yun yung mga paraura ka din kalimod na doon ang ipanginahanglan ka rin po kaya tingin po na hita po na kanina paulbos kalayo dinito sa lang komunidad. Kaya di po na tumabasol po sila po magiging nawa. Matutin po nila ang supply sa tubig. Kaya naging sa urgent naman po ng panginahanglan. Sumunod ko na nila makita ang sitwasyon na nagahimog dito sa mga inisiyatiba. Ang presidente din yung maghuhari ka sa tatlo na pinigay sa Fire Olympics ang Barangay Carmen. Ayaw po sila ilang naangkot sa mga mga awards at sa mga mga Fire Olympics. Hindi nyo, di ko matudangit po sila no, ang lahat ng napayamihan. Kaya sa lahat ng mapagulitamot na makahimog dito sa pag-responde din sa mga nabiktima nila ng sunog. Di ba makita nyo? Makita man nyo magunsing, di ba?
1: Wala, magam. Ato panginunan si Karen Dere Magnum Magnum Angie, no? Sige, padayon lang kayo Magnum Angie.
2: Ano yung ato ang kaupan na Magnum no? Kanina ito ang mga nagtimba karon na.
1: Oh, kana, oh, kana siya Magnum. Masa na akong ikapamuta na ang Magnum Angie. Sa mabaw ra Magnum Angie. O sana tabay or tubod na siya. Masalamat
2: na kanina. Tabay na siya Magnum Angie. Di hino ka. Himo, ito ka sa paggamit.
1: Magaling kayo. Mabaw ra ba? Di ka ng laong bitaw?
2: Matuntungan niya sa kilit.
1: Nakong tabang rin.
2: Ang
1: sa tubig, tubig, kaya nga tabay, ito rin po
2: ang mga kaya sa tubig,
1: sa pagpaningkamot na nila Magnum Angie no nga makatabang sila sa to nga bird protection sa pagpalong sa to kini nga kalayo aya sa isbutan nga iya
2: kadili
1: po mo yung jay na kumihimo ka sa pagtabang kay ayun kit pa kapi-apil nila sigurado yun
2: palit lang din din kadain po yung mga
1: masa naman di na bakit really yung si tawag ana
2: so bakit really yung magiging lapid yung mga nagahimo ko na sa pagsaba ko din yung mga residente yung
1: salamat po. Sila kakugi Magnum Angie, di ba? Salamat sa bayanihan. Yun na spirit nila diha.
2: Ato yung po sa

0: ito no, recognize dapat ninyo nakapag-effort na yung mga karantay. Dili na limpot na mga bata noon na may hiwag yung sa katapang mga gawa. Mapos lamang dito sa panahon niya, doon ako ito na yun niya. Ayun na kami ang mga bata noon na mga kalalaki na answer. Dahil lagi, makita ng effort. Dili man sa Panginoon lang sila appeal sa natunugan, pero sila nag-initiative para pagtapang sa lahat ng mga silingan. Ako po rin din dito sa Asbang Food Modeling, kanang na-appeal ng mga kaming volunteers na po tayo po ng mga residente. Kaya dili man yun na yun nung maski pa ang daghan ng mga fundo na taga Pingas Bay, napaikog ito lang ilang kwarta. Kaya doon naman yung panginahang lang sa pag-open food modeling, kaya halagi, kung ato lang tawon, saka sa kalungon ng mga areas, so kinahanglan gyud po daghan po ng mga tao po ng mga para mahimong basta sa pag-responde sa mga otoridad. So iyan na nakaroon mag-lunching, no? Kadit lang. Balik na. Basin na tungkol dito kainit. So pa na ako mag-lunching mag po ng mga sigal po na karoon dito sa mga malakasan. So din he, sa ato ang nga nasairan, ay kami na panginahanglan gyud po sa kami na ubing po sa so, kami lang gani kayo na ako yung mga mahihimo sa pagsilbi sa gaso sa buwate para din sa mga ito nga area. At nga, tapos din yung mag-lunching na naman na din sa mga atubangan so, dali po nga mga panimalay, dali po mga suksyamento. So, mabod na kaninya at nga, kita po na din eh. Gagmay, ragito sa mga liutan po ng mga dalan. Palang ito itong magbalik sa place at ang kaugan po din ang bigas niya. So, din eh po mag-lunching sa ato ang nga nakita kay gagmay. Liyot-liyot din yung mag-lunching. Delikado na, itago yung mabusaka ka. Kani po kasi ito, kaya lagi, na-in possibility ng mga mga walls, or maigo po po, dani po mga nanglupad ng mga balde. Kaya mo mong ito niya ang
1: balde na ang lupad ha, basi yung sila ang pasabot na ang lupad na ano. Balde, kagi ka na sa katungkuan. Kaneng, ano sa na, gali, magnum, dia, magnum, anje, na atabay. Salamat sa dadiha magnom anje sa nisgutan po ng resource nato. Oo. Sige.
0: Palayin lang tapatubag sa pigas din niya po dito sa Uchino para makuha ang puto dyan sa balay tubli. Yun eh, naay ka ng balay pa dito sa likod, ka ng balay tulukan, da naman siguro ni. Ngayon, dapat dito lapit ang aso. Ang aso po makitaan ka rin mga panahuna. Kaya lagi, murag pasaka man yun ang ilahang balay, murag ka ng ipay. Murag pa rin sa nasa kaning rice delasis, yung mga chimba, mga kaning hagdan-hagdan ba. So, pasaka, kung atong lang tawon, ang dito, mo karo yung ipanikabutan po gawa palong sa itong mga pasalagigan sa Blue Fire Protection. So kami po mag-unsing no, di po natupod na maingon na dalian gano penetration na po mga pasalagigan sa Blue Fire Protection. Kaya lagi, apiki mong isa po at ang nangisutan ni Aya sa mga matagda na po nato ng ato mga taga-BS. Kailan niya nila ka po dito yung mga kanilisitwasyon na karoon. Doon po sila, plasa-plasa po sila kay hangin tayo. Hangin tayo na basin po. Hangin dito din ni Karun sa atong lakasin mag-inching.
1: Saan hangin magnum makahatag? Delikado kay basin baka mo bali ang kalayo. Saan man? O wala'y kalayo? Minus na.
0: Dini sa atong kanya mag-inching. Kung maglantaw na, wala tayo siya makita ang kalayo.
1: O under control na?
0: Oo. Wala tayo makita ang kalayo. Aso na lang yun. Ang aso mong yun, no? Baka, kanji, baka balda sa gihimo karon
1: na. Basin na, aso pa, basin na, bay hangin, di mo.
0: Aso sa kayo.
1: Hindi laab.
0: Aso, git kayo mag-dunching ay. Kung magandang ganyan sa taas,
1: sumahin. So, pag ita, bumagi dira, nga dita masufukit sa kaning aso.
0: Basin po dita, mapatubag mo dunching na bigat din.
1: Sige, standby dira, magnamanji. Sige, standby, magnamanji, no? Sa itong mga Magnum Hunters karon na, di abang sa nisgatan nga rin. Breaker, go ahead.
2: Yeah, magdamaching no, magdamakiyan eh. Dire sa itong agitinduga, dire sa mayakilid nga bahin po, magdamaching base sa itong mga gipangasyan nga footages dira. Isa, alam natin makita agit po nga kalay dire, yung pananaputos kini sa bagang aso dire karon magdamaching. So ito nga makita dire, kung imong mga kaning mga nangasunog dire nga mga panimay, sagol yung magdamaching nga naiyaw sa kaandang ng mga nga nangaugdaw diri so ang nangabilin kini na lang yung mga sin o mga aligi na lang din taon magdamaging uban gani mga skeleton na lang kaning mga nigpis na lang ang mga kahoy ang nangabilin diri sa maong area kani so, sa kada kong kahoy diri magdamaging nga marag nahog nga naupaw gidin taon sa nahurot iya nga mga dahon
1: tungod kaya kani nang naupaw magdamkiya
2: kani nga ka, punuan
1: magdamaging
2: unta ning sa punuan ha
1: nangka
2: di ba po siguro ni Sanang ka kaya wala may mga bunga po ito kita.
1: Pero ang dahon lang ka. Ano sa mas yung panantaw? Na ano man na di ba? Maaay mo man ba identify?
2: Di lang may sibunga ko. Di ba na ma-identify kung sa nga taninga po. Wala
1: kasi ng uban dahil ka ng mga sweet talk ay sa mga fruit tree. Nana, di ba?
2: Ako na ilang yun pag namsik eh. Lubit yun.
1: Nana, may makakawa na. Lubit yun siya. Lubit. Kung wala, magkod ka na mga fruit tree, di ba? Mga fruit trees, magnum, makeya. Posible ka na siya. Muna yung bunga.
2: Pinakadahon. Pinakadali nga ma-identify. Lubit, mangga, lumboy. Murang yun na magnamsik kayo. Murang manaamong.
1: Murang na dito sa lapasan.
2: Sa mga balay ginapoy may punuan sa lumboy. So ang
1: isang sa rason nalabi ka ng lumboy karon.
2: Like sa onre yun. So ang isang sa rason magdamaching wala na ni tabok po dati nga kalayo gikan diri sa na contain magud siya magdamaching no mara siya nakawa ang ganing kaning sunog ba.
1: Oh.
2: Ang kaning nga mga balay diri sa mga gitindugan area karon ni magdamaching na yun sa kabalay diri nga kanibitong gama siya sa cement ay sa hollow block tanan. So marag nagsilbi siya nga firewall nga wala na po nga nakalahos ang kaninga kalayo gani sa Picas balay po magdumatsing. So marag na contain siya pero ang kaninga mga balay po nga na sunog po magdumatsing na ugdaw git po din taon kaluoy sa gisa to pang nga pangutanahan ka ganyan. Kang diristong area na daw mga gibanabana mga upat hantong lima ka mga balay ang naadiri magdumatsing. Dili po dito mapiho, no? Kundi sa iyo po dito magdamaji, pila po dito kabuhok. So, karon, ang ginabuhan po sa itong mga bumbero, labi na sa itong mga fire volunteers po dito rin magdamaching. Ilang ginabasa ang kaninga mga balay, labi na kaninga mga kilid-kilid po magdamaching. Pero dili naging paingon nga mo ignite pabalik ang kaninga kalayo gina katong init kayo nga na kinalamoy eh minako na anagian git pud sa kalayo mo lang gina priority og pagbasa pud magdumatsing aron pud nga dili na siya mo kalayo og dili na pud ingon nga mo subli pa nga do na pay pagdilaan nga mahitabos karon medyo pag-aso na lang gitbis medyo visible na siya magdumatsing kung i-compare kanina nga murag halos na putos gid siya og puting aso niya halang kayo sa mata karon. Pagkita naman ni noon, visible naman kung pila ka. I mean, dito magpia ako ng account yun, magnamatching, no? Kaya siyempre, ang mga balay diri, masikit-sikit man. Kanabit ako ang gitawag magnamatching, ding-ding ni mo, ding-ding sa mong silingan. Muna na bitaw siya klase. Muna na siya nga kadikit sa kaning mga balay. Uy nga,
1: muna bitaw. Murag madungog, kung mag-away silingan, murag madungog na gini mo ang ilang conversation sila pag-away, ana.
2: Oh, isa pala na magnamsing, makabalo dahil yung gawin sa isod sa imong silingan. Kay
1: manumbala yung baho.
2: Manumbala yung baho, magla, lang giluto ka, nagbas, uy, siguro ni sila, okay.
1: Kaya galubo, kay humot. Ang baho, ang barag, ang
2: lagi, ang umba, ang umba, na ito magnamsing, nagpaabot, tara
1: ba? Slight lang.
2: Ang umba na ito, nagpaabot, tara ba, yun yung tawon magnamsing. Pero sige lang, at least man lang, ready naman po itong ahumba, anytime po, pwede na ito siyang makuha. So, bakay sa gamay ka na nga gipangasin na itong kaputages dira magmamatching. Muna na siya ang sitwasyon karon diri sa maong area. So na yun sa kabalay diri nga ugaw gisa tanan magmamatching no. Kung hindi, maraga usaro ni siya kaandana pero simentado pero wala na yun nabilin. Ganing ang nabilin, ganin ang nabilin gatindo. Ganin na lang dingding niya nga simentado. Unya ang kaning yung bintana po nga ginama po sa grill. So muna siya nga gipriority po.
1: Sa, uy, yeah. Uy, mandi ay nila. Uy, mandi
2: ay itong gisikit-sikit. Uy, marapin, try pa ba? Okay, rin
1: nga tagalit. Gino ko, ayaw lang sad.
2: Simbak ko. Nya, kaniya, inoon, kung nga diri sa, saka diri magnamatsing, no, mga...
1: Hindi naman kumpiyan sa magnumkiya, kaya mas hindi naman mabantayan niya, labi na kay dagan tao, dagan mga kanin mga kahoy-kahoy ba, ang kining mga linya sa kuryente, hindi gid angay magkumpiyan sa magnumkiya.
2: Lagi kay na nagsundig-sundig
1: ta. Oh, lagi dili gid angay. Sige, palapin ng taon yun.
2: Tunog man dahil nga way atong nasundigan dito. Na! Pero at least, no, okay, wala naman
1: po tayo. Wala
2: naman po tayo ni Kirik po magnumsig ka rin, Ginoo. So, at least dire sa maong area, sagad ka naging normal yun nga senaryo sa tunog magdumatsing, okay. No? Kaning mga hulog nga mga sin, kaning mga ugdaw nga mga haligi, kaning mga, ano yung kanbi, asa ba siya nga
1: po? Asa ba sila magnumkiya? Magnumkiya kaning mga ito mga kaigsunan, mga apektado sa sunog, asa naman sila? Tapok na sila, karon wala sila yung mga matapukan pa, nga na baka diya chapel, or na baka pwede nga diya lang sila sa kasamtangan, na baka init kayo magnumkiya, katong yung nangasunugan.
2: Siri magdamsing diri sa area kaganya pagabot nato init ka ayo pero karon medyo naglandong siya.
1: Ah, ayo.
2: Naglandong siya ni arang-arang na pud siya magdamsing pero kaning ang kaning kainit bitaw kainit dahil hinungaw bitaw sa semento.
0: Wala nga siya nga nagpabilin kayo. Pero kung ka uga ka ni nga, dire, saka, dire naman siya nga init kayo, kay nilandong man po siya magdumatsing. So kaya mong madunggan sa ito nga background nga, muraga na pag-ihapoy, muraga galabunog, nga mga sin, uga ka ni nga mga gakalamba. Ikuan na siya magdumatsing, no? Kanibitong mga, process na sa ito nga mga bombero, nga kanigikos ka nila nga pressure, aron yun po nga ma, palo nga kaning maginagway na lang po nga kaning pagadila sa kalayo diri sa maong nga area. Hinoon ko atong mga bantayan nga atong libot-libot sa pandantaw diri magdamatsing. Wala naman tayo makita po nga visible nga kaning kalayo. Kundi li pag-aso na lang po dili nga panahuna po magdamatsing. So, tagad rin naman itong mga nagbantayan, mga dosimentado sing, pero sa ato panggikaingon ka ganina.
1: Sige.
0: Sige-sige ng mga panimaray dire. So, marag maingon. May rason nga dahil ragit po nga nilamay ang kalayo. Ika nagsaw sa kamalayahan ko sa pika sa doon sa niyahan na dako naging po din taon. Sabay naging po rin
1: na sunog. Sanbay sa Magnum Kiyah. Kato sa nawaton karon ato mga kauban na Magnum First Aid.
3: Magbibigong ang dirisat sa pika sa tama itong gawin na Magnum Kiyah. Araw-araw naman magbibigong ang sunog. Naon na ito magkansin kung pila din ni Kamalay, no? Ang naugdaw, hindi siya nagkatagad yung naugdaw alis likod. Kung iyan po ni mo, tama-tama dito mga napulo, okay, siguro magkansin.
1: Katong mga una na ito, pasiuna na ito na dawat nga report.
3: Magkagagit siguro, ah, okay. Kung maglantaw lang eh, nga di agit siya napulo, ang totali siguro, pero na pa siguro mga parasyal, ay mga lima okay. Siguro parasyal, or napulo, magkansin ang naugdaw. Ano lang siguro, para mano lang ganyan ito, ha? Kaya wag mo kita ito na limot ang tanan. Naman lang nakita agad ang kinitang likod ani na sangkot nga sunog. Ay ang area din sa sunog at pumangan magun sa dapin gitaalan magunsin. Mga dapin daran mga tindahan, halos ni taran mga kinibang sari-sari store. So makita ni mo sa pumangan, halos taran patang likod din ani. O din siguro na mga light matigas. Kaya mga light matigas, magyapon ang taas aning uban, no? Kaya na may mga kahoy man kasagaran ani. Sa kinibang at pumangan, di bagit sila sa paligid lugar ka kongkit. Ang mga balay-balay nga ito nga makita aning mga panahon na sa balik ko na ito magbensing aso na lang gud ni ha aso-aso na lang magbensing nga ito makita niya ang tinigyan sa Bureau Fire overhauling na lang ni ang ilang mismong gihimo karon din sa area magbensing uli atong mahulagway karon sa nasangkot lugar nga sunog ilis mo sa Kapa Zone 9 Kapa sa Magadan Carmen o mga tinigyan ito sa Bureau Fire Protection karon. Itong kao pala ito sa Magnum Hurley, kaya itong Aradisat Magunsing, no? So, sa lugar ni ang atong usap sa makita ni mga panahuna, ang mga uban pipila karon na malik na Magunsing, no? Ilan ang ginahinay o balik ang ilang mga iro, ang ilang baka ang mga kinibang gamit, ilang ipang hakot, pagawas. So, karon ilan ang ginahinay lugar Magunsing o pasulod. Din sa kinibang ato ang lokasyon, labi na katong mga panagit lugar, dinagit lugar ma panagit na abot magdunsing lugar sa kalayo ang balay. So ang ilan, iginahinay na lang nila magdunsing o balik na. No, balik-balik na ang gitawag lugar nilang mga gamit sa kitibang maong mga panimalay nga wagit mapiktuhan magdunsing. So as, at least nga karon di na nga ikataranta, di na nga ikabalaka ang maong sunog ay kontrolado na magdunsing sa Bureau of Fire Protection. Wala na ay kalayo nga atong mahulagway makita. At aso-aso na lang yun ni karon din mismo sa kinibang area. Mga tao yun din eh, nindot kay bayanihan yun sila, no? Wala yun tayo nakita din magunsing nakikuan lang ba, nakichismis-chismis lang. Kundi na mga tao nga taga din eh, kamot yun nga matabang ang kalayo. Nagkuha yun po sila mga baldi nila. Kamaw po ilang itabang dito pagsablig sa kinibang balay nga nasunog. So ang mga civilian, salamatong tag ay apil po talaga sila nakikbayanihan sa doon mapalong ang maong kalayo din mismo sa area karong panahon. Pagtis nga maong lugar niya. Ipasa sa natos ang kauban. Magampit siguro magunsing. Basing pwede si magampit. Magkaulagway sabi siya.
1: Sige.
3: Usay siya. Naramanin siya sa magunsing nag isa ay po din sa area. Magampit. Imo sabi ha magampit. Usay mo makita karon.
0: Yes, magunsing. Noon ako din sa tubangang bahin magunsing. Wala na ikalayo magnung-change kung na, Juan, hinay na lang ang aso mag-no-faith.
1: So, hindi na kayo mag-no-faith. So, tanaka na information na kining under control na. Sunog karon diya sa Tapas, makanan kami ng ato nga syudad. Siguro mag-no-faith. Distansya din ano kay Saba, kay sana ng imong area. Posible nga dool ka sa fire truck. No? Ang hasagasa sa itong mamadungog karon diya sa imong location. So, distansya gamay. Kung sa mga observeran, wala may angay kabalakan. Labi na under control karong mga panahuna. So, kaning ato makita sa itong footage, mga igala. Labi na sa itong Magnum Live. Ato mga kaisunan, ang mga yan na spirit, no? Ang nagyo na ito makita karon diya sa nisgutan ng location. Labi kay dako nga tabang ang kining tubod or kining na ay man sila marag atabay bitang mga higala di asab isa sa mga tinupdan nila sa tubig aron mapahigayon sila sa bucket relay tabang sa pag-abag sa tuang mga ginsakpan sa mga bumbero sa pagpalong sa kalayo. Magnum Faith.
0: Yes, Magnum Ching, no? Mahinabi na ito ang isa sa mga kuan sa barangay Magnum Ching, no?
1: Sa in charge ato ang unsa man siya ato ang child development teacher labi na ang mao'y nagalista nagkuha karon sa mga listahan na sige
0: ma- ang health department na Magnum-Ching, isa siya danhi nga na in charge nga gabantay sa mga tunog sa Magnum-Ching.
1: Okay. Mama, yung hapon, honor ka sa Magnum Radio, kaban Magnum-Ching, itirinawag na Magnum Faith. Kumusta ang atong monitoring, ma'am? Mga lista, apektado diya sa sunog, karon diya sa Capas, Carmen.
4: Yes, ma'am. Mayong hapon na naman, ma'am. Nagsugod naman o lista ang mga CSWD uban sa barangay Carmen nga mga CDP teachers. Nagtabang uban po sa mga BDRRM dari sa barangay o mga rescue o mga barangay pulis o banpod sa health and nutrition department.
1: Okay. So far, ma'am, ang sa'yo itong mga naobserbaran na karon diha, labi na kaya doon na may mga kamanduan na direktiba gikan usab sa itong punong barangay Kikang Uy, ma'am. Kapitan Kikang Uy.
4: Yes, ma'am. Kuan gid kayo ang na-training mong giniyang uban da rin ng mga kong mga zone nga area, mga katawahan nga mag-bucket relay. Fiktit-fit kayo. Mama niya ang programa yun ni Katik Uy kay ikuan man yun ang kadasuna nga gi-encourage yun nga mag-apil og mga seminar training about nila bina sa emergency o sa sunog. Na fiktit-fit kayo.
1: So far, ma'am, wala ba yung naman nyo na-monitor nga? Doon ba yung nga-injured? Labi na silang pagtabang? Labi aron sa pagpalong sa kalayo, ma'am?
4: Oh, maugi na mo ang ibantayan gid karon, ma'am. So far, kalaya sa Ginoo, wala pa man po yung nagkuan. Sige pa gid mo monitor karon, ma'am, kay dili pa mong gid kayo gid maduulan ang area tungod sa napagoy mga aso. Pero kuan pa gid ba? Kumulo pa gid. Grabe paghihapon o kuan sa mga tubig.
1: Okay. So, asa may dalon, ma'am? Ato mga affected family, ma'am?
4: Kuan yun na, dari ilagin ni ng main kailahang Raymond resident, Petit Raymond, o ilahan ni Kapaliti, o ilan ni Kulana, na wala pa may kapalo sa likod kay dili pa man yun masudlan.
1: Ah, sige, sige, sige. Sige, salamat kayo, ma'am. Maing hapon.
0: Mauti si Kuan naman, sir. Wina H. Amper sa Health Department, ma'am.
1: Sige, unsa kinsa to pangalan, Magnum Faith?
0: Si Wina Amper, ma'am, sa Health Department.
1: Wina?
0: Amper.
1: Amper?
0: Yes, ma'am.
1: Sige, Magnum Faith, no? Moto mahigala, no? Ito ang nabati ang pag-inabi yung sabi Magnum Faith Veles. Under 22 Magnum Faith Veles. Kalabot na sabi sa ilang health officer. Karon na din na sa Barangay Carmen. Pinagi yung sabi Mama Rowena Ampere. So, alam mo ni, naman sila yung mga tagsa-tagsa kamatahas. Ang ato ang mga child development teacher. Muni sila magkuha mga higala sa listahan. Mga listahan, mga higala. Dito na ito makuha. Labi na sa mga numero. Sa ito ang kon-ihap sa ito ang mga affected family sa sunog niya sa may Capas, Capas, Makanhan, Carmen ng atong syudad. So sila po nag-monitor, labi na sa mga panglawas, labi na kay naning mga sitwasyon, aduna yung mga tunok, mga panglawas diya, mga igala. Aron usab kung aduna yung mga nasamdan, diretso sa Manila, no, mga tagan medical attention, labi na kaning antay-titanos, uban pa. Aron po nga kining matubag gilayon labi na sa mga tagsa-tagsa ka mga panginahanglan mga higala. So ato pang panipagasutaon kay mo lagi ingingon dili mo minos sa 20 ka mga panimalay ang gipanglamoy. So atong pasutaon no kung pila pod ka mga pamilya ini ug asa ni ipahimutang ana isgutan pod mga pamilya kay murag duol pod sila sa evacuation center kay sagad pod diya may gala no na evacuation center diya man sa may Makanhan Elementary School kay murag na sila gay designated area diya silang rooftop diya man to kasagara ipahimutang ang isgutan po da nga kini nga mga biktima labi na sa mga kalamidad. So tong balikan ato mga kauban karon standby Magnum Faith atong balikan karon si Magnum Hunter 24 Jane Luna sa yung location kung okay na ba siya noong yahang area karon. Diya sa location mga higala kay kato na inabito niya no katong sila po nagka-observer kung asagid na balay to nilang nadungog ang kusog nga buto nagsumikad o gadun na din pag-aso ay ha padayon miulbo ang kalayo o nga mikailap sa ubang mga panimalay mga higala. So makita na to sa tong Magnum Live karong mga panahuna ganina man yung mga higala na nakuha na to ang kaning pagtinabangay depende na ni mga bata mga batanon mga idaran ang nagkugi labi na sa to ang bayanihan spirit at labi na nga ito ang bucket relay aron sa basa mga pamaagi sa pagpalong sa kininga sunog. Atong balikan, Magnum Hunter 24, Jane Luna. Magnum Jane?
5: Magdumaching, no? Dili sa itong area, dili ka po, no? Sa right side ng Magdumaching, wala na yung ayan, nakablaka, nakapenetrate po sa mga bombero, no? Sa matagbalay, nga ilaha po nga gitabangan gito palong ganina ang maupon nga kalayo. Karoon, aso na lang nga ligpis Magdumaching, makakusido na po tanong at auto, they were holding na ang pagkabuhatos sa mga bombero. Tugod talaga kayo, wala na may angayan nakablaka. At kalinining attack na nakapenetrate na po, doha pipila po sa mga residente din, nga aron usab nga subo, nga tanawon po ng ilang mga gambalay, nga nangaugdaw. Kagali ako banggikan din sa trabaho Magdumaching, manaka-helmet pa gani ko, bago pa nakaabot, nga di gilbali kaya Magdumaching na tungkol talaga, kaya wa may tao ko ng lambalay. Agyo po yung nakuha Magdumaching, gawa sa lampunos na putlawas po, doon ilang po mga gamit pang trabaho. Nakalugay nga nadala, pero ato po nga nasairan Magdumaching, uban po ng mga silingan din, nakadala man po doon mga gamit nila, nga mo po, ipang labay po nila din, daplin po sa dalan. Usap po din, no, sa kahuot po din Magdumaching, tungkol ka mga gamit nila, wala may lain kabot nga, din na lang yun sa dalan Magdumaching. Ang pipila po ka mga tao din eh, di lamang po nila po din ilabay po rito sa drainage kay mo ganin ang nangita po kumagi ng masalbay nila, malabay naman ang sa drainage, yun na lang ipasagdan ni skillet. Sa Spider-Man na lang din rin Magdumaching no, ang uban po ng mga tao para lang gano'n nga maka yat sila o nga makapenetrate po no, din po sa isikakilit po kung asa po sila pwede makapwesto. Magdumaching no, wala natin na matikdan karon ng mga nangadamay po ng mga balay o galino kini po nga naisgutan po nga mga fire din yung Magdumaching mga sunog naman din yung mga live wire din yung Magdumaching no pero noon wala na may angayan ng kabalakan tungkol kaya tapos si Falco nakarespond din naman po din po sa area ilan ang gipalong ang linya din yung Magdumaching para po na malikyan itong incidente bito na itabos kamamanan kadumdong ka na Magdumaching nga Domingo gihapon doon batanon nga na kuryentehan sa live wire tungkol po lagi kay dito man siya no nakatunog pong aso po na doon yung live wire niyang tubig diyan Magdumaching so tungkol kay nagsagol na kabsan na kito sa kinabuhi itong lalaki nga na kuryentehan po no tungkol sa live wire no ngayon karon may angayan na kabalangkahan tungkol po lagi kay narespondihan naman gilayan po sa pungasi Falco ang pagputol sa linya sa kuryente mismo sa may sa Kafa sa Makanhan diri sa barangay Carmen nakapenetrate na ato mga bombero Magdumaching no ato mga dagkong balay ganina nga wala pa mga ugdaw na nga gipang sudlan karon pero delikado paghapon tugod kay aduna pa nangahulog pud nga mga sin tungod sa kakusog pud sa pressure pud sa tubig no nga ginapagawas pud sa mga bombero no Magdumaching atong namatik dan din eh nga gikan pa din nagsimba ubang mga tao din Magdumaching Ching no, muna nga uban, huwag yung mga tao po ng ilaha po nga panimalay. Nakaabot na sila dahil yung anapan. Gaw na maghapon po ng ilaha po mga Pinoy anan. Tugod talaga kay dikit-dikit din yung Magdumaching no, mga panimalay. Kada malikayan nga po nga isa masunog. Diritso po no, nga matimes to dahil mga balay nga maapektuhan. Ini, normal ang hininghangin na ito ka ng Magdumaching. Dilit na po sa tatong puso. Kunyan ibalik na po natahinit po sa palipot din eh. Susat po din sa kadugang po sa kaikang. Ato po mga bumbero, pag ako'y pahulay Magdumaching na tungkol kaya padayon nila ang firefighting o overhauling ni ini po nga panahon na wala pa declaration sa pag-fire out. Doon na declaration po sa under control na Magdumaching ilabi na nga aso make peace, kaya aso na lamang nga ito nga namatigdan po na din sa area. Wala na yung angibla ka Magdumaching na itong karoon. Dapod lagi, kaya kini, naghahimula na overhauling po ng ato po mga bumbero.
2: Ya, banabana na sa tulong sa sopat kung mga fire truck at numatik na nakapenetrate din yung dumatsing o patakabalos sa sanduyo. Po lagi kayo ang nakasulod ng didireto po nga namatik din o nakasumpay-sumpay po sila mga hoses. Ang observer at tugod po lagi sa kadistansya magdumatsing, dili lagi na makasulod pa ang upad. Tao lagi na makaagi magdumatsing o diripod mismo sa area na nung ini, wala na yung pag-asa balutan nga ito namatik din po sa mga kaslinganan. Po lagi kayo, kalma naman po din yung magdumatsing ng mga binuhi nila mo, ay laka pong lagi pong salvas. Sana po sila po mga gamit nga mo-offer yan. Naunay, gid-una magdumsing no sa pagkasunog. Barabara na sa alohang so sa siyam ka mga panimulay ang apektado na ining na ito mga sunog din sa may campus. Magkanaan, barangay karmening atong asyaday. Paso sa mga kaugan magdumsing, labi na nagpadayon karon. Walang operations sa mga kabomberohan.
1: Salamat ang Magnum Hunter 24 Jane Luna, Magnum Hunter 22 Faith Velez. Sundila na Magnum Faith no, kanang ato ang mga ginsakpan karon na sa ato ang Barangay Carmen. Sa ilang listahan aron usab mapasupot nato kung pila gyud ang kinatibuk-an nga iha palabi na sa mga apektado Magnum Faith. Palihog lang no. Sundin na ana sa ato ang mga kini nga ato ang Child Development Teacher, sila ang sila ang nagpahimata nga labi na sa listahan Magno Faith. Diya ka no? Diya yung destino. Labi na kay sa itong pagpasupot sa listahan. Labi na sa kaning mga apektado sa suno. Yes, Magno Fersid.
3: Salamat magdunting, no? Nakakuan na kita sa itong kaimanan magdunting. Nakaplastar kayo, nagtaw-taw na sa hindi atong kapilid. Mo kuan yun siya. Mo,
1: lagi, sige.
3: Mo kuan yun, mulubat yun. So, at least nga nakabalik na karon. Sige lang, gata lang ipagitanaw magunsing, no, ang area. Kinsay, hindi pa ang investigator ni karon o pilagit kabalay. Actually, balikon na to. Aso-aso na wala. Wala naman dito sa magunsing. Ang kinipang area karon. Pero naiuban din yung taon nga na ugdawgit ang ilang palay, no. Ilaka din yung taon sila magunsing ni mga panahon na. Ay, kinsa ba sa hindi yung taon masakita nining pagkaitabong mahurot yun din taon ng imong isumong balay pagka kilibang hugdaw niya.
1: Domingo pa yun dako. Mawala lang galit. Isa ka pa.
3: Domingo pa yun dako. Magdunsing. Kaniwa yung Domingo.
1: Hindi ko
3: bansa. Ang kutas sa itong balay. Ano yung Domingo? No? Talagsarag yun magdunsing. Mga private nga gatarbaho. Domingo nga wala silang balay. Oh, so Domingo magud. Kompleto magud na sa balay. Muna nga. Bakit kaya palandungan magdunsing nga naatas balay. Masunog na inoon. No, gawas lugar o gula tas ng balay kaya makayo ng tagawa na wala na wala o wala lugar kito gusto ma kini pang matanggal nga mga appliances. So magkos lugar na sunog pati ang adlo nga Domingo ibis ka na ata kumplito tatanan din eh ay apa ino nagunsing makayo na ni no magkasunog magunsing. So ang gawin nga po nilang bayanihan pagpalong magdunsing sa mga aso-aso, baga-baga naman lang ni, no? Hindi na ang ikataranta pa. Mga aso-aso na lang ni, baga-baga na lang magdunsing ang ilang napalong din ni Karol sa nasaktong lugar nga area. Ikawa na mag-iinipang kalayo magdunsing dako nga tumakita din ni Karol mga panahon na. So, ang likod ani, no? Gitanaw na to, gusto na lang ito din aso pa magugayo. Patawang kabuhilog yung lantaw sa likod magdunsing. Nala makita lang nato na kini pa ang mga tao na bayanihan pagit Japon, no? Na mga kuan na ning uban nagkamuko na ning uban o kinakuta magising o sabi ko na may nag ay sa kaya to pangipangita po ng Bureau of Fire, no? Ang kinsa magalang investigator ani at ang pangipangita magising kay medyo lugar karon na kuan naman sila pagkagamay naman magunsing ang mga trigyanan sa Bureau of Fire. So nai nakita nila nga mura ba siya o action lugar o aso magunsing ngayon sa kapalay din yung kapayrol ng puno ni nai kitawag nila ng action o aso mga to nga nagbayanihan to mga tao din no, bayanihan sila kay para nga mapalong ng mga nag-aso-aso o din sa area ino na uban mga fire truck. Naglakaw to kay nagkuha pa itong tubig, no? Kay saan na sila tubig. Siguro magkuha pa sila magdunsing sa tubig. Nagupan ng mga fire truck para lugar nga mapunduhan ng ilang mismong fire truck. Mabalik din eh, yung magkapasirit na sa ilang tubig lugar na magdunsing. So, marino ang senaryo. Yung mga panahon na, din yung mismo sa nasaktong lugar ng area. Ato pagtanaw niya kung pilag ni ka mga balay ang naog daw, no? Dinis sa kanibang area. ka zone 9 na kapas makanan karami ni nga itong nagbayan nga utong dako sa Madunsing. Nagkasunog na yun, nagkalayo na yun ang pipila ka mga balay din sa area. Oo, so ang mga alay, magmaw to siguro di ato sa iba to kayo mag-donfate siguro. Madunsing kay pasar mo sa iya kayo magmaw niya ang investigator siguro. Kasi ko naman na lang mga pila ka balay. So mapangutan na natin sila pila ka balay. Ang tulipang naugdaw o pila po ng parsali kay nakita na to nagi parsali, daghan gyapon parsali damage, no? Magdating sa area nagi po ay mga parsali damage na makita na to o karo mga panahon na pasok at balik ni magdating siguro magdating balik na to sa iyang location ng panahon na.
1: Salamat Magnum Hunter 14 first seed lang ka. Itong balikan ka na ito mga kauban, no? Siguro si Magnum Angie. Magnum Angie Alzado karo na diya sa nesgutan ng location. Basi nakadikit siya sa ito ang investigator. Magnum Angie? Or kinsa sa ito mga kauban na karoon dira? Mga, no? Mga Magnum Hunter sa ito ang coverage karoon diya sa zone 9. Na
6: makita niyo po karoon din sa ito ang lokasyon.
1: Okay, ano ay gala, no? Parayon sa itong coverage dyan sa
6: online kapasta. Sa ito ang parang wall monitor din sa itong area po Malunching kasi siya ano, wala itong signal. So, na, kita na ito, ang padayon na pag-gati na bangay sa itong mga kaitunan po din karoon sa lahitutan ni Aya, ano mo makita karoon nga nasa hagda na nga nagsumpay-sumpay, ginitan sila Malunching kaya para mas mahimong easier na ang paghatan nila sa tubig dito po sa taas ka bahay. Kaya lagi, di naman po na pwede Malunching na puro sa lang po din sa ugo sa ilahan po din po nga galing kabligan ng tubig. Kaya may mga taga-pilak anda
1: Magnum na mga pinayang. Kana diba, kaya naman ay ladder karon pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, murag sa unong katao mo siguro nang nakakaroon yan, nag-deoccupy nila ka ng ang-ang. Oh, diba, ilang gi-kuan, gi- Yeah, tutunan lang mga, ano, di na gini, kung ano gini, nagbang yung baldi sa pintal, di ba? O sa mga, sa second floor dito, nga, pikas nga balay.
6: Sa pikas ba? Oh. Walang gihatang tubig sa bligan, kaya lagi, padahin po mga nga nag-aso. Yan ako, dito po sa likod, papadaan po nga balay po Malunchi. Nag-aso pa yung ini mga panahuna. Dari man, sa itong pag-monitor po Malunchi, no, wag nakita na itong mga braga na hapak, nakakabig. Karoon yung braga, adrenaline rush, yun ato makita. Kumanda din sa nahiskitan ng lugar kaya hindi igyo sila undang po Magdunsing. So, ato makita din diwa sa pagkinabangay sa itong mga residente sa Gagona, Kapas, Barangay Carmen ni atong syudad at nag-atigbabaw yun din yung mga panahuna. Di pa ma-define nato kung kinsa ang mga biktima yung Magdunsing na katong kinatibok ang yung nga ihat na naman din mga initial ng mga lista itong na-mention sa Guriha. Pero, dahil ka na yung tumanggod ang pag-intay karoon na Magdunsing sa mga pangalan po yung mga individual nga na biktima nini po nga nahisitan nga sunod. Gani man, nanihini po nga tuwa po nga pag-himo sa pag-monitor. Kaya ito yung mga nagdala sa ilang mga papel, mga personal ikan sa kanina BNS, HW, mga taga-CDTs, nga nag-anam-anam na po doon sa pag-suro, din sa mga mga lokusyon. Pero muli na, di po nga batigo mga tanong mga tao, alang po doon sa pag-himo, sa pag-sulat, sa mga pangalan, nini po nga mga biktima, nini po nakita po nga sunod. So muna, ito makita ka ron, ang katawan po na mga sa likod ka po dahil sa lahat po nga pag-himo sa pag-apalong nini po nga kalayo nga miugdas mga panimulay din sa maong nga lokasyon o nga uban po nga nung sino ulit po di hapon po sa pag-tabang sa lahat po mga kaisunan po nga residente din sa maong po nga komunidad dahil yan at may makita po natin hey, ang uban po nga nung sino ulit po di hapon po dahil sa mga distress kay dahil ang uban po nga mga silingan inahan lang po dami pakisusi o pakisimpatiya kaya di sabi man nga wasa na mahimo karoon sa nahita po nga sunaw so kaya lahat pag naman po ako nun eh, bakit po mag no, nga nakisimpatiya po sila. Sila po makaisunan nila makita din po nga nag-ahimo dito sa pag-abagutan. So, hindi kinangawag tangan, hindi lahat po mga pinayana. Dili ikalimod mag no, nga karon nga panahon na init nito tayo. So, mayroon lang gani, kaya mga kaning tempo po mag-gunching no, makalos lang nga po sa tao gani. Kaning okay, ba yun namin, samdan? Dahil mga panahon mo doon siya, medyo po kuan, landong-landong, so tinagid kayo, uga, no? Dahil po kayo, balik, uga, nang siga na po na nga adlaw. So, mga ni Karon, makakita po na to, nga grabe nga init ang atuwa po nga sitwasyon sa panahon na dinhi, nga makaluya po dugang. Makaluya dugang. Atuwa po na yun po nga, kaning, kuan po no, mga tao po dinhi. Pero ang uban yun, na nga tumakita din ni kanina nag-respond, pero guwaman niya bating kaluya. Ang mga tao nga naglantaw, may huliya mo yun din, no? Marag tali, kaya rin ka, hapo, mga kayo, mga kainit, no? Pero ang kanyang mga inaction din karoon, makita din mo, walang sige sila sa
0: kani sa dito ng mga balde, pero ngayon sila ang wala pag-ibati kung kaluyan ng mga panahura. Ayon, din he, ato naman pong gilatan sa mga investigador, ang mga investigador ko ngayon siya, no, sa ato ang taga-Bio 5 Potential, kapagulong na po siya Gold Vitale. So, sa mga kaitunan lang po karon, nga na rin he, no, nga kanina pa, yun na din he, so kami sa mga dalan, lusot-lusot na din sa UCCP po na kanina simbahan. So, mga respect lang po na ito ng kinanglan dyan, para sa itong uban po nung magpahato din sa mga area, nga magbaklain lang sa, kaya nag-i-busy po nung ang dalan, nagustong kapagawas, so, kapagawas na po din sa main road, sa Makanhan, ng mga sakyanan po dahil yung mga panahuna. So, nag-iinili po nga tuwa po nakita po at magiging nung ha. Doon ay panginahanglan po yun sa presensya ng mga personal ay gikan sa Bureau of Fire Protection na palungo ng kalayo. Ha? So, karoon, no, dito sa tuwa po rin po nga, na, yung mga taga-TSWD ni mga panahanta sa Ilabon, magdungching, no, na naman sila ay kaning, wala ka pong inisyal ko ng mga dutalo, kalabot din po nga maunga tunog, nga wala ka pong yan silang taro. Royal lumahang po yung ito.
7: Tawag pa ng kuwan ang mga leader sa opisina nga ay tunog sa automatic ang
0: pero timing lang sa pero kung balita ni mga inani nga tunog ang itabo well, on call na lang dito.
7: Oh yes po, automatic din na siya kay mo man ang among i-commit yung mismo sa WD basta na ay tunog yun.
0: Hey, Bona, sir, or dili na, one lang yun, ganing, ano?
7: Voluntary na din na siya.
0: Salamat kay sir. Surya Lumahang, basi naki-update niya, balik niya sa hako, ulitan na naidugang detalye.
1: So, asa ko siya galing magnaong
0: na? Sa CSWD.
1: Mag-dating.
0: Oo, sila sa CSWD. Ika lagi sila wala sa validation sa uplift niya. Karoon po mag-dating, napos na din siya, nag-upan po dahil sa nag-iwan. Kasi naman yung panginahanglanan po, no, nga sila, mahimo sa pag-report din eh, kaya nga, kanyang pag-ahataw gayuda, no, sila man po nang in-charge po mag-dating, gawas nga sa barangay. Kung gagawin man, dito, report ko ka ganyan, nga ba, sila, mahabot din eh, sa po yung kanyang, sa barangay Carmen ng ating siyudad. Sa katulitan mo, abot sa gano'n mo gusto na maayo. Si Kapitan na Bikang Uy, kasi mo abot din eh. Kaya naman ito yung nag-mention sa gano'n yan, kaya ilan na report. Pero depende pa ng mga gusto kung wala yung mga kapulian, ay hindi lang kaya karoon mo, at meron pa kong Domingo, kasi yung mga nakaset, tapos sila ang mga lakaw po, yung pamilya, baka hindi na pilaan po yung priority po yung lakaw. Pag-iundan po ito nga, kasi hindi siya makaano din. Pero namin po nag-iwan sa gano'n ha, nung basin, nag-iwa ko ng mga ano kaya naging mga residente, mga sa ato po mga tignan mga lusino sa ato sa mga tunog, mga kaya po yun, kaya po yung kaming area of responsibility. Nga naging po si Kapitan, nag-uaw, hindi siya muli-ilo na mag-intensi, makikayo doon sa mga sitwasyon po din. Wala po tayo mga nakisaan po mga lusino nga mga kanigin kawanig yung gabon galing sa City Hall nga nabiktima din ito yung baong tunog, bigan sa kanyang City Community Affairs na ito yung mga nakitaan mag-dunsin ng mga empleyado dito po, nga din yung po dahil nagpuyo doon na karon nung ating nilipad sa sakitado ni itong baong tunog. Pero wala po man niya kaya nga ikabalaka lugar mo yung king mo tapos pa kini sa medyo na neutralize mo yung ang dangkong kalayo katong aso pa ganyan o nagrabi sa baga pero hindi pa gid mabiyaan sa mga taga-BF. Sige lagi, aron pud masiguro nga mahupay gid sa kabalaka sa mga katawhan pud nga nabikinan ini sunod. Pero galing nga, ngayon sa mga nila sa tubig ng Chin, di ba? Kaming, di ba ka na naiwan? Gikonektahan na ba sa mga water meter? Ilan na nang giguba ka rin pag mag-unching para mag-sinti gihapon na kabahin sa source of water gihapon na dinhi sa pagpalong ng mga kalayo at sa mga naga bakit rin ay ganito ganiha? So, ang ilang giguba na mag-unching ang kanyang dinhi sa lahat po dito may kanyang water meter na dagang gano'n nagtapunog. So, na may kanyang nakong tubo dito, ilang giguba, ilang giguba pang mag-unching para dinhi po na maagas ang tubig na dinhi lang po dagway hose ang lusutan. So, kanyang naging dakso nga kanyang marang pipe ang galasan sa tubig na wagong napalong po dito pong kanyang kalayo nga kamulo ka rin ang nag-irekondihan sa tubig ng resident. Dari sa Bureau of Fire Protection, at least sa Dungching, hindi din sila makaingon nga kanyang napasagran sila kaya mga residente mo po din nag-initiative good na sa ila po mga kaisunan po din mga residente sa pagpalong sa suyo. Nga po dito mga taga-CDR hindi ka rin po din sa mga area at ito sila po din po na nag-monitor sa mga nabiktima po din kay pusay na po dito na silang host ko dun chingon na po yung mga napilo nga tulo ko mga hostess karo na din sa ato ako nga pag monitor dahil yun na po yung mga host ko mag lumching na nakastandby na Carmen Magurunin dito po sa pisa sa side ni Magda Mapaitin na kay isa na bilin so kanin mga uban nga nagkukwente mo yung mga bono sa ang una o biya o gamagpabilin ang uban ko tingin na mag-stay ang pwede sa kanin nga pag siguro nga kaling nawa agit po ang ay kabalaka ang atong mga kaling katawahan po din hino nga atintado ni Zuno buhok sa mga kasilinganan po nga nabalaka magbibusin nga base na abot po sa kalayo kaya nagi, di ba po ikalimot nga mga nanimuyo po din hing gawas nga doon naman po yung mga nagahimo na sa paggamit o mga kaling konkreto mga materyales sa lahat mga pinianan pero doon na po yung uban kuhan po nung 50-50 ang ilaha po nga kaling ilahang struktura ng pinayanan na ay 50% kitod manuching na sa mga taga kung sa ilang ikaduhang andana gamit na rin nila mga light materials sa pagkahimo na sa pagpaluag sa ilahat po din pong mga panimalay din sa may zone 9 kapat barang ikarmen ng atong syudad muna karoon atong makita nga doon na dito yung okay, oh. Sila yan si Juan po na sa Manila pag na matching na sa pong duulan ng karon sa iya si Sir Aaron kung try kung sa pong mga mando po no ni kapitan na si Kanga Uy. Hi sir! Hi sir! Pasin siya. Dito po sa kaya. I'm G sir sa Magdumaradio. Sir Aaron! Okay, may gana. Oh! Mga lampot na rin mga kwanolong siya. Mga ng lupa. Incidente sa sunog, dili kita nga kagsiruhan katatuig ani mga incidente sa sunog pero kumusta sir? Kasi mga mando karon sa tapong barangay Carmen.
8: May hapon no sa tanan gimanduan kita ni Kapitan Kikang karon no. Naa naka-deploy tanan ang atong mga kauban sa barangay ato ang DCR teacher. Big sa mga kaigsuunan nato nga taga-Makanhan nga naapektuhan sa maong sunog. Og napon ang atong Carmen Rescue Team nga kanunay gyud 24/7 nga responde sa mga ingon ani nga mga insidente sa ato ang barangay. Gani dako kayo nga kalipay ni Kapitan Kikang no kay na-apply gyud sa katawhan diri sa Makanhan ang ilang yung natun-an especially panahon sa sunog kining bucket relay no. Dako gyud kaayo og kalipay ang atong amahan sa ato ang barangay.
0: Kumusta resources sir para sa ato ang hatag mga ayuda kumusta?
8: Yes, andami kanunay no, naagyud ta kanunay sa barangay nga mga stocks nga mga relief goods para sa mga ingon ani nga immediate response nga atong mahatag sa mga nabiktima nato.
0: Aha, itong possible nga gamiton sir nga para mapahilo na sila temporarily.
8: Kuan ang ato ang evacuation center Carmen National
0: High School. So, kani siya sir National High School, katong yapong
8: Loft deck. Katong loft deck, mawaman yun to ang evacuation center nato.
0: So kung katon na gusto mo ato dito sa man, sila nilay mo ato dito kami judul naman o na yapong tayo kung ano ang proposition po din pag yung mga sakinan para magamit nila sa pag-transport pa yun dito.
8: Yes, sa pagkakaroon, no, naapa sila dili sa ato ang daycare nga classrooms kay para pag intake, pagkuha sa ilang mga detalye, but naanatay mga kauban nga personahe sa Carmen National High School nga gaandamon po ang maong roof deck para sa itong mga kaigsuunan nga na apektuhan sa maong sunog.
0: Sir, kung kumulitan doon ay mga initiative po nga mga tao gayuda sa inyo, ang sa'yo pamaagi?
8: Kwan lang, naman kanunay ang ato ang daycare teachers nga ga-duty sa evacuation center. So, katong mga tao, no, nga gusto mo tabang, gusto nga ginagmay, diretso lang ta sa Carmen National High School.
0: So, katong ito mga kaisunan po daw nga na mag-initiative mag-unching, so direkta na lang din hino para di na po din po na mag-cover-cover pa kung dito pa sa barangay. So, mas mahi din nila po. So, karoon po dyan sa niya na ito pong incident sa sunog. Kasi ba kaning kulang, di ba maglisod na sa inyong pong budget gitpod kay magdaga naman mga nahitabo din yung kalamidad, incidente, no? Panayinanglan, pundok-pundo, okay pa ba hapon?
8: So far, okay man atong dagan sa atong barangay.
0: Matandi pa yapon?
8: Yes. paningkamutan jud, especially ni Kapitan Kikang, paningkamutan nga matabangan jud ang mga naapektuhan.
9: Sir, salamat kay Sir Aaron tumilalakpak no ma Chino ang ato ang kaning secretary sa Barangay Carmen ning atong syudad. So dito sa Carmen National High School sa Rostec mapuesto ang ato po din po mga na biktima nini po nga maunga sunog. So instruction man ni Kapitan Kika nga oy na para po ang ato po mga kaisunan ma-plaster sila. So po ni karon ato makita po din sa mga area. So nakaupo, na-plaster man po ang position po din po na po ng Ching, no? Ayon po tang sila, naana naman po nung rin dili man sa ingon nung kaning kuan lugar po nung Jun sa basunin ko. Siguro ito lugar po kayo sa pero tungkol lugar kay dagsal man mga isa sa sunod man nakita po. So, kuan po, maingat po na ito nga, more blessing in this guys, kaya nanamin sila kasi napian, kabalo na po gayon sila
1: sa pag-inapan sa
9: mga ilali na pag-atag o ayuda o kanina po nga, nagkaniya po nga mga agi para ma-plaster ang lahat po mga kaito na nga tiktado nini nga maong trahedya. Yes, Madam Jean?
1: Sige, standby sa Magnawan Jean, no? Kinabaton sa dato to report sa itong mga kaubahan na karoon diya sa area. Kaya ito man na hinabi, no? Ang ato ang administrador din, ha? So, ito sa balikan, ang ato mga kaubahan karoon. Magnum Hunter 14?
3: Magnum Tripang, Magnum 2. Ato sa pali si Magnum 2, Magnum 2, no? Kaya para sa magkaapag din ay Magnum 2.
1: Okay, well, ato man to siya gikuan na magsunod-sunod siya dito sa itong mga CBT.
3: Siguro kay kami na may magsunod-sunod magunting sa...
1: CBT, baka ito nga sa mga listahan magno first eh.
3: Alagi, balik na sa dito sa tabangan, siguro. Balik na sa magunting. Balik na sa dito magunting sa tabangan. Oo, okay. Ito, ito, alam mo ito, layo. Okay, kahit dito. Di, abay yung magunting. So, karang magunting ha.
1: Dapat, dito siya sa CBT, kaya dito mga listahan.
3: Wala, matulito kay layo naman kita ang mag-lista na araman ang ginadilis tungod. Magaling,
1: magaling instruction na dito siya sa mag-lista.
3: So, din na siya dito. Din na siya mag-lusing sa ato-atubangan. Kaya natin naman ang action yung mag-lusing. But, pero pa, rato siya doon sa tiyasunod. Ha, masulod ko din sa area mag-lusing. Okay. Ah, bito na ako na ito ang sunod yun. Dagan-dagan magiging balay din eh. Ah, dagan-dagan gina yung mag-lusing. Oh. Doon ako din eh ang kinibang area. Morang fire out na. May mga tanah sa tabi. Fire out na sir, fire out na sir. Wala pa? Ah, wala pa na yung mag-dusing. Oh, pero sir, under control na sir. Under control na? Ah, okay. Under control na mag-dusing, no? Wala pa yung fire out mag-dusing. Under control na ang kinibang tunog. Karang panahon na. So, tanaw na ito. Basing mo fire out na nagkaroon taw-taw. Masulod sa kodini sa squad, eh. Masulod sa kodini sa area mag-dusing. So, dagan-dagan. Ganyan pala yung nasunog din, oh. Oo, so... Ay, dami yan itong isutlan ang area. Oo, so ato sang gi ani Andre bi. Wala may gusto sa simbahan diri. Ah, magdunsing no. Oo, mambalay ni diri balay. Oo, ang balay ya pon dai magdunsing ablog simbahan. Ah, magdunsing no. Oo. Mamalay ni balay nam kani. Inya ni. Ah, siya sa ka kita di sa biro fire protection magdunsing no ang usa ka residente. Anaog daw gid ang yang balay sus gabi pa magdidiri sa likod magdunsing. Dagan bagit kay na piktuhan diri sa likod oh. Oh, so kaning area magdunsing akong gisudlan. Mao na ni siya ang papangas ng paingon sa pangpang, no? Katong papangas na ba kay ang area magudiri na magay pa action sa pangas. So ang papangas niya magdunsing tayo do sa pangpang. Mao ni atong gi dalikyatan diri magdunsing. Karong mga panahon na. Oh. So nasi serbi kay nilusog pa daw ni si Sir diri niluwas niya duha ka bata daw magdunsing. Oo, oh, ay sa kay Murag na itataranta na sa sulod. So, iya daw giliwas ang duwa kabata, magdunsing. Oo, oh, so iya daw ipangpunit. Kunya, grabe doon kalayo, tapos doon kayo. So, mutong iya daw gi... sir, magdumaradyo lang, sir. Sir, pangalang ganyan mo, sir? Paliog? Sir, pangalang ito, paliog?
10: Jun Bano?
3: Jun Bano, sir, sir, naita mo ganina, nakailuwas nga hapit na sunod ng bata.
10: Galing at bang sa balay, na duwa kabata ba? Matong sulod ako, inataranta lang ko sila, dagandagan sulod. Kaya dako ng kalayo. Matong isulod ako, ang ipagawas. Para ma-safety sila ba?
3: So, gilawa, gigawas din mong bata?
10: Oo, oh, gigawas lang.
3: Kailan na dato?
10: Man? Kailan na dana? Jarel lang? Kailan? Kailan ni Jarel? 20 na kapit.
3: Pero din sila kagawas, marag taranta sila?
10: Oo, oh, taranta lang. Kaya mag-go, punta silang gamit. Ay, napag-go, kaya dako na kayong kalayo.
3: Ay, malay ni mo, sir.
10: Kini, bang?
3: Amo, di mong balay. Ah,
11: ma'am. Ah, okay. So, muna inyo balay. Ah, okay. So, at least mag-ingan na iduha ka bata ang naluwas. Ang mga bata noon ang naluwas, no? Kay Bulagi na. So, may pasayang pamahayag na taranta na. No? Mga taranta na daw mag-dunsing ka kanina. Oh, so, ay mga kwan sir. Kato mga naugtoy ng balay. Napa diya? So, kwan? Diya, David? So, Dani, amang mga tagiya? Ah, Dani, buubos na. Ah, so, dagan pagit balay, diri mag-dunsing, no? Ito, at ano ni mo? Bana-bana. Terus kena kita sumikat balai mani nak kena makan diri. Usah kita sumikat balai mani nak.
12: Likot daw ane nga balai.
11: Ane ingat bang.
12: Oh, asam daw. Likot ane nga
11: sugot. Memorize ni mo mga balai nga mga naug daw sir. Nakai memoria ni mo mga balai silingan. Naug daw. Pangalan.
12: Dira ba
11: ako. Ane memorize. Ah, sige. Sa pila ka balai bana-bana ni mo karun diri ang naug daw sir.
12: Diri, isa mga pito ka balai.
11: Pito.
12: Oo.
11: Ang parisali, totali na.
12: Totali, pito gid siya.
11: Pero daga siguro mga parisal ba? So, pito, bala-bala niya mag-dunsing. Pito daw, kabalay. Dili sa likod. Pero may apel dito, sir. O, napa ba diya? Ah, napa, yapon dito, diya. Ah, musubra pa, yapon pito na siguro. Ah, tanaw ni mo.

0: kota yang gi lab ni magising gi pagawas niya.
1: Ni ba galing 20 years.
0: Okay. Awari na pil. Oh, hindi pa sa mo kayo wala pa din na
1: human. Sa managsoon so sila mag-conversed or sa pa parente.
0: Magsoon daw magising ang duwa. Oh, so yang gi bitbit pagawas kay base dog maapil sa so, kay gusto man mo balik pagsulod.
1: Galing kayo na bantayan. Ha? Wag galing kayo na bantayan.
0: Mawala kayo na bantayan din kay yang yang balay hapit man po maapil pagkasunog ang tapad sa yang balay magising at bang ugaw na.
1: Asa man mga gani ka na nindua ka
0: magsunog. Sige, ara sa pagkasunog siguro katarang para di gana na kay sunog naman. Oh, ay sabi ka na may mga announcement din.
1: Eh. Ah, sige,
0: ha?
1: Sige.
0: Ay sa, ay. Ha? Announcement, sabi barangay?
1: Kawatan?
0: Nay nakawatan magising.
1: Boy, nalagay.
0: Oh, lagi ni. Ah, nakawatan sir. Kaysa may nakawatan. Ano diyan? Ay,
1: papiyon. Ah, kuy. Ano ba mapahimulos pag yan imbes na pa ito mga kaigsuna.
0: Ano ba kawatan? Ay, di ba na paulaw magising? Oh. Mangimulos gid ang kawatan ba no? Kulbar. Agay, dali nakita nagdadagdag. Oh. Oh, agoy. Na.
1: Ang sabon na nawala, mag-proceed.
0: Ay, sa. Minaw ka sa. Oh, kinara. Okay. Minaw ka, minaw.
2: Lising siya lang importante. Paala na mawala ang kwarto ka sa amin. Lising siya lang. Oh, lising siya lang importante. Paala na ang kwarto. Eh, makita ko ng kwarto. Importante ang lising siya.
0: Malas to sa da, grabe sa ding kawatan magising, masakay sa panahon ba no? Imbis nga nasunugan pa ta, pagikawatan, tagit magising, ilag yung taon siya magising, kinikawatan. Oo, so ipalag na tagyuli na din na tagyuli ang 2,000. Ang importante daw magising, kato na lang daw ang, kuhan, kinibang license. Oo, lisensya, mga dokumento na lang daw.
1: Oo, mga ID.
0: Bahala na ito magdusing.
1: Ito, nagisulot sa bag or kuot. Ito sa yan.
0: Bag siguro daw. Bag, bag, bag, ya.
2: Sling bag, sling bag.
0: Ah, sling bag daw magdusing. Pastilan ka, di malas pa sa
1: tinga. Kasi na-abri ang zipper, baka nahulog.
0: Oo. Abri, ano mo, gabri ang yun.
2: Wala mo na gabri ang dili. Di siya maulog bag. Sa bag, sa mga anak na itong.
3: Pastali, o, pastali dami.
2: Sa motor,
0: na-abri. Pastilan, tayo, tali kayo. Sakay sa panahon magising, no? Naagid sakay sa panahon, imbis nga kasi mo kung masunugan ka
3: dito sa
0: di magod ka baka
1: grabe sa niyo kwarta hindi mag-no-force eh, diba? Kasagara una mga appliances ka ang kwarta
0: o, di ka baka pukos una-una ka sa imong kaugalingon kay sunugod so, hangin mo diyan nga mag-salba lang ka sa imong kaugalingon mga dokumento, ban pa pero ang sakit pa diha, kwaon pagyod magdunsing, no? Sus, pastilan ka.
1: So, ilang ba ito na apil po sa nasunugan? Po sila mag-no-first aid?
0: Apil, sa nasunugan ay, ilang bang, ay, ilang floor, naugdaw gyud magdunsing. Oo, naugdaw gyud. Ang kwaon, kinibang second floor nila. Naugdaw, pero wa man kay ang kawatan mo may dasmag. Dasmag ng kawatan. Okay, so ibalik na kuban, namalik na magdunsing. Nag-akot na sa mga refrigerator, ilan lang ibalik sila mga tagsa-tagsa ka pa ni Malay karon.
1: Oo. Far-out naman diba? Far-out na.
0: Mga, ha?
1: Far-out.
0: Pag-in, Rodging?
1: Far-out na mag-no-first-seed.
0: Oo. So, wat-wata na to ang decision sa Pirate of Fire, Rabiro Fire, para ang tagsa karon. Oo, oh, sige sila, ano? Sige sila, ano? Sige sa, ano? Na di magkopyansa. Di magkopyansa kay base na
1: sa pera. Wala na siguro to siya. Uli sa 2,000 mag-no-first aid. Sure good ko. Nga dagang kay tao atang niya.
0: Oo, gani. Kay, siyempre, pagtara ko kundi mo nga, kani magod sila magdunsing ang tagyan ay tindahan nga dako.
1: Ah.
0: Oo, so, siguro, una-una sa suspect,

0: sure ball gyud ni kung magawas ni karon sure ball gyud ni. So to na nga nakuha gyud na bitbit gyud sa kawatan ng unsing ang pitaka nga do na isulod 2,000 plus na pagi mga importanteng dokumento, driver's license o guban pa ano nga naasulod mismo sa pitaka. So wala gyud nakuha gyud sa kinibang kawatan no loy sa bintao ng biktima imbis sa sunuga na kawatan pa gyud
1: kadoble na siya na biktima kadoble yan na biktima siya biktima sa sunog biktima sa kawatan.
0: O, so na lang din karon no ang mga tinigyanan sa Bureau of Fire magunsing declare sila og fire out na subot sabton nga tulad-tulad ang pila gyud ang kritibog kang estimated damage pila gyud sa magunsing kabalay no mao man atong gawlat-tulatan kung pila gyud tanan kabalay ang kinibang naugdaw o din karon sa kinibang zone 9 kapas sa barangay Makanan Carmen ning atong syudad. So naapod din eh atong mga barangay Tanod din sa Carmen na sila yung Megapon matunting. So kung na sila yung mga kuhan panawagan ilan ay Megapon. Oh, may nasamdan ko kanina. So, be, gawa sa nasamdan. Katong nagbayanihan, siguro ni, wala nagbayanihan ba, nagapil sa bayanihan. Mautong nasamdan, katong nagapil sa bayanihan, matunsing. Oh, di masan, grabe siguro, gamay rin siguro, kaya saman. Na may Red Cross po din karon, basig na karo, first aid. No, ang mga
1: biktima. May mga ginsakpan sa bakining kapulisan na to, gikan sa Carmen Fire, Carmen.
0: Naman, namay, kinibang kompleto naman diri magdansing, no? Na ang mga taga taga Red Cross, na ay taga taga Carmen, na po tayo Bureau 5. So, kompleto tanan.
1: Yung polis po, dadya, ano?
0: Alam. So, wala. Wala pa may polis na to diri mag anay polis magdansing, na ay polis ito nakita diri kanina, no? Na kwan po, kinibang nag-guide po ang mga polis. Oh, katong ikala na itong polis nga, puros mga takas na magdusing, na din ni kaganina. Nag-guide po to sila din sa mga, sa itong fire. No, so, karon na mga kama, no, kanyang mga folding bed, mga cookson magdusing, pangbalik na sa mga residency, kahit fire out naman. So, ipangbalik nila ilang mga folding bed, katong ilang mismo mga cookson mitaw, na dindot kay ligid-ligiran. So, ilan ang ipangbalik magdusing. So, but sa ton nga mga residente, hinay-hinay na lugar, no? Pag balik sa normal ni mga panahuna kay nawa na magiging kalayo nga ito makita din sa kinipang area karong mga panahuna. So, daganit nga po nag-ilaka in taon kay ang ilang mismong kinipang balay, nabil pagkasunog. Oo, so, nag-ilaka in taon pero di po sila magpa-interview kay sakit pa raw kayo magkasing ang ilang gibati. Pwede masakitan lagi aning alit pang kayo this Domingo karon. Kanal man Domingo kay maura pagin ng tinglingaw-lingaw na tos tong balay. Mga itong tikat na kanta. O yaruway ta kay Domingo.
1: Banding-banding sa mga
0: ilan. O kaya na magnatuluto tago. O kaya ibang natuluto tago lauya. Ano ba? O, nindot kay paminaw magsi music din ka sa karaan kay nga mga music bitaw. Sa mga karaan kay nga mga awit. As nindot kay na awit. Kaya na mga ilan na.
1: Wala pa investigation mag-first aid?
0: Wala pa man mag-dunsing. Wala tulad pa sa ta kay... Siguro, kumulit siguro pa rin ang mag-dunsing.
1: Okay, bahay ka
0: na tamo. Pa kay murag natapon loob na lang. Kaya tau-tau din eh. Pila kauras na ta nag-coverage.
1: Luma na tulo.
0: Oo, pero kauras na ta nag-coverage. So, kumulit na
1: ta.
0: Pagbalik ka sa luma naman mag-dunsing na may action kaya wala may kalayo. So, kumulit na ta. Pagbalik ka to niya. Para yun kaya punta mag-dunsing. Sige, kumulit na ta diya.
1: Tumay gala no nagpaminaw kamo tangi andugan pa mga higala sa tong coverage kalabot na sab sa sunod ay tabaw dia sa zone 9 kapas kar makanan Carmen ng atong syudad da maminaw kita sa mga pahinom do oras alas 3:08.
2: Time check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.

0: At tamo mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Kapanakit ba ang joints sa imo mga tudlo? Nang hubag o nang bukol ba kini? Basig may gout ka na! Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo ay hinungdan sa gout attack. Pusa, pag-mitisi na! Kini, usa ka alkaline vitamin C nga mapaubos sa uric acid sa imong dugo o manalipod ka nimo patok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa mitisi muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo o mapalig-on sa imong immune system. Kini, mapalit sa BioNature Wellness Center o sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix and D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes sa Market City Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika de Alternativo Video.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
4: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga uno.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
4: Si may diabetes ka na.
5: Mag DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compound
4: nga nagapanubo
5: sa imo blood sugar.
4: DTX 500
5: garantisado.
4: DTX 500
6: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
2: Bugas-bugas sa nawong nga dili maayo? Balik-balik nga skin allergy? Pag blood detox na, mag-DTX 500 na ka. Ang DTX 500, maayo nga pang cleansing sa imong dugo tungod kay puno ni sa antioxidants na adunay labing taas nga ORAC value pang kontra sa epekto sa sun radiation, oxidation, toxins, allergens, o guban pa. Ang DTX 500, maayo sa panit, allergy, o pang kontra sa damage nga ultraviolet rays gikan sa kainit sa adlaw. Ang DTX 500 maayo alang kanimo o sa imong pamilya. Kaysa DTX 500 protektado ka, apil ang imong pinangga. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C
1: para sa matinlong na dugo.
0: DTX 500
1: para sa healthy gatay.
0: DTX 500
1: ang DTX 500
0: ang may mataas ka antioxidant
1: nga amo naman
0: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlong atay,
0: happy kanunay.
1: DTX 500
0: masaligan,
1: epic demo.
0: DTX 500.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusog og nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na autorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
5: It's 3:14 on Magnum Radio.
6: Time check is brought to you by Oro King MSEP Trading Incorporated at 1222 Street, Nazareth, Cagayan de Oro City.

0: tamo bang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Mahigo ba na ang imo dugo?
3: DTX 500.
2: Masamit ka ba na gina allergy?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
3: DTX 500.
2: Masalika DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ago ni magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika. It's 3:15 on Magnum Radio.
6: Time check was brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
7: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinaagi sa pagkuha sa mga toxins sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga ORAC value, usa ka power antioxidant nga mulimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga maoy hinungdan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan, maoy hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likayan ang pagubang sa imong atay. Mag DTX 500 kada adlaw. Ayon na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
9: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
10: Ach!
9: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo!
11: Mighty C! The Mighty Power of C! Mighty C!
5: It's 3:16 on Magnum Radio.
8: Oras atud kaninyo sa DTX 500.
12: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-arrest adult diapers na adunay antibiosis para sa pagligay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa arrest adult diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka mapalit sa nagunang tindahan sa Dakbayan o tibuok nasod.
13: Arrest, alagang panatag with arrest adult diapers.
14: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
15: Ay, wala ko'y sisilyo.
14: Ay, wala ko'y sukli.
16: Wala'y sukli.
17: Ay, dapat nag-GCash Pay Online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
18: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
5: It's 3:17 on Magnum Radio.
6: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
19: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
19: Ikaw pala ang may diabetes.
4: DTX 500.
19: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds.
19: Yan ang gapanupo
4: kag kontrolar
19: sa imo blood sugar.
4: DTX 500.
19: Masalika.
4: Epektibo.
19: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilty sa lawa. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
0: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the Mighty Power of C. Mighty C!
13: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
0: DTX 500.
6: Mabalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sa amarkuso, chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika. Tayo na.

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Tas bang imo blood sugar? Ato na kami diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500! Ato na kini anti-diabetic properties. Samo sa charantine, nagkapo mo buo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, kaparehong epekto sa insulin. DTX 500! Highly recommended sa mga eksperto. Mabalik sa pinakadulong ng butike sa
2: Yulgar. DTX Coffee Mix.
3: Gusto ko na.
2: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko.
3: DTX Coffee Mix.
2: Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: CDOI, our best idol cheese dog ever.
2: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
3: Ito ang idol ko.
4: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
5: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagahatag og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw.
6: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
7: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Grabe na ang kainit sa panahon karon tungod sa taas nga heat index. Aron mapanalipda na imong kaugalingon ug pamilya batok sa peligro, ani ay mga importanteng painumdum nga dapat nato nga buhaton. Mag-hydrate kanunay, mag-inom og dagang tubig, 8 to 10 glasses kada adlaw. Mas maayo nga moinom bisan wa ka giuhaw. Limitahan uli kayan ang pag-inom og kape, soft drinks ug ilimnong makaubo. Kay kini dali ra maka-dehydrate. Limitahan ang pagawas sa balay o mga buluhaton sa gawas gikan sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon. Kana nga mga oras, ang pinakainit nga siga sa adlaw gamit og mga luwag, hamugaway ug gaan o light colored nga mga sanina aron dali makagawas ang kainit sa lawas. Kung kinahanglan gyud nga mugawas, gamit og payong, kalo, sunglasses ug pwede usab nga mugamit og sunblock. Ania ang mga sintomas sa heat illness. Malipong, magluya, maglabad ang ulo ug magsuka, panakit sa kaunuran, mawad-an sa panimuot, ukalit nga pagtaas sa ilanat ug pagpamula sa pamanit. Unsay first aid nga buhaton kung adunay nakasinatig health illness. Ibalhin ang pasyente sa landong ug bugnaw nga lugar. Pabugnawa ang lawas gamit ang ice packs, pamaypay ug tubig ug tawag dayon sa emergency 911. Ania si City Health Officer Dr. Rachel Delia.
10: Kaning kainit karon dili kini siya kaayo budak atong masinati sa una nga bulan mo lang karon kay extremely mas init gyud siya compare sa other years lugar no. Sunod gyud ang mga tabo ug init sa nan kay magsige nang taog sigur kung pagsingot na to manggawa sa ato water apil na ang soul. So mo na nga the more nga manggawas ang soul makakuha na din taog muscle cramps. Muna nga ang suggest din nato is, well, of course, ayaw ko kaayaw pang pa-expose mo na mga ginagin sa ini. Okay na bang mainin pag water, pero hindi ko ipadayon, mas hindi lang yung tubig. Mas maayaw yun na sagulan ng may mga asin. Muna nga ang kanalitan mga orisol or hydrated ka ng solution, mas maayaw. O kuwan ka na makuwan sa init, first yun magdanan ng heat cramps. Sa secondary yun na sa inulang ko, paggawas mas singot. Yung uban sa singot manggod is ang mga salt sa ating lawas. So, sunod na lang mga heat exhaustion ang padayon na yun na. Mas grabe pa inong singot. Then siguro, sakit sa ulo, and then kahapoy, huwag kang malipong. Kung sa kanang heat exhaustion na ka, pero mga kahapoy na yun kaayo, pabugnang kita, no? And then, fluids, hindi mo ba o fluids, kanang medyo mawala. Business, no? Kanang tungod na ang circulation sa atong otok video affected na. Ang sunod na rin, Ana, is heat stroke. Ano na time, hindi na ka mag, hindi na magkamusingot. Tungod kay mag-hydrated na ka. So, kung hindi ka musingot, musamot kataas ang body temperature. And then, ang sunod na Ana, confusion na rin, kuyapin ka na yun. Ingon, Ana, nga, grabo na kay, sintomas sa stroke, ganit sige na siya sa hospital kay emergency, ganit siya, that's a medical emergency.
9: Kini usa ka mainungdanong painumdum dinhi lamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.

0: Hi, galato sa Andawaton. Karong pagbalik at tumakaw ba na diha sa sunog sa Zone 9 na Kapas Carmen ng atong syudad. Bagno man, G?
1: Tulpod na sila. Kay, sa ato tropa, wala mo po yung nasamdan. Ang mga civilian lang yun niya, imbis nagtabang na palangit. Sabdan lang
2: sila.
1: Mix git sila, sir. Na ay concrete, tapos light materials git.
2: Pero katabang yun, sir, na tapoy sa balay na i-concrete. Kay,
1: pili kita sulog. Ang importante natin, alam kung saan magpatay sa sulog. So far, sir, sa akong pagkuhan diri, first time man ako ni diri, eh, bago mo kong investigator sa Carmen.
3: Pero,
1: diri, sir, ang among tropa na lang lakaw, what contact convention center, eh, nakita mo ko nila at akong aso, diri, otong diri so sila na-respondi. Otong, kuhan, ulat na, gradyo, diri so na, kuhan, respondi na. Kanigid, mo gining chance nga i-grab yun sa katawan nga fire safety is our concern. Tanan, walang maski gamay nga kaalam bahin sa sulog, sa ang paglikay, sulog yun ato sa atong kasing-kasing o una-una. Labi na karoon nga init nigid ng panahon, murag hago yun ato may electric fan, aircon, walang mabutang, posible yun, ma-overload atong panimalay. Okay, daga na mga appliances gamiton. Pero sa panpod lagi, maintenance na lang yun sa itong mga appliances. Kung dili gamiton, unplug. Kung na ay problema nga, ga-fluctuate ng panimalay, tutukan na daan kaysa mahiga, mahitabo na ang dili angay, mahitabo. Wala. Ang uban na yung panimalay, sir, pero kaling nag-originate na kuhan balay, wala. Wala. Importante ka, pun.
2: Uban balay na nailangan. Nagamit pa nila, sir?
1: Nakita po nila yung nagamit, pero malagi nga. Maski, nga na, na may alternative, bakit relate ah? Tinabang ah, katawan, wala nang importante.
4: Sir, pala yung toy damage, sir, kaya pala yung sir?
1: Alarm nga, gireta kay toy alarm. Kay tungod kay materials, layo po.
4: Sir, pala yung toy damage, pala yung balik?
1: Estimated damage naman, sir, based sa structure, gini siya, 500,000.
4: Sina kabalay, sir?
1: Sa kwanza, napulo.
4: Napulo ang totally?
1: Totally, walo. Then, dua ang partially.
4: Sir, sa kalisod kayo, magkita na itong area, lisod yun sudlod sa itong bombero?
1: Lisod yun, sir. Labi na kaling itong mga partial karoon, nagko na. Unta, pero ang importansya kaya po na mga gagmay, mas makalusot-lusot yun. Ayun, importante po, tinabanga. Kala lang yun, tinabanga sa tropa, kabumburuhan, o dili, sa itong komunidad.
4: Sir, pagwala lang namo yung Fire Olympic, ito'y gayon, unsa kadako kahit itong atabang, prior pag yun, di pag yun, tumiring adlaw pag yun mo nagpahigayon, tapos kayo nanay sunog, unsa kadako kahit itong atabang, sir, ang Fire Olympic sa inyo?
1: Wala, sir, i-encourage kina mo, halos talan yun sa barangay, o ka mga kwan yun, community nga, ma-involve ta sa mga inganiya sa liukan, kay para mapulis sa tuwa, dili mo na sa to, kaugalingon lang. I-encourage yun sa council nga, punta, tanan barangay mo participate kay kadaugon magya na sila at least nag-participate ang kaalam man po mubalik man po na sila. Ako si FO3 Kevin Carl Valios, investigator sa Carmen Fire Station.
5: Saan pinakaduol na ang gulo sa electrical?
1: Dili pa lamang na makonclude karon, sir. At ipilam ko na mong itutukan karon pero mabot kami alam.
4: Sir, balik ko na ito ang pangalan at tatagya sa kwan, sir, sa panimalay ka na dito rin sumigar sa sunog. Ilaan
1: ni Sir Arnolfo Cabaldi, sir.
4: Cabaldi?
1: Yes, sir.
2: Arnolfo, sir, Arnolfo?
1: Yes, sir.
4: Arnolfo. Okay, ang magunting. So, Kevin Carl Valihos, magunting, no, imbisig ito sa Carmen Fire Station. So, mauto ang kanibang kitimukan lugar, ang magunting, kanibang estimated damage. Mabot sa magunting sa kanibang 500,000 more or less. Structural, eh, napulo ka balay, magunting, no? Walo ang total, eh. Doon ang partially magdunsing sa malapar sa atong tiligyanan sa Bureau of Protection. So at least karoon magdunsing, wala yung aking kabalakan dito sa area, dahil nawa naman sa kalayo nga dako magdunsing. Fire out naman, gaya naghatag na o karibang ilang mismo nga damage ang tiligyanan sa Bureau of Protection dito mismo sa nasangkit lugar nga area. So,
0: Madam Persid.
4: So, go ahead.
0: Kaning Arnolfo Cabalde, allegedly dito nagsumikad ang katong kalayo.
4: Mohingan, sir. Arnolfo Cabalde dito, ba? So, mawag yung magising. Kabaldi.
0: Okay, salamat.
4: So, mawag yung sa atong tinigyan sa fire. dito gid nagsugod ang kiribang kalayo magdunsing sa office. Muna, tatanan magdunsing, no? Atong kiribang paghulagway o paghatag sa informasyon, nahatag na ang tanang detalye, Bureau of Protection. So, kauban na itong kauban na ito, Magnum Fit Village, Magnum Angie Alzado. Sa itong mga kauban, sila Magnum Kia, Magnum Jude Luna, Magnum Presid Blanca, yung kauban. So, Magnum Radio.
0: Salamat, Magnum Hunter 14, First Seed Blanca. Muto maigala no ito, sang balikon ka no, taliwala pa bago na ito na hinabi ang ito ang investigator gikan sa Carmen Fire Station, na pulo kabalay ang gilamoy sa kalayo, tunga sa million pesos, ang dami sa lisgutan nga sunog mga higala. So dalon sa Carmen National High School, ang naisgutan mga biktima sa sunog, isip, ilang evacuation center, dito sila sa roof deck. Design manit siya mga higala no, labi na doon yung mga kalamidad, muni mga higala, doon dito ipahimutang naisgutan po ng mga biktima sa naisgutan nga sunog. So, andam po ang konseyo sa Barangay Carmen sa paghatag na labi na sila mga panginahanglan, mga relief goods, andam na aron sa paghatag sa naisgutang panginahanglan nga to sa mga biktima sa sunog o napadayon ang paglista sa mga biktima ni ini alang sab sa ipahigalong validation sa bagikan sa tuang CSWD nga usa sa mga proseso labi na sa paghatag o ayuda nga to sa mga biktima sa sunog. Kini si Magnum Hunter 16, Chingindirina Enriquez sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio. Oras, alas 3.32.
3: Oras, hatod kaninyo sa DTX 500. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
6: Ating musika.
7: Pinoy, the best ka.
6: Sariling ating.
7: Dito lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka!

0: Variétés. Get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban si Magnum Showbiz Queen Kia Abellanosa ug si Magnum Showbiz Princess Jane Luna. Yahoo! Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio. Iksoon pagpakabana. Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio. Grabe na ang kainit sa panahon karon tungod sa taas nga heat index. Aron mapanalipda na imong kaugalingon ug pamilya batok sa peligro, ani ay mga importanteng painumdum nga dapat nato nga buhaton. Mag-hydrate kanunay, mag-inom og dagang tubig, 8 to 10 glasses kada adlaw. Mas maayo nga mo inom bisan wa ka giuhaw. Limitahan uli kayan ang pag-inom og kape, soft drinks ug ilimnong makaubo. Kay kini dali ra maka-dehydrate. Limitahan ang pagawas sa balay o mga buluhaton sa gawas gikan sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon. Kana nga mga oras, ang pinakainit nga siga sa adlaw gamit og mga luag, hamugaway ug gaan o light colored nga mga sanina aron dali makagawas ang kainit sa lawas. Kung kinahanglan gyud nga mugawas, gamit og payong, kalo, sunglasses ug pwede usab nga mugamit og sunblock. Ania ang mga sintomas sa heat illness. Malipong, magluya, maglabad ang ulo ug magsuka, panakit sa kaunuran, mawad-an sa panimuot ug kalit nga pagtaas sa ilanat ug pagpamula sa pamanit. Unsay first aid nga buhaton kung adunay nakasinatig health illness? Ibalhin ang pasyente sa landong ug bugnaw nga lugar. Pabugnawa ang lawas gamit ang ice packs, pamaypay ug tubig ug tawag dayon sa emergency 911. Ania si City Health Officer Dr. Rachel Delia.
1: Kaning kainit karon dili gyud siya kaayo, budak atong makinati sa una nga bulan mo nga lang karon kay extremely mas init gyud siya compared sa other years lugar, no? Sunod gyud ang mga tabo ug init kay sanan kay magsige nang taog sinod. Kung pagsinod na to manggawa sa ato water apil na ang soul. So mo na nga the more nga manggawas ang soul makakuha na din taog muscle cramps. Muna nga ang suggest din nato is, well, of course, ayaw ka ayaw pang pa-expose, no? Kana mga ginagib sa ini. Okay na bang mainin pag water, pero hindi ko ipadayo, masimulan yung tubig. Mas maayaw yun na tagulan gamay o mga asin. Muna nga ang kanaitan ng mga orisol o hydrating ka ng solution, mas maayaw. O kuan ka ng makuan sa init, first yun magdana ng heat cramps. Sa secondary yun na sa inyong lang paggawas mas singot, yung uban sa singot manggod is ang mga salt sa ating lawas. So sunod nga na mga heat exhaustion ang padayon ng gitna. Mas grabe pa inong singot. Then siguro, sakit sa ulo, and then kapoy, mong pagmalipong. Kung sa kanang heat exhaustion na ka, kanang mong kapoy na yung kaayo, pabugnang kita, no? And then, yung reach, maginom doon ka o fluids, kanang medyo mawala. Business, no? Kanang tungod ana ang circulation sa atong otot, medyo affected na. Ang sunod na rin, ana, is heat stroke. Ano na time, hindi na ka hindi na magkamusingot. Tungod kay mag-hydrated na ka. So, kung hindi ka musingot, musamot kataas ang body temperature. And then, ang sunod na ana, confusion na rin, kuyapin ka na yun. Ingat ana, nga, grabo na kay sintomas is to, dalit sila ka sa hospital kay emergency, ginusya, that's a medical emergency.
0: Kini usa ka may nungdanong painumdum dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500. Magnum Weekend FRC.
2: Folk, rock, and country.
0: On your news and music station, Magnum Radio 99.9.

0: po mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: DTX 500, ang labing maayong proteksyon para sa imuhang mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidney, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangontra sa diabetes. Para mukunhod ang imong blood sugar, mag DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inupadal sa exercise, bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
4: Grabe na ang kainit sa panahon karon tungod sa taas nga heat index. Aron mapanalipda na imong kaugalingon o pamilya batok sa peligro, ani ay mga importanteng painumdum nga dapat nato nga buhaton. Mag-hydrate kanunay, mag-inom og dagang tubig, 8 to 10 glasses kada adlaw. Mas maayo nga moinom bisan wa ka giuhaw. Limitahan uli kayan ang pag-inom og kape, soft drinks ug ilimnong makaubo. Kay kini, dali ra, maka-dehydrate. Limitahan ang paggawas sa balay o mga buluhaton sa gawas. Gikan sa alas 9 sa buntag, hangtod sa alas 4 sa hapon. Kanang mga oras, ang pinakainit nga siga sa adlaw, gamit og mga luwag, hamugaway o gaan o light-colored nga mga sanina, aron dali makagawas ang kainit sa lawas. Kung kinahanglan yun nga mugawas, gamit og payong, kalo, sunglasses, ug pwede usab nga mugamit og sunblock. Ania ang mga sintomas sa heat illness. Malipong, magluya, maglabad ang ulo ug magsuka, panakit sa kaunuran, mawad-an sa panimuot ug kalit nga pagtaas sa ilanat ug pagpamula sa pamanit. Unsay first aid nga buhaton kung adunay nakasinatig health illness? Ibalhin ang pasyente sa landong ug bugnaw nga lugar. Papugnawa ang lawas gamit ang ice packs, pamaypay ug tubig ug tawag dayon sa emergency 911. Ania si City Health Officer Dr. Rachel Delia.
5: Kaning kainit karon dili po mo siya kaayo bulat atong masinati sa una ng bulat mo lang karon kay extremely mas tinit din siya compared sa other years lugar, no? Sunod din dahil mo itabo kung init ko isa na kay magsige ng taong sinod kung pagsinod na ito manggawa sa ato water apin na ang soul so mo na nga the more na manggawa sa ang soul magkakuha na din taong muscle cramps. Muna nga, ang suggest din nato is, well, of course, ayaw din ka ayaw pang pa-expose mo no? Ng mga ginagib sa ini. Okay naman, mainit ang water, pero hindi ko ipadayon, mas hindi lang yung tubig. Mas maayaw din na tagulan ng may mga asin. Muna nga, ang kanalita ng mga orisol or hydrating ka ng solution, mas maayaw. O kuan ka ng makuha sa init, first din magda ng heat cramps. Sa secondary din na sa inulang po, paggawas mas singot. Yung uban sa singot, manggod is ang mga salt sa ating gawas. So, sunod na lang mga heat exhaustion ang padayon na yun na. Mas grabe pa inong singot. Then, siguro, sakit sa ulo. And then, kapoy, mong pagmalipong. Kung sa kanang heat exhaustion na ka, pero mong kapoy na yun kaayo, pabugnang kita, no? And then, fluids, hindi mong ka o fluids, kanang hindi mawala. Dizziness, no? Kanang tungod anya ang circulation sa atong otok video affected na. Ang sunod na rin, Ana, is heat stroke. Ano na time, hindi na ka mag, hindi na magkamusingot. Tungod kay mag-hydrated na ka. So, kung hindi ka musingot, musta mo kataas ang body temperature. And then, ang sunod na Ana, confusion na rin, kuyapin ka na yun. Ingon, Ana, nga, grabo na kay sintomas sa stroke, balik sige lang sa hospital kay emergency, ginusagad sa medical emergency.
3: Kini usa ka mainungdanong painumdum dinhi lamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
6: Kini ang pipila ka mga praktikal og simple nga pamaagi sa pagdaginot sa kuryente. sa imong gigamit nga mga suga, gamita ang LED bulbs. Ug kung walay tawo ang mga kwarto o kahasala, palunga dayon kini. Ug gamita usab ang natural nga kahayag sa adlaw. Sa aircon, ayaw pasubrahi ang kabugnaw. Iset lamang kini sa 23 hangtod 25 degrees Celsius. Sirad-i ang mga pultahan ug bintana aron dili mugawas ang kabugnaw. Ug limpyuhi kanunay ang filter. Sa refrigerator, ayaw pagsigig abli sa ref kay mugawas ang kabugnaw niini. Siguruha nga hugot ang pultahan ug ayaw ibutang ang init nga mga pagkaon sa sulod. Hinumdumi, palunga ug i-unplug ang mga appliances kung dili na gamiton. Pinaagi niining mga simpleng butang nga atong himuon, makadaginot kita sa kuryente ug muubos usab ang atong balayronon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Moresco 1.
7: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
8: Magnum Showbiz Delights.

0: mga friends, no, mayo nga hapon na laing nga edisyon na sa kinisa to nga tulumanon karong hapon na nga Showbiz Delights. Kung nga diin makauban gyapon ninyo si Magdumag Kia Abilenosa, gwa si
1: Magdum Jane Luna.
0: So karong nga Domingo ha, Magduma friends, lain na sad nga mga showbiz chismis ug mga chika to nga hisgutan karon, labi na kaya dagan-dagan na gid pod nga nahitabo karong nga mga sibisag karong nga semanaha lang kaning nga kinahanglan pod ato nga hisgutan, labi na sa mga Magduma friends nga nalang karon sila mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga naga-relax ug naga kaning nga nakig-bonding sila nga pamilya, labi na karon kay adlaw nga Domingo, tigpahulay pod sa ato nga pipila ka mga kaigsoonan karon tungod kay walay trabaho, walay klase, o ga, maraglayin po kayo ilaglag karong mga panahon ng Magduma Jane, kay grabe, kainit ang panahon.
1: Yes, Magduma Aki, ano, mabati, good na to, aga kataas na sa itong heat index. Ganina-ganino, atong sigut kay, murag makatigom na og balde.
0: Pwede siya yung bucket relay.
1: Pwede siya yung bucket relay, ganina sa sunog. So, amping-amping tano, kay init ang panahon, init ang ulo sa mga tao, init po, danga to nga palibot, pasabot ana, so prone ta sa sunog.
0: So before ito sugda na nga to nga pagay, mga isgutanan karong adawa, manibaya sa kita sa to nga mga, so hindi pa minaw, labi na sa 80 ka mga barangay din sa syudada kung nga diin nakip na niin ito nga mga pa, ito po nga pagpanimbaya usab sa itong mga vendors, diha sa Maya Kugon Market, sa Carmen Publica Market, diha sa Maya Bulwa, sa Maya Puerto, o ga dira sa Maya Agora area, labi na kani mga telepapa nga mga gagmay magdumad chain, diha sa Maya Kanituan, o ga diha sa Maya Kugman, labi na kay kana diha po sila, bisan tuon nga gagmay lang na sila is maraga mapantayan na to makapaminaw tanga kusog gihapon kayo ilahang pag ilang mga radyo ug maglanog-lanog gid ta wala gyud puas po na ilang pagpaminaw sa ato gikan sa buntag hantod na gina sa pagkabuntag sunod pagkaugmang adlaw Magduma Jane.
1: Tinuog yun na Magduma Kia. No, gato pong i-greet itong mga nagsaulog o ka-fiesta karon, no? Viva Senior San Roque sa Barangay fiesta. Lapasan o Barangay Patag.
0: Barangay Patag. Oh, happy fiesta daw sa ito, Magdum Jane.
1: Inyo raman.
0: Apo na kayo, nagbalay may bisigan kagahapon.
1: Gaghapon, pero balik raman, di ba?
0: Mga ugma.
1: Happy fiesta, gyapon. Wala mag-gyapon. Balik bayan, mag-gyapon mo.
0: Oo, oh, pero sige lang.
1: Kapitan, no? Magdum Kia.
0: At least karoon, kinakapanigab na punta.
1: Tinood yun. Thank you, kang Daddy Roroy.
0: Kasi Senior San Royke.
1: Oo. Si oh, siya na ni Puli. Yan ang birthday.
0: Oo. So, aside na, no, ito po nga pagpunimbaya asab sa itong mga kapulisan, sa mga kabumbiruhan, yung labi na Magduma Jane, magulang giyon nga nahuman ang dakong sunog na hitabo diha sa may makanhan. So, laing nga mga balay na po ang mga naug daw. Pero ayun na lamang, kaya paspas po nga kanina nakaabot itong mga bombero. Dili lang po sila, uga, kanina itong mga fire volunteer po Magduma Jane.
1: Si Fag na to, nga baguhay lang ni Salmot sa Fire Olympics. So, congratulations sa inyo hano tungod kay inyo yung gipamatud-an nga bisan pa man nga dili Fire Olympics no inyo hagang gipakita ang inyo hang kaiso inyong ka-abtik inyong abilidad labi na panahon sa sunog.
0: Oo, so kung mas mayigit po din na ginagin sila kay Balong Magduma Jane kay para yun kanipitong magduway maabot ang mga bombero at least sila na napod sila maraga first responder gid po sila aning nga mga sunog.
1: Kaya naaman silang tugaran Magduma Kia kayong kitaan na wala na tarantara gid ha? Ansay dalon? Anong dalahin?
0: So sa to nga mga RTA karon nga nasa kadalanan sa to mga barangay tanod mayo nga hapon diha kanyang tanan sa to mga drivers sa to mga taxi driver jeepney driver ug sa tanan gid pod nga mga driver karon nga kaninga nagakugi naning kamot gihapon bisan tuod nga adlaw Domingo naning kay sikay gihapon para sila nga pamilya para po sila nga mga panginahanglan pod sa matag adlaw labi na katong dunay mga estudyante dunay mga daghan nga mga gibuhi gid pod nga mga anak. So saludo gihapon mi sa inyo kay tali wala pa man sa kainit sa panahon nagpadayon gihapon mo sa inyo nga pagserbisyo kay kung wala man mo dili pod makaabot inyong mga pasahero sa ilang tagsa-tagsa ka mga padulngan. So karon Magduma Jane no bayawagit pod ni ka mga hisgutanan ato ang gipang atong giandam para sa tuang mga Magnum friends.
1: Oh, daghan kani Magnum Kia no gikan sa atong mga headlines ug sa atong blind item.
0: So karon Magduma Jane kay ato nga mga hisgutan ato nga pinakauna nga hisgutan mo kini nga Gikaingon nga si actress Iza Calzado maripayong nadawat ang high school diploma human sa 27 ka mga katuigan.
1: Wow, congratulations. Dili pa wala yan kana. Ang importante anak kay nakuha nimo imong gipangandoy.
0: Wala mi ba 27 years or 3 years old pa lugar.
1: Grabe, sana po Tania. Wala pa ko ana.
0: Madagidayon. So, sunod si actress Maris Racal, spotted kuyog ang gituuhan nga bagong hinigugma.
1: Na mo lagi na. Na magid na mo paingon gito sa mga bagong love life. If ever failure yeah, ang katandaan nga love life. So, kang Maris, stay in love.
0: Stay in love. Pinyam kanya baka marag diligid niya ginatago kay maraga dayag kaayo ko mapanaw.
1: Dayagid siya bisan sa una katong sila pa ni Rico Blanco. Wala siya nagmatter sa edad kay.
0: Yes.
1: Susunod niya no nga i-love ganiya in
0: ita
1: public.
0: Nga, mahal ko ang boyfriend ko.
1: Ito ang boyfriend ko. Ana, lagar na. Ito ang trend.
0: Ito ang boyfriend ko. So, sunod na kampo ni kanhi Ilocos Sur Governor Chavez Simson. May klaro nga ongoing paghihapon ang pagkinegosasyon aron mapalit ang Miss Universe organization.
1: Ay, wow.
0: Grabe, dili na yun nga kaning franchise lang. Kaya itong yung pinaka-mother-mother ng Miss Universe ilang akwaon yun magnumadjin.
1: Grabe, no? Okay. Mapalit na yun ang Miss Universe karon niya. Afford mo na ipod doon.
0: Afford kayo niya.
1: Afford mo magiday niya. Go lang.
0: So, panawagan kang Governor Chavez, pwede mo mapalit pod.
1: Oy. Sinangita ka diyag, anak nga babae na siya.
0: Sige na kaya dugang katabang.
1: Okay. Si magataka sa atong blind item. Usa ka sikat nga celebrity. Ug yan dugay nga ka-close. Ang kalit nga nawala matud pa kung nawala na nag-follow sa gusag usa sa social media. Murag kita. Kita ba ni?
0: Dali siguro eh.
1: Kita ba ni?
0: Yeah. So, ito na nga may balantanan sa itong pagbalik sa itong showbiz sa itong turumanon nga Magnum Showbiz Delights. Oras, alas sa 4:21 na sa hapon.
2: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Mari, ngano na ginuktok man ka?
3: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
2: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kompleto sila sa tanan.
3: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
2: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
4: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
5: Kung ganap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniyan na ang iBerry.
6: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan unpa ko, taas ang grado sa akong mata.
7: Bili, di ko katlaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw ya bi maigmata sa buntan.
8: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
9: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
10: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang akong kinasingkasing nga panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdalakan natong tanan og panaghiusa, kalipay ug kalinaw. Gikan sa tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.
11: Get ready for an all-out shopping experience and score big deals of up to 70% off at SM City CDO Uptown's 3-day sale happening on August 14, 15, and 16. Enjoy extended shopping from 10 a.m. to 10 p.m. Plus, enjoy extra 10% off on Smack exclusives all weekend and get a chance to win a brand new Suzuki Bronx GLX 80 Hybrid in the e-raffle. Go all-out shopping and score big on great deals. Type fair trade permit number FTEB 26236 series of 2026.
12: Magnum Showbiz Delights.
13: So, balik ta mga higala, no? So, sa ato nga ito naman, no? Nga.
12: Magnum Showbiz Delights.
13: Susugdan na nato karon na hapon na Magnum Jane na ito nga mga hisgutanan. Kung nga din, ito nga sugdan sa kaninga gitawag nga Isa Calzado. Maripayong nadawat ang high school diploma human sa 27 ka mga tuig. Kaya dakong garbo matod pa alang nga kang actress Isa Calzado man hingpit ani nga nadawat ang iyang high school diploma nga wala niya makuha sulod sa 27 ka tuig Magnum Jane.
14: Makaproud kay magdumaki ano tungod kay sa iyang pagtapos sa Miriam College High School class sa 2026 naghatag siyang graduation speech ang actress. Gisaysay ni Isa ang kasutian ni ini nga iyang gitawag og Grow for Philosophy. Ay ano ni?
13: Oo. Kaya matod din ni Isa Magnum Jane nga sa panahon nga siya usa pa ka estudyante sa high school, usa siya sa kaninga tabian o dali ira kayo nga ma-distract amara mag-ako.
14: Di ba ko magsaba ang ako ni.
13: Kaya gidugang pa niya nga galisod kinipagsabot sa iyang mga lesson labi na sa subject nga ay algebra, classmate yan eh.
14: Ang arang-arang po gamay, Ana.
13: Na, di yun. Ako, di yun.
14: Arang-arang gamay.
13: Huwag yung bisag arang-arang yun. Kaya di nakakuha, matutpakili siya grado nga, pamilya Magdama Jane, grado nga 67,
14: ay.
13: 69,
14: 67 o 69 ha, nag-uman yun.
13: Hangtod, 70. So, load sa tulo ka mga quarter sa iyang second year sa iyang high school.
14: Pero glahi naman karon ang grading system, di ba magdumkiya?
13: Dili ko sure kay.
14: Ayo, wala namang gudaan ni ang field. No? Pero amurag sa katong katapusan na ako, ang pasar mang good kay 74 man ata.
13: Ah, 74 na?
14: Oo, 74.
13: Oh,
14: sa akong time. Tubuhi pa sila pula po.
13: 75. Pero ako nakakuha, biyaga po ganyan yung mga grado sa una magnum gene kay kanilaging, basta lagi math, basta yung mga numbers. Kung talaga yung kaya na ako na, di yun siya musulun sa una-una, amot na lang.
14: O naman yung mga hina sa numbers, pero okay sila pag-abot sa language, na pag-abot sa ano, linguistic. So, ganino, usa sa mga dili malimtan matod pa ni Isa, ang mga teacher nga sa algebra teacher niya nga si Mrs. idnako. Mm-hmm. Wako na sayop, no? Idnako. Tungod kay giingnan siya ni ini nga kinanglan siya 94 nga grado. Uy, sa fourth quarter aron nga makapasar. Kini grabe gyud ni nga pressure magdumakiya kay naglisod na gali siya sa 67.
13: Gikan sa 67, 69, 70. If dapat mo ambak sa 94.
14: Na, grabe naman yung challenge po doy.
13: So, tungod ni ini, nahimo siya nga mas porsigido nga magbago o gisugdan pinaagi sa tulo ka mga pamaagi. O saka na nga mga pamaagi magduma, Jane?
14: Nagbungagid no, ang paningkamot ni Isa. Tugod po lagi. Be, ato ang tanawon be. Tugod kay... Tugod po si ihapong paningkamot. Paningkamot, tugod ay ang kwan ani-ani no. Secret ingredient. Uman kini ko grado nga 92 og tungod kay nakita si yung teacher nanining kamot kini nga makapasar gidugagan niya kini og 2 points. Ay, grabe. Kini nga mga teacher mo dapat yung mga ipang shout out. Deserve video kay shout out tugod kay mga ano mo concern mo o concern gin mo sa inyong hapong students. Aron pud mahimpit gyud nga makaangkon matud pa og grado nga 94. Kay 94 bitong gikota sa iya kay kung tanaw nito si 67 og 69.
13: Ayo. Gyod.
14: Layo kayo siya.
13: Layo kayo.
14: Siguro si 70 is may inat pa siya. Uh-oh. Pero kaning 67 og 69, murag questionable na kayo kung inaton pag inato di siya.
13: Okay.
14: Hindi siya madag floor wax.
13: Kay kaning row 4 philosophy niya Magnuma Jane, ang iyang gibuha, tulo ka mga butang, kani ang pagkuha og tutor, o nga pirmi nga pagsulod sa klase, o kaning og pag paminaw gyud kay para gyud nga kuan bitaw mag musulod gyud siya kuno taliwala pa man nga di siya balag di kay siya kasabot basta ko paningkamutan ng niya at least nagabunga pod ang iyaha po nga nahimo nga kaning pagpaningkamot og nakakuha gyud din taon siya og grado nga 94.
14: Plus yung kayo ni mga maka-afford tutor no kay kita sa una kay dikit lang ito sa tong friends. Dikit lang ito sa friends na to ang kuan. Pwede mag-substitute or...
13: Oh, hilakan na ito atong mama kay gatapad magbunal.
14: So, pero sa una na may remedial. Oh, kaagi ka na.
13: Na.
14: Ma-feel gini mo no ang remedial good kay. Dito ni mo matuluan magid po noon ka. Yeah. Tipik po siya ang graduation na speech magdumaki yan no. Mawa ang pagpasabot ni Inis yung Row 1 na philosophy kung diin nagpasabot nga ang pag-isbog sa front row o sa kadesisyon o responsibilidad.
13: Mm-hmm. Kaya kini sama sa pagpalangga sa kaugalingon o pagpili nga mas may mong productive sa mataga stage sa atong kinabuhi magdumchain.
14: Tungod sa mga problema po magdumkiya na ato bang sa actress human nga nakasulod kini sa showbiz kay kaya ka stressful may mong artista.
13: Tulod lang. Tulod lang.
14: Okay, artista. Pacha. Wala mo sa ka-level gina mo si isa. No, kayong big. Stressful yung kayo. Char lang. Char lang. Kay wala na siya makahiga yun nung pagpasok siyang graduation. Kaniyad to, nga gikasubo sa actress. Tukod kay busy naman siya siyang showbiz career. Kay kung buyan mo, guling mo yung career magdungkiya. Mm-hmm. Pagbalik ni mo, huyo na din ka.
13: Maugani.
14: Dili mo ma-maintain bitaw. Mm-hmm. So, usik siya sa imong effort. Sa imong gisugdan. Pero nang uban, dili gisa makapag-eskwela.
13: Kana maka-eskwela, manggali bitaw sila. Pero kana bitaw, mag-mulaylaw sa sila sa showbiz. Siguro bitaw, mag-gili nila pwede madungan sa ilang career. Nga kanin bitaw full-time, mag kanin pag-eskwela.
14: Tinuod yun na. Unya human po sa 27 ka tuig, labi taas po kayo maging
13: taas
14: kiyan,
13: ka ni kayo.
14: No? Nag sa iha po nga pagpaabot, di lagi ba katuo si isa bisa kikita ng basa. Dili po ta katuo. Same sis, same. Nga hingpit na ni ini nga no angkon iyang diploma. Ug natagan og kahigayunan nga masaysay ang iyang personal nga experience of life og life lessons po niya sa mga inani nga po ng mga summer girls sa pag-graduar po niya no sa high school.
13: Mm-mm. So, aside na na, kanilig din ba pag-graduation, kanilig na tayo mga pinan nga event, gipangandaman din niya Magnum Jane. Kaya, pagdawat niya siya nga diplomas, nakasuot siya og sa ka-powder blue long gown, nga giyardunuhan og ang mga crystal details isip pagbawi siya nga kaugalingon, nga wala maka-experience nga mapangandaman ng mga importanteng chapters siya ang kinabuhi tungod sa kapitos kaniadto.
14: May gani kaya wala siya nag-inana o nag-darna.
13: Nag-amihan.
14: Nag-amihan, baka siya kalit na ito. Kaya
13: siya yung OG ang amihan.
14: Siya yung OG biyaon niya. Di na biyagin siya mas nailhan biya nga as amihan gyud.
13: Yeah.
14: So at least wala siya rito nag wala siya rito nagpakita kung sino talaga siya.
13: Wala niya ipakita ihang kapangyarihan ng hangin, ng brilyante ng hangin.
14: Pero maka-proud kayo na as a woman bitaw nga nakabawi siya ng self kay bago na pagdiya siya nagka-baby.
13: Oo.
14: So murag achievement na gyud sa iyang wala po ni himong hindrance po ng iyang pag-baby o iyang pong career para iyang ma-achieve ang iyang pong bandoy sa kinabuhi. Mm-hmm.
13: So, congrats ka nga, Mama Actry. Actress Iza Calzado.
14: Congratulations. Kay,
13: kay, din, kita po, no? Bisan pagka na ganing mga certificate lang, ka nang, like, gihaguan na magpapila ka nais nga pag-join ng seminar o gay nana, at least ka na, manipay po ka nga, kaning nakadawat gid po ka o nakatapos gid po ka, ani nga, mao nga, kuan, pasidongog. So, kung, so to nga pagkabalik ko niya, Magdama J, no? Laing na po yung mga hisgutanan na to ang hisgutan. Labi na, kaning musunod ka, at atangin ninyo kani nga gingon nga si actress Marisa Cal spotted kuyog ang gituuhan nga bag-o nga hinigugma. So oras alas 4:33 na sa hapon.
15: This time check was brought to you by EO Executive Optical for state-of-the-art facilities, expert eye care and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
16: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
17: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
18: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
19: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
20: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga adunay hangin ang imong tiyan? Basig adunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500 adunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa desugar-sugared cane. Napamatudaan sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot o miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa! Mag DTX 500 na! Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
21: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
22: Mighty C, napamatunan sa mga eksperto na adunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanang mga allergies, pinaagi sa pagpamubos ng level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C!
23: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
24: Discover the beauty of playing brightly with New Star. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
25: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na! Let's go!
1: Go with the flow! With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently go with the flow! Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
2: Charmy! Charmy, breathable panty liner for every wear confidence.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Pinakabaratong nga data
6: sa Shopee.
7: Naapay 10% off para sa tanan.
5: Bagong user,
8: terms and conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
0: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na! Magnum Showbiz Delights!
9: So, balik ta mga Magnum friends, no? Kalabot sa itong duga nga hisgutanan sa karoon sa itong turmanon nga. So, dili sa balik sa ito ang Magnum Showbiz Delights po na Magnum friends. Kung rin,
0: Magnum Showbiz Delights.
9: Ato nga hisgutan karon nga kini nga si actress Maris Recal spotted a kuyog ang gituuhan nga bag-o nga hinigugma.
10: Gikan matud pa ang actress sa Tawi-Tawi sa shooting ni ini sa Incognito 2. Kuyog sa ni Daniel Padilla o ga Kayla Estrada ayon na Vernelacion o Carlo Aquino. Daghan din siya kauban ato nga tayo magdakiya pero na kitan gyud no nga nag something si ang kauban.
9: Muna iyang kuan karon Magnum Jane. Oh. Kana makita sa to nga Magnum live karon.
10: Ay, foreigner.
9: Foreigner. Kaya sorry na buhi ang pagatuo sa mga netizen nga dunay nilay nga hinigugba ang actress nga si Maris human na nga makita nga gikuha kini sa usa ka nan showbiz nga lalaki sa airport tuiging gikan sa ilahang shooting sa Tawi-Tawi.
10: Okay, ni duol man to si Maris para gaksun tong
9: yes.
10: Foreigner si Mr.
9: Jando. Showbiz.
10: Jando.
9: So, so makita nga wala gitago sa actress kung kinsa ang kuyog ni ini tungod kay nagpa-picture pa kini sa mga tao sa palibot sa airport nga nakakita kaniya Magnum Chain.
10: Inapay driver daw no nga ni kuha pud si hapong gamit pasulod sa hapong gisakyan.
9: Wow. Rich.
10: Oy.
9: Very rich, very expensive.
10: Sinche tegan cha na mga yes. Like item na on financial business. Boyfi.
9: Kaya tungod sa nakita ang gesture o lihok sa duha sa kadaghan po ni mga netizen, ang nga niingon nga, klaro, o halata matudpa nga, sila doon ay espesyal nga relasyon, niining ilang gitawag nga si non-showbiz guy.
10: Mm-hmm. Pero sa nakakita, gidescribe doon nila magdumaki, ano, mm-hmm. kung sabay, lagway ani niya. Ngayon dito po sa ito, nakuha po nga mga source, sources. Siya ay kulot,
9: oy.
10: Mataas, nakasuot ng dark shades.
9: Ay.
10: Murag imuhaman yung mga type ni Magnum Kia. Naka long sleeve shirt o pantalon. pero kulot.
9: Dili, straight na doon siya sa
10: eyes. Taason.
9: Sakto lang. Taso garbo.
10: Naka dark shades.
9: Okay na.
10: Permente.
9: So, una ni ini, nakita nang nagkuyog ang duha niya itong minabay nga bulan sa Hulyo kung nga din nakita sila sa Osaka waiting area. Kung nga din makita si Maris nga naglantaw sa non-showbiz guy nga nagngisi, huwag alain picture usabang may katag kung di nakita nga nagasakay ang duha og bus, so bit-bit niya ang gamit sa aktres.
10: Pero Magnum Kia, dili sa tamo judge diretso, kaya wala pang may confirmation.
9: Yes.
10: Kinsa magunta para mag-judge.
9: Marami tawag, kaya naman tawag ang kuhan ang motto ni Maris karon kay let's be happy in private but not in secret.
10: Private pa dito, nga nagkaroon mo nakakita.
9: Kaning, I mean, wala pa yung confirmation. Ano bitaw?
10: Mabisan ako, ganahan ko ng low-key. Dili lang doon ako mahapakan o helmet mo sa akong pagka-low-key. Okay.
9: Simba ko,
10: oy! Okay, Lana, oy!
9: Ay, ginawa ko.
10: Simba ko, oy!
9: Nasa di ka, oy!
10: Pabarangay ta, oy!
9: So, sa pagkakaroon, wala pa yung confirmation gikan sa side sa actress. Kaya po, sige nga, bagong karelasyon na nini. Kaya dumdaman, naulahin niya nga nakarelasyon ang singer nga si Rico Blanco pod Magdumachin.
10: Oo, murag mo muntong yung pinakataas yun niya. Ano, nga relationship
9: five
10: tapos 5 years.
9: Mm-hmm.
10: Oh, 5 years to siya. Tapos, amazing kayo kayong relationship. Dili siya tago. Tapos, proud kayo si Marlies.
9: Proud kayo siya.
10: Do, si Rico Blanco Manggood, chill kayo siya ba? Tugod-bugod kita, asa po yung edad, siguro inana, mabito nga, marag-relax lang kayo siya, pero makita nga natin, love ganyan, no, yes. Si Maris. Kaya, bisa nagbulag sila, protektado niya si Maris.
9: Kapante ka, wala gid siya statement nga ipagawas nga marag makadaot kang Maris.
10: Oh, instead, nagpakahilom.
9: Nagpakahilom rigid siya.
10: Oh, which is maka-proud, di ba, no, nga, na inana nga tao. Muna siya, ko, nga, final
9: siya.
10: Act of love gid dapat,
9: gani,
10: to,
9: gani.
10: Nga.
9: Kaya,
10: nagpakahilom gid ka mo, shut up.
9: Quiet gid ta. Okay, yes, di ba, magdamajin, gidumdum ka, nalambigit ni si Maris kaniadto sa cheating controversy sa co-actor niya nga si Anthony Jennings sa ex-girlfriend din ito nga tuwig 2024. Kaya patang, pag na-viral bitaw siya,
10: yes.
9: Siya nga nag-live ganun siya, ito nga, wala po akong kasalanan. Nagalala ito siya, ito ba ya?
10: Simba ko, oy!
9: Kaya doon
10: sa laan na, oy!
9: Nag-aawas yung mga screenshots na katawang ex-girlfriend niya ni Anthony Jennings karon. Pero at least, all is well, the coast is clear.
10: Yes.
9: O, gawala na yung paingon niya. At least karon si
10: Maris. Mag-move on na tayo.
9: At least karon si Maris is, ganda pitong, okay, happy na ko.
10: Inanong ta, no? Inanong ta ka, no? Ay, wala man na ego, raman ka gamay. Sige na, move on at tayo.
9: Yes. So, please, congrats sa imo, Maris, kung magaling kaning malipayon kasi mga love life karon. Go lang yun, girl. Go, girl.
10: Go. Deserve mo yan.
9: Yes.
10: So, sibog ta sa itong lain nga topic, Magnum Kia.
9: Kani, Magnum Jane. Kaya, kani nga gigingon nga, kampo ni kani Ilocos Sur Governor Chavez Singson ni karo nga ongoing paghihapon ang pakiginegosasyon aron mapalit ang Miss Universe Organization.
10: Ay, grabe naman.
9: Grabe nigit ni.
10: O, gagi, klaro po do sa ihapon nga kampo nga padayon paghihapon no, ayang pagkikonekta sa uban pa no, ang mga staff Magnum Kia kayo. Apo, takabalo no, kung tagpilam, gida ning Miss Universe.
9: Hindi, tagpilam, di ay na siya, uy.
10: Magkano dahin ni? Na. Pila, simba ko, uy, nakapalitan.
9: Nakapalitan yung mga
10: prinsip. Kaya gini, humansin ni Gawas ka mga spekulasyon ng Magnum Kia nga napalit na ni Ini ang maonga prestigyosong pageant. Tugod kay gingon nga dili na Mexican ang tagiyan ni Ini apan usa ka Asian o Filipino o nalakmitan ang pangalan sa kanhing gobernador.
9: Kay dili mo gidikalimod Magnum Jane nga markaya palito ni Chavit ang kalibutan.
10: Ay, wag naman sana. Wag naman sana. Uy, simba ko, uy.
9: O, dali nga portion, mawal mo maginhawa.
10: Kaya simba ko, uy.
9: Aba, nagkiklaro sa kampo ni Singson, nga kamulang paghihapon na ilang negosasyon na wala pa, wala ka maturan, nga hingpit na niya nga napalit ang Miss Universe Organization. So, tapos siguro mga papers, mga kasabutan, or mga kaning agreement pa nga, kanibitong i-finalize pag yun nga mapalit ang kaning Miss Universe Organization.
10: O, pero ito pag Enero magdumkiyan, no, giangkon naman po ni Manong Chavez, na Manong, ano, Manong Chavez, na, wala pa sa related, gini, Manong, mandirit sa,
9: Si Manong
10: nga nagigtabo pa siya o nagigpulong kini si Kuyog ang anak sa mga kanhi Miss Universe Organization officials nga sila si Paula Rashogart kaya na sila pahalan po doy o Sean McLean apa na aminado nga posibleng makaagi kini sa lisod nga proseso.
9: Mm-hmm.
10: So, ano, kwartahan galisod nga sa proseso.
9: Kita ni kay galisod lang.
10: Lisod lang?
9: Huwag ka kwartahan.
10: Sorry na proseso rin yung pasabot nga.
9: Labi na kay sa kasamtangan ang nanag-iya nini nga Mexican businessman nga si Raul Rocha giingong nga nalambigit sa illegal drug trafficking samtang doon ay warrant of arrest si Jacra Jurati. Uy, ginawa ko kalusod, mabasahon.
10: Ang atang Titans woman, man siya magdumkiya.
9: Marag mo sa lapid, hindi mo dila o basahon.
10: Sige lang, siya bitong masturya sa lapid, may hapon siya dila.
9: So,
10: it's a tie. Pasaka muna niya siya, muna si Anne.
9: Oo, nga karang tagiya sa Miss Universe Organization, nagwala na may patimaw nining panahon na, o gituuhan nga nagtago sa Mexico.
10: Ay, sana all makatago. Samtang, gituwag uban kini ni Roca, pinaagi sa usa ka IG story, nga nagkanayong ayong fed up with a delusional fool and his daughter making statements dreaming of something he wouldn't be able to achieve in 100 years. Keep dreaming. My lawyers will put an end to your fairy tales.
9: Perfect. Dalagi.
10: Dakalagi. Sino ka dyan?
9: Sino ka dyan, Manong
10: Chavez? Simba ko,
9: eh. Huwag na nagtuoga si Manong
10: Si Manong.
9: Si Manong at Chavit ang agitumbok talaw wala pa man nga walay direkta nga gipanganlan. Tungod kay yan, niabot na kang road siya ang plano ni Singson nga paliton ang Miss Universe Organization.
10: Pero matuo ko na ay chance paliton ni siya.
9: No, eh.
10: Magkano ka?
9: Mga, ba't lang?
10: Ay, anong anak ko? Magkano kailangan mo? Murag siya ang kanang inana nga papa. Gani, no? Murag mo na yun siya ang ano, father-in-law ni mga bayran ko.
9: Pag nila ganaan sa'yo mo, tagpila man ka, palayo usak mong anak.
10: Tagaan kagsuburig kalit. Cheke man di ay.
9: May ka, be.
10: Be aman, sulok ko sa Bagdaan, pero mahina ha. Okay, gabi
9: na ba yun sa'yo? Mga...
10: Sige na kami mag-move on na punta sa lain na to, taot-taot mo ng Pia.
9: At least yung mapalit manggaling ni Manong Chavit, basi nang inangang kagdugang janitor.
10: Tigdala sa'yo mga sobrang.
9: Tigbit-bit ang corona.
10: Messenger.
9: So, at least, kung gusto mag-gawin po pag ganyan sa to, magdamadjay no, kung mapalit manggaling po ni Manong Chavit, ang Miss Universe Organization.
10: Oh, dahong dungog niya sa to, sa Philippines.
9: So, sa to nga pagbalik, no? Kaninig yung nagihulatan na gidpod sa to mga magnum friends, nga to nga blind item. So, unsa ka ni? So, sa to nga pagbalik ko niya, oras, alas 4:47 na sa hapon.
6: Oras, hatod ka na to sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
11: Gapanakit ba ang joints sa mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo, mo'y hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty C na! Kini usa ka Alkaline Vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa Mighty C, muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mupaligon sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
12: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog nga atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako ni magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
12: DTX Coffee Mix. Mga butika.
6: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Tag sa tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dini lamang sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
14: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcore.ph.
15: Online.
16: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcore.ph.
17: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Xera. Likay ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot, sa barato na presyo, busaol sa pang imong gihulat. Palit na og Shera, sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depot Stores dool kanimo.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Mga higala, kung plano na ninyo mag-iris obligid sa Motormate na derecho, available ang premium motorcycle tires ng Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries, kay naa po ng Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
0: Magnum Showbiz Delights.
9: So mga Magnum friends, no, balik tayo sa tong ato naman nun.
0: Magnum Showbiz Delights.
9: So diri na siguro ta karon sa ato nga blind item, Magnum Jane.
10: Yes, Magnum Kia, tunag sugdan ang atong blind item.
0: Di na kinahanglan og fortune teller, kay bisan kinsa kanato, pwede nang makatagna.
18: Nasayod na ko kinsa na siya, tagna ko palagi maogid siya.
19: Dahoo!
0: Aniya na ang blind.
10: Usa ka sikat nga celebrity o yang dugay na ang ka-close, murag kita Magnum Kia, no? Ang kalit nga wala na nag-follow sa usag-usa sa social media.
9: Laka kinsa ka.
10: Masing kita ni, kaya naman ta friends sa Facebook. Ako man gituyo ka pero dogdog sa may ad ko ba? Pero Magnum friends tinood to, dili may friends sa Facebook. Tugo gyud ako sa link sa iya. Mao ra gyud na siyang sekreto, guys. So walay public argument. What kami gyud ni? Walay deleted rant kami gyud ni. Oo. So gali no, wala po direktang pangalan sa usag-usa nga nalambigit po no sa mga away-away. So walay mga usab ni siya ka friend oy kay Chika Dora makay gitabi-tabi niya nga dus mo ako tong niagi niyan katauan din ko sa mga tao dayon kay perti ko nung danghaga so wala yung mga inana nga mga checka-checka wala pun siya gitabi nga dagan siyang utang wala pun siya gitabi nga na in love siya sa kuan na na bitaw so ina So, wala guys, something ganyan, makaingon tanga na ay yung reason bitaw, oo, na ay reason nga, gano'n man yung sila nga, nawala naman sa following list and yun yung, maraming sila nagsumpay tinahi. Pero kami, nako yung reason, wag yung friends. Wala ko yung salig, anin yun, wala ko nag siya gyan friend. Pag-message ako, kailangan ko ni mo. Pero kanin sila, wala yung mga hint bitaw nga makaingon ng mga tao nga nag-away sila. Sumulod ako lahat sila, hello, unfollow lagi siya niya. Yes, bisag sa IG bitaw, kay hindi follow each other good niya. Close po kayo na sila in real life. Like, friendship, gikayo sila, like, mag-uban ni sila, mag-bar. Oo, friendly-friendly, ganyan sila. Tapos kung napo relationship, ang isa, murag third wheel bitaw siya, murag siya ang baby sa relationship. So, murag, kalit lang yun magdumkiya, nga wala na dayon po sila, nakita po, ila pong appearance po, no, sa public.
9: Oy, so, ano kahana sila dayo. Ba? Ang isang tayo, nilidingo na to.
10: Namidingo na to ni Agig Kalit. Ay, sorry kayo, Magnum Friends, na-distract ko. Pero, nakabantay ang mga followers Magnum Kia nga human sa usaka private event. So, na yung mga panagtipok na nahitabo na wala ang ilang mutual interaction. Ang mga old comments o likes sa pipila ka mga post nila, wala na usab makipi.
9: Kapag pala na, ibak rin ni mo talaga ni mo mga reaction.
10: Parang chismosa, nagit kay ka ba nga? Ano, wala naman yung nagtiyog si Magnum Kia o Magnum Jane. Yan na, bitaw.
9: Pero at least kita kayo mag-away, magaling sa dugay, kaya sila makabantay.
10: Dugay sila makabantay, kay magsinimaga raman may mata.
9: Kasi, nakabantay sila kay Amin.
10: Bisa siguro kanyang mga gapaminaw sa mga karono. Wala gito sila kabantay nga nag-away. May actually, ga-away, ganyan ni Magnum Kia.
9: Makabantay sila nga nag-away, tanga okay na ta.
10: Oh, ayan na dahil yun. Pag luha, nag-okay na lagi ni sila. Pag yun na ikita ka. Pero actually, wala gito distance sa mga gyan. No? Bisa mag-away. So, upload tayo na Magnum Friends, Magnum Kia. Coincident lang ba nga nagkalit laga kahilom ang ilaha pong relationship or Natupukan lang, wala na tuyo. Napindot lang. Baragay na lang bitaw.
9: Big deal na dayon.
10: Sorry, napindot na ako. Tapos nakitaan po sa isa ka friend nga na unfollow siya. Na-follow ta kag appeal. Bas lang ta ka.
9: Patas tayo garbo ba?
10: Wala na lang. O, adun na bagay nahita po po behind the scene magdumkiya nga wala po na ta po na hibaw. Basiga, kani bitaw, nga mo gawin friendship magdumkiya nga bisan bitaw, unsay mahita po sa inyo ha, piliyo na lang ninyo nga maghilom kung mag-away.
9: Mas mayo man lang yun, Ana.
10: Oo, kay mo maratong gibuhat. Pili o na lang ako, maghilom bitaw, kay dili man po tanan po nung makatabang sa inyo ha, kung inyo ha po nga, isaba-saba po na inyo ha po ang panagaway. So, ang clue, ani, dugay na silang magkaila o kani. Anto, halos digil sila mabulag. Okay, a Jane Gidney. Sa mga events. Kay You and Me Against the World, nabagid ta. Oo, kung sa naasa o sa ka mga event, na maglumaki, ano, sila gid permi ang gauban. Sumpay, tinaigid sila kung baga bitaw magdumkiya. Muraga, likaya na kuno nila ang pag-atubang sa gusag-usa kung magkita sila karon. So, na nag-i something wrong. So, I feel so sorry sa ilhang friendship.
9: Sayang.
10: Kaya kami sana nagkiya kay, magdumkiya kay, magsapol, mag-away me, magtabo me, sinimagay me. Masa maglikay, muha ning magnum.
9: Wala ka diyo.
10: So, ina na ginawa mo ang setup do. Pero sad ka, ayaw kay, murag pag inani mo gud magdumkiya ra ay dumot na hitabo.
9: Oh gani. Sa mo ta bitaw kaning siguro at least mas mayo nga wala bitaw gid ingon nga dautan nga nang gawa sa ilha both side.
10: Wala lang ang brighter side.
9: Wala pag adin na utay pero kung mananaon merga taas na ilang panag-uban, taas na ilang friendship.
10: Nag-uban mo sa tanan chapter.
9: Oh gani, tanan sa tanan responde.
10: Dili lagi ni kita, ayo oh, lagi ibot. Dili lagi ni kita lagi. Yan friend na ako. Ako may nangan friends sa iya magdang friends na.
9: So, mamang hinaot lang tanong ako kung sa manggaling ni nga giagyanan ni nga doha ka mga celebrity. Ngunit na mag-reconnect kihapon nila nga friendship o ga sa manggaling mabalik mga ilahang nga closeness tali wala pa man aning ilahapod nga naagyan karong nga panahon na. So, hala magdama friends. Sa pupos naman dito nga oras magdama Jane.
10: Ay, abin ako mag-extend ta.
9: Wala kay. Wala to nakapananghid kang principal.
10: Oo. Kay principal gita ma sangit. Kay pag wala ka pananghid niya wag gita ipadulungan ani kay pulihan musabak gito sa emo di na karong.
9: Yung superintendent naman siya. Medyo taas siya level.
10: Lagi. Basta hindi ha gita padulong yun. Mapalagpo ta din sa gingkuran.
9: So, siguro pag panimpayaan mo magdama Jane.
10: Okay, maning bayata sa itong mga tiga paminaw gikan din ha sa may Barangay Puerto, sa may Tablon, daghang giapunta ang mga listeners din ano o sa Barangay Lapasan na nagsaulog sa kapistahan nila kasi Senior San Roque. Happy Festa, Barangay Lapasan no o Barangay Patag. Sila magyod no ang nabagfesta. Pero puhon, ang Barangay 13 po dahil magdumkiya no magsaulog po sila sa ilaha po nga kapistahan. So, happy Festa sa tira niya magsaulog po do sa ilaha po nga fiesta sa Batag Barangay. Unya, gali ang magdumakiya. Nagyabot tayo mga ipang greet. Gihapon magdumakiya, no? Sila Crystal Kagas. So, naminaw gihapon sila sa magduma radio. Thank you so much. Merlin Taliktik. Hello, ma'am. Thank you so much. Ibuha nga pagpaminaw sa Showbiz sa Delights. Isa ka ba yung bangchus mo sa char? Gipamotala na gidaan, no? Tapos, Tata Gono. Thank you so much. Jasper Liaban. Masakto ba akong pag, ano, pag mention magdumakiya? Blessed Sunday. Thank you so much, Tristan Gulay. Thank you so much, Sir No. Magdumkiya daw. Dapat ikaw din mabasa, ani. Oo, dapat ikaw din mabasa, ani. Magdumkiya, no?
9: So,
10: tapos, si Mario Angelo Dunista. Thank you so much. Ang buha po nga pagpamino, sir, no? Uga si Anna Marie Monseda. Daghan mo dito gyapon diri og si Ma'am Marie Dirama di gyapon di gyud gakawala gyud the present always
9: best no? Gyapon si Ma'am Dirama
10: oo usa gyapon sa to mga kabaro gyapon no sa so, Barangay Kauswaga.

0: Tapos si Sir Manuel.
1: Oh, ito nga Beshi.
0: Oh, Beshi gihapon nato. Di family sa Barangay Consolacion. Thank you no gani na nakita na ko gihapon nga Junakins nagdagandagan gani na sa fun run. Wala ko kabantay kay syempre kay daghan kaayo pod ato apo nga gipa nga tutukan pod ganina pod no. Tapos pagdamkiya atong i shout out ang tanan nga mo syanta ka mga barangay diri sa Ciudad Cagayan de Oro.
1: So okay na magdamajin. So kita na pod no. Una sa tanan, happy fiesta sa tawang pinalanggang barangay diya sa maya barangay Lapasad, to mga silingan basta pa moy ma char. Mga BH diha.
0: Grabe sad.
1: So happy fiesta dabi na diri na sa barangay Lapasad, apil na sa barangay Patag ug sa tanan nga mga lugar nga nga fiesta nini nga panahuna.
0: Salvador.
1: No, El Salvador, Balingasag. Balingasag. So
0: Magdum Pierce.
1: Kung nga karon na naka medyo naka inom-inom na man galing, drink moderately. Dili kita ayo nang drink moderetso.
0: Ayo nang drink moderetso. Pero mas maayo gyud no nga dili lang kita mag-inom-inom.
1: Oo. Kung makainom man galing, kaning relax lang sa dili gyud pugsod nga mag-drive karon pud nga likay sa disgrasya kay kaning festa kas aron ni sa katuig. Pero mo disgrasya pud ka nga matinud-an, last na pud na nimo nga fiesta pud kung nga dili gyud pud ka mag matngon sa imo ang kaugalingon labi na sa imo nga pagmaneho labi na kung dili ikaw kung dili man gali ikaw ang madisgrasya ikaw po maka disgrasya nga makahimahinungdan nga mawadaga sa kop sa pamilya ang usa pod ka pamilya pod so karon natong mga namiesta karon pag enjoy lang mo pero at least persons of mind gihapon paron nga dili nato malimtan natong mga gipang Sharon.
0: Ay, tinoo. Oh. So, Sharon, di ayon yung kalimti, no? Bit, bit, good, perfect. Isulod sa bag, si Bat. Ay, gabi. Gikan, gid sa ano.
1: Gikan. Coming from us.
0: Coming from us, yung mga expert man, Sharon. Ay.
1: So, kanon na lamang, huwag mag-uban-uban gihapon ta sa sunod na Domingo. Huwag alayin na po yung mga hisgutanan na itong mga isgutan, kalabot nini nga itong mga artista. Huwag ang mga panghitabo po da sa showbiz sa industry. Kauban na gihapon ninyo, si Magdama Kia Abilianosa.
0: Huwag ang inyohang Magdama Showbiz Princess, Magdama Jane Luna.
1: Sa itong atulamanon nga,
2: Magdama Showbiz Delights.
1: Oras, alas 5:03 na sa hapon.
2: Nabitin ba kamo mga marites? No worries, kay mo balik yapon ta sunod semana. Samang takna ug samang sibihan. Magnum Showbiz Delights.

0: Magnum Radio News and Music. Number one. Again. Sa Kantar Media Radio Listenership Survey, nagipaigayon sa Mayo 14 hangtod 20 ning tuiga, ang Magnum Radio nagpabiling consistent and undisputed number one sa iyang 44.27%. Gisundan sa ikaduwa sa iyang 17.59%. Kami nagpasalamat sa atong labaw makagagaw sa walay kinutuban nga grasya, panalangin, proteksyon ug giya aron kami makapadayon sa among misyon sa pag-alagad. Dagang salamat usab sa tanang participants nga nisalig ug niduyog sa tanang programa ug proyekto sa Magnum Radio ug sa tanang tigpaminaw. Dagang salamat sa walay puwas nga pagsuporta ug pakiguban kanamo matag adlaw. Kami magpadayon sa paghatod og kasaligan nga mga balita, tinuod nga serbisyo publiko ug makalingaw nga musika. To God be the glory. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio. Nagantos ka ba sa hinay nga internet ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Anian ang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet. Sa Cagayan de Oro City proper, nakini sa mga numbered barangay ug sa barangay 40 sa lower ug uptown areas. Nakini sa Carmen proper, Upper Carmen, lower ug upper Balulang, including subdivisions ug sa barangay Gay Lumbia ug Bayanga. Tipik lamang kini sa daghang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tan-awa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro.
1: Cagayan de Oro, it's time to elevate your dining experience. Rise above the city to the 20th floor of New Dawn Hotel Plus, where Top View Restaurant is your must-visit destination for exceptional dining and iconic city views. Enjoy live music, signature

0: Molinar Valley Street Studio.
1: DTX 500, mo ay tubag sa diabetes, kundiin kini, makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, ug mo paligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys, ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativa o Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
3: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
4: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Let's go. Go with the flow.
7: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
6: go with the flow.
7: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
6: Charmy.
8: Charmy, breathable panty liner for every wear confidence.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Happy Higala ay fiesta ka na itong tanan. Kinin yung alagad sa konseho, Consul John John Rodriguez. Akong mainitun nga papagdimbaya sa usa ka malipayon na selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausa pa, kini si Consul John John Rodriguez. Viva Senior San Agustin!
2: Cagayan de Oro, it's time to elevate your dining experience. Rise above the city to the 20th floor of New Dawn Hotel Plus, where Top View Restaurant is your must-visit destination for exceptional dining and iconic city views. Enjoy live music, signature local dishes.

0: Villa Street Studio.
1: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid coupon.
3: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
6: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, may kabutangan.
7: Bugas-bugas, ug katul-katul,
8: i-DTX 500 na!
7: DTX 500,
8: aduna kini antimicrobial properties
7: nga makatabang sa pagkuha
8: ug pag-ayos sa bugas-bugas
7: ug katul-katul.
8: DTX 500,
9: mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Igor Sampilar Capiz, wala giduyon magpangapi, apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman, kag-hiltay sa lawas, mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
11: Kabir ni Santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
12: Nawad-an ko daw kung akwarta sa akong bank account pads.
11: Ha? Ngano man?
12: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kunukuog da kong kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
11: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
13: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio.
14: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
13: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
15: Gigutom na ba?
16: Dimo.

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Ay hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
0: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
2: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magdum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Din nilamang sa Balitaong Serbisyo, Magnum Radio.
3: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ag Shera. Likay ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware o Depo Stores dool kanimo.
4: Tayo

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Pinakabaratong nga data
2: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
1: Bagong user.
3: Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
0: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
4: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
5: Ay, wala ko'y sisilyo!
4: Ay, wala ko'y sukli!
6: Wala'y sukli!
7: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
3: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
0: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online. Magnum Wanted Job Hunters. Ang Magnum Radio na kinangalan og dugang aplikante alang niining posisyon o qualification, technical staff, graduate of any IT-related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking. I-submit ang mong application letter with biodata and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, second floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City. Magnum Wanted Job Hunters.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
10: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients nga mupaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag taga ang mga toksin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Lig-una ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panlawas. Inom matag-adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
12: Maing adlaw mga higala, Viva Senior San Agustin, pili si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita ug mapabati ang tinuod nga diwa sa Bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan ug panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya ug matagamtaman ang tiunay nga kalipay ug panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!

0: kakaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, Magares Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Magares Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nag-unang tindahan sa Dakbayan o Tibuok Nasod.
2: Magares, alagang panatag with Magares Adult Diapers.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Oras, alas 5:24.
7: Time Check was brought to you by Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
8: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
9: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
10: Balitang Magnum, hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon aniya ang inyong Magnum newscasters.
6: Mga higala, welcome sa tong balitang Magnum karong adlaw Domingo, Agosto 16, tuig 2026. Sa Magnum lokal, tunga sa milyon ka pesos. Damyo sa sunog, diya sa Zone 9, Cafas, Makanhan, Carmen, Ciudad, Magnum National, Manila 6th District Congressman Bini Abante, nagtuo nga kinahanglan ibalik ang pamaagi sa nga i-live stream ang bicameral budget of process sa national budget. Magnum International Iran namugos nga sila ang dunay katungod sa nga kontrolon ang Strait of Hormuz. Magnum Business, 36 milyon pesos kantidad sa yuda nga ituno sa mga mag-uuma nga apektado sa kalamidad andam na. Magnum Entertainment actress Ruby Ruiz gipaambit ang kasinatian isip extra orbit player din ma-reject sa maong mga proyekto. O sa itong Magnum Sports, Pinay tennis star Alex Ayala pareng misaka ang WTA ranking.
10: Balitang Magnum.
6: Maison, kumusta mayong hapon karong adlaw Domingo, Agosto 16, tuig 2026. Kini inyong matig balita, Magnum Chingintirina Enriquez.
11: O Magnum Lani Delgado.
6: O karon sa detalye sa itong Magnum lokal. Mukabat sa tunga milyon ka peso sa ang structural damage sa malamya sa Kalawayan na Pulo Kamabalay sa Zone 9 Kapas sa Makanhan Carmen, Ciudad. Kini. Matod ni FO3 Kevin Carvalho, investigator sa Carmen Fire Station, nga nagsumikad ang kalayo sa panimalay ni Arnolfo. Apan, nagpadayon ang investigasyon sa hinungdan sa mga sunog.
12: Nag-raise na mo third alarm kay bunga sa ining sudlunan kayo ang area. Kay dayon dagan kayo dol ng mga pan, dikit-dikit ang mga balay. Dayon gi declare na mo under control alas 2:17. Dayon gi fire out na mo alas 2:55. Na estimated damage structurally 500,000 kay kali compose mo gano sila mga light materials maski dosan danas pero napoy light materials ang kuanan ni. May kuanan ay injuries katulad ng maski ilang tumo kay mutabang gyud nagbakit release sila pero amang idama na nangasama sila tungkol sa scene. Pero sa mga tiil ni tulo ni sila kabok pero kaloyan na paano po datrit report sa itong medical services. Dayon buyag walay casualties sa second floor sir.
13: Kasi ang gulo sir nga gitutukan.
12: Pipila ka ang gulo pa namong gipang tutukan karon ma'am kay considering nga dagan man po posible may tabo. Walang dili pa namong makonclude karon under investigation bagi dyan. Monica ron nga imbes blessed ta nga dagko ato mga fire truck. Pero sa kandiri, pero hindi tungod sa mga wire, naglisod yun. Pero walagi nga, walagi din may mabuhat, kundi importante man ang to sa kwanpod, save lives o ang property. Alag, nangadaot na ng mga linya.
6: Ang pamahayag ni FO3 Kevin Carvalhos, investigator sa Carmen Fire Station.
2: Dugang magnum lokal gipaniguro sa konseho sa Barangay Carmen nga sila mohatag sa ayuda ug temporaryong kapuy-an ang mga nasunugan sa Zone 9 Kafa sa Makanhan Carmen ning siyudad. Mato ni Barangay Secretary Aaron Joshua Tuminalak nga sa Carmen kuna sa Carmen National High School ang ilang evacuation center.
14: Dako kayo nga kalipay ni Kapitan Ikang no kay na-apply gyud sa katawhan diri sa Makanhan ang ila yung natun-an especially panahon sa sunog kining bucket relay no. Dako gyud kaayo og kalipay ang atong amahan sa tuang barangay. Adami kanunay no naagyud ta kanunay sa barangay nga mga stock nga mga relief goods para sa mga ingon ani nga immediate response nga atong mahatag sa mga nabiktima na. Sa tuang evacuation center Carmen National
15: High School so
14: itong loft deck, mauman yun ito ang evacuation center nato. Naanat tayo mga kauban nga personahe sa Carmen National High School nga gaandamon po ang maong loft deck para sa itong mga kaigsuunan nga naapektuhan sa maong sunog.
2: Ang pamahayag ng Barangay Secretary Aaron Joshua Tumilanak sa lapasan ko na sa Barangay Carmen ng siyudad.
6: Dugang magnum lokal naluwas sa sunog ang duha ka mabatan-on human lamya sa kalayo na panimalay ya sa Zone 9 Kapas Makanhan Carmen siyudad. Mato de John Bano nga giluwas niya ni isguta mabatan-on human makita nga nakataranta na kini human na palibutan o kalayo.
16: At bang sa balay na duha ka bata ba? Tong sulod ang nataranta nang gud sila dagdagan sulod kay dako nang kalayo. Tong sulod ako ang ipagawas para ma-safety sila ba.
17: So giluwas gigawas nimo bata.
16: Oh gigawas na.
17: Ay, dito.
16: Hindi na kapit. Taranta lang. Kay magkuha po ito silang gamit. Huwag na pagkuha. Kaya dako sa kayong kalayo. Likod daw ano yung balay?
17: Ano yung atbang?
16: Atbang daw. Likod ano yung nagsugod.
17: Memorize niyo mga balay ng mga naog daw sir. Na kay mamemorya niyo mga balay silingan.
6: Ang pamahayag ni Mr. John Bano, lumulupyo sa naisgutang lugar.
2: Kapig 6 mil na ka mga magtiayon ang nabugko sa kagugma pinagi sa kasalan ng bayan sa lokal nga kagamhanan sa syudad. Mato ni City Administrator Attorney Roy Raagat nga gusto ni Mayor Orlando Clark Suy nga mahatagan sa dissenting pamilya ang mga nagpuyo kuna puyo-puyo sa taas nga tuig.
18: Nasugod niya itong August 25, 2022, dito sa Barangay Tignapuluan, sobra na sa 6 mil ka mga couples ang nakasal ni Mayor Clarex Uy. Tungod kay para kang Mayor Clarex, ang usa ka katilingban, nga daghan ang mga ginikanan, managipon, magtiayon, na nahatagan sa bendisyon sa kasal, pinaagi sa simbahan, sa moske baka, o sa huwes, o sa mayor, mas ligon ang maong katilingban. O usab, pinaagi, sa mga benepisyo nga makuha sa magtiayon apil sa ilang mga anak o mga sumusunod mas ilabaw nga maningkamot ang atong katilingban nga daghan ang mga anak nga dunay full support sa ilang pamilya aron mahimong mapuslanon nga sakop sa atong katilingban.
2: Ang pamahayag ni City Administrator Attorney Roy Raagas.
6: Oras, alas 5.31, karon sa itong Magnum Beat and Live Report.
19: Magnum Beat Reports!
6: Grita, Mayor Rolando Clarex Uy, may klaro nga dunay klase ug mang adlawa sa balita ug serbisyo, aniya si Magnum Hunter 20, Angie Alzado.
20: Iklaro ni City Mayor Rolando Clarex Uy, nga dunay klase ug mang adlawa o sa mga masunod nga adlaw, tali wala pa man nga duna karon mga mikatag nga impormasyon nga miingon nga sa Agosto 17 nga to sa 18, suspended nga tupang klase tungod sa ilabihan nga kainit. Kinitungod lagi kay nakita po na karon sa tunga mayor nga dunay mga dili lehitimo nga mga pages magdomaching ang nagpagawas dili po mga di maayo po ng mga impormasyon o fake news nga nagatinguha sa pagalinglas katawhan aron po nga magkagugot tugad po ng mga adlaw po no nga ito po mga magtutunga kung maklamo yung eskwela ba o dili. So, gani man, nagahimo na sa pagkapasidaan ang City Information Office sa fact-check nga Facebook page po nila, pinagi yung sa pagpungulo ni Sir Jade Adiser, nga dapat no, magmatngon yun da sa mga post karoon sa social media. Kaya doon na po yung mga individual po magdumaching o kaning mga grupo nga nagtinguha po nung kaning gubaon lagi po ang kaning ato pa din pong ang reputasyon po no sa tuwa po din po nga Doc Ben sa sigutanan sa pagpakatag og mga balita. Kaya lagi, imbis nga katong mga tinuod nga balita ang ipaabot nga to sa publiko, sayop naman hinuod ng mga informasyon po magno matching kay ginakotra mo din po nga taga CIO, City Information Office, ang ilaha po din po mga informasyon nga nakuha. Pero, dili gindi ay ito tinuod. Kaya ang ilahang kaning ipagawas ng mga post karon diya sa social media, no class in Cagayan de Oro on August 17 to 18 due to high index. Kaya, gibase na po no, sa mga kaning executive order nga gipagawas sa tong nga mayor tungod dinhi nagahimo pod sa pagklaro ang ato pong mayor pod sa Cagayan de Oro Rolando Clarexoy nga wala siya gipagawas nga executive order kabahin sa suspension of classes ugma og sa mga mosunod nga adlaw ug gi-auhag usab niya ang publiko nga mamati lamang sa mga kaning lehitimo pod yung mga media pod magma kaming nga ching o nga din hapon na sa mga official Facebook pages sa City Hall, sa City Information Office o sa iha pong official Facebook page po Magnum Ching. Kuna po din mga impormasyon, nga gikan gid po dahil sa iyaha, may kalamigitan na ginini nga posibleng pagsuspenso sa klase nga tungod sa kainit sa panahon. Pero so far, niini mga panahon na sa iyaha po din pong paghahatag clarification ka nato, nga tos katauhan, nga klase, yun, ugma, uga, sa masunod pang adlaw. Kawa pa man po sila maghimo sa panagtagbo, dato po din po mga hintong ng ahensya. Doon na po sila unahon magdumasing nung paghimo sa tuki ini pero sa giingon nga naghatag na siya og kaning mando nga dili pa eskwela to mga bata o to mga kabataan ubang adlaw dili kana tinuod ayan pamahayag ni City Mayor Rolando Clarexoy.
15: Wala mo nag-issue nga EO for suspension sa coming days o particularly ugma or unsa ba na ang adlaw.
21: Pero na mo yung mga panagtagbo na sa mga health officials na to kung unsa ba
15: doon ako unsa koy doon ako schedule karong Martes sa kadagkuan sa DepEd sa atong CHO sa GRB mahitungod ani kay sila may nakahibalo labi na sa atong CHO o GRB mga doctors kay sila may nakahibalo sa kainiton sa lawas sa kainiton sa panahon nga peligro sa kalawasan sa mga kabataan. Sila may makahipirmin ana. O ikadua, ato pong apilong pag nagtagbo ang kuan sa DepEd po sa division.
21: Okay. Pero di ba naman to'y katong mando, itong miagi, na lagi mag-lesson sa paglamin sa kuryente, kaya lagi napunta no sa kaning problema po na to sa pagmahal sa mga presyo sa krudo. So mura gilip lang sa ito, kaya itong init na ba kayo, no? Di ba? Mag-lesson ta sa paggamit sa kaning itong mga aircon and ana. So di na sa ito sa City Hall. Unsa may atong plano.
15: Apil na nasab po ugma sa Martes among itingan kay himahal ng pulbalik ang atong UL. So, apil na tanan. Usaho na nato.
21: Okay. Pero ang sa'yo mga kuwana ni sir, nga nung nanggawas man po nga mga info karon nga possible do kuno ligi money, may klase, mas kilit wala man di ay nanim mga issue.
15: Oo, wala. Yan na naman ang panahon karon tong sa bagong teknolohiya nga sayon dalion nga mailad ang tao. Mag-confused ang tao, maghatag og kalibog sa tao, kinsa na ituhuan. Muna, atong hangyo sa mga tao, nga naman tayo official nga Facebook page, dito na lang sila mulan tao. Labi na sa inyo, sa media, kamo may magdala sa dali og sayon kayong mapaabot sa katawhan, ang tinuod na kamatuoran. Kamo sa media, so salamat ko kanunay sa Magnum. Labi na kini kayong panahon na nga masayran, baluan karong taod-taod sa mga ginikanan o sa mga kabataan nga wala tayo ki-issue nga suspension sa klase o ma.
21: Mayor, kaunsa na lang imong no, gusto nga ipaabot sa mga ginikanan tungod na giniini pong kainit sa panahon. Nasabay mga dapat din nung atamdan. Masin doon na kay dugang pahibang no, kay si Dr. Delian. Natang mga kasya ang biha pong mga kaning guidelines po no, sa ito ang mga kaisunan. Labi na niini pong mga matanon, nagpapang-eskwela, sa mga trabahante nga mabuhat sa init. O sa kwan yung general public?
15: Muna ang ato nga magpatabang ta sa mga ginikanan sa pag-amping sa panglawa sa ilang mga kabataan o sa ilang mga anak. So, kanoon na yun silang magpadala o tubig, no? Aron mainom sa mga bata, ikaduha, dili yun magpainit o mugawa sa init na sobra na lahit yun ang init karon ibutang tagani eh, kay ikumpara sa mga nanglabay nga panahon kay ikaw mismo, kita mismo, mugawas ta sa balay. mugawas ta sa buhatan. Mabati yun nimo ang sobrang kaemiton nga wala nimo sukad masukad na imong kinatian. Busa, magpatabang ta sa ginikanan usab sa pagpahimang nyo, pagpahinomdom sa ilang mga anak nga dili mugawas na magpainit. Kaduha, kanunay magdala sila sa tubig kay aron sayon ugali ko nila mainom. O mismo nga, adunay kasiguruduhan kung ang tubig ikan sa ilang balay. Salamat kayo, Magnum. Oh, salamat kayo, Magnum. Andip magpatabang ko kaninyo sa Magnum nga magpahibalo yun sa mga katawan, sa mga ginikanan, sa mga kabataan. Nga wala tayo ki-issue nga executive order nga doon ay suspension sa klase ugma. So, salamat kayo.
21: Oh, salamat kayo ako.
15: Kay kamo mangyoy kayo, dalit kay sayon ma madunggan sa mga katawan, labi na sa mga ginikanan. No? Salamat kayo, salamat kayo. A blessed Sunday to all. Wala mga pag-iisyo nga EO for suspension.
20: So, mo na magdaman sino ang mga pamahayaag ni City Mayor Orlando Clary Sue. Labot din po laging mga mikatag karoon nga fake news din sa social media. Nunod usab na rin po laging kainit sa itong panahon, nag-iingong ipatuman doon kuno sa itong mayor ang walay klase. Pero klase, gihapon sa obligo na ito. Sumakaigsunan din ang anamino karoon mga ginikanan, mga estudyante, doon ay klase gihapon sa mga tungaan din sa ito sa Daplin sa Cagayan de Oro. Nunod usab lagi kay gipahimangnoan yung sa ito po nga mayor nga di magtutuon na po mga nikatag karoon sa social media nga fake news. Ang fake news, dali rin kayo po na makapanglingga sa ito gumching kay daghan na mo na gamit sa kaning AI aron nga sundugon ang mga pamaagi po da ko na public material or mga pabat po nga mga ikan po da sa ito po nga City Information Office gina-edit yun din na parang yun nga murag tuuhan yun katuuhan yun po ang mga kaning magawas po mag-gumching ng ilang pong publications. So muna magmatkan lagi po sa mga kaisunan din ha sa paghimo sa pagtuo sa mga butang nga tumakita din na sa social media kay base niya kita po doon mga victim na po nining fake news. So sa ito po nga paghimo po sa pag-share ni Ana posibleng managhan po ang mga mabiktima po sa fake news so makatuo na hinuon sa mga dili tinuod ng mga impormasyon. Makaroon na hipo sa kabalita, gikan kang City Mayor Orlando Clary Sue, kinis mag-120 Angel Sados, balita o serbisyo, Magnum Radio.
0: Diri sa ta kay amuma para sa mga mag-uuma o dispersala sa baka o manok, gipahigayon sa barangay Mamboayan ning siyudad sa balita o serbisyo, aniya si Magnum Hunter 22, Faith Velez.
20: Malang puso niya gipahigayon ang amuma o agricultural mobile unit municipal action sa barangay Mamboayan ning siyudad. Tumong sa kalihukan ang paghatag o kahibalo, serbisyo o suporta sa mga mag-uuma o livestock racer isip pagpangandam batok sa epekto sa El Nino. Pinaagi sa mga orientation, demonstration o lain-laing serbisyo, pagayon niya gipalig-on ang kahimtang o panginabuhian sa sektor ng agrikultura. Human sa kalihukan, gipahigayon usab ang dispersal sa mga manok o baka ngadto sa mga kwalipikadong mag-uuma. Kiniyaron dugang masuportahan ang ilang panginabuhi o mapalambo ang produksyon sa kahiupan sa komunidad. Ang opisina mapasalamaton sa tanang ni Apel ug nakipagtimbayayong aron mahimong malampuson kining maong kalihukan. Dako sa pagpasalamat sa Barangay Mamboaya ug ang tibuok Barangay Council sa ilang suporta ug maayong pagdawat sa kalihukan. Espesyal nga gipasalamatan usab sa mga partner stakeholder ang APO, RCBCE, PCIC ug City Finance Department. Pagayong giawhag ang katawhan nga magtinabangay alang sa mas andam ug lig-on nga malungtarong pagpanguma para sa komunidad. Balita, gikan sa City Veterinary Office, kinisi Magnum Hunter 22, Faith Velez, sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
6: Salamat, Magnum Hunter 22, Faith Velez. Ato sa nawaton karon na dugang balita ni Magnum Hunter 20, Angel Sado, kalabot kini mga higala. Sa gibutyag nga BOC na labuan ang ilang target karong bulan sa Hulyo. Sa balita og serbisyo ania si Magnum Hunter 20, Angie Alsado.
20: Yes, magiging no, nalabuan ko ron sa Bureau of Customs sa Guyana de Oro ang ilang target nga collection sa bulan sa Hulyo ni Ininga Tuiga. Kinitungod kaya sila naghimagipod sa pagsiguro ng ilang pungatahas magiging mapatuman yun o gayo pinaagi sa pag-collecta yun po sa mga bulugisan na binahinili po mga produkto kauban pa ng mga kinahanglan po magiging no, nga makolektahan. Inagit po dahil po ha, sumod lagi kay kining collection sab sa BOC, mawag po niya ang pagagamiton alang sa nagkaroon programang proyekto para din sa tuwa sa Pilipinas. So, dako nga tabang po din po magdumsing ang ilahapon din po nga gihimo nga prompt nga pagkulasta sa buhis. Gani man nagibutyag nga sa Hulyo to Igdus 2026, ipakita yun po nila ang ilahang pag-affirm sa ilahang commitment sa PASPAS na Customs Administration and Revenue Generation ubos sa pagdumala ni District Director Arnaldo Saulo. Tungod kay sa bulan sa Hulyo, ang nahisgitan kaning Port of Cagayan de Oro nakakuha sa 4 million na 44,000 kung 4,435,395 pesos. Kini nga nahisgit ang koleksyon magnumatching na himo nga posible. Tuwad lagi, kailahan mo po nga ipaningkamutan yun nga mahimo ang pagkolekta sa buwis sa tanan po na transaksyon din sa ito sa kaning ito sa ito ang rehiyon. Gibutiag nga ang target mong nila anaasa 3,795,884,494 pesos na mas labaw ang ilang koleksyon sa bulan sa Hulyo o 248,550 pesos, 902 and 61 centavos. Kung diin, na ay positive graduation kini na 6.55%. Ganiman, kung isigutan po dikan sa Enero, hangtod sa bulan sa Hulyo, ang Port of Cagayan de Oro nagdala po ng cumulative na koleksyon na 25,969,735,113 pesos na mas taas gihapon kung itandi po no sa ilahang revenue collection na target nga naa sa 25,652,213,422 pesos. Di na positive gihapon po ang division nini nga to po sa 1.24%. Matod the District Collector Arnaldo Saulo nga ang nahisgitan nga ilahapong pag-sakmit ni inipong paglapas na sa target collection sa bulan na sa Hulyo, ilahang panagkamutan nga masustain kini o gamulungtan hangtod sa bulan sa Agosto o sa katapusan ng tuiga. Tungod lagi kay lahagid pong nga target nga mahimo nga mapatuman ang nagkariyang mga proyekto programa ubos sa kasamtangang administrasyon nga kinahanglan po ang ilahapon din pong partisipasyon pinagi sa paspas nga koleksyon sa mga buwis din sa tuwa sa rehiyon. Ganiman, tungod nini, ilang punggi palapdan ang lahapon rin po nga kampanya batok sa smuggling kay kini sa mga hinungdan nga muminos ang koleksyon po magunching sa tuwa po rin po nga bulugisan tungod kay doon ay mga muhiwag po ng sa pagsabotahe sa mga produkto na ang ayon-unta nga makolektahan sa buwis. So, muna karon, hindi pa rin kamutan na sa tuwa po nga BOC nga magpadayon ang ilahapong accomplishment alang ining tuig 2025. Samtang, live ka karon nilipod magdansin no sa Zone 9, Kakas, Makanhan, Barangay Carmen, ning atong nga syudad, alang sa tupong nga pag-monitor sa kasamtangan nga sitwasyon nga po din eh. Kumanaging nga ilamoy sa kalayo ang pipila ka mga Pinoyanan. So, din eh karon magdansin.
6: Ginawa sa
20: Makanhan, Jay. Nagimo karon sa kanilang hapon din po nga pagpadayon na sa pag-kaning tangkang sa mga nangasagbay lugar ng mga gamit ng pag-unsing sa mga struktura din eh na posibleng maka-disgrasya po sa mga katawan kay lagi ang mga pinianan po din eh naapod na sa Tagdukang Andana, Tulukang Andana sa mga hinunggan nga nag-imo po sila sa last clearing po lugar ang mga residente mismo din sa mga panimalay dito sa unahan ka ng ilapong daycare center. Try na ito kayo. Upset magunta. Dito po na sa ilang pong iskulahan.
6: Wala pa sila.
20: Pero medyo man, nasirado man. So, try na ito din po na sa ilang hapon rin pong daycare center.
6: Dahil hindi man ipaingon. Mag lista, di ba?
20: Hindi man ipaingon sa ganiha. Ang ilang hapon rin pong pisla ka mga residente. So, ito yung check kung din hindi naman po sila. Doon naman po niya na ilahang pamilya sa Senior San Vicente Ferrer. So, naman po yung kanina kwan din eh, space ni hapon, pero wala man nila gi-occupy. Basin din eh po, no? Sa ilaha pong
1: child development center. Try sa din yung anak. Ada hindi niyo maglumsing ang kamulo sa pag iwapod sa pag-record. Hello.
3: Hi, ma'am.
1: May hapon. Sa maglumday, baka mo ika ng update, ma'am. Pila ka po? I-update lang sa karantan sa pag-num. Kaling gatsing kay na naman po din yung nato. Believe me, nato na itong taga barangay po. So, mag-depende man din po nino. Kung sa kadagayan ng ayuda, wala pong ilang ihata, ilang itagana, hindi po sa mga residente. Kay mag-matter mag-ipon, no? Kung pinag-ipon ang mga residente, ipon na apiktado. So, karon nag-padayo lang sila sila pong validation. So, atong see you later on, kung kumusta gitpon, no? Ang ihap na kasagdangan, ngilahang natala din ni kung pila ang mga residente. Sa partially damage, sa mga totally damage ng mga panimalay, dinisinaisipan ng lugar. Kaya kung sinisipan sa initial na itong dato, nasa 8 ang totally damage, duha ang partially damage, dahil nanano sa kaning nasa 500,000 ang dami yung sinipong nakita mong matulong, dinisinaisipan ng barangay. Gani man kung atong halataan po mga lunching na kanisya partially, kanisya wala man po ni cost of damage man po ni structure, wala na po sa mga kaming kapdangan o na kung sa ina dito sa sulod po mga lunching. Kaya gani man, kung may yunta din sa lahat rin po mga panimulay, medyo kami po sila ng mga arang-arang yun po ang lahat pong kahinta. So, dante, na napiktuhan, hindi pong nahisgutan nga po. No? So, kung yung taga kaning sa ilahay ito nga sa value ito mag-inching na sa mga nasa sulod na po nga property, may possibility na nakugit po mag-inching no? Ang damyos pa yun kung itandi lamang, kung itandi na to ang structure o sa kasantangan ito ng kaning sulod sa mga kagdangan nila, din at sila po mga panulay. Siguro karong tatag mag-inching at saklaro po mga kasi na din sa ilahat pong buwan na may mga sanggol niyang kabataan karoon. Nagagi mo na sa pag-chat po din sa talaan. So, basin ma, ato lang po din ma-clarify karong totoo. Okay, kung ibasin na ito din po na sa ilahat po din po ma-residente mag-lumching. Kung man sa nahitabo ganing sunog. Kaya, ato ganing may atabay ka ganing ha. Iba naman po yung mga dito, magbanaw ng tubig, may hubas naman po mag-lumching. Dahil na yung mga nangalaba. Nanay ng labang ng mga tao pag-agi na to karon. So naman sa unahan po nung siya natitila ka mga talay, ikan po na to pong naay atabay, na din po din lang ang Child Development Center. So basin pwede na nato sa kadit lang. Try to balik sa ilaha. Try to sa ilaha. Dito po dito. Nag-kwenta pa man po sila. Basin pwede na to, no? Ma-update din ito.
6: So na mapila man ka mga child development teacher di Magnum Angie ang naglista karon sa mga affected families.
1: So wala din kaning mga ilaha pong kaya SK and gikan sa barangay health food Magnum Ching Center pero wala din nakita din napunta ko rin last fire sa zone 12 po daw. Pero hapit na maapasya po nung lumsing, no? Hapit po maigo niya po sa sunog. So naanakaroon rin, nakita na to din nga bugas, sardinas, nga giputos. Nga napunta rin po tayo kaning hapon o balde nga nakita na karon. So mo na mga mga initial na no? Mga nakita na to karon nga kaning dala sa to apelin pong taga, kung mo siguro ni? Itong tanawan, kung sa CSWD. CSWD dito ni City, sakto dahil sa City, Disaster Risk Reduction and Management Office sa CDRMO, ng mga supplies na pwedeng magamit sa ito pa rin pong mga residente. So, naikaling bugas na giputos ka ron, apil na pa dahil po ng mga sardinas, beef loaf, nga pila ka mga dilakta po ng China, na po yung mosquitero. So, mara siya kabahin eh, sa ihatag, nga ito po dahil sa ito mga residente. Yan, na po din po yung nag-apas pa din yung nagpa-intake. Oo, na yung nagpa-intake din yung karoon nga kaning usa ka lalaki. Lagi, di man dali-dali po no, maklaro din mag-dungsing no, ma-validate dahil yun. So, malangan-langan din po. So, siguro, karoon totoo, dati pa sa putang dugang kalamuan kung pila na yun mag-dungsing no, sa inisya, sa tunatunggan, world ni Abot, mag-world 84, mga individuals.
6: Pila ba naman, Jay? 80?
1: Oh, more than 80-something.
6: Pero ka-family or household?
1: Itong klaruhon karon sa ilaha. Sa ilaha po din kung pila yun.
20: sila tanan ng mga apektado. Pwede na ba na? Try na to balik din hindi sa ilaha. Pwede sila o mga residente mga na-apekto ko. Natay mo 16. 16? O, 15. Yata yung klaro na sa ilaha. Kaya na naman po din sila mga kuano na lang sila o katong ron nag-claim nagbuha na sa bunga nagbuha na sa iyahan na habol o mosquit o katanin pong mga kani
6: asa man sige ka ng mga kuano magnuman yung
20: sa CSWD
6: CS, okay
20: CSWD ni magnum na ching na ato iklaro
6: so diyan sila sa kuano to nga sa fire scene or diyan sa evacuation fire scene
20: na sila din sa kanin kuan silang child development center din nila gi hatag ang nahisgutan po ng mga
6: ayuda. Sumunay lang, bit-biton, padulong sa evacuation center. Okay.
20: Okay, try na to din sa pang sir, pag nabalikan lang ito si sir, sa totoong na yung survey pag ganiha, base, pwede ito maklarify po sa iyo.
6: Itong taga CSWD?
20: Kaya para maklarify na ito, pilag yun po, manusin ang mga na-release, nadala din eh, kay matter, yun po na, no, kung pilay lang na-intake din eh, yung mga rin po na ipadala po din po din eh, sa ito po din po taga kaning CSWD po yung office po na po manusin, kung pilag yun po na pwede ma-release, nato po sa mga katawan, pero man lang ganito, na ihabol, na po yung mosquit, naano po yung mga kaning food, ano no, at least yung good food, ipilak mga adlaw mo nung siya, magamit na
6: gito. Goods?
20: Sila na po din po na nila. Ay sir, pwede mo kanil sir, buong gano'n siya, sir, sa magdumday, sumday, ang siya, sir. Sir, kaning, naman tayo, kanang kwan, sir, pila kaihap yun, sir, sa mga biktima ang natagaan ka rin sa assistance. Sige, okay na, sir. Sige lang, sir. Ato sa pangayoon, sir, sa ihap po ng nila. Pili na nga natagaan ng assistance, kay kung palitan nila, pa, kung pila yun kanan, so, mag-matter, mag-yapon, mag-dumching, no, later on, kung napaidugang, so, kung sa initial lang sa pa, o dira mag-yapon, mag-dumching, kanila sa initial, katong na-release-an nila, kay katong na-release-an, at least confirm na mag-dumching to sila, nakana sila, kaning, kung ano, na, na-evaluate, na-check na gitpon, kung pila yun, o kung kanina yun po sila, residente, kung partially or totally damaged ba, ang ilang mga panimalay, na ilang pong ibuyan, din sa zone 9, kapas, dahil sa kung wap kawas na kanhan para may kawin ng ato siya. Atong balikan, yung sa kami nga Zuriel, lumahang Sir Zuriel, sugi no, may gabi isay mo. Sir, unsa gyud mga details, ani po no, nakita mo nga tunog din sa barangay Carmen ng ato siya.
4: So, as of now, mayong sa kanyutan nandiyo sa barangay Carmen. So, as of now, 4 p.m., nasa inikabas niya, number of families niya, 19 kabuk, and numbers of individuals, natay 82 kabuhok, tapos ang numbers of house owner natay 15, tapos ang share day niya kuhan is 4 kabuhok. So total ta na 19 numbers of families. Then boto siyang boto ang natagahan na mo og assistance sa mo sa CSWD, which is ang sleeping kit, bugas o hygiene kit nila o mga utensils.
20: Pero kanin siya sir, datay possibility matungan.
4: Okay, actually ang gato pag yung wala pag yung mismo nakauli do silang balay, kaanam pag ani po diri. So wala to siya inisal sa among nahatag po ato. No, but siguro tomorrow, maintag yun na mo ang mga panagid mismo kay. Actually pong good ang tanong, basi napoy sabay po dani. So mag-guan mo within 3 days po dani kay amo pan i-validate kung tinuod bagit sila nasugan kay. Basi napoy uban yung ka-claim lang yun na
20: sumoto siya. Sir, katong gingan ni mga financial assistance para sa ato apo din pong mga claimants din ino nga sila na sunugan. Ano sa'y proseso?
4: So, inano na siya ang proseso na to sa financial assistance. Una, amo ba na i-validate sa siya sa WD ko? Tinood ba yun ang nasunugan siya? And at same time, mag-base na sa infrastructure yun mismo. Kung unta yun, pila yun ka danyos ang among pag-one, evaluate yun mismo. So, muna siya, kung natigom na namo nga dita to kung pila yung tanan, amo ito, i-process na mo sa mga sias sa among at the same time, with a partnership din sa itong mga national level, which is SWD o NHE o T-Shoot, yun na siya, okay. Sila may gahatag mga financial assistance magod sa mga nasa mga.
20: Assistance lang yun.
4: Yeah.
20: Sir, salamat kayo sir, kanala sa sir, sir, sir, yung lumahang magiging, no? At possibly on, kaming 19 ka families, 82 ka mga individuals.
4: Yes po.
20: So, 19 ka families, 82 ka individuals na nun siya, 15 no, ang kato nga house owner, upat ang kanang mga sharer. So, kani sila, dili sila din mo stay, sir?
5: Actually, good man kay, based na abot na mga Mississippi na iuban daw to sa Mississippi daw, sa Laker, dili daw pa istiyan kay maglasin mo daw pa daw kay may balo sa Mississippi. So, dagto sila gipa-stay mo sa Mississippi. So, napoy mo stay po sa 1 week church po.
20: Pero sir, salamat kay sir, si sir lumakabag ng sir Yel Hang, ang ato pa din po nga kami, nga personal gikan sa CSWD. So sa karon, kamulo pa man po sila din eh. So lang po din po nga pag check po nyo sa mga listahan po nila. Kaya katong uban, nakataga naman git po doon ilaha pong mga ayuda ang uban. Noong wala pa nakaabot din eh. So pwede pa yapon sila mo apas. Aron i-claim po doon mga initial nga assistance na gihatag po karon sa button sa CSWD. O gaganiman, naman po na sa barangay nga mag-provide po yapon sila maglongching no og mga ayuda nga tupod sa mga nabiktima nining nahitabong sunog dinhi sa maong lugar lagi ka dinhi sa may zone 9 Kapa sa Carmen hon makanhan barangay Carmen ning atong syudad kini sa 120 and JR Sabis balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Dirisad ta kay TESDA Region 10 na nagtudlo og cupcake flan making sa mga PDL sa CDO-CJ Female Dormitory kona dormitory sa balita og serbisyo. Anya si Magnum 123 Kia Abellanosa.
7: Kapahin sa parayon ng programa alas sa pagpanambo sa panginabuyan og kahanas sa workshop sa pagiging mo cupcake flan ang ipahigayon alas sa mga PDL kung person deprived of liberty among kaliukan kimo sa usang sa mga classroom sa pasilidad o gitambungan sa kapin sa 254 ka mga patisipante tumong sa mga pagwansay o paghatag o praktikal ng kaibado o aktwal nga kasintihan sa pagimo sa cupcake flan likip sa mga leksyon nga gitunan ang usong pagsukod sa mga sagol sakto nga pamaagi sa pag-bake pagproseso sa pagluto pagmintina sa kalimpyo o kakaluwasan sa pagkaunin man ang maayong presentasyon sa pag-agi matutpa sa mga demonstrasyon ng aktibong
6: Atong subli ano kay daghan kay sanan mga tabang karon ang gitanyag sa TESDA Region 10 aron na saba kini matabangan ang ato mga PDL samtang ana sila no sa para sa paggawas nila aduna na sila yung mga kahibalo o gadunay mga alternative panginabuhian Magnum Kia.
7: Tawa magdamatsi nga balik tanaw ang pinaagi matutpa sa mga demonstrasyon o aktibong patisipasyon sa pag-bake, gipagina sa mga PDL ang ilang kadasi kooperasyon. O tingo nga makakataon ng bagong kanas na yung mga epektibo nga pamayo sa mga maong workshop para mapalamang ilang pagsalig sa kaugalingon. Pagka-creative, pagka-kaywalo nga mahimong magamit sa umaabot ng mga oportunidad sa panginabuhian. Balitagikan sa TESDA Region 10 ng Cagayan de Oro City Jail Female Dormitory para sa Balitang Magnum Kini. Si Magnum Hunter 23 Kia Belenosa sa Balita o Serbisyo Magnum Radio.
6: Salamat ang Magnum Hunter 23 Kia Belenosa.

0: alang sa irrigation. Sa importante ang sayong pagpaganda maron mapaminusan ang posibleng pagkawala sa ani o gakita sa mga mag-uma gidasig ang mga mag-uma na mag-practice sa uso nga pagadumalas tubig ulit kayan ang pag-usik ni ini may mausab nilang gamiton ang mga pamaagi sa pagpanguma na magkatabang sa pagpreserbar sa kung yuta o tubig sila pong yuta o gamakpausbaw sa distensya sa ilaha pong mga tanom, batok sa taas ng temperatura. Lakit sa mga laka ang anahin mga buhaton mo ang pagtitig sa tubig pang monitor sa kahintang sa yuta o mga tanom o pagpili sa mga tanom nga mas angay sa mga kondisyon na dunay kakulang sa tubig katong makasugak o good sa init magdumaching. Importante usab ang kanunay nga koordinasyon sa mga mag-uma sa lokal nga opisyal o mga ahensya sa gobyerno aron makadawat og tukmang impormasyon o tabang balita gikan sa Dar Region Zan. Si Magdumhari 24, Jane Luna, sa bitaw og serbisyo magradyo.
1: Salamat Magdumhari 24, Jane Luna. Dirita, duga nga balita. City Agriculture Office, mihangyo sa mga mananagat ka suportahan na mosuporta batok sa isme. Batok sa smuggled cigarettes sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 20 and G. Alzado. Atong nga dawaton pagbalik si Magnum Hunter and G. Alzado labi na usab sa kampanya batok sa smuggled nga sigarilyo dinobay-obay no sa tuang mga otoridad ang atoa mga kapulisan karon may dinis sa syudad ingon man sa atoa sa Misamis Oriental o tibuok rion na sa Northern Mindanao ang dubay-ubay na ka mga smuggled cigarette ang ilang nakonfiskar humano sa bakinigibando gika na sa kataas sa ilahang sa liderato sa PNP. Atong dawaton sa pagbalik si Magnum Hunter 20 Angie Alzado. Magnum Angie. Si Magnum Angie bro, kay labi na kay Minilyon sa miagi nga semana daghan kay sanan na mga cases.
2: Hello.
1: Oh yes Magnum Angie.
2: Yes, sa Magnum Signal, giyawag ako na sa Tuang City Agriculture Engineer Bernie Daba ang atuag baga mananagat. Well, binatan na nung tibuok yun po mga residente din sa Northern Mindanao. Din po doon sa particular na sa Cagayana de Oro kung diin, may hapong di pa rin kumutan po na wala on time mga mananagat. O mga ato po mga residente po doon nga Nades, Kumibayunas, na malambigay sa ilegal na kalihukan, nini po mga smuggles niya si Carillo. So, din eh, yahanggi pa sa boss nga, aduna yun po no, kaning bili kung panlitan kita, muhimo sa pagparty si Parney itong nahisita na kampanya bato ka illegal na sigarilyo tungod kay ang mga makolektang buwis nini po mga illegal na sigarilyo po magdumting o magahimo tanong sa pagpakibatok ni itong nahisita na illegal na kalihukan magdadala ka na to o kasiguraduhan na sa puhon wala na gid po yung mga madaot ang kinabuhi tungod sa paggamit sa mga sigarilyo nga wala po da na test wad gikan sa mga tagdato sa DOA sa uban pang mga ahensya sa panlawas o gaganin pa no makahimo po ta sa pagsuporta sa itong gobyerno sa pagkulikta gyud sa hukong buluwisan na magamit pud no sa nagkaliang programa o proyekto para sa katakan atong kombinawon si Engineer Bern Daba at ang City Agriculture.
1: Kay maning yang gihingos gana karon mga higala no kay ang uban manggood nga mga smuggled nga sigarilyo diyan nila palusot diya magdamanji di ba na sa tong kadagatan kay ang uban makalusot labi na kay kung diri ta sa tuwa sa tong kadalanan naman ang ato ang border control point di pa higala ma checkpoint so sila makonfiscate ta dela yon sa tuang mga otoridad so dito abantayan na nila ang ato ang Philippine Coast Guard bantay dagat medyo limitado na manggood magdamanji di ba ang otoridad pod sa pag monitor ani mga smuggled sigarilyo. Ania, si Magnum, anay si Engineer Bernie Daba.
3: Si Kuano, si Senator Philip Morris, kanang tax na ginabayad nila dira sa LGU, daon ang atabang asa na padulong. Hindi rayabon sa tuwa ang mga mananagat, no? Diri sa katawan, sa dakpayan, sa Cagayan de Oro, especially sa inyua. Kanang among proyekto, magitabang sa inyua, mo ka ng mga taxes, magihata, bilin lang sa mga trabahante, diri sa Cagayan de Oro, but pag-usap tax ka na sa mga nakahiya kumpanya na nagatag diri sa Cagayan de Oro, even ang mga cigarette company, mao ka na ang mga tawag ni pundo, maamo kya pong di gamit no, nga mahatag, maapod sa atong mga mananagat sa inyuar, kya pong na padulong. Mao ka na nag-aamyo, kita po no, mo nang kami po sa committed niya sa City Agriculture for sure to give you the full support na matabang kami ng mga problema ano sa smuggled cigarettes na ito. Pero in fact, kami sa City Agriculture Office, ongoing mamagalan, approval, ongoing, ugawasay na ang among city local ordinance because the problem of the

0: city agriculture for the Cagayan Oris, wala kami kami local, local ordinance for the fishery since 1990s pa. So mo ka na ang problema now, through the leadership of our city mayor, good news is, wala na yung problema, ako city legal, there's no objection, ni Aguinaldo wa kahirin, and now, muabot na ta sa laws and rules, pasabot na after na plenary, approve na rin na itong city ordinance. Which is, mo ka na isa makabag-abag, pagtabang sa ito ang mga...
1: Mo na magnumaching na tipik lang sa pamayag ni Engineer Bernie Dabang at tapos City Agriculture. Kalabot po nun, niinip pong ilhapong nga pagtabang karon sa itong mga ahensya sa gobyerno, sa BOC, sa itong mga otoridad, nga pakibatukan, lagi po ni nga naghita po nagnumaching na pawaagi po na sa itong ubang mga nagnegosyo o mga nalabigit-ligit na inigilikan ng kalihukan, mamang pagpalusot sa mga kaning smuggled na sigarilyo. Balita ng Hibas Gikan City Agriculture's Office, kinis Magdum 120 Angel Sades, balita akong servisyo, Magdum Radio.
2: Diri sa ta kay gingong NEA Region 10 gipangunahan ang mga ahensya sa pagpaligon sa Balingasag River kona Balingasag River Irrigation System kona Balari sa tungod sa El Nino sa balita og serbisyo ania si Magdum Hunter 22 Faith Velez.
3: Ipahigayon sa National Irrigation Administration Region 10 ang Balingasag River Irrigation System kon Boundaries Management Committee meeting sa Balingasag Misamis Oriental. Tumong sa meeting ang pag-assess sa kahimtang sa irrigation o pagbalik-on sa pagbangandang batok sa posibleng epekto sa El Nino. Ipanguluhan kini sa NEA La Mesca Imos sa ni Division Engineer Manager Engineer Paul Pablito gamitin. Iyang girepresentar ang status sa proyekto, operasyon o maintenance o mga plano para masiguro nga padayon ang supply sa tubig sa mga maguma sa Balgers area. Mitambong usab ang mga representante gikan sa DA, NFA, PCIC, DPWH ug mga LGU sa Balingasag ug Lagunglong. May pakita usab ug suporta si Ms. Mildred nga nagrepresentay kang Congressman Attorney Jennifer Artarte. May hatag ug mensahe nga nag-ingon nga importante nga magtinabangay
4: sa sentidenta ako radyo.
5: Okay, Magnum. Ryan Magnum Faith.
3: May hatag og mensahe nga niingon nga importante nga magtinabangay sa mga ahensya para sa agrikultura. Si NEA 10 Regional Manager Engineer Benitez usab iyang gipasalig nga padayon ang suporta sa ahensya. Iyang gihatagan og gibugaton ang coordinated planning og saktong maintenance para malikayan ang epekto sa El Nino sa production. Kini nagpakita og importansya sa pagtinabangay para sa epektibo nga operasyon sa boundaries og suporta sa mga mag-uuma. Balita, gikan sa National Irrigation Administration Region 10, kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
5: Salamat ang Magnum Hunter 22 Faith Velez sa data sa dugang nga balita ni Magnum Hunter 20 Angel Sado. Dirita, anti-agricultural economic sabotage gingusdan karon sa kukpo sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 20 Angel Sado.
6: Well, then, gihingusgan karon sa tuwa nga batan na sa kapulisan, dili sa Dakmed, Cagayan de Oro, ang pag-sugbo, dini po nga mga maghimo sa pagsabotahe sa tuwa ang agrikultura o sa itong ekonomisan ng kalihukan, kalabot sa bani, ini itong lagi, kaya gihingon, nga doon ang gihapon po yung mga namonitor, nga mga maghimo po na sa pagpasihugan, dini po mga ilegal ng kalihukan, dini po sa ito sa Dakmed, may kalamigitan gihapon, ini po nga paghimo, no, sa pag pamintaha nga ito po sa ito po nga gobyerno o sa itong mga maguma matod sa kukpo nga ang Republic Act number 12022 Anti-Agricultural Economic Sabotage Act of 2024 ng tinguha nga panalipda ng atuang mga maguma consumer o ang ekonomiya batok sa mga ilegal nga kalihukan sama sa pagpalusot o pagtipig o sobra-sobra nga produkto o hoarding o cartel operations kung may kalagutan sa mga produktong agrikultural. Grabe, usab nga silot ang gianlam po nyo sa tuwapo nga gobyerno sa mga makalapas sa Bulaod. Ang mga nahisakop nga krimen, mahimo nga doon ay kinabuhi nga o hangtod sa kinakanin ko ano, pagkabilanggo nga hangtod sa ilaha po din pong nga tibok kinabuhi lugar nga pagservisyo nga doon sa mga prisuhan pag magdomaching nga doon na po'y dagkong multa subay po doon sa provisyon sa Balaod ganito nga din eh giauhag po ang publiko nga makikooperar sa itong mga otoridad kung kita doon na po'y mga nasayran ng mga impormasyon kalabot ini for dita nga mutawag sa 911 o baka maduol sa pinakaduol na itong mga police station aron nga maghimo sa paghatag og impormasyon o mag-report aron kinimatagan nila po doon action. Gani, di butyan sa tatawin po nga kokpo nga ngayon nga magsinabangay kita sa pagpanalipot sa itong agrikultura kung doon na po yung mga manggawang iligal nga kalihukan dapat usakitan sa muhimo po no, sa paghatag og impormasyon nga doon sa itong mga otoridad aron nga dili po nga sabotahe ang atuwa po nga kaniya kinitaan po sa gobyerno o sa susama, dili po na makalusot ang kanang mga imported ng mga produkto o nga wapon nakasugay po sa tuang balaod na posible nga maghimo po no, sa pag hindi po sa mga produkto nga gikan sa itong mga lokal ng mga mag-umal. Balitang nahipos gikan sa Kukpo, kinis mag 120 Angel Santos, balita o servisyo, Magnum Radio.
2: Duri sa ta kay lapel microphones kona microphones gipang apod-apod sa mga magtutudlo sa syudad sa balita og serbisyo ania si Magdoma Hunter 23 Kia Abelenosa.
7: Nadawat matutpa sa Schools Division of Cagayan de Oro ang kapig adulag 5,000 ka mga lapel microphones sige pa si Udan pinagi sa Office of the President aron suportahan ang mga magtutudlo sa adlaw nga pagtudlo sulod sa ilang mga classrooms. Wala sa Depet Cagayan de Oro ang mga lapel microphones makatabang aron mas klarong tingog sa mga teacher, makapaminos sa kakapoy silang tingog, o makasiguro nga madungog sa tanang estudyante ang matag leksyon bisan pa sa layo nga bahin sa classroom, gilauman usab nga pinaagi sa mga kagamitan, maminusan ang mga pagurong sa klase tungkol sa pagpabalik-balik sa mga instruksyon na maghatag o masagang oras alang sa epektibo nga pagtudlo o pagkaton ang mga suporta kabahin at pa sa parayon nga paningkamot sa gobyerno sa pagmaligoan sa kalidad sa edukasyon pinaagi sa paghatag o mga gamit na makatabang sa mga teachers o sa pagpalawo sa kahimtang sa pagkaton sa mga estudyante. Balita gigan sa DepEd Division of Cagayan de Oro. Para sa balitang Magnum kini, sa Magnum 123 Kevin o sa balita og serbisyo Magnum Radio.
5: Salamat ang Magnum Hunter 23 Cabellinosa, dirita PRO 10. Nagdasig sa aktibong partisipasyon sa publiko, sa crime prevention, sa balita o servisyo niya, si Magnum 124, Jane Luna.
8: Dag-awag ang Police Regional Office Time kung napulitan sa publiko sa Northern Mindanao ang mahimong aktibong kauban sa kapulisan sa pagpagong o paglikay sa krimen sa ilang tag sa kakomunidad. Pasiugda sa kapulisan nga importante ang kooperasyon sa mga residente aron mapadayon ang kalinaw ug seguridad sa mga barangay dili lamang responsibilidad sa kapulisan ang crime prevention kundi liya usab kini kabuluhaton nga kinahanglan ang partisipasyon sa tibuok komunidad giawag ang mga residente nga mahimong alerto silang palibot ug i-report dayon sa kapulisan ang mga kahimtang o kalihukan nga kaduda-duda nga makahatag og hulga usab sa seguridad ang tukmang impormasyon gikan sa publiko makatabang sa kapulisan sa pag-responde o pagpugong sa posible nga insidente sa krimen. Balita gikan sa Proton. Si Magnum 124, Jane Luna, sa bitaw og serbisyo, Magnum Radio.
5: Salamat Magnum 124, Jane Luna. Dirita sa dugang balita ni Magnum 120, Angel Sado. Gibutyag, tulong matod pa kasos pagpangawat na tala sa PS2 o Police Station 2 Kugon. Aniya, si Magnum 120, Angel Sado.
6: Magmulating tulong mga insidente sa pagpangawat ang natala din sa Police Station 2 Kugon o kinilahapong gipang aksyonan. Una, kininahitabo din sa Maya Donna Colonel Street para may banti noong ibinig atong syudad din sa kabantiuno anyo sa mihimo sa pag report nga doon silang bukatan nga residente Mercedesia sa may zone 8 door buluan ni atong nga syudad na nahitabo kang bot nga siya nakawatan dili po sa may barangay 29 so dili din po siya sa may BS so dali nga may sapa aron po nga ipatala ang nahitabo nga to kaniya ibot siya nga diha nga naa siya sa maunga lugar mga alas 11:20 ang tap na sa kabuntagon ang yaha nga Black Raider 150 nga motorsiklo nga dunay plate number nga 248KGL nakaparada lamang nga doon na po niya sa may sports center magbipod magnomachi no kung mag-enter ka sa maubong area madali rin ko din makita ka naglantawan po niya sa kanina car show so gibot siya nga kanina hisgitan nga biktima o man siya naglantaw po sa maunga kalihukan yung kabahin niya po sa Galahad Festival 2026, mo lang po yung na atlan po sa pag-abot niya sa yung giparadahan nga ang yahang motorsiklo, yamahumunga naman dahil po dahil sa kawatan tungod kay ang duha ka mga ligid niini gipang kawat na problema yung tao lang nag-hospital nga ulit ako tungod kay di naman niya mapanagan ang maunga motorsiklo kaya wa na may ligid. So puros nga lang po magdumaching sa pagpangalot yung tao sa iyong ulo ang nag-hospital nga biktima sa pag kuna-kuna kung saan niya nga makapauli sa ilaha tungod kay wa na ligid ang lahat po nga motorsiklo. Ang complainant gilayon nga may himo sa pag-check sa CCTV cameras sa pinakaduol nga establishmento guban pa mga surveillance camera nga makadetermine sa identity nini po nga nag-hospital nga responsable nga individual aron nga masusigit po magunsyeng kung kinsa ang mihimo sa pagtangtang sa mga ligid sa yahapong motorsiklo. Ang insidente po magunsyeng na record karon din sa mga police station 2 Fugol o gihataga nag-igong pagtagal sa intelligence section aron nga ma-check yun po kung kinsa kinususbusado kinaagi sa mga mihimo po nila karon na validation sa CCTV o ga koordinasyon po dyan sa mga establishmento doon po din sa may Kalingat Sports Center din sa may doon na pulinar sa barangay sign 29 ning atong dakbayan. Samtang lain pong biktima sa pagpangawat ang mihimo sa pag-report kaya dinhi gapon po ni sa may barangay 29 pero dinhi sa may yakapin nga site doon sa City Central School. Usa ka 73 anyos nga gina nga si Juleta Ninyo nga residente sa may barangay Nazareth ning atong siyudad ang mihimo sa pag-report nini pong insidente nga susama og ila na po ni kahigayon po ito nga natala din sa PSO nga po. Kay ibot niya sa ang kanina maunga biktima magdungching nagsasakay kini siya sa usa ka motorola. Ang maong biktima wala nagdahom nga dura na daw siya may nana siya mga kaabay ng mga daotang elemento tungod kay dihang siya magdungching naglingkod aduna matagpay yahang tapad nga suspetsado nga lalaki nga gitungon gyud niya kung kini ang nagahimo po sa krimen nga nagahimo magdungching na sa pagpangawat sa yahapong mga importante nga dokumento niya po rin po nga pitaka na doon na po yung salaping cash kaya naghulog-hulog na po no og sinsilyo ang nag-hospital nga suspetsado o gabihan naghulog og sinsilyo so nalingat po din taon po siya mag-dumchi sa paghimo no sa pag bantay sa iyahang bag na able kay yablihan lagi po niya yung bag so nangaminan po siya sa paghimo po sa pagplite sa driver sa motorola pero tungkol kay nalinga lagi po siya kay doon na may nakulog na sinsilyo so igo po siya mihimo sa pag nilingi din po ng nag-hospital 73 anos kuhan niya dam ha nga kani din po nga nakulog sa sinsilyo yan doon na pala ay doon ka mga kauban po ng mga laki mga kawatan di ay tumagdumsing kay ila yun man nga mihimo no sa pag sibog-sibog yan na din po yung mga actions na wapo niya gindahong nga muna na ito ang pamaagi aron nga siya makutan ila yun magdumsing nga nagsunod sa pagpakanaatap kanaog sa kanilang motorola ang tulo ka mga suspitsado o sa pagkahanaw ni iling tulo ka mga pasahero dito po niya na-discoverhan nga wala na ang iyong pitaka nga doon ay sulod nga to new citizen's ID land bank card guys ano suki card gate key o cash niya na nasa 3,000 pesos dihang nga nagi siya po magdumsing nag-inusara na lang sa nahisbutang motorola ang maong Sima, nihiwag yung turning time sa pagsaka din ng police station to Pugon aron niya request intelligence section ang nakita po nga insidente. Samtang din po sa may Ayala Mall, Barangay Bandi 4 ning atong syudad, sa katrando siya sa anyos na babae na residente sa may barangay pagkatpat ng atong syudad ang mihimo sa pag-report sa insidente po dahil sa pagpangawal kay Gibutyal ng mga lasay sa rin tangtak na sabuntagod samtang na siya sa usas sa mga kaning tindahan magnunsing with mga apparel, no, na mga sinina, na mga bags, na mga sapatos, nga napo din po yung mga iya po na rin maong tindahan nga kani nga mga panyo, mga pitaka. So na siya dito magunsing na sa mga store din sa may Ayala Century Mall ng atong syudad. Nga nga nahimutang din sa may Corralo sa Avenue, Captain Vicente Rojas Street sa may Barangay 24. Iya ang nasairan. Nga doon na di ay usaka kani nga 52 anyos nga babae nga mihimo sa pagsulod sa ilaha pong tindahan. So kanin nga nag-hispit ang 37 anyos nga nidangog sa PS2 o sa kinika-empleyado din sa Celine Store. Ibut niya sa iyang gireklamo o sa kasing 52 anyos nga babae nga si Marie nga nikuha sa pitaka magunsin na nagkantidad sa tulag 800 pesos o napalor sa City Center 79 pesos. Ibut niya nga dali po niya magunsin na nasapon ang nahisgutan po sa babae tungkol lagi kay naghahimo man kini sa pag-suway o pagsibat nga wala po yung bayad-bayad. O dihang kiningihang ikumpronta na, dito na po mag-insin na mihimo sa paghangyo. Ngayon, pagkatayaran na lang mga maong amount, aron malikihan po ang mga repercussions na yun sa yabong ipaghimo po mag-insin. So, para di po siya mabilanggo, so di po siya mareklamo nga kaning wapasakaan kaso. So, napugos yun din tayo po kaning maong 52 sa anyos na pagkatayaran ang 799 pasos na pitaka ngayong ituloyan o pagpalusot din na sulod sa nagisitan niya mall. Among insidente, grapher na lamang po para sa legal purposes, kung po na din ang panginahanglad ng repasakag yung reduction nga to po sa nagisitan 52 sa anyos kaming mihimo sa pag-suway sa pagpangawat ni ining unsa ka pitaka diha sa mall. Pagkatunang hihipos na balitagi ka sa police station sa Kubon, kini si Magdum 120 and si Alcado sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
5: Salamat ang Magnum Hunter 20 Angel Sado karon sa tong Magnum Higalay Festival update.
9: Magnum Higalay Festival. Viva! Viva! Senyor! San Agustin!
10: Viva! Viva!
5: Gi-enjoy sa katawan ng higayon na samtang kauban ng ilang pamilya o higala sa live na sa gipahigayon nga Higalay Festival Festa Market diya sa Rio de Oro Boulevard ni nga panahuna o gagkaroon ginjao sabi nila makauban na sa pagkaon-kaon sa nagkadeo sa mga baligya diya sa naisgutan ng lugar. Aniya, si Magnum 122, Faith Velez.
11: Yes, Magnum Chin, no? Live to TV karon sa May Higalay Festival Market, no? Hangtod karon Magnum Chin, no? Gidagsa gihapon ang Higalay Festival Magnum Chin sa mga katawhan. Na diri makita na to ang mga magpamilya kasagaran ug nasay mga mag-uyab, magbarkada nga nag-enjoy din hi karon Magnum Chin, no? Ilabi na karon sa adlaw nga Domingo Magnum Chin tinglaag yun.
5: Oo. So far, Magnum Faith, no? Kaya gawas niya nga na yung mga pamilya nga nagsuroy, gikan maka nagsimba, nagdiretso na din ha sa tuang Higalay Festa Market diya sa Rio de Oro Boulevard. Doon na babagyapon yung mga nakita nga kaning gajaging-jaging diya Magnum Faith. Kaya makita man na sa ilahang kining ilang ipang suot, sila naka-sports attire o uban pa Magnum Faith.
11: Yes, Magnum Ching, no, naghihapon na yung mga nanggijabing yapon din, no, din sa may kuan ka ng, din sa
5: Boulevard
11: Magnum Ching din. Milaho sila din rin Magnum Ching, anhi sila mga on, nanguan, na nisuray, tanaw sila din rin mga baligya din rin Magnum Ching.
5: So far, Magnum Faith, no, sa imong na-observeran, atong Milabayng Simana, di ha manghihapon ka sa atong Milabayng Domingo, karon nadungagan ba ka ng mga stall din ha, Magnum, or ka ng mga namaligya din ha, Magnum Faith?
11: Ang nabantayan Magnum Ching, no? Mahagyapon Magnum Ching. Nagyapon itong katong mga lechon, mga matcha, ng mga burger, ana-ana. Sila nagyapon Magnum Ching. Nagyapon ganit, daghan.
5: Pero kasagara ka ron, sa mani mo man na-obserbaran, kanadagan ba mga iyap sa mabatanon or kanang mga kuan na, kanang mga idaran, kanang mga mamagpapa na, o ba na mga anak, inana, unsa nga kiningi mo na-obserbaran ng mga pangidaron ka ron diya, Magnum Faith?
11: Sagol ni Magnum Ching, no, nay mga kuan na idara na gyud napoy mga bata o napoy mga bata diri Magnum Ching. Sagol ni sila diri Magnum Ching.
5: Okay, so unsa mga kasagara nga pagkaon diya Magnum Faith, gawat sung ino na mention nga murag kasagara gyud diya gud ga dugukan gyud sa tuwa mga katawhan Magnum Faith nga murag makita nimo nga daghan gyud guest nan dinhi oh ani nga stall, daghan dinhi ang gapamalit ani nana imo man obserbaran dira Magnum Faith.
11: Sa litsyon Magnum Ching, naitaghan gyud maglinya sa litsyon nga bahin din. Ganhi po sa nay matcha din sa kaning
5: okay.
11: Nai-shake Magnum Ching, daghang maglinya din rin Magnum Ching.
5: Siguro no, kay sa oras po karon ting panihapon mo, sa siguro nga daghan po galinya na din na Magnum Faith ng kanang kuan toppings niya, litsyon, may ba? Rice, din ang topping niya mo din tong litsyon Magnum Faith. So barato na ba? Affordable na ba? Para po na magihan ng ato mga kaisunan na lang sab sa pag-anha, padalikyat niya sa nisgutan po ng area, particular niya sa to sa Rio de Oro Boulevard, Magnum Faith.
11: Ang kilo sa litsyon Magnum Ching, no, atong nakita, 900 pesos ang kilo Magnum Ching. Ang 1-4, 225 pesos.
5: Okay. So far, kumusta di ang dagan sa trapiko, Magnum Faith? Wala na ba nag-wabay, angay kabalakan? Kuan ba? Mayo ba ang dagan sa trapiko karong mga panahon na diya sa palibot sa Rio de Oro Boulevard?
11: Light to moderate sa gapon Magnum Ching, no? Laos-laos sa gapon ang dagan sa trapiko diri sa May Borham. Magnum Ching.
5: Yeah, sa GR Borja Burgos Street diya ka nga area.
11: Yes, Magnum Ching.
5: Okay, salamat Magnum Faith sa imong final report.
3: Gikan diri sa atong lokasyon sa Higalaay Festival Market para sa Balitang Magnum, kinisi Magnum Hunter 22 Faith Villas sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
9: Magnum Higalaay Festival. Viva! Viva! Senyor! San Agustin!
10: Viva! Viva!
5: Salamat ang Magnum 122 Faith Villas. Gikan niya sa Rio de Olo Boulevard alang sa tuang Higalaay Festival Market. Usang sa kabayan sa tuang Higalaay Festival alang usaba. Kini mga higala sa kapistahan sa tuang dili sa tuang syudad, sa tuang patrol Senior San Agustin. So ang kapistahan na ito dili mga higala, Agosto 28. Pero karong adlaw, ang kapistahan sa barangay Lapasan sa patrol San Roque. O pipila usab ka Zuna dito sa barangay Patag. Happy Festa sa tanan. Oras, sala size by the size. Mga higala niyo babati ang dugang detalya sa tuang balitang Magnum human sa mga pahinumdom.
9: Time Check was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
12: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpamhinod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun na yun.
13: Babalik sa pinakadulong butikis sa iyong lugar.
12: DTX 500. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
12: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Mabasa ka butika.
15: Tuloy na ba si Manoy? Ugwa na gana. Basin may diabetes ka na. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang adunay powerful extract nga phytochemicals o antioxidant nga gikan sa paliya o disugard cane. Mga organic compounds nga epektibo batok sa balitian sama sa diabetes. DTX 500 nagpaubos sa imong sugar o kapaundang sa imong diabetes. Ayaw hulatang mapiktuhan pa si Manoy o ang imong 6 life. Ilabi na ang pagbalik sa gana. Pwersa o kabaskog sa kama. Sa DTX 500 mubos ang imong sugar pang sugar honey pangimong performance. Ayon na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagindoro ng Visayas Oriental. Pamidya usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica del Alternativo Medicina and Wellness Center nga nimutang diya sa Market City Agora Bus Terminal Lapasan, Cagindoro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo. Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
16: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: CDO Idol Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
2: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now!
1: Ito ang idol ko.
3: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
4: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nag-condom ato ay nahadlock ko?
6: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
7: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
8: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dayalayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Salitang Magnum.
1: Oras, alas 6:32 sa pagbaray ayon sa Toba Baita, dirita sa tong Magnum Special Reports. Alang sa tong Magnum Trivia, ato karong watong detalye, kalabot na kung nganong init kaayo ang panahon sa Pilipinas. Aniya, ang detalye ni Magnum Hunter 24, Jane Luna.
2: Hi Magnum friends, aniya na sa tamag kisgotong nindot ng mga trivia. Kini si Magnum Hunter Jane Luna, inyong makauban karong Domingo alang sa paghatod ug dugang kasayuran sa ubang butan. Magnum friends ang atong iskutan kung nganong init man kayo ang Pilipinas. Kamo, nakasilati na ba mo sa grabing kaigang o kainit diri sa syudad sa Cagayan de Oro tungod kitang tanan apektado. Pero pasabot ako sa inyo Magnum friends nganong makasinatita sa grabing kainit. Dili ini siya silot Magnum friends ha? Tungod normal nga init ang Pilipinas. Pero sahay mahimong grabe kaayong kainit tungod sa kombinasyon sa klima, humidity, ug ang weather pattern. So nga naman, grabe ang kainit sa Pilipinas. Tungod kita tropical country ta, duod ta sa Ekwator. Mao nga daghan og solar energy nga madawat ang Pilipinas. Giingon ang pag-asa nga tropical maritime ang atong klima nga kasagarang adunay taas nga temperatura ug humidity. Taas ang atong humidity, Magnum friends, dili lang actual temperature ang atong mabati. Kung taas ang humidity, mas lisod sa singot nga mo evaporate gikan sa panit. Mao nga mas init ang pamati sa atong lawas. Mao niyang gitawag og heat index nga atong masinatian. Samtang Magnum friends, kita sa Pilipinas makasinati punta og El Nino. Kung adunay El Nino, kasagarang mas gamay ang ulan sa dagang bahin sa Pilipinas nga mahimong mosampot sa masuga o init nga kondisyon. Sa 2026 report sa pag-asa nga naatay El Nino, nga gilauman nga magpadayon hangtod sayo sa 2027. Og Magnum friends, ako pong klaruhon nga dili tanang lugar yun hi sa Pilipinas kay init. Tungod kay adunay mga lowland valleys o plains, kasagarang mas init kaysa high altitude nga lugar. Pananglitan, mas bugnaw ang bagyo tungod kay mas elevated man kani. Pero ang naasa mga ubos, mo'y makasulati gyud sa grabing kainit. So Magnum friends, nasayod na ba mo sa mga lugar dili sa Pilipinas nga sagad makasulati sa grabing kainit? Tungod Magnum friends, akong isaysay kaninyo ang top 10 hottest places ever dinhi sa nasud sa Pilipinas. Magsugod ta sa pinakaubos Magnum friends diin maog kini ang natala sa pag-asa. Cagayan de Oro sa Misamis Oriental. Kasagarang ubos extreme records to gigaraw kabanatuan nga maoy nanguna. Pero Magnum friends, kita usata sa mga all-time record holders nga adunay pinakataas nga temperatura sa kainit sa panahon. Ang ikasyam, Puerto Princesa, Palawan. Diin sagad makatala sila og 37 degrees Celsius sa historical extreme ni nila Magnum friends. Ang ikawalo, Malaybalay, Bukidnon. Ginanaha sa 36.6 degrees Celsius. Ang ikapito, San Carlos, Pangasinan. Naa sa 36.8 degrees Celsius base sa documented nga 2014 heat event. Sunod, ikaunom, ang Cebu, nga naa sa 37.5 degrees Celsius. Og ang kalima, Metro Manila, Science Garden, Quezon City, nga naa sa 38.5 degrees Celsius niadtong May 14, 1987. Ang ikaapat, Cotabato, Mindanao, 38.7 degrees Celsius base sa historical extreme. Ang ikatulo, General Santos sa South Cotabato, naa sa 39.4 degrees Celsius niadtong April 16, 2016. Sa kabanatuan Nueva Ecija, maukili siya ang top 2 na sa 40.4 degrees Celsius base sa reported historical extreme. Og ang nanguna ang Tugigaraw, Cagayan nga naa sa 42.2 degrees Celsius ngayong April 22, 1912 o sa May 11, 1969. Apan, iadtong August 14, 2026, Magnum friends, ang Cagayan de Oro nakasinati sa 43 degrees Celsius. So karon Magnum friends, record breaker na kita tungod kita nakasinati sa grabing kainit sa panahon. Maong Magnum friends, inong pirmi og tubig. atong hinumduman nga bisan pa dili kita ginauhaw, magpabilin gyud dapat nga kita hydrated. Samtang pabilin sa shaded o cool nga mga lugar, labi na sa nakainit nga oras sa adlaw. Likayi ang dugay nga exposure sa adlaw kasagaran sa uto hangtod sa hapon, pagsulubong luz o gaan nga mga sinina. O kung init ang panahon, pilion nga magpabugnaw sa atong lawas. Gamit ang basa nga tuwalya o cool shower. Ayaw pug sa ang physical activities bagong friends kung taas ang heat index. Ibahin kini sa sayo sa buntag o gabi. O gatong hinumduman nga kanuna ito i-monitor ang atong heat index sa pag-asa. Magnum friends, uta, doon mo'y nakatunan. Di na ito kalimtan nga never stop learning because life never stops teaching. Kini si Magnum Hunter Jane Luna sa balita og serbisyo Magnum Radyo.
1: Salamat Magnum Hunter Hunter 24 Jane Luna alang sa tong Magnum Trivia o karon dilita sa tong Magnum How to News atong nawato na to report. How to feel satisfied with life.

0: equal college course with an specialization matud pa niya magdo friends. Pero ni Adto, sa tunga sa kangit-ngit, nakakita siya og kahayag. Nakakat-on siya, nakasabot siya. Ug ni adtong July 15, 2021, miabot ang maayong balita. Gideclare siya nga not guilty sa Pasig Regional Trial Court, Branch 151. Ug karon nakagawas na siya magnum friends. Ug ni adtong August 14, 2026, eksaktong napulo ka tuig human sa iyang pagka-aresto, nag-post si Karen og mensahe nga makahikap sa kasing-kasing sa mga netizens. Matod pa niya mga magnum friends, no? Has it really been 10 years already? August 13, 2026 was the day my whole life turned upside down. I swear, I still remember it like it was yesterday. Ug mao ni ang pinaka-importante nga iyang giingon mga higala. And now that it's been 10 years, I can say it loud. That season did not define me. It's refined me. Wala siya nagsulti og mga mababaw nga mga istorya. Ang iyang gisulti karon gikan sa iyang kasing-kasing, sa kinabuhi, sa sulod sa persuhan, gikan sa mga tao nga iyang naila. Para kang Karen, ang iyang naagian dili katapusan, kini sinugdanan. Mga magnum friends, ang istorya ni Karen Bardador nagtudlo nato og tulo ka butang. Una, ang pag-ampo adunay tubag, bisan pa kung dili na mao ang atong gipaabot. Ikaduha, ang atong pinakadakong kahugmak pwede mahimo natong pinakadakong leksyon. Ug ang ikatulo, walay tao nga nag-define sa usa lang ka season sa iyang kinabuhi. Pwede ta mag-usab, pwede ta magsugod og balik. Pwede ta mahimong mas maayo. Anyway, mga magnum friends, no? Dere na lang matapos ang atong chikahan karong adlawa. Hantud sa sunod nga higayon, kini ang inyong Magnum Faith Bales sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
1: Salamat ang Magnum 122 Faith Bales ug dirita sa tong Magnum Tourism and Tour. Ato ta, mubiyahe sa Dumaging Spring sa lungsod sa Hasaan. Aya, si Magnum 120 Angie Asado.

0: saruhin nga pagbiyahe alang sa iyong paghani sa dumaging Cold Spring. Mamahimo ka mo nga masakay sa Magnum Express, kini high roof, adunay camera o GPS nga mutultol sa aktual nga lokasyon, o gimaneho pagit kini sa mga maabi-abihon nga mga drivers. Busa, ayaw kalimpi ng bisitahe ang dumaging Cold Spring tungod kay dili lamang kini usa ka baratong destinasyon. Usa kini kapahinumdom nga sa taniwala sa itong kapaspas o gamodernong kinabuhi, doon na day mga dapit nga nagulat ka nato diin ang kalinaw na kantinad lamang o 10 pesos. Busa sa sunod nimong bakasyon, i-backpack na ang imong mga kinahanglanon. Dalha ang mga higala o imuhang mga minala sa kinabuhi o saksihin ang katahom nga nagtago sa Corales sa saan Misa Mesorental. O sa di pa rita magtapos Magnum Friends, at ang hinumduman kanunay ang mga panultiyon nga.
1: Take every chance you get in life because some things only happen once. Ubusab ang panultiyon nga the journey of 1,000 miles begins with a single step. Ugdiri na lang kita kutob Magnum Friends hangtod sunod Domingo para sa Magnum Tourism and Tour. Kini si Magnum Hunter 20 and G. Alzado sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.

0: Salamat to Magnum 120 Angel Sado. Dirita sa tong Magnum Menu of the Day. Caramelized onion and bacon dip recipe. Atong dawaton ang detalye ni Magnum 121 Lani Delgado.
1: Maayong Domingo, Magnum Friends, ug anina sab kita alang sa itong menu of the day. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado, ang inyong cooking hunter ug makauban karong Domingo. Alang sa akong bago ug masustansya nga menu nga akong ika-share sa inyo mga Magnum Friends. Ang akong menu karong adlawa kay usano sab kini ka easy to prepare ug budget friendly. Para sa inyong pamilya, sulod lamang sa pipila lamang gid ka minuto, makahimo ka nang makaluto sa mong menu nga mao ang caramelized onion and bacon dip recipe. So, dili na kita maglangan mga Magnum Friends ang mga simple lang nga mga ingredients nga swak ug kayara sa atong bulsa. Una, 6 slice nga bacon dice. Tulo ka large nga yellow onion nga giwa sa panipis. 2 tablespoon na unsalted butter, 8 oz cream cheese, 1/2 cup nga sour cream, 1/4 cup mayonnaise, 1 tablespoon Worcestershire sauce, 1/2 tablespoon garlic powder, 3/4 cup grated parmesan cheese, asin ug paminta. Samtang andam ng ato mga kinahanglan ng mga ingredients, mga Magnum Friends, ug ato dayong sugdan, ang pipila lamang ka mga steps aron maluto atong lamian ug masustansya nga menu karong adlawa. Una, iprito ang gihiwa nga bacon sa atong kalha sa medium nga kainiton. Hangtod nga kini mo crispy. Humani ini, kuha atong bacon og iset aside una. Ikaduha sa kalaha nga gigamitan sa itong pagluto sa bacon, butang ikini sa butter ug sa medium nga kainiton. Ug gisaha ang gigagmay nga sibuyas sulod sa 40 hangtod sa 45 minutos ug samtang kamulo sa pag-ukay. Hangtod nga kini mo golden brown ang color mga Magnum Friends. Humani ini, kuha ang atong sibuyas ug isit aside ug ibutang sa ato ang bacon. Una, isagol ang atong cream cheese o mayonnaise. Butang igilayan kini sa ato ang garlic powder, Worcestershire sauce, gamay nga asin, paminta o parmesan cheese. Humani iniluto a sulod sa 20 ngadto sa 30 minutos. O hangtod nga kini mo golden brown ang color mga Magnum Friends. Kung maluto na, kuha a kini uga paking ambit sa imong pamilya. Dinod usab kita kutob mga Magnum Friends, sinaot ka doon na usab ka mo'y nakuha sa itong bago o lamian nga menu. Hangtod sa sunod na usab nga Domingo, always remember, a yummy foodie always makes our tummy happy. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado, sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
0: Salamat ang Magnum 121 Lani Delgado dirita sa detalye sa itong Magnum National. Nagtuo si Manila 6th District Congressman Bini Abante nga kinahanglan ibalik ang pamaagi nga i-live stream ang bicameral budget process sa national budget. Mato ni Abante nga kinahanglan walay sikreto sa budget aron makita og masayran sa publiko.
2: Walang dapat na sikreto sa budget. Walang dapat sikreto sa budget. Whether it be unprogrammed funds o automatic appropriations, yan, kinakailangan malaman ng taong bayan kung saan nagmumula yan, kung saan ang gagaling yan, kung anong klaseng project yan, kung paano i-implement yan, at kung magkano ng budget na binigay dyan, at kung sino mag-i-implement.
0: Ang pamahayag ni Manila 6th District Congressman Bini Abante.
1: Dugang Magnum National nang hinaot si Attorney Antonio Odie Bukoy, miyembro sa Free Legal Assistance Group kona flag og Movement of Attorneys for Brotherhood kona Brotherhood Integrity and Nationalism Incorporated nga kinahanglan pahugtan ni Impeachment Presiding Officer Chris Isquedero ang pagpatuman sa gag order dili lang sa mga abogado sa prosecution og depensa sa mismong trial ni Vice President Sara Duterte Duterte, maton ni Bukoy nga ang mga abogado kinahanglan musunod sa kuna-etika nga hugot nga gipatuman sa Korte Suprema.
3: Eh, ganito po yan, ano? You know, sa rules of the Senate on impeachment, suppletorily o supplemental po na ginagamit dyan ang rules of court. Kung walang provision sa impeachment rules ng Senado patungkol sa proseso. Isa po dito, yung tinatawag na gag order. Yan po ay napapaloob. Napapaloob yan doon sa Senate rules on impeachment. Na kapag nagsimula ng paglilitis, ang mga hukom, yung mga senators, judges, yung mga abogado sa panig ng prosekusyon at sa panig ng depensa, ay pinagbabawalang magkomento patungkol sa merito ng kaso. Sapagkat ito'y pinagbabawal ng rules of court, pati nung po ng Senate Rules of Impeachment, para hindi magkaroon ng undue influence o influensya sa pagdesisyon ng mga senators, judges. Subalit, gaya ng napanggit, ang pinapayagan ho dyan, yung mga fair comment, okay, na ipapahiwatig lang o ipapaliwanag sa sambayanan kung ano yung nangyari at upang ipaliwanag din, ano ba yung ebidensyang to? Ano bang pinuproweban to?
1: Ang pamahayag ni Attorney Antonio Udi Bukoy, member sa Flag Uga Movement of Attorneys for Brotherhood Integrity and Nationalism Incorporated.
0: Giduso ni ACT Teacher Party List sa Congressman Antonio Tinio ang sugyot alang sa dugang 2,000 pesos nga monthly social pension sa muabot 10 milyones ka indigent senior citizen. Matod ni Tinio nga dakong tabang nakini alang sa mga kabus nga senior citizen.
4: Sinaringan po natin yung 10,000 para gawing kapatalikuyan 1,000 ang social pension, so para gawing 2,000 pesos para din yung pa yung coverage ng social pension. So, sa ngayon, yung mga nahirap, indigent na senior citizens ang covered, pero sa ating bill ay isasali, hindi lang yung mga nahirap, kahit yung mga tumatanggap ng pension, pero mababa lang, maliit, o 10,000 or less. So, pero mga marami tayong mga retirees, lalo na sa tumatanggap ng pension, pero napakaliit.
0: Ang pamahayag ni ACT Teacher Party List Congressman Antonio Tinio.
1: Gibutan ni retired General Nicolas Torre III, General Manager sa MMDA, nga gipalig-on pa nila ang kampanya batok sa basura. Kinitungod sa nakuha ng tunito ni Ladang ang mga basura nga kun sa mga maagian sa tubig, kun sa mga agianan sa tubig human sa sunod-sunod nga ulan o pagbaha sa kauluhan. Mato ni Torre nga lakip sa ilang mga lakang ang pagpaayo sa sistema sa kun collection, huli nga disposal sa basura o pagpalapad sa edukasyon sa paghinlo o paglabay sa basura sa matag kumer.
5: Well, una, no, para proteksyonan yung ating pumping station dyan, naglagay na kami ng trash trap. Pero hindi ibig sabihin na may trash trap na, hindi na wala na yung basura. Ang pinaka-importante, dapat wala nang magtapon ng basura. So, yun nga, nilalakasan natin ang kampanya. Siyempre, kailangan natin unang-una, siyempre, sistema para sa mas maayos sa koneksyon at hauling at disposal nitong ating mga basura. Pero kaakibat niyan, meron ding enforcement na aspeto yan.
1: Ang pamahayag ni Retired General Nicolas Torre III, General Manager sa MMDA.
0: Ug karon sa tong Magnum International sa Iran, gipamugo sa Iran nga magpabili na sa ilang control ang Strait of Hormuz. Kini human sa pahayag ni US President Donald Trump nga mahimo nilang ideklara ang naisgotang kadagatan nga teritoryo sa Amerika. Matod ni Iranian Deputy Foreign Minister Qasem Gharibadeh nga gipanag-iyan sa Iran ang nahisgotang kadagatan nga sila lang nga dunay gahom kung kini abrihan, samtang nagpadayo nagpabiling limitado ang pag-agi sa mga barko sa Strait of Hormuz human kini gisaradan sa Iran tungod sa pag-ulbo sa tensyon tali sa Amerika.
1: Sa Russia, naglusad ang mga pag-atake ang Ukraine sa Russia. Subay sa report nga tungod sa maong pagpangatake, tulo ang patayog unom ang samdan, matod ni Moscow Mayor Sergei Sobyanin, nga 600 ka mga drone o 201 drones ang miigo sa ilang lugar din. Ubay-ubay usab ka mga gambalay ang nangaiko na nangaguba. Diyong nagresulta sa dakong sunog sa Russia ang gihimong pagpangatake sa Ukraine. Hisayran nga padayon usab ang gihimong pagpangatake sa Ukraine sa mga pasilidad sa Russia.
0: o karon sa itong Magnum Business. Andam na ang 36 billion pesos nga indemnification sa Philippine Crop Insurance Corporation kon PICC alang sa mga rehistradong mag-uuma sa Registry System for Basic Sector in Agriculture kon RSBSA nga apektado sa milabay nga bagyo ug habagat. Mato today spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa nga itudol abaw nga yuda humana ipobo sa validation sa PICC ang mga mag-uuma. Gawas nini naka-preposition usab ang 125 milyon pesos nga balor sa farm input sa ngay pang apod-apod kung andam na ang mga mag-uuma sa pagtanom.
6: Sa ngayon, nakaready na yung 36 million pesos na mga indemnification sa PCIC na ipapamahagi dito sa mga naapektuhan at RSBSA registered natin na mga magsasaka. So nakaready na yun, ipamahagi after ng validation ng ating PCIC. Bukod dito, yung mga preposition ng mga farm inputs kagaya ng mga binhi at saka pataba, more than 125 million yan available doon sa mga regional field offices. Ipapamahagi pag ready na uli magtanim yung ating mga magsasaka na naapektuhan. Ang importante kasi makabalik sila at maging productive uli. At ganun din, kung gusto nila ng dagdag puhunan, bukod doon sa matatanggap nila ng indemnification doon sa PCIC, pwede rin silang mangutang sa ECPC.
0: Ang pamahayaga ni D. Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa. Samtang sa foreign exchange rate, ang usa ka US dollar nagbalor karon sa 61 pesos o 28 centavos Canadian dollar, 44 pesos o 13 centavos Hong Kong dollar, 7 pesos o 81 centavos Australian dollar, 43 pesos o 23 centavos Taiwan dollar on peso og 90 centavos, Korean won 4 centavos og euro, 70 pesos og 66 centavos.
1: Og karon sa atong Magnum Entertainment. Gipaambit ni actress Ruby Ruiz ang kasinatian ni Isip Extra o Beta Player sa mga nangagi nga mga project sa pelikula o ga television sa pelikula nga Marijek kini ilabi na sa Cinemalaya 2026. Matod ni Ruiz nga dili na bago alang kaniya ang maong kasinatian sa iyang kinabuhi.
7: Yes, the feeling of rejection is not so, it's not remote from, hindi yun bago sa akin. I've been rejected sa visa, visa approval, when I was in Canada, I've been rejected in so many other aspects of my life. And so, hindi siya bagong pakiramdam sa akin to feel rejected.
1: Ang pamahayaga sa actress nga si Ruby Ruiz.
0: O ground sa itong Magnum Sports. Misa ka sa duha ka peso ang ranking ni Pinaya tennis star Alex Ayala kini aron makabot ang bag-ong career high no world number 18 sa WTA Live ranking na imo nga dalan na pagsaka sa pwesto ni Ayala sa pagubo sa puntos nila Jasmina Paulin o Ekaterina Alexandra Duva gikan sa ilang mga managing career ingon mana sinenati og monetary gingong nahitabo ang pagalihok sa ranking human ang impresibo nga gipakita ni Ayala sa dula sa North America hardcourt swing lakip na niini ang iya makasaysayanong kampiyonato gikan sa Mubadala DC Open. Mga higalain na bati ang kinatibok ang detalye sa itong balitang Magnum karong adlaw Domingo, Agosto 16, tuig 2026. O karon sa itong headline review. Magnum Local, tunga sa milyon ka pesos ang structural damage man sa sunog na naitabo sa Zone 9 na Kafas sa Makanhan Carmining Ciudad. Magnum National, Manila 6th District Congressman Vinny Abante, nagtuo nga kinahanglan ibalik ang pamaagi nga i-live stream ang bicameral budget process sa national budget sa Magnum International Iran na mugos na sila lang ang dunay katungod nga kontrolon ang Strait of Hormuz. Magnum Business, 36 milyon sa pesos, kantidad sa ayuda ang itunos sa mag-uuma nga apektado sa milabayng kalamidad. Magnum Entertainment actress Ruby Ruiz gipaambit ang kasinatian isip extra with a player din marijek sa maong mga proyekto. Og sa itong Magnum Sports, Pinay tennis star Alex Ayala padayong misaka ang WTA ranking. Mga higala, palig i-like, share, follow our AP page, Magnum Live, Instagram, Magnum Live 99.9, o Magnum Radio, Twitter, Magnum Radio 99.9. Timan ilamang sa usa ka gawas nung katilingban, katawhan ang labing gamhanan. Managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman. Hangtod ugmang adlawa, alang sa tong baitang Magnum. Kini yung matig balita, Magnum Ching Intrina Enriquez.
1: O Magnum Lani Delgado.
0: Uban sa itong mga Magnum News Writer, Chris Neri og News Manager Eileen Acorin. Dinhi lamang sa balita og serbisyo,
1: Magnum Radio.
8: Inyong nabati ang balitang Magnum. Hangdurugma, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Oras, alas 7:24.
9: Time Check was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: TJX 500.
12: Ako sa Jubilin.
13: Sobra kataas akong blood sugar.
12: 300 kapin. Gitistingan ako og inom. TJX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
11: TJX 500.
14: Mabali sa mga butika.
11: TJX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang TJX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon ako ko magpangapi. Sang TJX Coffee
11: Mix.
16: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Gigutom na ba?

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Kini nga balita, hatod kanato sa drugs commercial.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magdum Radio, alas 8:04 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gitambagan ni FO3 Kevin Carl Vallejo sa Carmena Fire Station. Ang katawan nga magbinantayon karon ay aron malikayan ang sunog. Ilabi na nga nasinatian karon ang tumang kainit sa panahon. Mato ni Vallejo nga kanunay siguradoon ang mga appliances nga gamiton dili ipalungtad og dugay aron malikayan ang pag-init pag-ayo niini o resulta sa overheat. Ilabi na sa mga ceiling fan o stand fan.
4: Sa katawan, ang fire safety is our concern. Walang gamay yung paalam dahil sa sunog, sa paglikay, sulugin nato sa itong kasingkasing o binauna. Sabi na karoon na dinit-digid panahon. Pero tago gyud ato may electric fan, aircon, wala mabutang posible gyud ma-overload atong panimalay. Daghan mga appliances gamiton, pero sa kwan pud lagi maintenance na lang gyud sa atong mga appliances. Kung dili gamiton unplug, kung naay problema nga ga-fluctuate nang panimalay, tutukan na daan kaysa higa may tabo yang dili angay may tabo.
3: Ang pamahayag ni FO3 Kevin Carl Vallejo sa Carmen Fire Station. Samdagi sa Vice House Prosecution Team si Vice President Sara Duterte, kalabota sa wala pagtunga sa kaugalingon nga pagdungog apana giubana ang iyang igsuon nga si Davao City First District kung nagiubanan si Davao City First District Congressman Paolo Duterte sa hearing sa kaso nini sa korte. Matod sa ni House sa Prosecutor o Bicol Saro Party List Congressman Terry Ridon nga ang pag-ubana ni Duterte sa igsuon nini nagresulta lang sa dagang mga pangutana kung itagan ba rin sa bili ang iyang impeachment case.
5: Very interesting po yung fact na the Vice President went to appear in the grave threats proceeding of Congressman Paolo Duterte, but she does not have any plans, I think, to attend her own proceedings, which includes grave threats. No, natapos na po yung grave threats at lahat, hindi pa rin po nagpakita ang pangalang Pangulo, and it speaks to the manner by which she actually treats the impeachment case itself.
3: Ang pamahayag ni House Prosecutor o Bicol Saro Party List Congressman Tere Ridon. Ug karon sa tong Magnum News Hunter, DILG Region 10 gipaligon ang LGU pinagi sa transparensiya ug partisipasyon sa balita ug serbisyo. Anya si Magnum News Hunter 22 Faith Velez.
2: Magnum News Hunter.
6: Kita si Ugda sa Department of Interior and Local Government, Region 10, ang importansya sa pagpaminaw, partisipasyon o pagsalig o pagligon sa pagdumala sa mga local government unit. Kini aton sa Regional Open Government Partnership Reform Program. Activity nga may timang strengthening governance, effective internal control system, and transparent procurement for LGUs. Sumala sa DLG-10 Assistant Regional Director nga si Viet Tolentino Zunga, kung naminaw ang mga gobyerno, muapil ang mga katawhan, o kung muapil ang mga katawhan, mutubo ang pagsalig, o kung mutubo ang pagsalig, mas naligon ang pagdumala. Gipasiyog daw usab sa kalihukan niya ang transparent niya proseso sa procurement o epektibong internal control aron masiguro nga ang serbisyo sa gobyerno makag-out yun sa mga katawhan. Balita, nahipos, gikan sa DLG Region 10, kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Daghang salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Mga igalay na bat

0: kayo ng pamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: CDO Idol, cheesiest! Our best idol cheese dog ever!
2: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever! Buy now!
1: Ito ang idol ko!
3: Also try Idol Hotdog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
4: Kanunay ka bang hilantan, sipunon ug ubhon? Sinyalis ka na sa luyang immune system. Tumar ug Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mopabaskog sa imuhang immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia ug uban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasaan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Klinika de Alternativo Sidio.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
0: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
6: Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C, alkaline vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
0: Magnum Disco Flashback on Magdum Radio 99.9, your news and music station.

0: That song was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
1: Magnum Radio Time is exactly 9 o'clock.
0: Time Track was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
2: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras sa Magnum Radio, alas 9:01 sa kagabion. May galang ang balita karong orasa. Gipasali ni John Aktub, tigpamaba ni City Mayor Lando Clark Sue, nga dili na masubli pa ang naitabo sa unang adlaw sa road clearing operation sa Kugon Market. Kugon Market, matod ni Aktub, nga doon na naigimo nga evaluation aron mapalambo pa ang operasyon o ga dili na usab, masubli ang maong panghitabo.
5: Sa maong kamanduan, iyahan na itong action. Ganit na may gibuhat nga evaluation, naghimog evaluation, no? Tunga dito sa adlaw para po nga ma-improve pa o dili na maotro ang mga panghitabo sa unang adlaw sa maong task force road clearing operation. Nagpadayon, pero tungod lagi sa gibuhat nga post-evaluation, doon na ipag-istorya, no? Tali sa DILG, sa barangay. Mm-hmm.
4: Ang pamahayag ni John Aktub, tigpababa ni City Mayor Lando Clarix Uy. Samtang nito si Manila 6th District Congressman Vinny Abante nga nakuhaan na ang pagsalig sa katawan kang Vice President Sara Duterte. Matun ni Abante nga kinihuma na makita ang mga ebidensya ato sa nagpadayong impeachment trial. Batok ni ini, gidong pa ni Abante nga nanghinaot siya nga sundon sa mga senator judge kung unsa ang anaa sa ebidensya o dili ang politika.
6: Ako naniniwala ako na the Vice President is not as popular as before. Naniniwala ako na nakita na ng taong bayan ang nangyayari. And I think that they are deciding. They are actually looking now for evidence. Oo. Yung survey na nakalagay, the more than 50% ng taong bayan tumitingin na, ano ba talaga ebidensya? Palagay ko, nabawasan na ang rating ng ating Vice President dito. Dapat tinan niya na maigi.

0: Og karon sa itong Magnum News Hunter, Vice President Sara Duterte, may bisita sa induction ceremony, Rotary Club Golden Friendship Taning Adlawa sa syudad sa balita og serbisyo. Anya, si Magnum News Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum News Hunter!
2: Exclusive Magnum Planning na na-cover sa Magnum Radio ang nasangpita ng pagbisita ni Vice President Sara Duterte din his mismo sa siyudad sa Cagayan de Oro din alayon sa kalihukan sa fourth induction turnover ceremony sa Rotary Club of Golden Friendship sa Pearlmont Hotel din sa to ang siyudad ng Adlawa ang Vice Presidente nga ng silbing guest speaker sa maong seremonya. Inihuli pa sa pagka-presidente sa Rotary Club si Dr. Wilbur Neri, isa pa bagong presidente na yun si Miss Heidi Rodriguez ang kanhi nga namuno sa nasangpita ng Rotary Club. Daw ubay-ubay ang mga gipangisgutan ni Vice President Sara Duterte ngan man na kalabot sa pagpalig-on sa organisasyon ug ang pagpahimangno ug uban pang mga gikinahanglanon alang sa pagka-opisyal sa maong Rotary Club. Hindi kinahanglanon ang kanunay nga magmalikon o magtinuray sa pagpangalagat. Hindi pasidunggan ini ang mga outgoing o incoming nga mga officers sa Rotary Club of Golden Friendship. At doon sa maong kalihukan, din makita sab nato no, ang pipila ka mga barangay officials din sa ito ang syudad. Usa na ini si Kapitan Julito Oximir, si Kapitan ining padla sa kanituan magnumlani si Usmoto no dayon ubat pang mga barangay kagawat dinhi sa tuang syudad inman sa mga guest og ang mga pamilya sa nasangpit nga mga members sa Rotary Club of Golden Friendship. Din ato sa paminahon ang tipik sa pamahayag ni Vice President Sara Duterte at tulad sa maong kalihukan.
3: Mga kababayan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw kumayang adlaw ng inyong panan. Magandang araw sa inyong lahat. I would like to thank the Rotary Club of Golden Friendship for your invitation for me to join you on your fourth induction ceremony. I am truly happy for the opportunity to visit Cagayan de Oro again. Magandang salamat. My warmest greetings to the officers, members, and partners of the Rotary Club of Golden Friendship on your fourth induction and handover ceremony. A special greeting as well to the leaders representing the 15 Rotary Clubs across Cagayan de Oro gathered here tonight. As a young club celebrating 4 years of service, you have proven that meaningful impact is not measured by time, but by tangible difference you make in people's lives. Your quiet consistency in uplifting communities reflect the spirit of service above self. To the outgoing leaders, thank you for your stewardship and dedication. Passing the mantle is a testament to strong organizational governance, ensuring that the mission continues seamlessly uninterrupted. Congratulations to the incoming officers. Leadership is a sacred trust. It calls for integrity, accountability, and a heart ready to serve without expectations of anything in return. Lead with courage and purpose. Extend your club's reach to the most vulnerable communities and geographically isolated areas across the Cagayan de Oro City. But service to our communities does not end with charitable work. It also calls us to be responsible citizens and guardians of our democracy.

0: Magnum Radio time is exactly 10 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 10:02 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gipadumduman ni NGCP Regional Corporate Communication Officer May Coriano ang katawhan nga gidili ang pagtangtang sa uga pagtunaw, pagpalit o pagbaliga sa transmission power kon tower part. Matod ni Coriano, makinsa man ang masapon nga mahimo nini magatubang og kaso.
4: Na-remind ang katawhan nga naatay Republic Act 7832 nga gabawal sa ato ang pagtangtang, pagputol, pagtunaw, pagbaligya, pagpalit, pagtransport ug bisag unsa nga transmission tower park. Naana magunta'y mga several incidents sa Bukidnon ug sa Misamis Oriental and in other parts of Mindanao wherein naay mga panghitabo nga gikawat ang atoang mga transmission tower parks. Kani man kung atong transmission tower, these are designed

0: Tuhan ang tatakbuhan niya ay senador. Si Erwin nga, sabi mo nga, niya, kahit matalo siya, ay senador pa rin siya. Kaya baka mas open siya. But then again, ang sabi niya, hindi siya interesado. Dahil nga, 2 years pa naman. No? Years pa naman. Isa rin pwede na tumakbong vice president ay si Win Gatchalian. No? Dahil siya ay senate president ngayon, ay, at meron din siyang nabubuong traction. So, marami pang pwedeng mangyari.
1: Ang pamahayag ni political analyst Ronald Diamas. Og karon sa tong Magnum News Hunter, pipila ka LGU sa Misamis Oriental mihimo sa class suspension o shortened class kona classroom tungod sa kainit sa panahon sa balita og serbisyo. Anya si Magnum News Hunter 20, Angie Asado.
2: Magnum News Hunter.
3: Alam sa nagpadayon nga init nga panahon na dinhi sa tuwa sa Northern Mindanao, pipila ka mga eskulahan dinhi sa tuwa sa Misamis Oriental ang nagdeklara na og suspension of classes o shortened class period tungod lagi ni ining nga pagsiguro nga di pod mabutang sa peligro ang pagpong mga magtutudlo o ilabi na giyon ang atuang mga magtutunga. As of 9:40 p.m. unsi na ka mga LGUs ang naghimo sa pagpagawa sa ilahang mga kamanduan na kilabigitan sa ilahang pong pagpatuman sa pagpahigayon ini nga klase o mga adlaw diin sa lungsod sa Naawan adunay suspension sa klase ugma lamang magnoma lani. Samtang sa binuangan, adunay shortened class period. Sa magsaysay, susama usab shortened class period. Sa taguluan, sa Agosto 17 o Agosto 18, wapag sila iya klase. Sa talisayan, sa salay, magpatuman sila o half day ugmang adlaw. Samtang sa talisayan, certain ang morning in-person class schedule lang ilaha pong gipatuman. Sa Lubihin, walay klase ang pizza 17 o pizza 18. Sa Mantika, walay klase sa 17. Hasaan sa pizza 17 ang initaw o magya pong adlaw pizza 17. Walay klase sa Hitagom, shorten ang ilahang class period. Kini matutang ang mga pamaagi sa ato pa rin pong mga lokal sa kagamhanan din sa Lalawigan, sa Misamis, sa Oriental. Aron nga ang ilaha pong mga magtutunga maghimo matod pa ang magpabiling luwas labi na nining epekto sa hirabihan nga kainit sa panahon nga itong natinatian na sukat pa sa niaging gasimana. Samtang sa laing bahin po na magnomalani ang ang kapulisan sa PNP Region 10 na mahayang nga maghulat lamang kita sa official board niya statement gikan sa PNP Misamis Oriental. Kinimay kalambigitan sa Osaka police training nga babae nga giyong nabiktima sa pagpanlugo sa iharap po mga kaubanan po yung mga police training din ang usan ni Idiminyo samtang usa aduna na po yung karelasyon gibot yag nga ang duha ka mga suspitsado nga naghimo sa maong krimen kasamtangan na nga nakakustudiya karon sa tuang PNP amizami sa Oriental samtang nga gibot yag nga kini nga nahisgitan nga mga nalambigit sa panghitabo mga field kun na mga trainee po ni sila po din po sa tuwa sa kaninga doctor sa Cagayan de Oro so din ni sila giya train po do malani no sa programa nga field training lagi kaya di mangka diretso gyud po nga pangdestino po din hapot magdumlani na sa mga police station or sa nagkadaig unit kaya ang tanang mga bagong nga sulod sa pagka police mo paubos gyud na sa field training so gani man ang atoa po din po mga kapulisan sa PNP region at San nagahimo naman sa paghataw ng initial nga statement nga ulatan sa ang kaning pamahayag po da sa PNP Misamis Oriental kay ang insidente na hitabo manggod sa usas mga resort dinhi sa ato sa Lalawigan. So tungod ni ini na karon sa kustodiya sa PNP Misamis Oriental ang maong duha ka mga bag-ong mga police officer. So sa pagkakaroon na di pagyudpod no muhatag po og opisyal nga pamayag ang ato pong tipa maba nga si police Major Joan Navarro kalabot ini pong hitabo nga krimen nga nag-involve po na sa mga police training nila din sa tuwa pong dakbayan o nga dito mihimo o krimen sa Lalawigan sa Misamis sa Oriental. Sa itong nasayran po na magdumlani ang biktima po ng taong nga PNP personal nga po no, kaning PNP training babae nga dalaga usap-usap kinika kaning anak po no, o lain anak po ni siya po na magdumlani sa usap po daw po no, sa police officer nga na destino sa may provincial Camigin. So kani mga initial nga mga detalye nga itong nangahipo sa ito paningya padayon nga ginakumpirma, ginavalidate po na ito nga ito po sa ito po mga otoridad aron nga malikayan po na ang mga posibleng site ng impormasyon nga ito po nga mapaabot nga ito sa publiko. Samtang nga karon ang mga pong insidente na padayon man po daw

0: nga gihimuan og dugang imbestigasyon sa tuwa po mga otoridad din sa PNP Misamis Oriental. Tanawala po man magdumi ano nga naghatag na nagsuway na punta sa pag-contact sa ito pong PNP Misamis Oriental Provincial Director o sa ito pong PNP PIO sa Misamis Oriental gihapon. Kay gawas nga nag-contact ka nga Major Navarro sa regional office, dinipod sa ito sa MISOR, nag-contact niya kung punta aron nga makakwata o mga opisyal yung mga pamayag kalabot dinipo nga maunga panghitabo. Mukha na ito nga hipos nga balita, gikan sa mga PNP Misamis Oriental o dihausab Misamis Oriental LGU na tini po nga mga panghitabo sa ato ang probinsya. Kini sa Magdumang 320, Angie Alasado sa Balita o Serbisyo Magdum Radio.
1: Dengang salamat Magdumang 320, Angie Alasado. Mga higalan na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takta. Kini si Magdumang 21, Lani Delgado sa Balita o Serbisyo Magnum Radio.
2: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Exactly 11 o'clock on Magnum Radio.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 11 sa kagabion, mga igala niyang balita karong orasa. Gibutyag ni Education and Development Officer Rachel Lapital Corindahay nga ang ilang buhatan bukas alang sa tanang gustong makaton nga walay diskriminasyon. Mata ni Pital Corindahay nga may ilang pangandoy nga wala na ikagayaan nga dili makabasa ug ang matagpamilya dunay professional.
4: It is accessible, efficient, no, professional, responsive. Gusto nato na kung kailangan kong skills, I go to CEDO. Kung gusto kong volunteer, kay passionate ko sa education, I go to CEDO. CEDO becomes an office where kagayanons na who wants to be educated, they go there. Gusto ko ma-edukar, matuko sa na wala discrimination, that everyone is welcome, no? Dahil tungod para ato makabot ang pangandoy na dili sa Cagayan, ulit kagayanon nga dili kabasa og matag pamilya adunay professional.
3: Ang pamahayag ni Acting City Education and Development Officer Rachel Pital Corindahay. Samtang gibatikos ni Akbayan President Rafaela David ang Pasig Regional Trial Court sa pag-grant og preliminary injunction na nagbabag sa pagpatuman sa 85 pesos nga usbaw sa sulan sa mga mamumuo sa kauluhan. Matad ni David nga gamay ra kayo ang maong kandidat nga makadugang sa sweldo sa mga kabus nga mamumuo apan gibabagan pa.
5: Ito ay blatant na disrespect sa ating mga manggagawa and the already insufficient wage increase. Eh, barya na nga po, per tranche pa, installment, tapos ngayon hinaharangan pa.
3: Ang pamahayag ni Rafaela David, ang presidente sa Akbayan. O karon sa atong Magnum Night Hunter, kaso sa pagpangawat pareng migara, duha ka insidente natala sa pagatpat o barangay kanituan. Sa balita o serbisyo ni si Magnum Hunter, Angie Alzado.
2: Magnum News Hunter!
6: Duha ka mga insidente sa pagpangawat ang natala karon sa kapulisan din sa police station na 7 na Bulwa. Human nga midong upang mga biktima ni ini aron magpakita ba nga ma-recover ang mga butang nga nakawat sa ilaha pong mga pinayanan o sa ilaha pong kapropiedad samtang nga ilaha pong tinguha nga maaresto ang mga suspitsado. Una nga mihimo sa pagdalikyan sa tuwang mga satong buhatan sa Police Station 7 Bulwa ang usa ka kininga tagiya o bao-bao human nga wa nagiuli sa iyang driver wa na gani po nakahatag pa sa bayad sa iyahang renta ang kaninga suspitsado nga usa ka 42 anyos ang biktimang nagreklamo usa kini ka residente sa maya kanituan ni atong siyudad nga si Mrs. Alma ug iyahang gireklamo ang iyahang driver sa bao-bao nga si Mr. Le-

0: kasan si morning atong syudad. Samtang usaw-usab ka babae ang mihimo sa pag-kun lalaki ang mihimo sa pagdangop lagi hapon din sa may police station 7 Bulwa tungod kang ilahang pinuanan. Isudlan, sumo pa ma-identify ng mga kawatan. Giingon nga mihimo sa pag-agi ang mga suspitado sa likod nga bahin silang pinuanan kung diin aduna po'y pultahan. O dito, mihimo na sa pag-access ang mga kawatan. Paingon na sa ilahang kwarto kung diin nakuha ang ilahang sling bag na dunay mga sulod nga cellphone nga nagbalor sa 4,000 pesos. Doon na pa'y gold-plated nga relo nga mahalon usab ang kantidad po diin eh. Samtang doon na po'y cash nga nasa 800 pesos. Uga doon na pa'y laing sling bag sa asawa usab nining reklamante nga si Sir Michael, 44 anyos nga malupyo din na sa may relocation barangay pagkatpat ng atong nga syudad. Uga nga sa bahin sa iyang asawa, mao'y nakuha nga ang usa ka Tecno cellular phone nga nagbalor sa 6,000 pesos ug ang salaping cash nga nasa 10,000 pesos. Dos pa niini na dala usab uga apil ang mga dokumento ug mga importante nga identification cards. Rason nga nabalaka gid intan pod ang nahisgot ang mga biktima tungod kay naa didto ang ilaha pong mga importante nga mga IDs nga gikinahanglan sa pangadlaw-adlaw nilang transaksyon gawas sa salaping cash nga naa sa dulaga 11,000 pesos. Usa usab kini silang gikuplakan ang pagkuha na pong balik sa mga dokumento nga gikan po sa buhatan sa gobyerno. Sa pagkakaroon ang mga insidente na refer na sa intelligence section sa may police station 7 Bulwa alang sa dugang investigasyon o validation po dining nahisgitan nga report nga naitubo din na sa may barangay pagkatpat ning atong dakbayan. Balitang nangahipos gikan sa may police station 7 Bulwa kini si Magdum Hunter 20 and si Alsado sa balita o sa show Magdum Radio.
1: Mga higala tangi ang dugang hanay sa mga balita sa mosunod gitak na kini si Magnum Aileen ako rin sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Exactly 12 o'clock on Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 12 sa kadlawon. Aniya mga balita karong orasa. Gipahimangnuan sa Morisco 1 ang publiko nga kailangan makigkoordinar sa ahensya kung adunay kalihukan nga konektado sa kuryente. Matod ni Engineer James Vermalino nga kailangan magpa-evaluate sa ahensya kung adunay kalabutan sa kuryente sama sa pagputol sa kahoy o pagpa-renovate sa panimalay. Pinaagi sa pag-adto sa ilang opisina o mag-message sa Facebook page sa ahensya.
3: Bisan gani sa pagputol sa kahoy? Uban eh na lang mo nawag nga na napalong na kuryente na linya
4: kay natumbahan na sa kahoy.
3: No. Ay, pa ta mo nawag og naanay na discuss ya. So mas okay tong magpa-evaluate daan sa Morisco ang total do. Daghan man tag opisina online.
4: Pwede
3: ra. Facebook paspas kay na sila mo reply bisag gabi eh.
4: 24 hours na.
3: 24 hours.
2: Ang pamahayag ni Engineer James Vermalino sa Morisco 1. Samtang gibutiyag sa prosecution panel nga wala sila makalapas sa sub judice rules sa impeachment court, matod ni Representative Zia Alonto Adyong, tigpamaba sa House Prosecution Panel nga wala sila makalapas sa bisan unsang lagda pinaagi sa paghisgot o pagkomento bahin sa kaso batok ang Vice Presidente Sara Duterte gawa sa impeachment court.
5: Pero ang sinabi naman ng presiding officer ay bibigyan nila ng pagkakataon si Attorney Ligutan na to also air his side after the clerk of court compiles yung mga nakikita daw nila na mga postings on social media. So we expect that the presiding officer will hold true to his words and we also do not doubt that we would allow Attorney Ligutan na makapagsalita.
2: Ang pamahayag ni Representative Zia Alonto Adyong, tigpamaba sa House Prosecution Panel. O karon sa atong Magnum Night Hunter, usa ka motorista samdan human mabangga sa nakaparada nga 10-wheeler truck sa Gusa Highway. Sa balita og serbisyo, ania si Magnum Hunter 22, Faith Velez.
1: Magnum Night Hunter!
6: Yes, Magnum Terino, nahitabo ang maong self-accident diri sa may Capistrano doon sa Petron kung asa nabangga ang isa ka Mio nga motor. Sa 10-wheelers Magnum Terino na nagparking atubangan sa hardware, naigo ang ulo sa biktima sa lubot nga bahin sa 10-wheelers. Isa nga ang biktima karon Magnum Terino nga confused naman hinuon siya Magnum Terino din ay samad sa iyang ulo katong naigo sa lubot sa 10-wheelers. Ya, karon to ana gidala na siya sa Provincial Hospital, Magnum Terino.
2: Si Chris ni Magnum Faith.
6: Ay, yes, Magnum Chris. Sa kanang Magnum Chris, mau ka to itong nahipos nga balita diri sa may Gusa Capistrano. O kini si Magnum Hunter 22, Faith Bilis, sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Mga higala at ang iandugang hanay sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17, Chris Neri, sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alauna-uno sa kadlawan. Aniya mga balita karong orasa. Nasugda na ang pag-apod-apod sa first round nga libreng tagnapulo ka kilo nga bugas para sa mga indigent families sa nagkadaiyang barangay ning siyudad pinaagi sa CSWD office. Matod ni John Actob, tigpamaba ni Mayor Orlando Clarix Uy, nga ang pagtumbok sa mga benepisyaryo pinaagi sa Community-Based Monitoring System o CBMS survey nga gihimo sa PSA ni atong tuig 2024.
3: Kung gibasihan ani, naraw ang list of beneficiaries ani pinaagi sa Community-Based Monitoring System survey nga gihimo sa Philippine Statistics Authority atong 2024, no? Ang i-anunsyo na nato ang sunod nga schedule pinaagi sa pag-adto ninyo sa ato ang CSWD nga opisina, no?
4: Pwede i-scanning ko na.
3: Kaning QR code, no? Aron may bawa ninyo ang barangay o ang mga list. Dayon gitagan og prioridad ang mga nasakop sa vulnerable sector sama sa senior citizen, solo parents, persons with disability, indigenous people, o uban pang pamilya nga kulang ang binulan nakita.
2: Ang pamahayag ni John Actob, tigpamaba ni Mayor Orlando Clarix Uy. Samtang, gibutayag ni Attorney Antonio Bukoy, usa ka membro sa Free Legal Assistance Group of FLAG, o mabini, nga kinahanglang hugot nga ipatuman ni Impeachment Presiding Officer Francis Escudero, ang mando nga dili magpagawas o mga pahayag. Mato di Bukoy nga dili lamang ato sa mga abogado sa prosecution og depensa kun dili lakip na usab ngadto sa respondent mismo nga si Vice President Sara Duterte.
5: Kapag nagsimula ng paglilitis ang mga hukom, yung mga senators, judges, yung mga abogado sa panig ng prosecution at sa panig ng depensa ay pinagbabawalang magkomento patungkol sa merito ng kaso sapagkat ito'y pinagbabawal hindi lang sa rules of court pati na po ng Senate Rules of Impeachment para hindi magkaroon ng undue influence o impluensya sa pagdesisyon ng mga senators judges.
2: Ang pamahayag ni Attorney Antonio Bukoy, member sa Free Legal Assistance Group o mabini. Mga higala at tangi ang dugang hanay sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17, Chris Neri sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
0: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 2 sa kadlawan. Aniya mga balita karong orasa. Mapasalamaton si Chief of Hospital, Dr. Vinya Florialista, kang Governor Juliet Uy, alang sa mga kabaguhan sa Balay Tambalanan sa Misamis Oriental Provincial Hospital sa Mantikaw. Mato ni Realista nga pinaagi niini dugang kalidad nga serbisyo ang ilang mahatag nga to sa katawhan.
4: Among alang is to give a quality service, no, sa mga katawhan, and attaining and making sure that the services that we deliver are good, excellent, and makatabang yun sa itong mga katawhan. We are glad na anang iyahang heart, no, for the healthcare. At kita man sa nakuang yung dasig yun, may iyahang desire to give that support regardless sa mga challenges.
3: Ang pamahayag ni Chief of Hospital Dr. Vinya Florialista sa MOPH Mantikaw. Samtang, ibatikos ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang Department of Public Works and Highways o DPWH tungod sa walay kalidad ng mga impastruktura alang sa mga ahensya sa gobyerno. Matod ni Remulla nga mas maayong ihatag ang mga dagkong proyekto sa mga public, private o PPP.
5: Kaya PPP yan, pag binigyan mo sa DPWH yan, iba na naman ito.
6: They have to take a cue,
7: yes,
6: from the quality of work of that happens with government projects. As it is right now, wala tayong maasahan sa DPWH.
3: Ang pamahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Mga higala at ang iyang dugang hanay sa mga balita sa masunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17, Chris Neri sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
0: Still awake and working, listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 3:01 sa kadlawon. Ani ang mga balita karong orasa. Kipaambit ni kanhi Provincial Health Office Nutrition Division Head Marites Gomez ang importansya sa nutrition program nga angay tutukan. Mato di Gomez nga kinahanglang magpakabana alang sa kaayuhan, lakip niini ang pagpanalipod sa produksyon sa pagkaon alang sa tanan.
4: Emphasizing our connection of our environment and good nutrition. Okay, by protecting the environment, we are also safeguarding the food production. Sama-sama sa nutrition sapat para sa lahat. And that's for all. Dili lang kay para lang sa mga bata. So across all ages na karon ang concern for a healthier kanang well-being sa mga bata, sa mga adult, sa adolescents, sa mga pregnant and preteen, o even sa mga elderly.
3: Ang pamahayag ni kanhi PHO Nutrition Division Head Marites Gomez. Samtang, giklaro ni President Ferdinand Marcos Jr. ang posisyon sa Pilipinas sa posibleng panagbangi sa Taiwan. Mato ni Marcos nga dili matugot ang Pilipinas kung adunay mga pag-atake batok sa bisang-unsang nasod nga ilusad gikan sa teritoryo ni ini.
5: When it involves the Philippines, again, we hew back to that policy where we are not interested in being a belligerent force. We are simply interested in the defense of the Republic, the continued exercise of our sovereign rights, and the recognition of our territorial imperatives.
3: Ang pamahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. Mga higala at ang iandugang hanay sa mga balita sa programang Buntag na Pilipinas sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17, Chris Neri, sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
6: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: giya sa pamalandong nga gishare ni Kuya Larry sa The Lights of the World community. Gahapon nakita nato ang paglahutay sa usa ka inahan sa iyang pagtuo. Karon, usa ka batan-on ang miduol kang Jesus aron mangutana unsay buhaton aron makabuot ang kinabuhing walay katapusan. Apan sa dihang gitawag siya ni Jesus sa mas lawom nga pagsunod, nalisang siya og mibiya nga masulub-on tungod kay daghan siyag kabtangan. Mga igsuon, usahay gusto nato ang mga panalangin sa Dios. Apan lisod alang kanato ang pagbiya sa mga butang nga nakapugong sa atong hingpit nga pagsunod kaniya. Ang pangutana karon, dili lamang unsay akong buhaton para maluwas, kundili unsay kinahanglan nakong buhian aron mas makasunod kang Kristo. Hangyoon nato ang Ginoo nga hatagan kita og kaisog sa paghatag kaniya sa unang dapit sa atong kinabuhi. Amen.
1: A good part of the world today suffers from a shortage of bread. But there is even greater shortage of this spiritual bread. Jesus Christ Himself, "I am the bread of life," He declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul.
2: For more information, please contact the

0: Location Directress, Our Lady of Fatima Chapel, A. Villa Street, Cagayan de Oro City. With contact number 0921-970-1089 or email us at fspcdo@paulines.ph.
1: We are the church and we are young. That's why within we know it can be done.
0: Mga igsoon, hangtod na lang una kita dinhi. Mubalik kami ugma sa samang takna o sa samang istasyon. Kung nanginahanglan ka mo og panabang sa Dios, o buot ninyo nga iuban na mo kamo sa among mga pag-ampo, ayaw kamo pagduha-duha sa pagsulat ni ining address. Bagong Kabuntagon, Daughters of St. Paul, A. Vela Street, Cagayan de Oro City. Special thanks sa tanang Pauline collaborators, cooperators og niining istasyon. Kini si Sister Amelin Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Manghinaot ka ninyong tanan og usa ka maayong adlaw uban sa panalangin sa Ginoo, ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi.

0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawahan ang aikang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, namupukaw kaninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! Og karon, ania ang inyong anchorman.
2: Igala mayo nga adlaw sa ato tanan, ug welcome kita ning atong programa karong buntag, may gala buntag na Pilipinas. Lunes karon. Halaga to mga estudyante nato ha, Lunes karon, so klase ta klase. Mag-eskwila ta, mag-eskwila ta. Halaga to estudyante nato nga wala pa na mata-mata na mo. Ang Cagayan de Oro adunay klase. Ay magtotoo sa mga balita, may gala nga mga fake news. Kaya ang fake news, nagkatag may gala nga wa daw klase karong adlaw ang Cagayan paingon karong Biyernes. Os nagkaino iman. Ay magkatuoan ang mga makita niyo sa social media. Kay basin may galag mga ilad na sad mo, ilarunon rin ba kay mo?
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Ay mong pailad sa social media ha, nga way klase. Kay ang tinuod may gala, adunay klase karong adlawa. Gikan mga igsoon sa preschool, paingon sa high school. Naay klase ang Cagayan de Oro. Busayo ka mo pagluya-luya diha. Ayaw ka mo may gala pag kinibang huna-huna may gala nga permanente na lang gitani way klase. Diba? Way klase na lang, way klase na lang git permanente. Oo, ayaw ha. Natay klase karong adlaw sa ato mga higala na to. Nabiretol na minaw karabutaga din may gala sa ato programa. Naay klase karong adlaw.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Ala, mata. Mata na mo niya kay buntanan, kama sa buntanan. Adlaw may gala karong Lunes 17 na may gala ng atong pizza. Dali kay may gala sa atong pizza, no? Lunes kaayo. Lunes karon tinterbaho na sam sa mga empleyado sa gobyerno. Human may gala sa adlaw magigsoon nga Sabado Domingo, human ang pista San Roque. Ah, hingpit nang natapos may gala ang pista sa San Roque. Kumusta man ang inyo mismong mga bisita diha? Ah, nakabiit ba inyong bisita? Wala. Ah, pabiit sa inyong bisita para magkakaon po itong na village balay. Kaya kitang Pilipino, may gala, mugusto na ito, dili. Namang gina nga tradisyon sa ato, may gala ang bibring house. Di yung kinaikalimod, may gala nga pagmamista ta, mag-antotas mga bunyag. Paguli na ito, naganay bit-bit, may gala nga sudan. No? Labi nagpista, ay sus. Mare, busog naman ko spikas balay. Mare, putusan na lang ka na. Mare, ah, putos. Pagabot spikas balay, pre, gaw. Gawatay, gaw busog naman kayo gaw, putusan na lang na gaw. Ah, putos na sab. Pagabot sa unahan, oy classmate. Busog na magiging classmate. Putos na lang classmate. Ah, putos na si classmate. Ano ba? Pagabot sa unahan, suki. Busog na magiging suki. Putos na lang suki. Putos na po si suki. Ano man ang pista? Pagabot ni Mosh Balay, agrabi kay puno ang igubag. Nailuto, nahilaw, di ayahay nang ginhawa may gala libre ng panunan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Inana ang pista, bring house mga igsoon. Ang gitawag na to may gala nga ang sakalam. So, pista, bring house, yun ang dapat. Do, dili pwede nga mamista tangaway bring house. Nagin na siya. Kumusta man yung bring house kagahapon? Ah, daslapasan, kumusta man yung bring house? O, daganag pista sab da. Grabe nga pista sab. Bawod-bawod sang kaon may galas pista lagi. Sige, at least ang kalipay na sa kita may galang agpista. No? Mga itong kalipay na to mga kabos. Magpista ganita, so ang kalipay na ginayin kita may gala. Diba? O, so ang kalipay na kita may gala, basta agpista kita. Ana, ano ka na siya? Dito maglangay may gala sa itong maraguban sa itong kabunama, karabutaga, magala, buntag na Pilipinas. Ang magtaragong uluan sa mga balita, karabutaga, balita ta, balita, balitang lokal. Uluan sa itong mga balitang lokal, giingon mga igsoon, nga usang kilalaki may galang nagmotorsiklo. Patay may gala, human madisgrasya mga igsoon, ang iya mismong gisakyang motorsiklo. Kagahapong adlawa, ginoon ko asang pataya, ganit taon mga igsoon. Kari nagsakay may gala sa kinibang motorsiklo. Nga na disgrasya mga sukit na diya sa Sunpor, Diversion Road, Barangay Bayabas ding syurad.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Samtang sa dugang mga balita ta, may gala balita, balita mga igsoon, dagko mga balita ta, balita, balita, dugang balitang lokal. Gigon mga igsoon nga, half million pesos, damyos may gala sa sunog. Human mga igsoon, kagahapong adlawa, walo ang naugdaw, duha may ilang partial damage. Diya mismo mga igsoon sa area may gala sa zone 9, Kapas, Makanahan, Carmen, ning atong syunad.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Samtang giingon sa at may gala nga duha daw ni ka mga gitawag na to nga police trainee sa PNP Region 10. Giingon may gala nga ng lugos kuno sa kauban nilang police trainee. Nakakustodiya na kuno karon duha ka mga panahuna nga gituan mga igsoong ng lugos.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Samtang sa duga mga balita at mga balita, balitang lokal, Vice Presidente sa Pilipinas, Vice President Sara Duterte. Midalikyat may gala sa atong dakbayan kagahapong adlawa. Nagiginabi may gala sa kinibang mga kapitanis din sa atong dakbayan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Samtang sa tunog mga balita, karong buntag na balita at balita mga igsoon, balita, balitang nasyonal. Sa ato mga balitang nasyonal, giingon sa may gala karon nga kinibang Representative Sandro Marcos, nagtuo may gala nga dako kayo mga igsoon ang kwarta nga masave kuno sa Pilipinas kung di madayon ang eleksyon. Dako kuno kay matabang may gala sa bilyones nga kwarta, nga matod pa may gala kung di kuno madayon ang eleksyon karon nga tuig, dako kay nga kwarta may gala ang matod pa mga igsoon ma gamit sa mga katauhan panahon may gala sa gitawag na to nga panginahanglan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Samtang sa tunog ang mga balita, balitang internasyonal. Sa ato mga balitang internasyonal, padayon magigsoon nga kinibang search and rescue operation ngatos mga natabunan sa earthquake sa Colombia, padayon karong panauna. Samtang giingon sad magigsoon nga mga katawhan dito karon sa Hawaii, 130,000 mga igsoon kay mga tao ang matod pa na wadaan kunog supply sa kurente tungod sa paghapak kuno sa kinibang usa may gala ka bagyo sa maong lugar.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Samtang sa ato mga balita, balitang sports. Sa ato mga balitang sports mga higala, gingunsad mga igsoon nga Ateneo Blue Eagles, midaog may gala sa ilaunang dula. Matod pa mga igsoon ang inyong giidolong pag-ayo nga si kinibang alas ang mo'y nangulo may gala sa kadaugan mga igsoon sa Ateneo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Matod na kumuluan sa mga balita karabuntagan sa Raguban sa itong programa Buntag na Pilipinas. Lagway sa taon, mga balita sa ta, mga headlines sa ta sa Magluno Center. Luparan sa natin magkala sa Magnum Hunter Alin na Corrine. O sa may mga dagko mga balita karon may gala sa Magluno Center. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Aileen Akorin.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Sa mga dagkong balita, karon na buntaga, Magnum Faisid, sa atong Magnum National, gisaway ni Ombudsman Jesus Christine Remulla ang Department of Public Works and Highways kon DPWH tungod matod pa sa pakyas nga paghiho sa dekalidad ng mga infrastruktura na proyekto sa gobyerno Magnum Faisid. Matod ni Remulla nga wala kunoy malauman gyud sa DPWH karong panahon tungod kay pulos palpak halos ang ilang mga proyekto nga miresulta usab pareha sa Manila nga grabe hinungdan na hinuon matod pa nakita po nga katong ilang mga kadalanan magpapagay gisiminto human sa pagbaha mura nag kining dagko kay bangag-bangag ato nga sa dalan magno first aid sa muna ingon ni Ombudsman Rimulya nga wala tayong maaasahan sa DPWH sa matod pa karong panahuna samtang dugang magnum na good news ni sa magna first aid kung may mong hintit na balaod dito sa ni Senator Ivan Tulfo at Chairman sa Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development ang sugit ng student Load Discount Act. Ubo sa mga balaod doon, hatagag 20% discount na load, sa load o internet ang mga estudyante. Tuwid matod pa kini sa balik-balik na pag-shift sa online classes, gumikan sa di matagan nga dagan sa panahon, diin may makatimulo sa mga balaod noon. Ang mga Filipino citizens nga na-enroll sa elementarya, secondarya, technical vocational, kolehiyo, lakip na ang postgraduates nga mga tinunan. Dagong balita sa international, dito sa Indonesia, dulag 5,000 ka mga tao ang pabilin karon nga gihikling gumikan usab sa epekto sa kusog nga linog, particularly ang 7.7 nga linog nga merisulta usab sa kamatayon sa ubay-ubay ka mga tao dito sa Indonesia. Samtang nagpadayon pa ang search operation, aron mapiho kung basin doon na pa yung mga nakalingkawas human sa among maong kusog nga pagtayog magna first aid. And sunod-sunod gapon nga mga aftershocks ang ilang nabatian karong panahuna. Dito sa Rasta, gikabutyag nga 700 ka mga tao ang namatay human sa largest gitawag nilang dako nga hugna sa pagpangatake nga gilusad sa Ukraine karong tuiga. Gikabutyag nga migamit matod sa Ukraine og 822 ka mga drones din sa isentos ni ini tumbok matod pa ang Moscow. Rason nga doon na mga nangamatay usab nga mga tao dito sa Russia. Dula po na to sa balitang sports, ang Kremlin Cold Smashers kagabi magnong first aid, as expected. Nga mag-game daog sa ilahang 5-set nga exhibition match battle sa Chocomocho Flying Titans sa katong sister-old showdown diya sa may Aquilino Cupe Metal Junior International Convention Center din sa Rakbayan. Human ang dula na tapos sa score na 13-25, 19-25, 25-21, 25-20, og 18-16. Samtang dugang balitang sports, daghan karon ang nasubo nga posibleng sinyalis ng payag ni football star Cristiano Ronaldo sa iyang hingpit nga pag-retiro. Kinuman giingon sa football players sa taga-interview nga posibleng karong tuiga na ang iyang katapusan sa karera. Tungod din emosyonal ang iyang mga fan sa nag-react silang kasubo sa social media kay dili na niya nila makita mudula pa ang ilang idolo nga si Cristiano Ronaldo. So mga kapadag kong balita, gikan sa Magnum News Center, masubuntag na Pilipinas. Kini si Magnum Aileen Acorin sa balita o serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Bawat mga galas Magnum Hunter Aileen Acorin. Kabutan may galas sa iyo mga dagong uluan sa mga balita karon. So mauna may galangan, sabay pag-ayo ni Buying. Okay, wag yung maasahan. Mato pa, palpak tanan. Igo na gisagpa may gala sa Baguio, Magayson. Gisagpa, rasbaha nga gamay kayo. Wa na, lutumpag na mga flood control. Bitaw ba, puryagaba sa di mga flood control nga ginahimo din sa atos Pilipinas. Eh? Sobrahan na po kayo. Garapalan na po din yung magpang-sos, ginoo. Diba? Garapalan na po kayo yung magpang-urakot. Anay mismo mga substandard nga mga flood control. Hindi na lang kisad mo mga ulaw na mga flood control. Eh, ginoo ko. Diba? Dako kayong budget, may galas, flood control, pero ang gidapat, may gala, halos ga, 30% ra. Diba? Ta, flood control, mag-exon, 100 million. Ang gidapat, siguro na, ba siguro mag-exon, mga 40 million ra.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Grabe nga kawat, may gala, mauna mag-exon, nga gisagpaon ng gamay, may gala, sa kinibang baha. Sagpaon ng gamay, wa na. Nangatumpag na mag-exon, eh, tabo, may gala sa, kwano, sa kinibang Luzon area. 6 months ra pagkahuman sa proyekto nga flood control, 6 months karon gibaha. Hinay lagi kay nga baha mga igsoon. Igo ra magalagi tampaling ba, igo lagi litik magalas baha, tumpag na magigsoon flood control.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Ambot po ng DPWH kay mao lagi ni mga igala ang DPWH mga igsoon. Mauna may gala ang usa sa ginimang ahensya nga makasaway ta. Di ba? Puros lagi ang gala kapalpakan ang ining DPWH. Grabe gid may gala ang inyong mismong ipanghimo sa katauhan. Grabe ang inyong panghimo sa pundo. Dapat may gala din sa dito lang sa kuan. Imbestigaan pati din sa mga ato. Dali sa region din, imbestigaan po apil. Di ba? Apilan po nag-imbestiga. Gali inoon, dili maganila yun mapapriso ang tuwa dito sa mga Luzon area. Samot nino din sa layo, may gala din sa ato sa region din.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Di ba? Imbestiga ko din tanan para nga patas yun na ang tanan. Di ba? Di kayo dito na Pilipinti focus ninyo. Di ni, apilon pa ninyo din eh. Okay, mahingon sila nga wala agad ko no. Nah, mao. Nangambot sa langaw, gilupad may pamahaw. Di ba? Na dito, may galas Luzon, higo na kagipang tampaling na may gala. Higo na kagipang litik, mga isoon ng mga pagkontrol, ng bungkag na mga isoon. Grabe sa pagkid kaya ni sila. Wala ko ay sa ito, may galas sa palibot. Kumusta ako sa ito? Pag-asa, standby. Okay, ato mga estudyante, medyo nagkagool po sila may galas sa atong panahon, kaya init-init kinsab. Wala ko ay sa tas gawas, Magnum at 20 sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Lang sa tungkol pa, bulatay ko ng sitwasyon na din sa sentro kabahansa ng syudado at ay ang ikabalaka tungkol kayo mga po yung mga pagtutaritig na itong na-experience with Magnum at 20. Kani man medyo arang-arang kay na ipagpupugnaw po natong na sinatian po do so kay sa mga kaning panahon sa Magnum First no maadlawan na nga grabe ka init pud sa tuwa pug matagamtaman nga kainit sa tuwa panahon sa tuwa kaisunan lamang karon mas may pud nga aduna lay sila ipamprotekta sa tunog tungod kay kadlay pa man medyo bugnaw pag ang huyoy sa hangin samtang kumisita sa dagat traffic ko los laos ra gyapon pud nga kadang klase sa mga sakyanan sa mga dalan nga gikonsidera nato nga major thoroughfares kay lagi sa iyo po man sa kabuntagon pud Magnum First Aid, sukuhin ako pananglitan na natas mga peak hours, huwag na po sa hayag ang atuwa po rin po nga palibot tungod kaya mo samot naman po nun sa pagdagan ang pag, kung mo samot ang mo samot o pagdaghan ang mga sakinan nga himo sa pagbiyahe, particular na din sa darang si Imbrecto, Osmeña, Corrales, din sa mga Velas area ng atong syudad. Sa ito nga pag-monitor, kanya sa mga Avellana sa street, din sa mga Marcos area, din po rin pagpalibot pag Magnum First Aid sa si Imbrecto. Watay nakita nga ngayong ikabalaka tungkol kay Wakman po yung mga disgracious kadalanan. Gusto na lamang kagabi din sa may barangay Busaning atong nga syudad nga doon na po yan na bangga Magnum First Aid sa nakaparada nga usa ka truck na nagresulta po siyang pagkadala sa balay tambalanan sa mga alas 12, ala una man to na itabo among insidente. So katurumong po Magnum First Aid na so far itong namatigdan ng insidente din sa to sa Dakman sa Cagayan de Oro kagabi nga naapod sa kadalanan. Pero kung yung tagakaroon, hapsay nga itong dagang trapiko tungkol kay gamay po man po mga nagsaysay ng mga sakinan. Dali wala po man makita na gina ito. Doon na mga kaning privadong mga sakinan. Doon na po pipila ka mga pampublikong transportasyon ng gapangagi. Pero di gilid sasama ang gina ganoon sa regular po mga oras Magnum First Aid. Nga itong expect po doon nga buhuot lang po ng dagan sa trapiko. Particular na kumintan din sa may dalang si Imbrecto. Mukha na itong pag-monitor sitwasyon sa kadalanan at ito akong lakas pa na hon. Kinis mo 220. Angie Alzado sa Balita o Serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat pagdaman tanan siya sa atin sa Sumagdo Weather Alert sa Pag-asa.
1: Magnum Weather Alert!
2: Nabigas linya si Catherine Soto. Catherine, good morning.
4: Yes, maayong buntag. Sir, maayong buntag sa mga suking dito sa Minaw. Habagat or southwest in soon prevailing na nakapekto dito sa Maylizon at pinla sa western section sa Visayas. Pero yung sato sa Mindanao, tibok na pitmakasinati sa init o ganun sangan, labi na sa buntag. Kita makasinati sa panalagsang pagdagong na tanal sa mapanganurong na kalangitan. May chance sa mga isolated nga rin showers o thunderstorms. Labi na kung hapon o gabi o gilabi na sa mga elevated na areas tungod ni sa localized thunderstorms. Hinaingat rin sa kasarangan nga hangin magagikan sa habagatan at na sa habagatan kasad pang direksyon o kang kadagatan hapsay nga na sa kasarangan ang pagbalut. Temperature range na to 26 to 35 degrees Celsius at ang heat index posibleng mabuto 42 degrees Celsius. Sunrise is 5:34 sa buntag, Philippine Standard Time 4:34 sa buntag.
2: Salamat Catherine Sonto, Pag-asa Weather Forecaster.
1: Magnum Weather Alert!
2: alas sa 4:34 ang atong oras mga maninay. Oy, sa mga nangutan na ha, ang Cagayan de Oro na ay klase karong adlawa. Ayaw mo totoo na mga page niya nga inyo mismong permite mo na inyo. Sir, naglibog yun ko sir. Naagi klase sir, wala yun sir. Muna'ng maglibog mo kay katuo mong gudos mga trolls niya social media. Diba? Ayaw kayo magtuo. Nas magdum live mo, di mo tanaw, dungaw mo diha. Pag scroll mo diha, magdum live mo, sa'yo makita ninyo diha, mauna siyang tinood. Saan po maglibogin mo, kaya diha mo magtuo lagi sa mga trolls nga mga page sa social media. Kana pa ganit yung tuuan ang page, mga higala nga, usa ra kabog topic. Diba? Isa ra kabog topic nga page, na. Diba? Makauna-una, lugar mo na nga, tinood gani. Kada post, mga higala, sa maong page, isa na kabog topic. Di ba? So mo na may galaw nga gubutom ni tao ta nila, nga gubutom ta ba? Gusto na to may galaw nga malinaon ta mo na pagigbatukan ta kani mga fake news. Ayaw mo to di mismo sa mga trolls. Ang kapait ninyo mag-iunday mo nga galibog, mangod miser. O saan di mo maglibog nga gatoo mo di sa mga trolls nga site sa social media? Trolls na isa ra kabog topic, wala in topic, perminti ra gid mag-exon, usa ra ka tawo may gala perminti mag-exon ni boss.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Na, ayaw na na ninyo bali-bali ha. Pag scroll ninyo nga kani wa ni klaro ni surambaw niyo nga page oh. Di ba? Di mas Magnum live oh, tanawa niyo Magnum live. Ay okay. Na dai klase oh, ni boss mas Magnum oh, nga dai klase daw. Eskwela ta ugma, eskwela ta. Ugma eskwela ta. Sunod adlaw eskwela ta. Ugma eskwela na sabta. Unya, eskwela na sabta. Eskwela kaya punta. So naay klase ang Cagayan de Oro, naay klase. Ang ubang mga lugar sa Misamis Oriental, nagsuspend sila sa klase, pabuta kaya itong ihatag sa inyo, unya. Kung unsa nga mga kinibang lugar, unsa mga kinibang mga lungsod, ang nagkwansa sila, kining itawag nagsuspend sa ilang klase mga suking tigaminaw. Pabutaon niya, kaya ito nang ihatag sa inyo niya, ha? But sa atos Cagayan de Oro, balik ko na ito, naatay klase karon. Ah, naatay klase mga maninay. Kato mga nangutan na, sir. Naay klase, sir. Nakita mo ko na ko sa Facebook, sir. Ngawa ko na yung klase, sir. Sugod karon, paigon karong birnes. Wa, mag-iklase sa birnes yod. Oh, ang birnes may gala. Wa, mag-itay klase may gala karong birnes mag-iksoon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Oh, so Ninoy Aquino de ang 2021. Gapula may galang ato mismong kalendaryo sa Birnes. Ninoy Aquino de. Oo. Nakaron sa manangutan na nasad, naatay klase ha. Naatay klase ay bututuan ng mga kuan diha, mga balita diha mismo sa mga Facebook. Okay, kasagaran diha na diha mag-exo ng mga fake nga page, mga trolls. Nana diha. So, parang nga di mo ma igo sa fake news nga mo ingon demog nalibog mo ah paminaw mo Magnum kay naa din ni ang sigurado ha. Oh nga to lang mga igsoon nga sigurado jud. Okay, bulyara sa tas mga report. Unaon sa nato ning report ni Magnum Hunter Anji kay kani mga igsoong tulo may gala ka police trainee matod pa mga igsoon nga diha kuno may gala sa usa ka resort sa Misamis Oriental. Gipuli-pulihan man kuno ni nila mga igsoon ang usa ka babae nga 25 anyos. Ilang man kuno mag-igsoong gi-ismiringoy.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Ilang matod pang gipugos, gilugos mag-igsoon ang nasampit ka 25 anyos. Pastilan, ginoong ko tamang mga langit. Naga po ni sanay sakit may gala sa dugi-dugi. Kalinduha ka polis trini. Matawa to tas Magnum Anzio, so naitamuan eh. Tod kay matod pa mag-igsoon ni ato may galang Birnes. Diya mag-igsoon nga tigayon ang krimen. Ila matod pang ipanamastamasan kining usa may gala ka 25 anyos nga babae. Baya to sa gitsek report ni Magnum Hunter Anji unsa may nahitabo gidani kay nakakustudiyan nin duha ka suspek karon. Arestado na sa balita og serbisyo ana si Magnum Hunter 20 Anji Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
5: Huwag mga dumapasid na kakusulihan na karoon sa itong mga otoridad ang duha ka mga police trainee. Human kinina lang bigit sa akusasyon na ipon din ilang kauban na sila mihimo sa pagpanlugos sa Osaka kaninga babae na din hapon noon nahitabo sa mga resort din sa lalawigan sa Misamis Oriental kinihuman nga masayra ng istorya po mga dumapasin dini po nga biktima. So gilayon po din nga kiyatagag aksyon. Sila po din po nga mga kaubanan nila mga senior officers po mga dumapasin tungkol kadili man kini. Ang ngayon nga palapyon, kaya seryoso ang mga aligasyon nini po nga biktimang babae nga to sa mga kaubanan po mga dumapasin. Ibot yag nga kining nag-iisbitang nga mga kaning nga police training nga gipang nga reklamo ang ilang mga pangidaron nini mga dumapasin na pa lamang sa 27 anyos o 28 anyos samtang ang ilang gireklamo mga kaubanan na pudya po nila nga police training mo kiningusa ka 25 anyos kini sila magdumapasin ng mga presidente yapon din sa to sa hisatuan sa Northern Mindanao na ay naigikan sa probinsya sa Bukidnon, napaigikan sa Misamis Occidental, napoy ang kaning biktima din, gikan din sa Misamis Oriental. So, gibot yung magnumapersin nga ni ato maning adlaw nga Biyernes na itabo ang pag-uban-uban ni inipo nga mga individual o ni inipo nga mga hingtungdan po ng biktima o gasuspitsado sa usas mga resort din sa ato sa lalawigan sa Misamis Oriental. Apan waadamhan ni inipo nga hisgitang 25 anyos ng iyang pagsalig nga tupod no sa iyang mga kaubanan magresulta sa iya hapo din po nga pagka-disgrasya tungod kay Kinesia, hindi pa naman sa masa, hindi puli-pulihan matod pa, ninipong duha ka mga suspitsado, giingon magdumapersin nga porosado, Kinesia, nga giya pahimuslan, ninipong duha ka mga suspect, di inauna nga mihimo sa pagpanghilabot kaniya magdumapersin, kining ilahang kauban, nga police trainee, nga giya, di lang nasa nato, ipanganlan sila magdumapersin, no? So kani sila, kaning nga nahisgit ang porosado, at wala sa aning itago unang ilaha pong mga pangalan. So una magdumapersin nga mihimo sa pagpanghilabot nini pong nahisgitan nga biktima kaning nga taga Misamis Occidental magdumapersin kaning gibot yag nga Kinesia giya tabangan gyud pod nini pong duha ka mga suspitsado tungod kay samtang nanghilabot kining usa magdumapersin ang usa pod nya nga kaning nga kauban nga police trainee nga suspect ya pod magdumapersin mao mihimo no sa paghawid kaniya right after din pod sa usa mao gyud pod gihimo pod sa usa magdumapersin ang nauna nga panghitabo nini pong maong panamastama. So nagpuli sila magdumapersin ang una mao ni himo no sa paggamit sa iya ha og usog pinagi sa pag kaning sa iya po mga kamot, aron po hindi siya makalihok lugar, samtang naapo din nga suspitsado, kamulo magdumapersin sa paghimo, no, sa pagpanghilabot sa iya hapong lawas. Gani man, ang maupong biktima magdumapersin, taliwala po man, nga di maayo ang iya hapong kasinatian, nakabaton niya po siya kaisog sa pag-report nga to sa tuwa po nga mga otoridad o gilabi na sa iya po nga mga kaning training officers po magdumapersin. Kini biya po lalim ang iya pong nahiaguman. Ibutiag nga dihang sila magdumapersin na nabalik lugar po sila hapong kampag sa may RSTU Region 10. Ilan po nga gihimo dahil po ang sakto nga proseso kalabot din po nga maunga insidente. Tungkol kayo, hindi po nagpagawas na karoon o kapamayag po ang atuang kapulisan sa PNP ang Misamis Oriental. Tungkol kayo, kagabi yung magdumapersin na isulayan man po nato sa pag-contact si Police Colonel Ala Banales dahil nang ilahap rin pong tingpamaba dahil mismo po nga tuwa po rin pong tingpamaba sa PNP Region 10 na si Police Major Juan Navarro kay para po mahatatan tagkatinawan sa unsang pamaagi magdumapersin nga mihimo sila sa ilahap po rin pong pagbiya sa ilahap po rin pong kaning pag-train po magdumapersin tungkol kayo naaman yun po dahil sila tinapod no sa usas mga resources at sa lalawigan sa Misamis sa Oriental. Huwag saban po mga detalye kung nga nagpuloy usaban ni niya pa nagdumili po mga sa paghatag o pumayag si Police Major Joan Navarro kagahapon o kagabi. So dihang may abot po yung mga presyon ng mga alas 12 ang takna o alas 11 ang takna sa kagabi yun nagpagawas din po ng statement ang atuwa po nga PNP Misamis Oriental di nagigaro nila magdumapersin nga paspas nga may akto o may himog aksyon ang PNP Misamis Oriental taluman madawat ang taho kabahinining pamasangil nga adunay duha ka mga police trainee nga nakalapas sa Republic Act number 8353 o ang Anti-Rape Law of 1997 di inang biktima kauban naghihapon nga police trainee di adiha ang gipahigayan din po sa mga otoridad ang usa ka operasyon nga nahimong hinungdan sa pagkasikop sa duha ka mga police trainee di in sa pagkakrot gidala o gagi paubos kini magdumapersin sa police custody. Ipahigayan usab ang investigasyon makuting investigasyon kalabot dili po nga maong panghitabo diin gikinanglan gyud pud nga ang biktima mapaubos sa medical or investigative procedures sumala sa gipatuman po ilang protocol sa maupo nga buhatan kuman matapos ang initial nga investigasyon ang duha ka mga gipangaresto nga pulis sa trainees gitakda po ni sila magdumapay sa no, karong adlaw nga ipaubos sa inquest proceedings alang sa saktong legal nga disposisyon o pagpasaka og opisyal nga kaso ngadto sa korte matod ni Police Colonel Al Abanale sa Provincial Director sa Misamis Oriental PPO nga giatubang kini sa kapulisan nga dunay kasiri o pagseryoso pud magdumafasid no seryoso kini lang gitutukan o gagihatagan gyud pud nilang kaangayan o gapagdamog gyud pud sa due process kay kung panalitan mintag allegation pud sa bahin sa babaeng biktima magdumafasid ilang gi kung siya tagagpagtagal o sa susama po pag lumapresid no, ang katupong sa sideboard sa duha ka mga gireklamo. So due process ang tanan, ila pong nagisubay. So pagsulog ka lang sa taho, dali nilang nagipahigay ng angay nga aksyon. Ang duha ka mga police trainees na aresto o ganaan na silang kustodiya o gisiguro po nila nga to sa publiko ngang kaso, gigunitan yun po mag lumapresid no, nga makiangayon. Sumala sa balaod, samtang gipanalipdan yun po ang pagkapribado o dignidad sa tanang nalambigit po ni ini. Gipamugos sa saan sa Provincial Director sa Misamis Oriental PPO nga diigit po sila mo panalipon o mulaban ni bisan kinsa nga nakahimo o kasaypanan. Sama na lamang po nining duha ka mga police training magdumaproceed maski o kini sila trainee sila magdumaproceed pero nakasunod na mayroon sila sa organisasyon. So di gyapon kini nila panalipdan. So unsa man ang ranggo o status sa serbisyo mo po ding gipasalig ni PNP Police PNP Misamis Oriental Director Police Colonel Al Abanales tungod kay ilahang paghatag o aksyon ni magdumapresid gipatas yun po nila no nga way basihan kung panaglitan sila na imulbang silang police o dili sa so, tanan nga aksyon nga gipahigan ko ron ibasig yun nila sa ebidensya o sa mga nakitaan nga investigasyon so gipaniguro sab sa nahisgitan nga opisyal nga ang kanipong maong panghitabo ilagit pong gihatagan po magdumapresid no o itong pagtagad nga dili po na mabutang magdumapresid no sa alanganin lugar po ang reputasyon ni ini pong nakiisgitan nga biktimang 25 anyos. Alin nini, gihangyas kapulisan ng publiko nga maglikay sa paghimo o mga di maayong mga kaning post lugar din o magpakatag o mga site ng impormasyon labi na kay naapara pa po no, sa pagpadayon sa investigasyon amo po nga panghitabo. Kahit taliwala pa man nga kini silang nga duha magdumapresid na pasangin na lugar nga mihimo sa pagpanlugos apa na wapawan po sila po magdumapresid no, na hukman yun po sa korte kalabot nini pong nga maong nga reklamo. Pero, matod pa yung mga ebidensya magdumapresid no, nga ang end po niya ipresenta. So, dito na lang po daugol magdumapresid po sa kaninga kaso po niya pasaka ni ini po nga maong nga biktima. Pero, sa bahin sa maong nga biktima magdumapresid, gi-insist man po sa iya po nga version base usab sa itong mga na siren magdumapresid no, dito po sa iya po mga gipaabot ng mga reklamo nga naagi nahitabo nga pursado nga pagparamastamas ining duha ka mga suspensado nga yara po mga kaubanan magdumapresid nga bag-uro pa gyud ni sila nakasulod no sa pagka-police training sa tung pagduki-duki na ikading sa December pa magdumapresid
2: December. Pero ato nakagawas man sila ato sila resort sumay na ato
5: mao po lagi na magdumapresid di pa po datataw kung anong sila lang tulo o basin baka kaning sila magdumapresid no nagkasabot na gyud po da sa taas ng panahon no magsuri-suri basin suod lang gyud po sila nga magigala
2: nya okay, nagsalig lang trini pa sila nga ano pantog ato nakagawas man kadto sila magduman siya no
5: mao po na magdumapresid nga di pa po nato mga klaro gyud po no sa unta pa maagi nganong naka kaning higayon po na sila sa paggawas kay naman po yung mga panahon magdumapresid no nga tagaan okay. Po na sila
2: og
5: kanipong kaning higayon nga makagawas pero mo ni even po da tataw pa sa ato ang magdumapresid no kung unsa gyud ang nahimo po nga gabayan nga nakagawas pud kini sila pud magdumapresid or kani sila no nakahimo sa pagalaag kauban po da kaning biktima kauban po niya ang mga suspensado so, sa mga resort din sa ato sa lalawigan sa Misamis sa Oriental kung ato masip magdumapresid no sa ato po nga pag-check o sa Amerika Spring Resort na napagyud po siya yung campsite. So kani magdumapresid yung maupong lugar na ilado na po din po din hipot na sa ito sa lalawigan kaning ilahang kung asa ang lungsod po nung nahitabo. So kaning biktima, malagid magdumapresid nung kay bisan po man sa nahitabo, nagbatong yun siya kay isog. Kaya narawag yun po yung uban po nung nga biktima sa pagpanlugos nga maghimo na din po pod sa pag hilom-hilom mag lumapasin. Sa ito pong mga na siren mag lumapasin, no, ang kani po nga maong biktima, doon na po din mga kaliwatan po nga police officer. So, at least na mag lumapasin, no, usap po din sa mga makahatag po niya kusog po siguro na maparilipdan po doon padayon po niya ihapong tiwa sa pag-angkon sa hostisya. Sa pagkakaroon, ang maong biktima mag lumapasin, ipariguro mo po sa ito pong nga kapulisan nga matagaan siya sa nagkadayang intervention tungod kay dilali mga ihapong giyahang giagian tungod lagi niini po nga gihimo nga pag-una sa pagpanamasama sa iya pong mga kaubanan. So dunay mga intervention nga gihatag kaniya kaya taliwala pa man nga wapapod na pasaka ang kaso magdama first aid pero gikin hanglan man na kini alam po na sa ihapong sitwasyon tungod lagi kay ang trauma nga iyang ibati di po dali mawala. So dunay mga medical, legal o psychosocial na kidnap-protective measures nga gihimo po ng atong mga otoridad pabor nga tukod sa nahisgit ang biktima kinsa nagabaton yun din tayo magdumapasid no o dili lamang physical nga kasakit sa yahapong kagalingong nga lawas tungod sa gihimong prasado nga pagpanghilabot yan itong duha apan lakip na magdumapasid no kaning yahapong mental health kaya basin posible pong maapektuhan po dili pong maong incident. So muna nga doon mga nagkaring interventions nga gihatag po o gitagana po sa tuwa po rin pong PNP nga tupod sa maong biktima nga police training. Sa karong nga lang magdumapasin ng hulata lang ato kung ma-push rin nagit po ang incident sa proceeding batok na ini pong duha ka mga police training kami unay sa pagpandugo sa ilahang kauban. Malitang nga hipo sa gikan sa PNP region. Dan kinis mong 120.
1: Angie Alzado
5: sa Balita
1: Og
5: Serbisyo
2: Magnum
5: Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Radio Alzado. Diri ta maglangay magisulta report Magnum Radio Jinlo na grupo sa mga batan-ong nagirayot kuno may galagaw gibabadlog uman magana ka disturb kuno sa mga residente sa lapasan. Na basta pista daghan ubog. Check ta report Magnum Radio 34. Alas sa 4:51 na. Sa Balita Og Serbisyo na si Magnum Radio 34 Jane Luna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
5: Sobra na pulo gyud ka mga batanon atong naagian magdumapasin do dinha sa may lapasan particular na dinha sa may plaza ang mga gipangabadlong humana duhan ni sila ka grupo magdumapasin lang atong mahibaw-an kung pila gyud ang ihap sa pagbahay nining sobra na pulo magdumapasin tugod kay isikapanik bugod din sila ang inapoy babae nga sigig bira sa usa ka batanon nga lalaki nga banabana na sa 14 to 15 anyos ang pagidaron. Tugod sa pagdumapasin nga nagabikil matod pa ang duha ka grupo tugod lang po sa mga binuang magdumapasin no pero wala man pay confirmation kung nakainom ba ang mga minor de edad gamo po yung lugar nagresulta sila ka po nga panaglalis pero sa tuwang pag-agi magdumapasin ya kamulo ra gyud sila no sa pag-agit sa matag grupo tugod po lagi kaya nagabikil naman sila magdumapasin ya usap po diini no ang mga babae sila pong grupo mo matod pa sa pag-aaparta. Tungod po lagi kay ang mga lalaki magduba first aid. Kanimito ang mga imbis mga yagpison paglawas. Mukul mga isog pa kayo magduba first aid. Mau po yung sigig panghagit. Gamag sinong bagay. Tungod po di ini magduba first aid. Ubay-ubay po no ka mga residente. Ang mihimo sa pag-badlong kanila. Kay kadlawan biya magduba first aid. Yan sila dito ga galatagaw sa maupon nga area. O niya usap po di ini residential area po to magduba first aid. Na rin mga nakatulog. Nga paulay, yung mag-uhay lang po no, nag-saulog pag yun sa kapistahan sa may barangay lapasan niya na mga tao diya, bilang magdaba first aid, makadungog lang ang mga tigaw-tigaw. Pagin doon sa mga painit po sa ilang ulo, rason na mihimo sila pa sa pagbadlong. Wala pa una nagpabadlong magdaba first aid no, ang mga grupo. Kaya lagi, nagdeklara na yun sila po nga riot sa ilahap lugar nga gihimo. Ni kabuchi ug mga first aid kada na nagi residente dito ang gawaas ron sa pagpadlong pud kanila tugod apud lagi kay mga tagko na kay mga tingog sa paghagit sa mataga usa magduba first aid. Oh no, wala may mga na-recover po ng mga kutsilyo o yung mga po, no, mga bachikurno, baka magduma first aid yung manisagod sa mga uso po sa mga batanon. Agapil-apil, kung ini po mga grupo-grupo po din sa kilid-kilid po diba first aid yung ano na luwas. Ang naisgudan po nga duha ka mga panig mag grupo magpa-freezing nga nag-riot po din sa area. Pero doon na yung mga istorya, mga hagit-hagit, action sa pag-asinong bagay magpa-freezing no. Ang nga po, huwag nilakgana sa isikapikas po nga grupo magpa-freezing. Tugod po lagi, yan yung mga hagit po nila ang ilaha po nga gihimo. Ano na taniin niya? Mga tanod po magpa-freezing doon, ipahugtan po nila ang monitoring use area. Ilabi na nga gididaan biya yun nga musubra. Sa coffee halls, sinisgutan po ka mga minor de edad, apan kini sila magduba first aid, higit balikan ang musul po, takit yung mga kabuti. full set kilid-kilid. So, nalahang gimo ka naman diba, Prisil, o padayon natin pa sa silang pag-uving, o ganyan mga batanon, pagangin ha pong mga ginikara na rin sa ko pa ng itan. At hindi lugar nga, diligyan sila madisiplina magdaba, Prisil, no? So, ang mismo na po, no, ang mga taga-barangay, ang magpadesisyon po sa mga ginikara, doon sa bayangay, buhatod. Lugar nila ha pong mga anak, ang mga dahigulo mag-Prisil, magawa, sobra sa coffee hours, o mahimok matod pa sa pagdala puro kagubot sa gawas, gabahin. Sa Pilipinas, kini si Magnum 124, Jean Luna, sa bitaw serbusyo, magdubradyo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Daga sa labato di po, pinagin ni Magnum 124, Magnum Hunter, Jean Luna. At ang oras mag-alala sa 4.55 na. Ang atong oras na naita tayo lululula. Hoy, matala mo na kay buntag na itong apo, pukawa na kay magklase na bata karon ha? Na ay klase karon ang Cagayan de Oro sa mga wapa ng mata, matala mo. Basing salig-salig mo ang nga walay klase kung ginoong ko pastilan. Mapik news kita permanente pag di ta mga eskwila karon. Eskwila ta, kanay klase ang Cagayan de Oro karon ha. Magklase ta karon, magklase. Ala, sige ka to magalang mga estudyante, nanay, tatay, lolo, lola, pukawa na siya po. Pukawa na kay buntag na klase na ta karong adlawa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Duga mga balita sa ta, magigso mga balita sa ta. Duga mga balita sa ta, nagtuo ang pipila ka mga political analyst o pipila usab kahukbong grupo karon nga matod pa ideal o maayo nga ibutang mga igsoon karong umabot nga eleksyon si Senador Erwin Tulfo pagka-vice-presidente. Subay pa may gala sa mga grupong nagpadayag na nakita nila matod pa nga si Senador Erwin Tulfo ang usa matod pa mga igsoon nga kaligdong mga higala nga nga mo nga mabutang sa nasangpit nga posisyon. Gani usa-usab ka gitawag na suod nga higala nini nga manager mga higala sa gitawag nga mga kalyukan sa industriya sa showbiz ang nagpadayag usab og suporta ngadto magigsoon kay Senador Erwin Tulfo nga sa 2028 nga eleksyon maayo nga ibutang matod pa ang nasampit kay Senador ngadto sa vice presidente apan wa pay tubag may higala si Senador Erwin Tulfo sa mga nagkatag sab karon magigsoon nga siya ang matod pa maayong ibutang sa posisyon sa vice presidente sa 2028 nga eleksyon. Gani gibutyag na sa duha ka mga tulpo sa milabay mga la interview nga wala sila plano nga mosaka magigsoon o mudagan may gala sa taas ng posisyon dini may gala sa atong nasud sa Pilipinas.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Alas 4.57 na ang atong oras na labi na mag-ala din sa atong paraguan sa atong programang Buntag na Pilipinas ha. Humanag yun ang pista sa San Roque karon sa kaysakay na sab. Oo, rides-rides na sab. Matapaya, rides-rides na ta kaysakay-sakay man. So rides-rides ta, rides-rides. Mo din yung butpasabot nila sa sakay-sakay oh. Mag-rides-rides daw, mo na gunin lang butpasabot. Ha, nga mag-rides-rides. Os na, agkaino na. Na sige, sa tanan nato di ang mga higala, labi na kato na pa mga sobra-sobra, inita na. Ang mga humba, inita na kay ato na ng sudanon karon. Ah, init-inita na mga humba, init-inita. Kay mo na ato mismong attack karon may gala, attack ta karon. Ah, attack ta karon mga maninay.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Sa tanan mga nanag-monitor karon, matod pa nila nga mabuhay, mabuhay, mabuhay. Mabuhay gid basta magkamatata, magpasalamat sa Ginoo basta magkamatata. No, mo ni pinakarindot kayo nga gasa ang pagmata tos buntag. Pasalamat sa Ginoo kay nakamatata no. Kitagaan patanya magigsoon og dugang kinabuhi na usab karon. O mo ni pinakarindot kayo ang dugang kinabuhi. Abot ra ya kato mga nangitag trabaho, tagaan ta mog trabaho karon taud-taud. Paminaw mo kay naay nindot kayo nga trabaho nga i-offer nako sa inyo. Ah, di ba? Nindot kayo ni nga trabaho akong i-offer sa inyo paminawa taon-taon pagbalik na ko niya. Kay tagaan tabo mga igsoon og katubi taw may mga trabaho. Kapoy bay agud mga apply og trabaho pero pag nanay trabaho dili sad nato palanggaon nato trabaho. Mao nang sakit sa ato mga Pinoy. Pag magkatrabaho na ta, magsige na po tagbabadlong. So sayop gyud kay mo. Di ba? Sayop kay nganong nang giresignan mo sa inyong mga trabaho nga hapit ng December. Di ba? Wagit mo. Kung nang itawag mga igsoon nga, minus ba minus. Hapit ang December, nga nung kapang ilumba man mo o pang resign sa inyong trabaho, nga hapit ang December. Oo, sus, ginoo ko, Ogos. Og masood bulan, mga igsoon, September, October, November, December, 4 months na lang. Ah, 4 months na lang makadawat ka na sa imong 13 month ong 14 month pay.
1: Magnum.
2: Huwag yan mga tawhana.
1: Pilipinas.
2: Ngano mang resign na mo sa iyo mga trabaho karon? Ngapit na 4 months na lang. December na, surebol ng 13 month pay. Wagin may gala. O nang itawag magiging soon. Wagin na mao niyo. Wag na mao.
1: Magnum. Buntag na Pilipinas.
2: Pabuta ha. Kaya katong walay mga trabaho. Tagaan tabog trabaho nga pwede nyo ma-apply yan unya. Oo. Kung gusto mo nga manarbaho. Pabuta unya magiging soon. Kaya tagaan tabog may gala sa kinibang detalye kung asa mo mag-apply. Ha? Oo. So, tagaan ta mo, nindot nga trabaho. Kada bitong trabaho, bitaw magigsoon. Basta kayo gugmaay mong trabaho, dahil manarbaho gani ka. Kada magigsoon ng flexible kas oras. Di ba? Flexible kas oras dapat yun mga sukit ni Kaminaw. Kada bitong mga butang, mga naakay lakaw, pero mauna gani mong trabaho. Like kagahapong adlaw ang magigsoon. Buuli na unta ko sa amo, kay mamista ko ba? You know, gapon. Kay pista man sa amo, gapon. Murong hinahinay na kuninig. Alauna naman, so hinahinay taghipos kay muli na yung data kay Pistaman. Sos, daw bi karon may gala kay na may sunog hapon niya sa Zone 9, Kapas, Makanhan. Awakit ko kauli, naghapon yun may kabinets kagahapon at lawa sa sunog.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: So, na inana nga mga butang mga igsoon nga i-priority yun mo imo mismo mga igsoon responsibility sa trabaho. Di ba? Inana mga igala, mga butang mga igsoon nga mapili ka. Mamista ka o imong trabaho sa dito imong kuanon, imong unahon. Diba? So maunang naitabo gahapon nga imbis mamista na unta ko gahapon, andam-andam ta magigsoon sa yabi kay mo lakaw na ta. Ang pagtuo sab na ko gamay ra to nga sunog gagapong adlaw kay di man kayo magilang monitoring namo, di man kayo saba. Kailan man amo nagdako nga sunog kay among monitoring, grabe magig kalingasa. Di man kayo sab si kumpiyansa ra sab ko. So pag yun sa mga kauban nga sunog sikan alarm na ko lahi na ni. Daga na gitani na dako gid nga sunog na pulo gid kabalay man kay igsoon. Walo ang totally, duha ang partially. Kagahapon adlaw so inana nga mga dagan man kay igsoon sa panarbaho. Pabutaon niya ha kay dapat magala nga ma-apply ka ani nga trabaho, flexible yung ka. Di ka pwede nga ang pag-out na ko, awli na ko, bahala na mo diya. Na ako na yung sunog, ay, bahala na sunog, muli na ko. Di ba? Na ako ni sunog sir, sir. Ay, ayaw na ko ninyo. Disturbo ha kayo. Muli na ko kay ako oras maura ni taman na ko ani. Lahi mga igala na sa mga trabaho nga kini makita ni mong order yung trabaho. Kay fix hour yun na siya. Pag ingon nga ting out, out yun ka na. Pero kanya itong trabaho may gala, hindi pwede magigsoon nga pag out na mismo, mo out na ka, na incident it, mo out yun ka. Hindi pwede. Dapat nga huwanon sa nato may gala nga na may hitabo. So ato sa ning humanon ay tarin mo uli. O yung hapon. Diba? So, naisunog kalit. So naon, gina to itong trabaho. Ana mang gini siya magila itong kinabuhi.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Pumutaw niya, magbalik na ito kay tagaan tabo magigsoon yung asa gidapit, mas lami, magala mo posisyon ng inyo mismong kurso. Diba? Kay dagang kay ni graduate karon niya kaninga trabaho, pwede ra magigsoon ng press graduate. O kanang bako pa graduate, mawala pa experience. Kay din naman ko sa Pilipinas, mo apply ganit tatrabaho para maka-experience, pangitaan na mahintag experience. Libog Pilipinas, no? Pero ganit sa amo, aw, sigurado ni may gala, kwan, gini bang welcome ang wala pa experience. Ana dapat. Di ba? Kamu mga mudawat o mga aplikante, ayaw na nyo ibutang diha nga unsa mabuna mo dyan. Ang qualification, kinanglan ay 2 years experience. Mo tarbaho ganit na kabate experience, pangitaan na experience. Di ba? Murang makaingon tangan, unsa mo ni nga, imbis yun noon mga apply tag trabaho kay para mga igsoon nga maka-experience, gibutang mga igsoon nila at least 2 years experience. Ay, naunsa na may noon eh.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Ay, nako Pilipinas, ano ba talaga nangyari? Pagbalik na to, standby, doon ang mga report, isigutanan, may gala, derisado, managuman sa itong programa, karabutaga, may gala, buntag na Pilipinas! Standby ni Magdaman Terangzi Alasando, mga igsoon sa iyo magbalik, kay unom ka insidente sa kawat, gipatala ko sa Kugon Police Station. Ah, grabe sab. Standby sa report ni Magnum Jane, babae may reklamo man na biktima ko sa kawatan. Pastilan dulo na tamang mga langit. Matod pa sa kong uyuan nga, wala di ay magkahungit sa humba Magnum Ipe. Wagin kahungit sa humba giyapon. Wagin po taga-biit, kaya waman taga-uli. Agaw. May buntag ni Ramon, biga abog niya, bimbro sa biga kadu. May buntag sab ni Attorney Kiribang Akyatan nga membro gyapon sa Biga Kado. Ala sige, may buntag dia Attorney Mark Akyatan. Ang ato mismong gagawa dias lungsod sa Balingasag. Wa gyapon siguro to kahungit ug humba nga gamon si Attorney kagahapon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Pandamay. Sana magbalik tayo ka mga balita. Mabadyo diri sa ato paraguban sa ato kabura magkarabutan ka buntag na Pilipinas ha. Sa mga nanay ug tatay, balik ko na to na ay klase karong adlaw mo maniting mata alas 5. Na ay klase karong adlaw ang Cagayan de Oro City ha. Ayaw mong totoo di sa mga social media nga gipang-post kay namo gipang-post sa social media nga wala ko ni klase lagi karong adlaw paingon sa Wibis. Di na siya tinuod ha kay busahay magud mo tuo mo di sa mga social media. Mo nang malibog mo kay gutuo man mo sa mga piki magala di mo sa Magnum Live lagi. Atong iagat ang tanan nga Magnum Live di mo pag scroll mo diha. Diyan nyo makita mga igsoon ng matuod may gilang balita ha. Kaya walay fake news diha. Kami nyo ipagtaraw ng mga website, mga site may gala, mga pages diha. Kasagaran diha mga gala, mga fake news. Ha? Pagpakatag lang sa kagubot may gala sa atong palibot. Balik ko na to, Cagayan de Oro City, na ay klase karong adlawa. Preschool to high school, na ay klase karong adlawa ha. Kala nyo nabasa may gala nga kinibang walay klase, fake news ka na ah, mga higala. So kaning ato, pagtabang na ni pagpasabot, ngadto sa katawahan may gala nagminaw karon sa atong programa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: May buntag sab sa kong agaw diha nga na mista may gahapon gaw. Napay humba na karon. Daghan pwede pa ka mag- May buntag di agaw Erickson Gablines. Agaw gihapon din nato ni Diay, membro gihapon din sa Biga Kado. Sige, may buntag di agaw Erickson Gablines. Bira diha kay buntang na kama siya buntang mga pobre. Wa gyud. Oo, sige lang ah. Sunod na may sunod na lang gaw. Birada gyud pa sunod.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Pagbalik ta standby do ka mga balita, mabati diri sa ato para guban sa tong buraman kada butaga magala buntag na Pilipinas ha. Kato mga greetings ninyo pabuto lang unya. Kay to tagaan og pagtagad yung mga greetings ug mensahe ninyo. Nabi diri magala sa ato para guban sa tong buraman buntag na Pilipinas. Mati sa panundom. Oras nanay tatay, bangon na kay klase na ta karong adlaw dinis kag Cagayan de Oro. Oras, alas 5 sa isa buntag.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
6: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Rhea D. San Pedro. Mausap ko o ultrasound niya. Niya din nakita nga kidney crystals niya pati liver. Niya iya din kong girisitaan. Life Extension D3. Mga 2 months, nawala na ang kidney crystals na ko o niya kong pati liver po. Epektibo kayo ang Life Extension D3. Longer life.
7: Dinhi ka na mutaya sa imo ang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani anang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet? Sa East CDO or District 2, na kini sa mga barangay Consolacion,

0: or 0917-555-4777. Ang Converts mo dawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converts Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro Sere.
1: Panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andit na ang Mighty Malaban Mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Para sa malimpyong at dugo, TTX 500. Para sa himsugatay, TTX 500. Suno sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang TTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
3: DTX 500 mo itubag sa diabetes. Kundiin kini, makapaubo sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, o mabalikon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong til, pagkaguba sa imong mga kidneys o paghuwag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market Sari Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
3: Oras, alas 5.11.
4: This time check is brought to you by Caress, alagang panatag with Caress Adult Diapers.
0: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
5: Nagpaminaw kamo sa Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Balik tama kelas sa mga guman sa mga programa karbutan kag magala buntag na Pilipinas. Magnum percent blank kag gyapon yung kawa maglas kang ina na. Wadwad sa ta alas 5:11 na mga maninay mga suki. Balikan sa nato duga mga report sa mga kauban ning sayo sa kabutagon. Mabuta ka mga taon kaya ito na yatag sa inyo kato mga why mga tarbaho nga sige pang-apply karon. So skapoy kaya ba mga apply tag-tarbaho sige sipit-sipit diyan ato mismong mga sipit-sipit tamagala sa mga envelope. Kaya kapoy kayo pang-apply. Lupad sa takay matod pa unom kuno ni ka mga kawat gipatala karon sa police station Tukugon. Stabi Magnum Zinluna sa na kuno mga igsoy. Kinibang kanina tang lalaki samda naman kuno ni Bunalan ba ni? May Magnum 24, matod pa niya may gala, Magnum 24, Jin Luna, nga nakulay lalaki, samda naman, gipuspusan ko noong pipe sayang silingan, agoy. Dini sa taskawat, unong kaklase ni skawat, sa balita og servisyo na si Magnum Hunter, Angie Alzado.
5: Magnum, buntag na Pilipinas!
6: Dunom ko mga incidentes kong pangawat ang natala ko rin sa police station na Tukugon. Hindi nagresulta po ni Magnum Hunter sa pagkaning reklamo ni ka mga individual nga na-identify samtang ni ato pong panailhan para yung parang nga gipagitaan sa mga otoridad. Una nga na-report sa dinis sa police station na Tukugon ang usaka pang hitabo di nag-himo matod pa sa pagkuha sa so, wala pa mailangan suspensado ang cellphone ini po nga usa ka babae samtang anak ni sa May Corrales Street duol din na sa May gawas din sa May Northern Mindanao Medical Center nga nimutang din sa barangay Bandisyate ni atong dakbayan gibutyag na kini nga maong nga biktima nga si J.A. na

0: kalasang hingkod ang pangidoron og residente sa barangay Labasan ning atong syudad na naa din sa guwas ng bahay sa may NMMZ na katagpilaw kini magduma first aid tungod kay doon na po ila hapo nga members pamilya po nung anaa din sa mabong hospital so nakatagpilaw wala ni ini damha nga ang iya di ay gagi bit-bit nga usah kakaning cellphone nga nagkandidat sa 15,000 pesos ang kuhaon di ay sa mga tao po mo naman person no, nga niagi dito sa palibot kituuhan nga naagi naghimo na sa pag-interes sa iya po nga kaning dala cellphone samtang siya magduma pa siya doon naa dito sa iya pong ipistuhan gawas din na sa may NMMC nga naghulat po magduma pa siya doon kalabuan sa ilang pong kabanay nga na dala po din sa maong balay tambalanan so mo hinungdan ni Kinesia igon lang tao nagpatala din sa PlayStation 2 kugon sa nakita mo nga pagpangawat nga to kaniya samtang usaw-usaw ka kaning babae nga 37 anyos nga residentes barangay Pagatpating atong syudad nga gila nga si Angeli ang midangog sa itong kapulisan tungkol kay iya hapong usa ka Samsung Galaxy A16 nga color black nga nagkantidad sa 15,000 pesos ang gikawat samtang anak ni Sulol sa vicinity din sa may Gaisano nga naimutang sa may JR Borja barangay 38 ning atong syudad ibuti ang nga diyang isusi sa CCTV sa punsa akto ang usa ka lalaki magdumapersin nga may mihimo sa pagkuha o tumihimo sa pagkuha sa iyahang Samsung Galaxy nga cellphone apan wa pagyapon kini ma-identify rason nga gisutukan kini sa ato pong investigation section ang maong insidente. Samtang dinipoda sa may SM Downtown Premier sa barangay 24 ning atong syudad usa ka empleyado nga mihimo sa pagunay sa pagpangawat ang nagatubang karon og reklamo gibot ya nga kini nga nahisgutan nga kanhi store head magduma proceed nga 29 anyos ang pangidaron nga lumad nga residente sa may Valencia Bukidnon ang mihimo sa pagpanghilamot di nagibot ya nga dihang nag-inventory manggutod ni ang ihapong itrabahuan pag magduma proceed nga kini nga apparel store dito na nila nasairan nga dunay mga butang o mga baligyan nila nga namising kung diin kini lamang matod pang store head nila kani store head lang adun na po'y access po magduma proceed sa posibleng pagkuha po dali ni diin na dihang ilahang gagiya susi adun na mga nangawala nga walo ka mga kaning guest brand mga arilo adun na po'y mga nangawala po magduma proceed nga ATM card na po'y Samsung A7 Lite nga ipanihan niya po dahil sa kumpanya so ubay-ubay ka mga butang ang nakuha matod pa ni pong nahisgitan nga lalaki diin iabot ang una matod pa nila nga kaning butang o kaning halin una magduma proceed nga nakuha sa 8,000 pesos dahil nasundan magduma proceed niya ito po nga mga relo nga nagkantidad sa dulaga 80,000 pesos din ang Metro Bank din nga ATM nga doon na po iya kapig 500 pesos dahil na doon na po yung cellphone nga nagbalo sa 8,000 pesos. So mo hinungdan nga kining nga mong insidente, i-refer na din sa police station to Kugon na aron po nga matagan o dugang investigasyon ang nahitabo nga pagpangawas sulod lamang noon din na po so, sa katindahan sa may SM Downtown Premier ng atong syudad. Samtang lain po na magduma first aid nga gipatala tungod kay doon na usa ka shoplifting incident sa department store din sa may Centrio Mall sa barangay 24 ni atong syudad, usa ka security guard ang mihimo magduma proceed sa pag kaning babag nining usa ka 55 anyos nga makagawas din po silang establishmento kay kini manggong suspitsado nga sinil nga residente sa barangay makasanding ning atong nga syudad ang nasapon nga mihimo magduma proceed pagkuha og master control oil nga nagbalo sa 138 pesos o balo usab ko mga bello essentials nga nagkantidad sa 1,600 pesos ang ikuha nini po nga maong lalaki nga wala po na mihimo sa pagkapit sa cashier o nagtinguha magduma pa siya nga mulahos aron nga di na po makabayad apan tungod sa kaigmat o sa ilang security guard huwag yun nakalahos ang nahisigang 55 anyos o kiniilaha po nga giya hapon nga gi-aresto. Kaniman na temporaryo nga na ditina sa kaning sa police station to Kugon ang nahisgitan nga lalaki o ang mga items nga iyang ibang kuha na bawi na po da sa kining management Magduma First itong kay lamang nakuha yun po sa posisyon kaniya ang dulag 1,800 pesos ng mga butang nga gikawat nini pong nahiskitan nga 55 anyos. Gani gibot siya nga ulitaw man ni siya Magduma First itong kaninga maunga suspensado nga naakaroon sa kustodiyas itong police station to Kugon alang po da sa posible nga case filing karong adlawa. Dahil na doon na po ya usa ka kaning presidente po sa pagpangawat din sa Maydo na Polinar Velez sa barangay Bantinoy bining atong syudad diin ang usa ka lalaki na nag-iyag ang motorsiklo ang biktima po sa kawatan Magduma First Aid yung iya po nga kaninga motorsiklo nga giparada gipangkuhaan po o mga ligid biktima nagahimo sa pagreklamo tungod lagi kaya na nga ikinisyag tabang aron nga masusi ang mga CCTV footages din sa may barangay Bantinoy bining atong syudad ang maong 21 anyos ang residente sa may zone 8 Luwe Bulwa na problema in time kay wag tangan o galikid ang iyang duha ka mga motorsiklo nga nakaparada. Tungod din eh, giaksyon na napod ni sa itong kapulisan sa police station na Tukugan. Samtang usapod ka motorista, Magduma First ang nawag tangan po ng motorsiklo. Diin ang kiningyang motorsiklo o sa ka-XRM color black and white na doon ay plate number ng K9597L. Wapa ikita ang nahisita unit o wapapod na siren kung kinsang suspensado apan ipablatter na usap kini sa biktimang si Marjorie Rizbo aron po nga matabang. Nga matabangan siya sa itong mga otoridad. Balitang nangahipol sa may police station to Kugon, kini si Magdum 120. And si Alzado sa balita o serbisyo, Magdum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magdum Hunter 20, Magdum Hunter Angelo Sano, kika sa libon ni Magdum Hunter Angie. Lupad na magalan ni Magnum Hunter 24. Lalaki samda naman, gipuspusan o metal pipe. Iyan sa silingan, may gala ang nagpuspos. Diyan niya Delay Dawato ta report Magnum Hunter 24. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Gene Luna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Samdaan ang usa ka lalaki human kini gipuspusan pagbalik-balik og metal pipe aga kini gipuspusan si hapong silingan dina sa maya puro ka stress sa barangay Gusa ning atong syudad gingon ang maong lalaki na ilas pangalan nga si Kent Vera variasyon ng 19 anyos o giingon na mulupyo kini sa inisgutang nga lugar samtang ang iyahang gireklamo maulaya alias sa check giingon Magduma First Aid nga nagasapo na nga nagresulta naman noon no, sa physical injury tungkol muling ikalit matod pa kini siya na nagipuspusan ni alias sa check giingon nga nakurat siya sa gihimo ni Magduma First Aid o gagalik no alang kaniya monta nga maistrihan siya Magduma First Aid kung ato naging sila panagdikil po nga wala lugar siya nagkasinabot pero unta no wala matod pa siya kipuspusan gilayon ni ini po nga puthaw kini nga puthaw Magduma First Aid dala-dala na matod pa kinidaan ni Cheche o mohoya gilayon po no ipupok nga to po da kaniya nga nagresulta siya ang pagkabunog o siya hapong nga pagkasamdan siya Magduma First Aid nga gitabangan po siya no sa uban po siya mga silingan aron sa mga makaikyas po siya Magduma First Aid no nga tupod kang Cheche kaya waman siya katukol Magduma First Aid kaya waman siya dala po ng mga pwede pang laban sa mga lugar sa pangdepensa lugar Magduma First Aid no nga tupod sa gibit-bit po nga pipe ni nilugan po nga la babae o gagali di po niya gusto ng plan po Magduma First Aid tupod po lagi kay babae man po maluoy po siya mo nangayahan na lang kung gihimo ang pag-depend siya po nga kamot nga maupoy nila doon po no nga na-injure yung Magduma First Aid sa po lagi kaya potaw po ito Magduma First Aid nga pusok-pusok po yung pagkapuspos ka niya so nga naisutan po lugar ng mga silinga nila concern siya tumo po daw sa pag-aparta sa gibuhat po ni Cheche nga ito po sa mga po nga 19 anos po nga laki ano ito nihini Magduma First Aid refer una sila sa Blangay Lupon aron dito nang maistorya harap masatal po ang duha ka panel o dito po masubulik po no nga kung magtabo sila pusa nang nisputan po niya 19 anos ni inipong iyang silingan nga si Arias Cheche. Sa Pilipinas, kini si Magnum 124, Gene Luna, sa beta o serbisyo, Magdubradyo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Daka sa lalo battery po, pinagin ni Magnum 124, Magnum Hunter Gene Luna. Now karon, may gala sa manangutan na may gala concern na magiging klase, sir! Wow! Daghan kayo magiging show na ingon lagi, may gala gagabong adlaw nga nalimbog daw sila. Now, ato sa paminahon, mag-aigsoon, kaya ginabi man kagabong at lawa sa Magnum Radio, mangigala ang mayor sa Dagbayan, Mayor Clarice Oy. Kaya wa lagi siya mag-aigsoon, nag-issue may gala sa suspension of classes. Kaya nang gawas, magod karon nga, nagpagawas, nag-ikuno siya sa suspension order. Na wala man may gala, kaya yato'y numiaging ad-simana, katong Huwebes o Biyernes. Watoy klase tungod kay grabe gyud kainit, may gala heat index ato is 43 degrees Celsius. Now karong adlaw may gala balik na tas klase. Paminaw sa nato pagigsoon na pagginabi may gala sa Magnum Radio para may gala matagaan gyud mo gatinawan magigsoon nga naagyoy klase karong adlaw. Niya magigsoon nato paminawon City Mayor Rolando Clarisoy.
3: Wala mo pag-i-issue nga EO for suspension sa coming days o particularly ugma or unsa ba na ang adlaw.
4: Pero na mo yung mga panagtagbo na sa mga health officials na to kung unsa ba
3: yung magkumatun. Doon ako yung schedule karong Martes sa kadagkuan sa DepEd sa atong CHO sa GRB mahitungod ani kay sila may nakahibalo. Labi na sa atong CHO o GRB mga doctors kay sila may nakahibalo sa kainiton sa lawas sa kainiton sa panahon nga peligro sa kalawasan sa mga kabataan. Sila may makahipirmin ana. O ikaduwa, ato pong apilong pag nagtagbo ang kuan sa DepEd, Food Service Division.
4: Okay. Pero di ba naman to'y katong mando, itong miagi, na lagi mag-lesson sa paggamit sa kuryente, kaya lagi napunta no sa kaning problema po na to sa pagmahal sa mga presyo sa krudo. So mura gilip lang sa ito, kahit itong init, diba kayo, no? Di ba mag-lesson ta sa paggamit sa kaning itong mga aircon, and ana. So di na sa ito sa City Hall. Unsa may atong plano.
3: Apil na nasab po ugma sa Martes among itingan kay himahal ng pulbalik ang atong UL. So apil na tanan usaho na nato.
4: Okay. Pero unsa yung mga kuan ni sir? Nganong nang gawas man pud ning mga info karon nga possible do kuno lagi money by klase maski wala man diay na nimo gi-issue.
3: Oh, wala. Ya na naman ang panahon karon tung sa bag-ong teknolohiya nga sayon dalion nga mailad ang tao. Makumpiyos ang tao, maghatag og kalibog sa tao, kinsa na ituhuan. Muna, atong hangyo sa mga tao, nga naman tayo official nga Facebook page, dito na lang sila mulan tao. Labi na sa inyo, sa media, kamo may magdala sa dali og sayon kayong mapabot sa katawhan, ang tinuod na kamatuoran. Kamo sa media. So salamat ko kanunay sa Magnum. Labi na kini kayong panahon na nga masayran, baluan karong taod-taod sa mga ginikanan o sa mga kabataan nga wala tayo ki-issue nga suspension sa klase o ma.
4: Mayor, kaunsa na lang imong no, gusto nga ipaabot sa mga ginikanan tungod na giniini pong kainit sa panahon. Nasabay mga dapat bitno nga tamdan kasi doon na kay dugang pahibang no kay si Dr. Delian natag naman po siya og iha pong mga kaning guidelines po no, sa tuang mga kaisunan labi na niini pong mga matanon nga pang eskwela sa mga trabahante nga mabuhat sa init ug sa kwan yung general public.
3: Amo na ang atong magpatabang ta sa mga ginikanan sa pag-amping sa panglawa sa ilang mga kabataan o sa ilang mga anak. So kanunay gyud sila ang magpadala og tubig no aron mainom sa mga bata. Ikaduha, dili gyud magpainit o mugawa sa init nga sobra na lahi gyud ang init karon ibutang tagani kay ikumpara sa mga nanglabay nga panahon kay ikaw mismo kita mismo mugawas ta sa balay, mugawas ta sa buhatan. Mabati gyud nimo ang sobrang kainiton nga wala nimo sukad masukad na imong kinatian. Busa magpatabang ta sa ginikanan usab sa pagpahimang nyo, pagpahinumdum sa ilang mga anak nga dili mugawas nga magpainit ug kaduwa kanunay magdala sila sa tubig kay aron sayon ug dali kun nila mainom ug mismo nga adunay kasiguruduhan kun ang tubig gikan sa ilang balay. Pag kayo Magnum, salamat kayo Magnum Andip, magpatabang ko kaninyo sa Magnum nga magpahibalo gyud sa mga katawan, sa mga ginikanan, sa mga kabataan nga wala tay issue nga executive order nga doon ay suspension sa klase ugma.
4: So,
3: salamat kayo.
4: Oh, salamat sir,
3: kayo kay kamo manggoy kayo dali kay sayon madunggan sa mga katawan labi na sa mga ginikanan, no? Salamat kayo, A blessed Sunday to all.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Mao to magala ang gagamanan sa dagbayan pinagi ni City Mayor Orlando Clarisoy. So klaro na to ha nga wala gi-issue magala ang executive order. Subot sab to nga naay klase karong adlaw. Okay, so ana yang ipangutan na pa. Oo, mata pugsit na. Okay na. Okay. Pero ang dili okay kay wala tay oras, pandamay. Wala tay kung oras magala. Bayan pagkabina o guno, may gala sa Black and White Tiloreng og ni Ranke Itiri. Dias pa Ranke 26, namino guno per 20, Ranke Itiri. May buntag dias Ranke Itiri ha. Bayan pagkabina o diha. Ako suguno kayong buntag na Pilipinas. Salamat kayo ninyo. O di ay, kadyot lang kayo, kaya napakay oras gamay na lang kikain eh. Sa mga akong gisaad, katong kanina, gisaad na kong nangitag trabaho para sa inyo ni. Kato, may galang, nangita og trabaho, manging zon. Ah, in relation, may gala sa kinibang plano, may gala nga mag-expand, manging zon, ang broadcast coverage sa Magnum Radio. Nanginaanglan ang Magnum Radio magigsoon o dinalian mga aplikante. Kaninga posisyon ang musunod, ha? Reporters. O kani, may nindot kayo ni reporters. Ay mo gagool kung di mo kabalo kay tudluan man mo. Lisod po di mo tudluan. O sa may qualification, ani, ni ani musunod. Ang Magnum Radio nanginaanglan o reporters graduate in MASCOM, DIVCOM, Journalism, Political Science or any related courses. Okay, so babae, pwede. Pwede sa lalaki. Single or married, pwede. With or without experience, kana, mo ipatsada, pwede kayo. Kung na-experience siya, pwede. Kung na-experience siya, pwede gyapon. O ang importante, with good work attitude, mo gini batasan gyud may gala, mo importante kayo. Ha? O ang ato mismong lain pang panginanglan, news writers. Okay, news writers, graduate in MASCOM, DIVCOM, Journalism, Political Science, or any related courses. Male or female, single or married, with or without experience, with good work attitude. Marketing staff, graduate in any business-related courses, male or female, single or married, with experience in admin, sales, and marketing. Music and production staff, qualification, graduate in MASCOM, DIVCOM, Journalism, Political Science, or any related courses. Male or female, single or married, with or without experience, with good work attitude. IT staff, graduate of any IT-related courses. Knowledge in computer, hardware, software, networking, installation, digital broadcasting, and other social media platform. Knowledge in website development, ability to multitasking. Technical staff, graduate of any related courses. Knowledge in computer, hardware, software, networking, installation, troubleshooting. Knowledge in website development, ability to multitasking. Okay, kung gusto mo ay mong manager, apply mo kay nanginanglan mig manager.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Technical manager. Ah, dili station manager. Technical manager nanginanglan mi ha. Technical manager mangigso no sa qualification mo apply tag technical manager. An electronics engineer with at least 1 year work experience. Single or married, male or female. Kung naa mo ini nga hiyas, kung qualified mo sa inyong tanaw, hala, bisita na kamo mag-iigsoon. Submit ang inyong application letter with biodata and transcript of records to the manager Magnum Radio Broadcast Center, Second Floor SBS Building, Semrecto Avenue, Cagayan de Oro City. Katuway mga tarbaho, gamba na. Unsa pag ihuat ninyo. Dili na, apply na. Ayaw ka, say ka, dua-dua. Apply na, mintras wa pa kay tarbaho, kay happy tarba December.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Ibig December, mag-resign nun sa tarbaho. Minus, mag-i-kaista na ninyong pangutok. Eh. Diba, matingala ko sa tao ba, nga nung magyod nga, di ni magyod mo mag-resign nga, birmas na sunod bulan. Mag-resign pagyod mo sa inyong trabaho. So, apply na mo. Ah, kay, bonin pinakanindot karon may gala, basta na yung mga hiring, ihatag, ihungit na gid sa inyo, di pagyod mo apply kay mag-ingon pagyod mo, kapoy magtrabaho, lami magtambay, lami kay pukaw na sa mama permanente nga, pamahaw na, paniod to na. So, di man na, permanente. Diba nga, magpabunal lang tapirmite sa ginikanan, di na, permanente eh. Maloy po tas tong ginikanan. Manarbausab ta. Tabangan po nato itong parents. Sa gasto sa pagpa-eskwela, sige pagigbaon, pagkaitanan, mutabang po ta sa itong parents. Panahon na. Diba? Nga manarbaho ka. Ay na sige pabunal sa iyong mamagpapa. Kailuin na kanyang mamagpapa ni mo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: So katong interesado, katong kinibang graduate, hala sige. Kung bago ka pang graduate, pag-apply. Kung kinibang di ka kahibalo, ayaw ka balaka, kay tudluan ka. Diba? O tudluan ka, di ka mabalaka, kay tudluan ka. O mo ni pinda ka nindot, tudluan ka, hungitan ka na gyud. Di, pagyapong ka, grabe na sad ka, eh.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Api kita sa oras, may galas na naguban sa ato, programa karabuta ka, buntag na Pilipinas. Salamat sa tanan, Magnum First Seed Blanca, yung kauban sa gawas o katiliman, katawa na bigamahanan. Managlahay man ang barugano ko sa katawa na matuman sa balita o servisyo. Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum, buntag na Pilipinas. Hangdurugma, dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio. Nandito na ang Mighty! Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas potential, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
5: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang akong kinasingkasing panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdalakan natong tanan o panaghiusa, kalipay o kalinaw. Gikan sa Tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.
1: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, o pagpaminod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun na yun. Mabalik sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Pirmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pumaka sa mga butika.
2: Ang DTX Pabanid doon ay powerful extract sa tubo o palia. Doon ang compound nga mo paubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX Pabanid bulimpyo usab sa gagmay ng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas ng blood sugar. Protection ni kadaadlaw ang ibo mismong mata, batok, diabetic, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ayaw na magdugay pa, mag DTX Pabanid na. DTX 500 mapalit sa Bio-Nature Wellness Center o mga butika sa Gendoro o Misamis Oriental. Pimosli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Take your call, Mr. Gerald, Clinica Area Supervisor, 0925-501-5065.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
7: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
8: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
9: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988. O bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
1: Life Extension Vitamin D3.
10: Ako si Junipi Ninyo, 44. Kuan, malipong bakang vertigo. Muto na kadungog mong ko. Nahi ka ng Life Extension D3. Isitahan rin ko ganang kuan. Life Extension Vitamins D3. Antod ka roon ako balik sa akong kuan sakit ba? Diriradyo ko na ayo. Maka-aritin mo sa Life Extension D3.
1: The doctors recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Oras alas 5:35.
2: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Magnum Morning News. Nagpagang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News. Ug karon, ania ang inyong Magnum Newscasters.
1: Ana uluan sa mga balita sa ato Magnum Morning News. Una sa mga balita ta sa Magnum Lokal. Duha ka police training giingon ng logo sa ilang kauban sa usa ka resort sa Misamis Oriental na aresto na. Magnum National DPWH gisaway ni Ombudsman Rimulya. Magnum International Belgium nakasinati sa pinakadako nga wildfire sa kasaysayan sa ilang nasod. Magnum Business Park Celica Initiative giingon manungdanon sa ekonomiya sa Pilipinas. Magnum Entertainment Piero Pascual nanawagan og tabaguhan sa nasod. Magnum Sports Cream 9 Calls Masters bidaog sa nandulak kagapon batok Chocomocho Flying Titans din sa Cagayan de Oro kagahapong adlawa.
3: Magnum Morning News.
1: Mga eksyon, kumusta mayong buntag? Karong adlaw adaw, karong alunay sa 17 ang pitch sa bulan Agosto 2026. Kini mga ating balita, Magnum First Seed Blanca.
4: Og Magnum Jane Luna.
1: Og karon sa to Magnum Radio History Today.
3: Magnum Radio
4: History Today.
1: Agosto 17, 1966, dingadlawa, si President Ferdinand Marcos Sr. may pirma sa Executive Order No. 50 nga nagbugna ang RICE Kern Production Coordinating Council kon RCPCC o nagbando kini sa RCPCC nga magbaton sa bugtong home og responsibilidad sa magbatuman sa RICE and Kern Production Program. Kini human, gitangtang sa Executive Order ang karon nga redundant RICE and Kern Administration nga gimugna ni adtong Enero 15, 1964. Ngayon ang RCPCC mausap ang programa nga nagdala sa temporaryo nga RICE self-sufficiency sa nasud.
3: Magnum Radio
4: History Today.
1: O karon sa Magnum Lokal, nadakpan ang duha ka police trainee gikan sa Pinpitan kinsa gigaw ng lugo sa ila mismong kauban nga babaeng police trainee sa usa ka resort sa Misamis Oriental. Subay sa report, nag-uban ang tulo aron mga ligo sa Spring Resort di atong Bernes. Diari tigayon ang krimen, giyong gipulipulihan sa duha ka mga akusado ang pagpermastama sa biktimang 25 anyos nga babae sa pagkaron temporaryong gipaubo sa strict restriction sa Regional Special Training Unit kon RSTU 10 ang duha ka sa nga nag-edad 27 og 28 anyos samtang gingon ni PNP Misamis Oriental dili nila konsentihon ang susamang illegal nga kalihukan bisan paman adunay gid koleksyon ang nalambigit nini yagat usab nila ang publiko nga likayan ang pagpagawas og mga espekulasyon samtang nagpadayon pa ang investigation sa maong kaso.
4: Giklaro ni City Mayor Orlando Clarex Uy nga dunay klase karong adlaw og sumusunod nga mga adlaw. Kini human dunay mikatag sa social media nga walay klase. Mato di Uy nga wala siya nag-issue og EO alang sa suspension sa klase na nawagan usab ang mayor sa katawhan nga sutaon pag-ayo ang mga manggawa sa social media aron dili mabiktima sa fake news.
5: Wala mo nag-issue nga EO para suspension sa coming days o particularly ugma or unsa ba nang adlaw. Aduna koy schedule karong Martes sa kadaguan sa DepEd sa atong CHO sa GRB mahitungod ani kay sila may nakahibalo labi na sa atong CHO o GRB mga doktor kay sila may nakahibalo sa kakainiton sa panahon nga peligro sa kalawasan sa mga kabataan. May makahipirmin ana. Ikaduha, ato pong apilon pag nagtagbo ang kuan sa DepEd food sub sa division. Atong hangyo sa mga tao nga namang tayo official nga Facebook page, dito na lang sila mulan tao.
4: Ang pamahayag ni City Mayor Orlando Clarex Uy.
1: Alas 5:41 na online registration alang sa Napol Com exam sa Rion buksan ning adlaw sa balita og serbisyo na si Magdum 120 Angel Sano.
6: Sana sugod karong adlaw hangtod sa gusto man iuno ninyo tuiga ang pag-access sa www.napolcom-noss.org alang sa mga gusto nga mukuha sa PNP entrance exam o provisional examinations compromise exam nga himuon karong October 18, 2025 base sa gipadangat nga sulat gikan sa National Police Commission na Regional Office din sa CBN sa Magdum Radio nga ang nahisgutan nga mga entrance exam Magdum Mafasid magsilbi kini nga ilaha po din pong magamit para kung sila makadesisyon nga masunod po dahil sa PNP organization. Ang PNPA bukas kini sa tanang mga Pinoy nga mga citizen nga nagpagdaroon sa 21 ngadto sa 30 anyo sa dali na educational requirements nga bachelor's degree pero kini wala matutay second level eligibility para sa governmental service. So kung panalitan na wa mo eligibility mas mayang kini po din yung pagkakuhaon. So ang exam is nga mupasay sa PNP exam ma-confirmed sa police eligibility nga required for appointment sa ranggo nga patrolman or patrolwoman. Samtang ang mga support nga mo himo sa pagkuha sa PNP compromise so promotional examination exam para ni sa mga kaninga first PO2, PO3, PO4 classes exclusive na siya sa mga qualified PNP uniform personnel na nakamit sa minimum qualification na standards alang sa nag-isgitan ng exam in terms sa ranggo o eligibility. Ang examinees na makapasa sa promise ma-referred sila sa police eligibilities na required alang sa promotion sa ilang mga ranggo o gado na po ni corresponding ng examinations eligibility rank coverage good ERC. Alang yun ini, ipaymangluan ang ato rin po mga aplikante nga i-fill out ang required data o i-answeran mo dumapasino ang kaning scan copy sa JPEG format kung sila muhimo sa pagpa-register online na alang sila pagsalma sa PNPE o Promex exam. Then, gikinanglan po ng government-issued ID nga doon ay applicant sa date of birth o doon na po ay civilian na. Para po sa mga civilian applicants, ikinanglan po dahil magdumapresino ang kaning lahapong identification card. Nagikan yun po dahil sa gobyerno. Dahil yun sa mga PNP na kinahanglan nga ilahapon din pong PNP ID, ilakip nila sa ilahapon din pong requisitos. Kung ma-upload din po nila ang ilahapong mga requirements, ang system mag-generate of notice nga nagpamatuod nga ano na lang mo'y kahigayunan nga mo himo sa pagsalmot o mo attend sa face-to-face nga pagproseso sa inyong pong application. Kung ang nahisgutan nga aplikante, nakaschedule na sa iyang pizza po mag lumaproceed, muproceed din po din sa Napolcom Regional Office ayon sa pagproseso sa pagbayad sa iyang examination fee. Kalabot sa sabi ini, gihangyo ang publiko nga muhimo po nun sa pagkuha sa maong pasulit nga makikoordinar po nga to sa ilang pong buhatan tungkol lagi kay strict yun po mag lumaproceed ang umaabot ng PNP o promise exam nga himoon karong October 18, 2025 kaya ang date and time ng examination ini alas 8 hangtod sa alas 11 sa buntag sa October 18 alang sa PNP entrance examination o promotional examination. Dayon kini magduma proceed no moagi pa og kanang karon online registration man moagi pa kuno evaluation o processing sa mga applicants. Then kung aduna may mga kaning lugar-lugar nga gusto nga tuan para mo apil po sa exam, pinili lang po magduma pa sino na ay mga pipila ka mga syudad lamang din sa Tibuka na sa Pilipinas ang i-designate po nga examination center. Like din sa Tuscagin di Oro, nalakip na magduma pa sino sa kaning area o apil na po ng Iligan City. So din sa Region 10, Cagayan de Oro City o Iligan City lamang ang nagsilbi nga examination na center. Dahil yun, nakining nakisgitan po nga pag-himo no, sa maong kaning nga pasulit, kung doon ay mga dugang mga punta na, pwede po sila nga madagok mismo sa kaning nga button po da sa kaning nga Napolcom o baka mo contact sa ila po nga numero nga 0888-50-5701 sa ilang telephone number magdumapasin tungod kay doon na baka po mo yung mga gikinanglan po nung nga iklaro sa ila, pwede po nga i-access ang ila po din po nga contact ka number kay kusugod man ni karong adlaw hangtod sa pizza 21 ang online nga application ni adto po nga mga nagsa interest nga mukuha sa nahisgutang mga pasulit. Balitang nahipas gikan sa Napolcom Region 10 kini sa Magdum 120 Angie Alfano sa balitaong serbisyo Mundo Radio.
4: Giagat FO3 Kevin Carvalho sa Carmen Fire Station ng mga kabarangayan nga mulang bigit kung dunay mga kalihukan nga dunay kalabutan sa sunog. Mahatod ni Valeo sa kini aron na masayran sa katawan kung unsa ang imuhon kung galing nga dunay mga sunog ug paglikay niini.
7: I-encourage gina mo halong tanan gud sa barangay o kalama kon gud community nga ma-involve ta sa mga ingani sa kalihukan kay para mapuli sa tuwa dili man sa tugaw galingon lang. I-encourage gud sa council nga punta tanan barangay mo participate kay kadaugon magyapon na sila at least nag-participate ang kaalam man pud mo balik man pud sa ila.
4: Ang pabayag ni FO3 Kevin Carvalho sa Carmen Fire Station.
1: Alas 5:47 na ang oras sa gibisita ni Vice President Sara Duterte ang kalihukan sa 4th induction and turnover ceremony sa Rotary Club of Golden Friendship sa Pearl Mount Hotel kagabi. Kiniman ang Vice Presidente nagsiblang guest speaker sa maong seremonya. Diin mihulip sa Dr. Wellborn Yere isip bagong Presidente sa Rotary Club. Gikas pa Pangulo ni Mr. con Mrs. Heidi Rodriguez. Mato ni Duterte. Kinanglan nga mga lagad sa tinuoray ug magmalig-on kanunay sa pagpanerbisyo.
8: A warmest greetings to the officers, members, and partners of the Rotary Club of Golden Friendship on your fourth induction and handover ceremony. A special greeting as well to the leaders representing the 15 Rotary Clubs across Cagayan de Oro gathered here tonight. As a young club celebrating 4 years of service, you have proven that meaningful impact is not measured by time, but by tangible difference you make in people's lives. Your quiet consistency in uplifting communities reflect the spirit of service above self. To the outgoing leaders, thank you for your stewardship and dedication. We must stand firm against corruption, budget insertion, log rolling, politically motivated spending. Every peso lost to corruption is a child deprived of his right to a better future.
1: Pamahayag kato ni Vice President Sara Duterte. Alas 5:49, balikan sa natos Magdo Hunter 20, Magdo Hunter Angie Alzado. Kay matod pa may galang 15 ka grupo sa mananagat ni padayag og suporta sa kampanya Batok Smuggling. Niyang detalye na watod ng report Magdo Hunter 20. Karong buntaga, alas 5:49 sa balita og serbisyo ana si Magdo Hunter 20, Angie Alzado.
6: Tuhabot sa DCSAS ng mga Fisher Folk Association, din sa tuwa sa Dakmay sa Cagayan de Oro, ang may padayag uga suporta sa tuwa ng mga botan sa gobyerno na nakigabato kan ini pong smuggling sa sigarilyo aron po nga mapuga na ang mahitabo ng region na coastal border nga kaniya pagpamaagi po magdamapasin sa pagpalusot ni ini pong nahisgit ang mga kontrabando. Iingon niya ang kaning nahisgit ang DCSAS sa mga Fisher Folk Association o kaning naagid no din sa may coastal communities sa tuwa po nga dakbayan nga giyawang buwan sa tuwa po nga City Agriculture's Office nga muhimo sa pagpartisipar ng kampanya sa buhatan sa Bureau of Customs inubanan sa tumang personahe ikan sa Philippine Coast Guard, Philippine Navy and Naval Forces Eastern Mindanao, PNP Maritime Group, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o gamismo sa LGU-CDO. Iingon nga kining ilahang proximity sa coastal areas o familiarity sa maritime activity. Isgit ang mga fisher folk o coastal communities, ikinahanglan nga makahimo po magdumapasino sa pag-aungan sa tupunin po mga otoridad sa pagposisyon, sa pag-himo, no, sa pag-hatag o timely o valuable mga informasyon nga to sa tuwang mga hintungdang otoridad aron nga mapugan o maligayan nga makalusot po ang mga smuggling activities din sa tuwa sa Cagayan de Oro. Gibutyaga ni POC Director Collector Arnaldo Saulong nga ang ilahang nga kooperasyon ining DCSide ka mga Fisher Folk Association dili sa city o dako yun kayo ang ikatabang. Ilabi na silang kampanya karon nga bantay bye-bye nga usa ka community-driven initiative kung diin na ang nahihisgitang tinguha naghimo po sa pagpaningkamot na ma-intensify ang kolaborasyon nga to sa publiko o sa ahensyas gobyerno sa pagpaningkamot nga mapugnan ang cigarette smuggling din sa tuwa sa nasun. Alinini, malaumon ang ato po rin po nga batal sa BUC Region 10 ng suporta ni ining DCSide sa mga Fisher Folk Association sa Cagayan de Oro magpadayon o mapaligon pa pinaagi usab sa abag sa tuwa po nga lokal nga kagamanan sa Cagayan de Oro. Balita nga nakipasikan sa BUC, hindi si Magdum 120 Angel Salas, balita o serbisyo Magdum Radio.
4: O karon sa Magnum Higalay Festival Update.
9: Viva! Viva! Senyor San Agustin!
10: Viva! Viva!
4: Gitag na ipahigayon sa Agosto 19 hangtod Agosto 21 ni tuiga ang 15th Mindanao Fashion Summit kon MFS 2026 kiniisip usa sa mga nagunang highlight sa tinuig nga Higalay Festival sa patron nga si sa Senyor San Agustin i-organisa kini sa Auto Fashion Designers kon OFDG uban sa kagamhanang lokal sa Cagayan de Oro isayran nga mong kalihukan ipahigayon matag alas 5 sa hapon sa Activity Center sa Ayala Mall Centrio.
9: Viva! Viva! Senyor San Agustin!
10: Viva! Viva!
4: O garon sa itong barangay news update. Kiangko ni Barangay Konsolasyon Barangay Kagawad, Gigi Aisa, gada kong tabang sa ilahang barangay ang mga programa ni Mayor Orlando Clarix Uy sama sa kuyog ta sa serbisyo sa baryo. Mato di Aisa, gada ka katawan sa Barangay Konsolasyon ang natabangan sa mga serbisyo diin ilabinag katong mga kabus.
11: Well, in fact, ako kayo og impact ang kanang mga programa nga gihatag ni Mayor sama sa kanang KSB, sama sa People's Day og sa kanang SSB. Kana sila nga mga programa og dili wala sa dagi, wala sa da na kuana ni Mayor nga dili ko mahatagan. Kaya akong mga paghangyo kang Mayor Clarix Uy, daricho dayon niya response, iya din ang iskedulan. Gusto man ako nga ma-feel sa mga katawan sa Barangay Konsolasyon nga ang katawan mapaduol sa gobyerno og ang gobyerno mapaduol doon sa katawan.
4: Ang pabahayag Barangay Konsolasyon Barangay Kagawad Gigi Aisa.
1: Oras alas 5:54.
12: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
1: Kanunay ka bang hilantan, sip-unon o gubhon, sinyalis sa kana sa luyang immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C, nga mo pabaskog sa imong immune system, batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best buddy to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Cofemex o D3 Bio. Alas sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, nemutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
13: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: mo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
2: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
1: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
2: Wise jud ka, Mari.
1: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
2: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
3: Sigar de Oro Corp. National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
4: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosolo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
3: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
5: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
6: Playtime! Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
7: Happy! Everybody is happy!
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Happy Higala ay fiesta ka na itong tanan. Kinin yung alagad sa konseho, Consul John John Rodriguez. Akong mainiton nga papagdimbaya sa usa ka malipayon na selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausa pa, kini si Consul John John Rodriguez. Viva Senior San Agustin!
10: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ag Sierra. Likay ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Sierra. Kusog og nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Sierra sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depot Stores dool kanimo.
11: Pinakabarato nga data
12: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
11: Bagong user,
12: data bill, isorado ng data. Shopee na!
13: Terms and conditions apply. For TTI Fair Trade Permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
3: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
14: Oras sa 5:58.
3: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
15: Magnum Morning News.
14: Para yung tamay kalas mga balita, dinis atas ng Magnum Weather Alert sa pag-asa.
15: Magnum Weather Alert.
14: Catherine Asunto, may buntag.
16: Yes, maayong buntag. Sir, may buntag sa mga sustaining paminaw. Sa karoon natin yung monitor ng low pressure area, yung latest location na sa 1,040 kilometers east sa northern Luzon. Kini nga low pressure area, din yun sa affected ani. So far, dili sa Mindanao, kita makasinati sa init o galingsangan ng weather, labi na sa puntag. Kita makasinati sa panalagsang pagdagong nga tanas sa mapanganurong nga kalangitan. May chance sa mga patak-patak o mga isolated nga rin showers and thunderstorms. Labi na kung hapon o gabi, o labi na sa mga elevated na areas. Hinay nga ito na sa kasarangan nga hangin magagikan sa habagatan, nga ito na sa habagatan kasadpang direksyon o ang kadagatan, hapsay nga ito na sa kasarangan ng pagbalod. Aperture range na ito 26 to 35 degrees Celsius at ang heat index positive mabot o 42 degrees Celsius. Philippine Standard Time, alas 6 sa puntag, si Catherine Asunto sa DOST Pag-asa Mindugan, may puntag.
15: Magnum Weather Alert!
14: Salamat ka tira sa ito. Mag-asa mo tira forecaster sa isip punto na dito sa tamang ilas mga presyo palaliton. Mag-market news sa tatag. Pila ba ito mga palaliton karon sa kamerkaduhan? Ato sa liliod mga sugit na kuminaw ang itong kauban. Magnum Hunter 20 na speakers linya sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado. Speakers linya sa tamang ilas na putol ang linya maging soon ni Magnum Hunter 20. Basta niya sa Kugon area. Usay maputol atong linya kay pagkabot sa sulod mawa maging soon signal. Sa radyo pod, medyo sad mga gala kuhan diha, mag-in-in ang ato mismo kaimanan. Okay? Plastar sa nato, may gala si Magda Bata 20. Balikan sa nato, may gala karon sa iyang plastar, mga suking tigabinao. Alas 6 sa uno na ang atong oras. Nalas pikas linya. Magdamanji, pikas linya. Go ahead, magdamanji.
17: Magdama pa sila. Baga din ay karawan sunod sa merkado mismo sa Kugo. Ning ato nga dapo yan kung gadiin. Vivo na karawan magdama pa sila sa adlang lunes din po. So, dagan na po ilang mga mihimo sa pagpamalit karawan sa nagkadaya po ng mga naguna po mga magdama pa sila ng mga panginang lalun po sa itong mga kaigunan. Humuhis ko sa tahan din isa sa presyo sa bugas. Nakita na ito magdama pa sila ng adulo. Nagin po yung mga adjustment karawan po sa presyo. Kung itandi sa niagi po mga simana, naapay makita na itong daghang mga baligya po nung atag 50 pesos sa matag kilo din po sa merkado. Pero kung ayun dahil lagi po ito po rin da, naapay maninoon po magdumapasin. Pero limitado lang po, no? Kumaintag Amigo Rice, nasa 40, matos ko lang 7 pesos sa matag kilo. Ang Sweet Rice, 47 pesos ang matag kilo. Ang Planters, nasa taga 48 pesos ang matag kilo. Santa, nga nasa taga 50 pesos sa matag kilo. Sa Salo-Salo Rice, taga 53 ang matag kilo. Sa baligya karon nga ang suwerte nga bugas samtang nga hapon ka tag 54 pesos ang matag kilo. Ang Princess Leia 53 pesos ang matag kilo. Ang Yang Chow 54 pesos ang matag kilo. Ang Alas 54 pesos ang matag kilo. Ang Sinanduming 57 pesos ang matag kilo. Ang display po ni Mr. Chow 52 pesos ang matag kilo. Head Rice 55 pesos ang matag kilo. Ang White Swan 52 pesos ang matag kilo. Ang Seven Tanner 54 pesos ang matag kilo. Ang Golden Manok 54 pesos ang matag kilo. Ang display sa Dakaron nga kaning Jasmine Rice 53 pesos ang matag kilo. Ang Valencia Rice 52 pesos ang matag kilo. Ang Valencia Red taga 65 pesos ang matag kilo. Ang display sa karon nga mga mais tag 50 pesos sa matag kilo. Sa numero 10 ang numero 12 samtang sa kaning yellow corn ana sa taga 40 pesos ang matag kilo. Dili sa taas sa mga panud-anon sa pag dumapasid wala kaya pwedad ko ng mga kalsabat sa presyo po da sa karne sa babay kay nagya po sa 300 bande ang matag kilo. Samtang kumiipot na sa karne po pag dumapasid sa baka nagya po sa taga 400 na 450 pesos ang matag kilo. Ang presyo kaya po po da din sa karne sa manok huwag niya po po yung mga dagkong kausaban kaya nari niya po po magbabasin no 160 to 190 pesos ang matag kilo. Dahil na din sa da sa kanipong imported food nga baboy magdumapasin makisusi sa da din sa atbang kaya lagi din himan po magbabasin na bibo na dapat sa sulit display yung mga imported na mga karne. Pero napos din po sa gawas pang dumapasin, labi na din yun sa atbang ng mga wholesale o retail po ng mga presyo sa karne. Ay, sir, may buntay. Masasata din ka, sir, Chiki, po na magdumapasin na, sir. Kaya na-display naman mo dito sa sulod ang kamo mga vendors, no? So, nagyapon po yung mga freezer, nagyapon po yung pag-follow sa protocols para pwede dito niya. Gawas na ito, din na po mo sa gawas ng mga wholesale o retail din yung karne nga imported.
18: Anagi po sa sulod, ma'am, pero ang among displayhanan, katong chiller. Pero dili po din pwede mong kasing dito, dili na saan mong kasing. Kaya kuhan man, na, kinanam namin kasing facility dito sa sulod po.
17: Ah, so, kuhan na sila, nakachap na daan dito.
18: O, ang among i-display dito, nakachap na daan dito sa gawas.
17: So, ang presyo, sir, nag-matter ba, na usap ba, kaya naman may kaning chiller, no, nagamit na mo kaning Alliances gitu aja para mahatagan yapun moga panugot sa tuang NMIS o sa CityVet na makadisplay din yung sulod o sa gawa sa merkado.
18: Ang presyo mamarag yapun. Wala may nagtaas. 200 pin ang jowl ang baat o 40. So 60 ang pinakamahal ang limit lang.
17: So, kung may yung quality sir sa tuang mga baligya nga imported, kumusta?
18: Ma'am, ang quality okay kisa na makapasalig. 100% hindi makapasalig ang quality. So, sip, ginato ni Kaono ng among imported na karne.
17: Ang supply, daghan yapon.
18: Okay na, ang supply, ma'am. pero ang palit na namo medyo hinahinay pa gyud.
17: Ay nakatultol na pud ang uban sa katong mga naanad pud nung kaning sa inyo ha, nga dili na tagawas yun.
18: O, ang uban man nakatultol na.
17: Salamat kayo sa may bunta. So, sige po magda mapasin no. Kaya dahil na mag-input ka rin sila. Kaya required na lagi po niya kung mag-imo sila sa display silang karne na nag-git po sila ilang chile. Kaya para digit po mag-iba ang kalidad sa nahisipitan po ng mga maligya nilang karne sa baboy. Kaya lagi, hagi pa... So, mapod na kakamanduhan gikan sa Hermes na dapat no, masiguro yun po na maayo ang pag-handle sa mga karne na ibaligya sa ito pa rin po ng mga negosyante. Samtang gumingin po ta, din sa presyo po sa mga isda mag-demokrasin sa mga gusto rin mag-tinula, mag-himo sa pag-inunan, mag-himo sa pag-tinurito, mag-sinugba. So, din ita, kaya ang bangos nasa taga 150 pesos ang mga dagmay mag-demokrasin samtang ang mga dagko ay nasa 180 nga to sa 200 pesos ang mataga kilo. Ang matambaka, anaas na kanintag 180 pesos ang mataga kilo. Ang nukos, itong niagi mag-demokrasin na sa tag 260 sa niaging simana. Pero karon nakakita na tag 180 pesos ang mataga kilo. Samtang ang amas, anaas sa tag 100 pesos ang mataga kilo. Ang lupoy, kung mga bulinaw na sa taga 100 pesos ang mataga kilo. Display sa karon nga kaming karaawa na sa tag 340 pesos ang mataga kilo sa dagko. Ang kaming dagko po ng mga pusit tag 300 pesos ang mataga kilo. Ang ligat sari na sa tag 200 pesos ang mataga kilo. Ang sari po ang mga na-chop na po mga pusit na po tag 200 to 250 pesos ang mataga kilo. Ang tilapia na sa taga 160 pesos ang mataga kilo. Samtang sa kaming kasi nasa 120 pesos ang mataga kilo. Ang baligya po na karon ng mga pasayan nasa 250 na sa 240 pesos ang mataga kilo. Ang display sa karon ng mga kaming kinason ana ang magdumapasin sa taga 60 pesos ang mataga kilo. Magdepende lang po ni sa imo pong paliton o gamong hangtod kini sa 140 pesos po ang mataga kilo. Ang mga baligya sa karon na din magdumapasin nga kani mga utanon na ana sa gawas din lugar sa merkado na pagyapon tayo mapalit na din na kinanglan lugar mo katong mga tapulan masaka din sa second floor kaya nato may mga nasa himo sa pag-display o mga utanon na so meron po gyapon magpapansin no, ang mga nag-display katong mga kinilo nga wala pa nag-shop kayo nag-ipos wag po sila labi na din sa bayos when yung adalan ang mga naka-display karon kani mga pinutos na dayon tag 40 pesos ang mga putos sa

0: Manguban, ading lagi magpasakaugap ang parada. Tungod kay ang ato po mga taga RTA, ato po mga personal group sa task force sa kaning the clearing, nagsigil na ba po na ugahin mo sa ilaha pong tahas mo na ba pa sino nga ang ato yung kadalanan dapat inlo maagian accessible sa nagiging classes mga sakinan aring nga dili mabukog sa trapiko ilabi na panahon sa pag abot na po magdumapasin sa pika so alas 5.30 man ta arang-arang yan po magdumapasin kaya bisa po man yan doon na pa yung mga nag-display makalikot po man hinuha nagalaman na naman po doon papahipos sa mga vendors sinikaroon sa nahisgitan nga lokasyon mga na itong nahipos nga mga update ay ika minisay kubo na public market sa process palaliton, situations palibot, o galakip na sa tundagang trapiko. Kinisimulong 120 ang Angel Sado sa Balita o Servisyo ng Radio.
1: Salamat magdaman na Angel Sado. Oras alas 6.09.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jet Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mobalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag-adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
5: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Let's go!
2: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
1: go with the flow.
2: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
1: Charmy!
3: Charmy, breathable panty liner for every wear confidence.
4: Magnum Morning News.
5: Para yung tamagala sa mga balita, dinita karon sa atong Magnum National. Gisaway karon yung Woodsman, Jesus Crispin Rimolia, ang Department of Public Works and Highways, kod DPWH, tungod sa pakya sa paghimo sa kalidad ng establishmento sa gobyerno. Matod ni Rimolia nga walay malauman ang publiko sa DPWH pag-abot sa kalidad sa mga impastruktura sa kasamtangan nini nga kahimtang.
6: KPP yan. Pag binigyan mo sa DPWH, di ba na naman?
7: You have to take a cue from the quality of work of that happens with government project. As it is right now, wala tayong maasahan sa DPWH. Wala. I-compare mo ngayon yung mga buildings na pinagbibili kasi sa mga paggagawa natin. Hindi kayang gawin ng gobyerno yung quality. Hindi. Mura pa. Tsaka ang ganda.
5: Ang pamahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimolia samtang giyuran usab ni DPWH Secretary Vince Lizon ang pamahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimolia.
8: Nagtuo sa Manila 6th District Congressman Benny Abante nga dili makaapekto ang impeachment trial batok ang

0: Vice President Sara Duterte ang mga budget hearing matod ni Amante nga kinitungod upat lang ka oras ang maong trial.
1: Palagay ko hindi naman sapagkat nakita naman natin na pagkatapos 4 hours lang ang impeachment court sa umaga nagsimula 3 o'clock deliberation na yan.
0: Ang pabahalag ni Manila 6th District Congressman Benny Abante.
2: Alas 6:14 na ang ipamugos ni Manila 6th District Congressman Benny Abante nga kinahanglan padayo ng impeachment trial isip pamaagi sa pag-ila sa kamatuoran sa mga ligasyon sa paglapas sa sayop nga paggamit sa pondo sa gobyerno ni Vice President Sara Duterte. Mato ni Abante nga plano niya nga musalmot sa pagdungog matag-adlaw aron masundan ang presentasyon sa prosecution sa ebidensya.
1: Ang labang ito, itutuloy ko hanggang dumating sa konklusyon. Hindi ako pwedeng umatras dito sapagkat unang-unang apelyido ko Abante. Hindi pwedeng umatras. Dapat na i-reveal na kung saan ibinigay, kung kanino binigay. This is no longer personality. Karotohanan na ito .
2: Pamahayag ni Manila 6th District Congressman Benny Abante.
0: Nagtuol si political analyst Lito Banayo nga nagpabiling nga kusog ang pagsalig sa katawhan kang Vice President Sara Duterte. Taliwala pa man si impeachment trial ni ini, mato ni Banayo nga samang nawad-an na sa interes ang publiko nga butan-aw sa pagdungog tungod ba sa katutok sila sa ilang inadlaw nga panginabuhian o tusamang pamulitika ang gihimo.
3: Halatang halata na persecutory lamang ito . Kaya lalo lamang nate-turn off, lalo lamang nagagalit ang taong bayan sapagkat malinaw na lisya, maling-mali ang ginagawa laban kay Vice President Inday Sara sa paghangad lamang na mawala siya sa politika ng 2028. Takot na takot sila dahil hanggang sa ngayon patuloy na malakas ang survey ratings, ang public approval, performance approval at trust rating ni Vice President Inday Sara.
0: Ang pabahayag ni political analyst Lito Banayo.
2: Alas 6:16 na ang oras, gibutyang ni Palas Press Officer Attorney Claire Castro nga walay kasayuran si President Ferdinand Marcos Jr. sa controversial nga leadership fund sa Department of Public Works and IUS kundi DPWH. Mato ni Castro nga kung nasayran sa presidente ang kalabo sa resgutang pundo, dili niya kini tugutan.
4: Wala, kasi ang gusto ng Pangulo talaga, equitable distribution ng funds. At ito naman, kung maibibigay ko na kahalintulad, ay yung tungkol sa LGSF. Kahit na nga si Mayor Lenny Robredo, sinabi niya na talaga ang gusto ng Pangulo ay pantay-pantay. Depende na lang sa kung ano ang magiging proyekto ng bawat bayan. So, hindi pwede yung sinasabi na leadership fund, tapos ang ibibigay na pondo ay sa tao. Ang pondo ibinibigay sa proyekto. So, walang alam ang Pangulo kung ano man ang internal na arrangement ng mga opisyal ng DPWH dahil ang utos niya kay Secretary Bonoan at the time ay dapat na maiayos lahat ang mga proyekto, ang infrastruktura at dapat makapagbigay siya ng tamang report na naaayon doon sa proyekto na talagang napag-usapan na at napag-desisyonan na dapat na maggawa.
2: Pamahayag ka doon ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro.
0: Gibutyag ni President Ferdinand Marcos Jr. nga tinguhaan niya ang usa ka gobyerno nga mas duol sa katawhan ug malambuon nga nasod una matapos iyang termino. Mato ni Marcos nga buot niya nga mabalik ang tibuok pagsalig sa publiko sa gobyerno.
5: I hope that we will leave when the time comes in 2028, when the time comes, when we leave. That is what I hope that we will leave behind, is this culture of development, of nation building. If I can do that, if I have met with even some success to do that, then I will say that we have done a reasonably good job. We will never have done a perfect job, but we will have done a reasonably good job. Nation building once again returns to the government, once again returns to the people, once again returns to the country. That perhaps is the most important thing that I hope to achieve.
0: Ang pabahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. O karon sa itong Magnum Health Alert.
6: Magnum Health Alert!
0: Di pasabot ni Dr. Ivan William Taha, infectious disease specialist, ang kalainan sa HIV o AIDS. Mato di Tahan nga ang HIV mao ang virus nga nagresulta sa infection nga gitawag nga AIDS. Gidugang pa ni Tahan nga moabot pa sa pila ka tuig una kini mabantayan, rason ay kinanglan ang kanunay nga pagpakonsulta.
7: Actually, napakahalaga pong maliwanagan kung ano po ang HIV at AIDS, no? So ito po ay magkaibang termino po. Ang HIV po ay yung virus na nag-cause ng infection na tinatawag na AIDS, no? Kung malala na po ang HIV infection, doon po tayo nauuwi sa AIDS. Ngayon, ano po ba ang proseso ng pagkakaroon ng infection na tinatawag na HIV? So isipin po natin kung meron po mga sundalo na katawan na lumalaban sa atin para maproteksyonan tayo sa iba't ibang uri ng infection. Ito po mismo ang inaatake ng HIV virus. Kaya kapag ang mga sundalo na ito ay naubos na dahil sa epekto ng mikrobyong ito, madali po tayong napapasok ng iba't ibang uring mikrobyo. Kaya po tayo ay dinadapuan ng matitinding infeksyon. So ito po exactly yung dahilan at mekanismo kung bakit po ang AIDS, ang presentation madalas ay dahil sa matitinding mikrobyo dahil mismong sundalo na katawan po ang inaatake ng virus na ito.
0: Ang pabayag Dr. Aved William Tahan, Infectious Disease Specialist.
2: O karon sa tumangdom international sa Europa, gilamoy ang pinagadako, kung gilamoy sa pinagadako ng wildfire sa kasasayan ang nasod sa Belgium, ginitugon sa grabing kainit nga nasilitian sa tibuok Europa. Matod sa mga otoridad nga nag-deploy na sila og mga firefighting engines, lakip na ang aerial drone o helicopter. Gikabalakan usab nga mas mulamay pa ang maong kalayo sa mga si ilangang nasod sama sa Germany. Samtang gipaimangduan usab sa gobyerno sa Germany ang ilang katawan nga duol sa utlanan sa Belgium nga mubiya na una sa ilang panimalay tungod sa hulga sa wildfire.
0: Sa Qatar, gipahimakak sa Qatar ang mga ligasyon sa Iran nga gibilanggo nila ang mga piloto niini. Kini human sa nitabong engkwentro tali sa ilang mga sundalo, matod ni Qatar's Foreign Ministry spokesman Mahid Al-Ansari, nga walay kamatuoran ang mao mga pamahayag nga tinguha lang nga magpasamo sa tensyon sa duha ka mga nasod. Samtang giingon sa Iran nga usa sa ilang piloto ang patay ug ang usa na missing human sa ilang gipahigayon nga mission sa Qatar.
2: Og karon sa atong magdom business, gibutyag sa Department of Economy, Planning and Development kun DepDev nga manungdanon ang Parks sa Lika Initiative sa tingwa sa gobyerno nga i-diversify ang ekonomiya sa Pilipinas. Kinilabi na sa pag-agat sa mga investment nga makapakusog sa industrialization o value-added kun ading activities. Mato ni DepDev Secretary Arsenio Balisakan nga ipasalig usab nini nga dunay igong environmental safeguards ang Parks Silica Project.
8: According to the BCDA, has been preparing the master plan. There are technologies and there are the assurances, there are safeguards to ensure that the environment is protected.
2: Pabahayag gato ni DepDev Secretary Arsenio Balisakan. Samtang sa itong forex rate, ang sa US dollar nagbalor karon 61 pesos 28 centavos. Canadian dollar 44 pesos 13 centavos. Hong dollar 7 pesos 81 centavos. Thailand dollar 43 pesos 23 centavos. Taiwan dollar 1 peso 90 centavos. Korean 4 centavos. Euro 7 pesos 66 centavos. Samtang sa gira sa Iran, tungod sa nabarayong kagubot sa tungatungang sidlakan, ang resultang ang presyo sa Dubai crude oil, $85.31 per barrel, kini misaka 1%. Itandi daan nga presyo nga naa sa $84.44 per barrel.
0: Ugkaroon sa itong Magnum Entertainment. Nanawagan si Kuala Pascual o kabaguhan sa nasod tungod sa padayang korupsyon sa gobyerno. Kini ang pahayag ni Piolo atos international premier ni ini nga gibidahang Manila, Venice. Sa matod ni Piolo nga ang pelikulang nga ihang gibidahan nagsilbing usa ka dakong wake-up call alang sa mga Pilipino sa nitabong korupsyon karon.
9: Parallelism as to what is happening in our country still. If there was corruption back then, now it's more prevalent and you can see it with your own eyes. So I hope this is a reminder for us.
0: Ah, pamahayag ni Tolo Pascual.
2: O karong may gala sa atong Magnum Sports. Nasakmit sa Creamline Coles Masters ang kadaugan sa ilang 5-set exhibition match Batok Chocomocho Flying Titan sa Rebisco Volleyball Sisterhood Showdown sa Kililokyo Pimentel International Center sa Cagayan de Rosario. Pinag-score 13-25, 19-25, 15 25 over 21, 25 to over 20, o 18 over 16. Ang maong dula, kabahin kini sa nakana ay usab ng kaliukan sa Igalay Festival sa sudaan sa patron ni Senyor San Agustin. Giyong kini usab ang labing unang igayon nga ni dula si Jaja Santiago sa Crimline huban magkakuha sa iya mismong clearance samtang masalamatan usab ang matag team sa ilang mga fan dini sa Cagayan de Oro City. Inamati atong Magnum Morning News. So, karon sa atong headline review. Una sa itong Magnum Local, duwag ka police training, gigong ng lugo sa ilang kauban sa usa ka resort sa Misamis Oriental na aresto na. Magnum National, DPWS gisaway pag-ayo ni Ombudsman na Isos Crispin Rebulia. Magnum International, Belgium, nagasinati sa pinakadako ng wildfire karon sa kasasayan sa ilang nasod. Magnum Business Park Silica Initiative, gigong may hinungdanon sa ekonomiya sa Pilipinas. Magnum Entertainment, Piulo Pascual, nanawagan sa kabaguan sa nasod. Magnum Sports, Kimline Call Spacers, minaog sa ilang dula kagabi, batok sa Chocomotso Flying Titans dini sa Dakbayan. Handrog ba? Alas sa itong Magnum Morning News, kini si Magnum Perseid Blanca.
0: O Magnum Jane Luna.
2: Sa usaga kawastong katinigban, katawan na binggamhanan, maglahay man ng baruganan, hukom sa katawan ng matuman sa balita o serbisyo. Magnum Radio.
10: Bati ang Magnum Morning News. Ang durog ba dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Alas 6:26.
11: Oras sa tud kaninyo sa DTX 500.
12: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
12: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: I'm Geraldine Similia. I was diagnosed for ITP. The prescribed ni Doc Abigail Fortich is Life Extension Vitamin D3. Before, I was having problems with my liver. But when I discovered Life Extension Vitamin D3, takot yung kisyag natabang na ko. Di na ko lose pad. I became more active. Healthy na kay ko tanawin.
1: The doctors recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Mayong adlaw, mga higala nga nami daw. Welcome sa Health and Wellness Program. Nagihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas. Ang siyensya sa mas himsog nga kinabuhi.
1: Life Extension Vitamin D3.
4: Ako si Roberto Angkalhan, na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itistimusan ako, okay na. Pero ito buhay pa ako, kung awan ng Diyos. Gusto ko isire ito sa obang mga senior citizen ba, mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo, ako'y problema. Wala na resita-resita, palit lang mong diretsyo. Hindi na kinanggano, uminom ka na ibang gamot.
1: Hindi ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Ano kita mag-isgot, may tungod sa prostate cancer. Ang cancer sa prostate o sa kamatang sa cancer nga mahitabo lamang sa mga lalaki. Kini nga kondisyon mao ang dili mapugngan nga pagtubo sa abnormal nga mga selula sulod sa prostate gland. Ang bahin sa lawas nga naghimo og pluwido alang sa similya. Sa sayong bahin sa kini nga sakit, posible nga matambalan ang kahimtang sa lawas sa usa ka tawo pinaagi sa operasyon nga gisundan sa radiation therapy. Apan kun mo grabe ang kanser, di kinahanglan ang mas agresibong paagi. Apil na ang pasyente nga nagpa-chemotherapy. Ang tanang lalaki mas adunay posibilidad nga magka-prostate cancer, apan adunay mga hinungdan nga makadugang sa posibilidad sa usa ka lalaki nga maugman kini nga kondisyon sama sa musunod: edad, genetics, mga klase sa pagkaon, tambal nga giinom. Posible nga mapaubsan ang mga risgo nga hinungdan sa kanser sa prostate pinaagi sa musunod nga mga paagi: pagkaon sa himsog nga mga pagkaon sama sa prutas ug utanon, pag-ehersisyo kanunay, pag-mintinar sa usa ka himsog nga gibugaton, mukonsulta sa doktor.
1: Life Extension Vitamin D3.
5: Linuria Torres. Now I'm 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020. Na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid.
1: Rekomendado sa mga medical doctors para sa mga cancer patients. Life Extension Vitamin D3.
3: Ang vitamin D kay importanteng sustansya para sa immune system, kay himsog sa kauno ran og pagtubo sa selula. Kini nga vitamin makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Usa ka review nga gipatik online kaniadtong December 2018, nakit-an nga ang taas nga level sa vitamin D sa dugo adunay kinabutan pag-ubos sa peligro sa kamatayon sa mga tao nga adunay kanser sa prostate. Busa mga higala, ang pag-inom og vitamin D3 dako kaayog ikatabang sa mga kaso sa prostate cancer. Pili ang pinakamaayo nga brand. Walay lain gawa sa Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo ug kasaligan. Pagdugang sa kinabuhi, Vitamin D3, ang mga natural nga produkto sa Life Extension, 100% nga gihimo sa US o gigaba sa Life Extension Foundation, kauban ang mga nanguna nga medical nga doktor, experts ug scientists. Sigurado nga kiniluwas ug epektibo ug giapurbahan sa FDA USA ug FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based, advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics.
1: Unsaon nimo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pang sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan-i, Life Extension Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.
3: Mga higala, nakumanang atong panahon karon. Salamat kaayo. Hinumdumi kanunay ang vitamin D, usa ka importante nga sustansya alang sa immune system, kahimsog sa kaunuran o pagtubo sa selula. Kini nga bitamina makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Busa, dapat kanunay ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw.
1: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
7: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
6: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangi tagtarong nga operator. Kun madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labat sa ulo.
7: Wise jud ka, Mari.
6: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
7: Sa Sigar di Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
0: Sigar di Oro Corp. National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
10: Mga eksyon, dahil nagantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poison substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Arumaan ko na mayong palawas, inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
12: Let's go. Go with the flow.
13: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
12: go with the flow.
13: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
12: Charmy
14: breathable panty liner for every wear confidence.
15: Nang

0: Plus, Uno Plus, the kalidad nga pits. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Maing adlaw mga higala. Viva Senyor San Agustin. Kini si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita o mapabati ang tinuod na diwa sa bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan o panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya o matagang taman ang tiunay na kalipay o panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!
2: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kaban.
4: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
5: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-rest adult diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization. Alang sa pagugong sa baho, tungod sa ka-rest adult diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nagunang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
6: Ka-rest, alagang panatag with ka-rest adult diapers.
7: Happy Higalaay Festival 2026! Panimbaya gikan sa Xavier University, Ateneo de Cagayan Alumni Association Incorporated. Ubos sa pamunuan ni President ug former three-term City Councilor George Goking, ang Asosasyon Garbong mipadala ug labing daghan nga delegasyon sa World Union of Jesuit Alumni 2026 Congress sa Yogyakarta, Indonesia. Kini gisalmutan sa mga delegasyon gikan sa 36 ka mga nasod. Daghang salamat sa kanunay nga pagsalig ug suporta Cagayanons. Mabuhay Cagayan de Oro. Happy Fiesta mga igala. Viva Señor San Agustin. Mga igsuon, si Senator Bongo, sayang mensahe sa Higalaay Festival 2026.
8: Cagayan de Oro is called the City of Golden Friendship because of the very friendly and warm people na Cagayanons. Isip Higala o adapted son sa dakbayan, ako nang hinaot na magpadayon ang inspirasyon ni St. Agustin sa atong mga kinabuhi ug unta malipayon, healthy ug tiyada ang atong kapistahon. Kini inyong igsuon ug silingan ang Mr. Malasakit, Senator Kuya Bongo, nga anda mo serbisyo sa inyong tanan sa abot sa akong makaya, kay ang akong bisyo magserbisyo sa atong mga kaigsoonang Pilipino, ug atuo ko na ang serbisyo sa tao, serbisyo kana sa Ginoo. Daghang salamat sa inyong padayon na pagsalig ug suporta.
9: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Online.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Oras, alas 6:37.
4: Time check was brought to you by Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
12: Magnum 45. Hanay sa labas ug dagunang mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way ginapigan, aron mopatigbabaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
11: Anong uluhan sa atong Magnum 45 tinubdan sa tinuod nga balita batok sa Fake News. Sa Magnum Local, tungod sa grabing kainit sa adlaw karong parahuna, katawhan gagat sa mga bulk water supplier nga magdaginot silang paggamit og tubig. Kiyogoho na mahayag nga karong parahuna, wala pa'y angay kabalakaan silang supply sa tubig ngadto sa mga konsumante. Hinoon ang andam na ang Kiyogoho karong parahuna kung mas mugrabi pa ang kainit sa panahon. Moresco uno na mahayag nga karong parahuna, wala pa'y problema ang supply sa kuryente ngadto sa mga konsumante. Sa Tumagum National, Malacanang miklaro na wala'y gipiling bunok sa politika ang paghatag mga proyekto sa gobyerno. Sa Magnum International, Popleyo na mahayag nga daku ang papel sa mga madre aron mahigbata ang kalibutan. Sa Magnum Business, sinag na magos nga diangang musaka ang presyo sa mga produktong agrikultura bisan pa sa daghang kalamidad. Sa Magnum Sports, Chinese Taipei Blue gipildi sa Strong Group Athletics Pilipinas sa 2026 William Jones Cup nga ipigayon mismo silang tugkaran.
12: Magnum 45.
11: Sa atong Magnum Opinion, uban sa balita opinion, samtang daghan pang bilib ug nakaday kang VP Sara Duterte, bisag kinigi paligon sa resulta sa daghang mga survey, diin si VP Sara karong naguna, usa sa mga kritiko sa mga Duterte nga si Manila Congressman Billy Abanti namahayag og nagtuo nga miubos na karon ang rating sa vice-presidente. Kinimatod ni Abanti, tungod kay nasayod na ang katawhan sa mga kaiwian sa vice-presidente, human mabulgar sa impeachment trial ang mga ebidensya bato kaniya. Nanginaut usab si Abanti nga dili matabunan sa political cataract ang mga senator judges ug mopakanaog sila sa hukom base sa mga ebidensya dili sa lang politika.
10: Ako naniniwala ako na the Vice President is not as popular as before. Naniniwala ako na nakita na ng taong bayan ang nangyayari. And I think that they are deciding. They are actually looking now for evidence. Oo. Yung survey na nakalagay, the more than 50% ng taong bayan tumitingin na, ano ba talaga ebidensya? Palagay ko, nabawasan na ang rating ng ating Vice President dito. Dapat tinan niya na maigi na pag tinuloy pa natin ito, at makita ng taong bayan ang mga nangyayari. Palagay ko, I think the people of this country will decide on what is proper and what is right. Sana hindi maging exercise of politics ito. Dapat ito, makita na ng taong bayan, makita na impeachment court mismo. Itong ebidensya, ito, nakalatag sa inyo. Na huwag sanang magkaroon ng blinders o na tinatawag nating political cataract ang mga senator judges tungkol dyan.
11: Ang pahayag ni Congressman Billy Abanti gisupak usab gilayon sa kampo sa mga Duterte. Pinagi mismo ni political analyst Lito Banayo nilado usab nga ana sa landong sa mga Duterte.
13: Halatang halata na persecutory lamang ito eh, no? Kaya lalo lamang na-turn off, lalo lamang nagagalit ang taong bayan sapagkat malinaw na lisya, maling-mali ang ginagawa laban kay Vice President Inday Sara sa paghangad lamang na mawala siya sa politika ng 2028. Takot na takot sila dahil hanggang sa ngayon patuloy na malakas ang survey ratings, no? Ang public approval, performance approval at trust rating ni Vice President Inday Sara.
11: Sa pagkakaroon wapay na hipos nga tubag, ang Magnum Radio gikan mismo kang VP Sara nga midalikyat dinis kayunduro kaghapon adlawa, isip dinapit nga mamumulong atong sa induction sa Rotary Club of Golden Friendship. Igsunti ug pagpakabana, i-comment o i-message ang mga opinion, uban ang pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live. Oras, alas 42. Mga eksyon, kumusta mang buntang? Kini si Magnum June Albino.
14: O Magnum Aileen Akuri.
11: Karong adlawa Lunes, Agosto 17, kinibayan sa atong Magnum 45 atong kanato ni Kuya Ronald Rufin sa Barangay Magkasandig, Cagayan de Oro. Mga eksyon, na may tungod sa atong kahimtang sa panahon, sa atong Magnum, nagparayon nga atong Magnum Red Alert karong panahona.
12: Magnum Red Alert! Alerto sa balita! Alerto sa serbisyo!
11: Alerto ta kanunay sa kainit sa panahon, kainit sa adlaw, din tanan apektado. Di lang mag-uma, di lang kining mga...
15: Mananagat Magnum John. Apil di apon sila kay murag ang isda pod ano mapiktuhan man pod. Labi to tong naay mga fish pan.
11: Oo. Oo, nya gos pa ana. Direkta sab sila piktado kay musamot ka bulaw ilang buhok.
15: Init kayo.
11: di ba? Kasagaras mga mangisda ang ilang mga bulubuk bulaw, di ba?
15: O, ganang nasa dagatan.
11: Ay, ito nung tinina ba na? Or tungod ginas ka init sa adlaw?
15: Dilipod ko sigurado.
11: Or, may akong kamatid
15: ako sa, na. Nagdako ko nga akong pagtuo, mabulaw yung buhok tungod kay magsigig kaligog dagat.
11: Mabaw, no? Kainit o ligos dagat.
15: Pero mo, itong na ba yung connection sa magdumi?
11: Mabaw na. Mabaw na pangunta nga akong gustong mapangunta na nga mismo nga ito sa mga manaragat.
15: Oo.
11: Nga no, nga ang ilang mga buhok, mabulaw man. Mura magitina ba?
15: Oo.
11: Pero mura ang ilang kulo sa buhok, mura prohibir na.
15: Oo.
11: Wala, manitina kay usahay mo.
15: Mubalik man sa
11: nung. Oo. Pero mura kunti, mura
15: padayon.
11: Mura magpadayon ba, no? Oo. Tungkol tali na sa lagi, kaya magiging nga siging
15: ligog dagat.
11: Di magiging nga ang tuyo, maligo siguro.
15: Oo. Sige ka ba? Mabay ilang trabaho.
11: Masawang dito sa dagat, parang gitagis na.
15: Oo.
11: Oo. Dala ng kaligo sa muna. Pero wala man ang kaligo, wala na sabon-sabon. Di ba talaga madut ng sabon ang dagat magbanin?
15: Hindi mo bula.
11: Di mo bula ang dagat. So naspikas niya karon si Pag-asa weather forecaster, Joe Pribaldo. Joe, may buntag.
16: Yes, sa Magnum John, mayong buntag.
11: May buntag.
16: Sa mga soaking tigpan nila, dito sa Magnum.
11: May buntag.
16: Kapag karoon, dito sa mga dyan nila na, wala mong mga dagong weather. Kasi ma-isolated ng mga pagunan. Kaya sa localized thunderstorm. Hinay nga ito sa kasarangan ng hangin magagitan sa kabagatan nga ito sa bagatang kasadpang direksyon ang kabagatan kasarangan ng pagdan temperatura 25 centigrado ang kabugnawon ang kaniton 23 centigrado itong heat index ang forecast ng heat index 42 to 43 degrees Celsius Philippine Standard Time ang gasay Valentine City Ikan Subatan sa Pag-asa Mulugan El Salvador City, Joe Pribaldo, mayong buntag.
11: Joe, mga utana ko, Joe, doon ay localized ng mga pag-ulan, no? Kini ba nagpasabot nga posible ning makapabugnaw-bugnaw labi na kung isguta nato ang heat index nato nga murag gilauman nga musaka pa ingato sa 43 degrees Celsius, Joe?
16: Magandiyan atong expected nga pag-ulan, although mga isolated lang nga doon, gamay lang sa mga pag-ulan, medyo kuha na siya nun, late sa afternoon na or evening, so init gaya po na itong mga sinati karong adlaw.
11: Ah, subot-pasabot nga tungod kay ang mga malocalized ng mga pag-ulan dito na dapit sa hapon nga murag paingon na sa pagbugnaw mao na murag di mo epekto sa heat index posible pa gid gapon nga mo paingon ngadto sa 43 degrees Celsius, Joe.
16: Yes, madam diyan. Atong base sa tong mga data between 11 a.m. to 2 p.m. Di ang maximum nga heat index sa tong ma-record.
11: So mayo unta jug masayo sayo ang mga pag-ulan-ulan, no? Diri na pit sa mga alas 10, alas 11, di ba? Para mabugnaw-bugnaw gamay.
16: Yes, magdum din. Pero sa kung sa ingani nga panahon wala yung mga weather disturbance.
11: Oh.
16: Usually na nadiya sa hapon ang mga pag-ulan or evening.
11: Oo.
16: Sa during sa adlaw makuan pa siya accumulate pa siya mga convection o mga pagsakat sa mga air molecules so mana ang may tabo dito na dayon sa hapon or evening ang mga pag-ulan sa isolated ng mga pag-ulan.
11: Kagahapon murag na ay na-post sa social media nga nag-bootyag Magnum Island nga wala ko na gideclare nga suspension of classes ang
15: yes.
11: Mayor karong adlaw. Murag na uban siya dito ang mura og morag forecast nga karong adlaw ba to 46 degrees Celsius ang heat index?
15: Dili. Nasa lagi post Magnum June. Katong pasabotin mo katong kagahapon nga post sa CIO. Ang naman ko sila latest karon.
11: Ang kagahapon?
15: Ang kagahapon kay
11: wala. Huwag na nakabot ang heat index kagahapon.
15: Wala may
11: nga 46 degrees Celsius ba to?
15: Advisory today, advisory Magnum June. 42. Karon dili man 1741 degrees Celsius.
11: Sa pero to?
15: 41 degrees Celsius.
11: 41 degrees Celsius.
15: Oo, may ilahan nakabutang karong adlaw.
11: Kagahapon do magigipakita sa ako nga murag nakabutang do dito 46.
15: Murag fake news.
11: Degrees Celsius basin og
15: mo to ang fake news at Magnum June.
11: So mao siguro to ang fake news.
15: Oo.
11: Nga diin ginigar sabdayon. Ginigar dayon sa unsa may pa-pronouncement gikan sa City Hall mismo ang mayor ba to.
15: Oo.
11: Nga rin yung gawa siya gi paggawas nga executive order.
15: Oo.
11: Nga mag-declare nga walay klase karong adlaw.
15: Mm-mm.
11: In fact, doon ay voice clip ana nga itong mayor, no?
15: Oo.
11: Oo. So meaning, maunay naman tala nga fake news o gi sundan gilayon sa kadto nga pamayag nga wala siya gideclare
15: suspension.
11: Nga suspension of classes karong adlaw.
15: Oo.
11: So mga igsoon, pag naa gani mga fake news diha, pag naa gani mga maposte nga namoy pagduduha halabaw sa tanan, kuan gyud i-clarify o lugar, mangita gyud mo ba magi nga ma-validate, ma-clarify na. Mamon kami nga kapaningkabot sa pag naa gani mga mo gawas da sa FB, naa gani sa kuno na magduha ng permanente nga ato gyud i-verify kay masig fake news na.
15: Oo. Pero ang Miss Or Magnum Jun, naa sila nag implement sila karon og suspension sa face-to-face nga classes. Doon ay 18 ka mga...
11: So may pipila lang ka mga lugar sa
15: Miss Or? Yes, mga lungsod. Ang uban kay murag i-shorten nila ang oras sa ting klase. Ang uban yun nga totally nga suspended yun ang face-to-face
11: so, nga
15: klase.
11: So dili yun nga total, kung dili murag hybrid style, magnumayal yung hybrid. Nga na ay nag... na ay kena 18 man ka. Mga lungsod na? Oh, 18?
15: Mga lungsod. 18 okay. Ka mga lungsod.
11: Okay, 20 kapiman ka mga lungsod.
15: Oo.
11: Apilang syudad ang gamisama sa Oriental. So na mga lungsod jam nga wala. Ang I think ang hingoog murag do na.
15: Ang hingoog magdumjon diri sa ilahang listahan as of 5:30 kay wala sila na apil diri.
11: Sige, tagod-tagod na nato karon ta magdumali no. Tinuson sa nato si kining si Joe Pribaldo. Si Joe. Joe kining karong adlaw, gilauman moabot og 43 degrees Celsius ang heat index.
16: What 42 about 42 or 43?
11: 42 pa in sa 43. Ano sa bani? 42 pa in sa 43 o 42 or 43?
16: Yes, malunyan between
11: them. Either
15: between yes, ang duha.
11: Either 42 or 43 karong adlaw. Okay. Lahit mo ganang 42 pa ingon sa 43 magdumailin ka sa 42 o 43. Okay. So, so ang mga dalawa to, na ba may advance nga monitoring kalabot ani, Joe? Para mag-iahan
16: yes,
11: sabta.
16: Madam Jen, huwag ma-expected rag-iapan sa inga na rag-iapan itong heat index. Okay, wala pa mong tayo mga, although na low pressure, ang raman dito sa Luzon, Magnum Jen, ang mga low pressure o bagyo karon. So ang may tabo kay Habagat, dito ra po sa Luzon ang mga pag-ulan. So diri sa ito, sabi na diri sa ito sa Northern Midan, na huwag expected pag-iapan na ini pag-iapan pa.
11: Maunay bigil karon Magnum Island, kay umuwing yung tagmayon, tag ang bagyo mo pa, yung hindi pa tag-gusto eh. Para bubog-bubog
15: para mo, dili po ito gusto mo hapag mo
11: dyan. Di ganito mga dito lang na. Kung hindi mayintag, mahilis na lang na diretso.
15: Oh, wala.
11: Di ba, Joe?
16: Yes, ma'am. So, parang napamagyapunta po sa sa week El Nino, so much more kung kuha na siya by sasong forecast at natin na ang El Nino mas makusog pa dyan siya by November. Ano siya, so mas mainit pa dyan.
11: Mas mainit pa dyan pagayo pagabot sa November eh. Meaning kung niata sa heat index karon nga 42 o 43 mas mataas pa ana Joe.
16: Yes, may pasibilidad nga mas mataas pa itong heat index at itong mas sinatino ang heat index.
11: Karon ang Utah's bukid magdumali nagsugod na pagpangliki.
15: Oo, tapos na yung mga ubang lugar magdumjun nga muulan laghinay tapos mo balik gay init sa tanan nga mo samot og uga ang Utah.
11: Oo, mo na makapasipo na itong samot. Sipon ko, magwapan mo, mahubas magmailin. Parang plano ko, gamit ko, vacuum ba? Vacuum.
15: Pasuyup.
11: Pasuyup na to, para mawasan na to. Anyway, so, karong panahuna, Joe, on sa inyong advice sa automatic paminaw. Pasensya nga, kanang nga pangutana, balik-balik yun na, permanente, yawat na lamang nga mo, masilsil na, saling patakan sa tanan. Joe.
16: Kaya magdun dyan. Siguro sa itong mga resident nyo, kung example, wala lang pa siguro bukason sa gawas, may init man kayong panahon, mag-uwan lang ito na. Ito na ito sa mga landong na areas para gulitan na sa kontra itong lawas, no? Sa mga skin disorder, pag inigit ang panahon, then kanina yung magdalaw kanina tubig para gulitan ma-dehydrate.
11: So. Okay. Joe Pribaldo, sa pag-asa. Joe, salamat kayo. Salamat sa Joe Pribaldo sa pag-asa. Sa atong
17: Magnum Red Alert, alerto sa balita, alerto sa serbisyo.
11: Sa among pagbalik kuman sa Pinomdom, mga bulk water supplier, although di kanin sila mga dagko ng bulk water supplier dari sa atong nagbayan Magnum Island, doon ay mga pebagno, ngadto mismo mga gumagamit sa tubig tanan man ta gagamit og tubig siguro. Nga tungod sa grabing kainit sa adlaw karong panahon, gagat ang gatawhan sa mga bulk water supplier nga magdaginot siya ng paggamit ng tubig. Actually, karong panahon, marag labaw pa matang nagdaginot. Magdumalin, di ba? Labi na kung siguro na itong supplies tubig gikan sa COWD. Mm. Oo, sumbra pa sa pagdaginot. Kaya, wala namang halos idaginot.
15: Idaginoton.
11: Wala namang halos naginoton ba? Okay lang sa mga bulk water, kinigagmay ng mga water suppliers sama sa GE Hydro, sa pani Kyogoho, sa may lain na pa may lain.
15: Dito dapat sa may Ipunan Bulwa, itong bago bitaw magnum dyan.
11: Napa dito.
15: Nag-supply po sa may Upol din.
11: So kay Moraman, og ang ilap po ng mga ginasupplyan, limitado pa. Naka-confine lamang sa pipila ka barangay.
15: Magdumay lang.
11: Unlike sa COWD, nga tibok ka gindi oro.
15: Oo.
11: Ang ilang ginasupplyan, gawas ng ginatundi, ginilabaan ma-abdan sa ilang mismo supply. Standby sa mga pagbalik, kuman sa PMDM oras, alas 5:54 sa buntag.
18: Oras, hatud ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
19: DGX 500, ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DGX 500, ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
20: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga nagbawang akon panulok.
19: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
21: DTX 500, ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit nga diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para mukunhod ang imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day. Inubanan sa exercise ug saktong pagkaon. Bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimud si usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
19: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
22: Nanginahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kumpleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, ug daghan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila ay Brian sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
23: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
24: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: Playtime Entertainment, born for happiness.
27: Mga higala, bukas na ang Merry Rose Carnival sa Lipkat Kai Center. Ang inyong hulat ng mga thrilling ride, hurricane coaster, top spin, drop tower, wall of death, and more. Data ang tibuok pamilya, barkada, uguyang nimo. Open daily, 5 p.m. to 1 a.m. Kita kits!
28: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.

0: Fizz!
1: Uy, naay bagong nga Pepsi? Sulay ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lami nga kaon.
2: Nagahanap ng dekalidad na safety, tactical, outdoor, at rescue equipment? Bisitahin ang store CDO OPC, ang inyong one-stop shop para sa mga pinagkakatiwala ang global brands. Kalidad na maaasahan, ngayon ay abot kamay na sa Cagayan de Oro. Store CDO OPC.
3: Pinakabarato nga data
4: sa Shopee! Naapay 10% off para sa tanan!
3: Bagong user!
5: Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
6: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
8: Ang toxins mudaon sa function sa blood cells nga may itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa toxins nga may hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Huwag tanga ang toxins sa mga lawas nga may hinungdan sa mga balatian. Aron maangkon mo ang may palawas, inuma tag adlaw ug Genetox Plus ubang capsule. Ang pinakakusog.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
10: Gigutom na ba?

0: BBB Bernie Busog Bite CM Recto Branch is now open. The All San Nazareno Church, Kilisa Centrio. Follow our Facebook page, Bernie Busog Bites.
1: Wow!
2: Bawat
1: bite busog.
3: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang apong kinasingkasing nga panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdala kan natong tanan og panaghiusa, kalipay ug kalinaw. Gikan sa tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.
4: Oras alas 7:02.
5: Time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Magnum 45.
4: Meron bitang mga action karubuntaga ang general manager sa High Valley Cooperative nga maoy nag-mintinar, nag-operate sa water treatment facility sa Rio Verde. Ang bulk water supplier o pinakadako nga bulk water supplier sa ato nagbayan, supplier nga to Scobie. Nag-Scobie pa nga to sa COWD. Sa COWD sa Maui Direct ng Supay Tubig nga to sa mga kamarayan. Si Mr. Joel Manulubara, ito may nabi. Sir Joel, may buntag, sir.
7: Good morning, Magnum June. Good morning, Magnum Aileen. Good morning sa mga listeners sa Magnum Radio. By the way, congratulations for being there and away. Registration sa Cagayan de Oro.
4: Salamat, sir. Diretso na taas, kaya basi magdaas pa nga ito.
7: Magdiyo, pwede makuha ng audio.
4: Audio daw?
7: Off mic ang audio.
4: Medyo audio, paki-improve sa audio, palihog. Kana, okay ng audio na ko, Sir Joel? Okay na?
7: Murag wala makadirekta sa phone na ko ang
4: wala makadirekta.
7: Murag distansya, bitaw.
4: Medyo distansya, mura og nasa langob nga mabugnaw. Bigo na, kena be? Kana. Okay na?
7: Hindi ko
4: na ma...
7: I think something is wrong. Hindi ko makakuan.
4: So if there is something is wrong, that should be addressed immediately, ha? Man? Man? Okay na da, man? Palihog. Okay. Kini, okay na? Mabati ko ni mo. Pero kay imong tingo, tataw kayo. Sir Joel, mabati ko ni mo?
7: Oo.
4: Kanya lang gibalikan pagdawag si Sir Joel kay mangutana ta sa kinibang kahimtang sa steel plant sa tubig, no? Sa Cagayan de Oro. Kay di man malalis nga Rio Verde sugad pa kanya to, taas-taas ng panahon, nga maoy nagunang supplier sa tubig din sa atong dakbayan. In fact, nagbunog to na kanya to. Pero may abot ang panahon nga pwede na magkasulad naman ng mga supplier mananamit ng butho sa mga GE Hydro, kining Kyoguho, uguban pa mga gagmay ng mga considered gapon ng bulk water supplier dari sa atong dakbayan. Parang di man malalis nga di man magkasupply insakto ang COWD ug tubig nga to sa kabalayan, mauna nga lugar na lipay samtang na ang butho kining mga lugar gagmay ng mga bulk water supplier dari sa atong dakbayan. Atong balikan si Sir Joel. Sir Joel, mabati na ko ni mo. Okay na?
7: Very much, Magnum John. Good morning again.
4: Oh, good morning. Okay. Okay na, no? Anyway, sir, kumusta? Kay kamumanggo niya ang halos gasaum-saum sa tubig, sir, sa tubig, da mismo sa COWD. Unsa kahimtang sa supply sa tubig karong panahon na?
7: Normal ang supply, Magnum John. Duha ka take-off point o delivery point ang sa west and east, normal ang iyang flow rate.
4: Normal ang flow rate. Tama ba ko sa akong gamit nga lugar terminology? Normal ang flow rate?
7: 101% pang ganyan correct.
4: Okay. Now, so kumintag normal, bastante ang masupply sa tubig, nga tubig, bastante ang masupply nga tubig sa COWD sa Rio Verde ngadto sa COVID paingon sa COWD sa Joel.
7: Correct, Magnum June.

0: ang linya itawag na to nga delivery point. Pag kumbaga sa bugas pa kana siya gi-deliver nimo ang bugas sa bodega. Gikan sa bodega i-distribute na nimo dayon na siya sa mga sari-sari store. So minto say sa tubig pagabot sa delivery point, ang tubig na moagi sa main line ni Cagayan de Oro Water District and then i-distribute na pagi sa distribution lines. Ang problema ana ang pag-abot sa kabalayan kung naabay bara, naabay leak or whatever reasons nganong or ang pressure na hindi ma-sustain nganong pag-abot sa tumoy, hindi makaabot dito o sa elevated nga areas, hindi makaabot dito nila ang tubig ng dumjun.
1: Hmm. Okay, so ang problema na diha sa distribution paingat sa mga kabalayan sa tubig.
0: Yes.
1: Hmm. Okay, so ba't kinikaroon kay niya pamanta sa Agosto? Mamista pa ganit ang Agosto 28 eh. Ang grabe ko nung kainit, matupas pag...
2: Magpalitsyon ba doon?
1: Mausan yung mga pangutana sa kong mga kauban eh. Kuna ba yung litsyon pag-abots pa doon? Anyway, kanatumagun na to na later, no? Nga pangutana sa Joel. Kining, so... Considering nga ang kainit sa panahon, grabe nga kainit daw, dito na dapit sa usahay, nga September, October, karong bago na yun ang pag-asa, November. Kining gilao mga kahimtang, pag-abot na ng panahon na, meaning grabe na kuno nga kainit sa adlaw, gipangandaman sa ninyo ni, isip maoy bulk water supplier, sa Joel.
0: Magdumdiyon ng mabuhat na mo isip maoy nag-maintain sa water treatment facility ni Rio Verde Water Consortium maong to ensure ng iyang linya, ang iyang pipeline gikan sa raw water, ang iyang raw water pipeline efficient and then functioning so that nga ang tubig gikan sa intake point dito sa Limbalan, barangay sa Limbalan wherein nagakuha na siya tubig gikan sa Bubunawan River ang maka-insakto yung diretso so that nga walay bara and makaabot sa planta ni Rio Verde aron nga ma-process, ma-treat o ma-release ang tubig ngadto sa Cagayan de Oro magdumdjun. Ang fortunately for Cagayan de Oro, maong siya ang receiving end sang water gikan sa Bukidnon magdumdjun. So kumbaga upstream ang Bukidnon, downstream ang Cagayan. The moment nga walay tubig gikan sa Bukidnon, that's the problem. That's the real problem magdumdiyon. Kumbaga World War III ka na siya nga quote and quote nga situation. Mauna ang nakalahi sa sitwasyon sa Cagayan de Oro sa uban nga mga lugar magdumdiyon.
1: Mm-hmm. Subot pasabot nga na ay chance nga maubos ang level sa tubig nga gasop nga mausay gikuhaan sa Rio Verde para i-supply sa mga konsumidor sa Cagayan de Oro, na i-chance sa Joel?
0: Naagi na siya nga possibility, always nga possibility magdumdjun. Gani man, kumparar na to siya dito sa kauluhan, ang mga ilang mga dams dito nag-ubos ang level or ginadukan nila nga base mag-abot magani sa critical level, I mean to say, even below sa minimum level. Water level sa mga dam. Sa diri, wala man kitay dam diri. Unfortunately, walay dam diri nga nag-capture sa tubig nga unta, just like sa Iloilo, nga doon na sila ay multi-billion nga ginakonstruct ang dam dito, mga almost 90% ang completion na karon. Nga during summer or panahon karon sa El Nino, nga doon na sila ay ma-release nga tubig ikan sa dam, kaya doon naman sila ay na-capture nga tubig panahon sa rainy season. Munang wala lang galing diri sa ato. So far, gikan sa mga pila na ka mga panahon nga doon ay El Nino sa nga natabo sa Pilipinas. And then so far, considering sa gikan sa kalatungan and then sa Kitanglad, ang history so far maayo and then bisan man nga mag-ubos na siya ang level magdumdiyon, still makasupply pa man gihapon tubig sa Cagayan de Oro.
1: Mm-hmm. Pero di siyo na ito na ibasis sa ning aging mga kainit sa panahon kaya kinikaroon daw super El Nino. Grabe daw nga kainit. Sako sa pagkahimugso sa kalibutan way back 1960s, wala iha pa isidad,

0: kining pinakauna pa sa nako na battery, grabe nga kainit sa adlaw kining Sir Joel, no? So but pasabot nga kun ang pangandaman nato ang saning agi, naglabangan nato ang saning agi, kini karon dapat sobra pang pagpangandam atong himuon para malabangan lang gigyapon nato. Sir Joel.
1: That's correct, Magnum June. Gani man gusto nako i-highlight bitaw because nga ang preparation manggo dili nga say dunay coming El Nino next year and then karon ka magpreparar.
0: Uh-huh.
1: It should be long term, Magnum June.
0: Uh-huh.
1: Sana sulti na ako bagulang like sa Iloilo. Gikan sa na-arrange kato siya gikan sa Korean government nga sila nagpundo in a form of loan. Mga pila ka tuig na siya gikan pa na pila ka tuig na miagi ang nag-start na siya, I think mga 2017 man siguro, 2016 mahuman na siya by mga 2028 because nga dako magigkaya na siya, especially ng problema sa Iloilo, mas serious ang problema sa tubig kaysa diri sa ato sa Cagayan de Oro. So what I'm trying to say nga long term, Magnum June, nga ang tubig nga ginalabay nato sa Macalar Bay, kung makapture nato na siya and later on doon na kitay source para makuhaan panahon sa ani nga super El Nino, then somehow makinayon kita nga that's the right kind of preparation. Mao ka na unta ang konsentrahan sa gobyerno din na makai sa local kundi nga sa national government, Magnum June, sama sa nagkikuha dito sa probinsya sa Iloilo. Ngayon na nga matang unta, Magnum June, because nga ang preparasyon nato hindi na madala yung nga mag-conserve kita sa paggamit sa tubig. Pero ang tao kita tanan, Magnum June, magani atong mga pets, mga pet dog na to mag-inom gani tubig, especially yung mainit pero how much more nga kita. So preparation is long term, diliingon nga sa next year may menu din karon kita magprepara, Magnum June.
0: Lagi kay labi na karon, ha, dagkog ba ang atong mga politiko nga mag Metro Cagayan, Metro de Misamis, sa bato mga metro-metro nila, kaya niya dahil, ba't hilom kayo kung mangawat na gani, kining dapat pangandaman na mag naikag ko sa imong gilakbitan sa Iloilo, na sila ihapit na mahuman dito nga dam. Kita diri, sa kadagkong babas mga politiko nga mag-metro-metro na ta, Metro Cagayan na sumabot nga mga panahon, anyet, kumintag supply tubig, nagunang problema ang panubig diri sa atong dakbayan. So tama ni mag-ingon nga di ta maghunaw na gani nga kay nais super linyo karon Nobyembre sa panasunod tuig ayha pa ta mangandam, dapat gani gi pangandaman ni sa ning agi pang mga katuigan karon, kay of course naglaom man ta mabot pa ta sunod pang mga katuigan, dapat nga naay naguna nga mga pagpangandam, dili tungod kay na El Nino o super El Nino karong November, September, October ba, kundi dili tungod kay ganun na ito nga kinanglanon gani, di lang karon kundi bisan pa sumabot ng mga panahon. Sir Joel.
1: Yes, Magnum June, ang ginatanaw na ako gani, nakalabay ako dira sa kaning makasandig barulang bridge, itong tanaw ni Modera, di ka nasa sa siltation. Ang mga environmentalist mo'y correct, ani, could be nga sayop akong pagtanaw. It could be nga kanang murag doon ay naporma dira murag islet, gikan na siya sa napundar na siya gikan sa mga pagdaligdig sa tubig dadalan dira sa siltation. Nga kun kana siya bitaw wala imo na siya nga i-convert murag barko nga type bitaw so that ang tubig both sides left and right agagi ang tubig na divide na siya. Makadaloy lang gihapon and then butangan mo na siya og murag impounding something murag impounding lagoon baka ha. Then because portion lamang sa tubig na labay sa Macalar Bay capture nimo portion lang and then later on pag may naay makuhaan nga ng tubig ifever nga may problema sa sourcing na sa Cagayan de Oro, somehow na akay makuhaan ana June.
0: Kaya may napundo.
1: Yes. Hindi man completely nga i-capture nimo tanan because otherwise ang salt water gikan sa Macalar Bay mag-penetrate paingon dira. That's ultra damaging. So what I'm trying to say, nga dunay impounding area wherein in times of crisis, ana sama ani, na kay somehow makuaan. Kumbaga may piggy bank ka ba nagulog-gulog ka 5-5 centavos, by the time nga magka problema, somehow na kay makuot magyumjun.
0: May makuot, oo. Now, Sir Joel, naay pangutan na dire or concern nga gipadangat sa usa ka tigpaminaw. Diin nagkanayon siya, matod pa niya. Good morning, magdubjun. Naminaw ko sa imong programa karon. Sigun si Kipamulo nga bastante ang supply sa tubig, katong ginagbita na ito ganina, nga no, ingon pa niya, 101% ang ilang supply. Hinay man kanunay among tubig na karon. Murag dako galing ni nga problema. Di malalis kami agisab kag chairman of the board sa COWD. I think pinakatuig ba ka naglingkod isip chairman sa COWD? Kining Sir Joel? Upat katuig. Doon na ba kayo nakita nga pwede pang i-improve sa operation sa COWD karon? Di lang kay ang pagpatuman og taas nga bayranan sa tubig, considering bastante man ang inyo niyang ikasupply nga tubig nga to sa COWD, Sir Joel.
1: Yes, Magnum John, sa sumpayan ako ang na-mention ako kanina. So as of this time, wala'y problema ang sa supply ni Rio Verde ngadto sa Kobe because as I've said in Chakto ang iyang flow rate 2500 cubic meters per hour sa west and then mga something like 834 cubic meters per hour sa east. That makes 80,000 cubic meters or 80 million liters per day, Magnum June. Ang problema, as what I've said earlier, nga naa sa distribution. Kung baga nagbutang ka tubig, Magnum June, sa banga, but ang imong pag-open nimo sa gripo, ana, sa ubos, murag may problema imong gripo, muna nga ang daloy sa gripo hinay. So ang sitwasyon sa Cagayan de Oro, Magnum June, unlike in Iloilo, i-compare na ko, sa Iloilo flat, sa Cagayan de Oro, doon ay mga elevated areas nga magproblema ang tubig sa ubos pagsaka. However, ang tubig gikan sa Kobe, Magnum June, reverse kay gikan man si Babaw Panaog. So naa sa distribution lines ang problema nga ang kumbaga sa pressure dapat ma-maintain nimo nga makaabot dito bitaw sa Tumoy, like for example Barangay Bayabas, Barangay Bunbon, sa Suwagan, sa Makabalan, sa uban pang mga barangays Magnum June. So dako ang improvement pang kinanglan, especially nga abot na sa mga 108 o almost 110,000 connections sa siguro si COWD. Dako-dako pud nga trabaho kana siya and dako-dako pud nga pundo ang kinanglan ana Magnum June, hindi pwede makaya nga kinambot lang bitaw. Instead nga AutoCAD kun sa engineering pa i-AutoCAMOT lang nimo, di pwede nga i-AutoCAMOT lang Magnum June. So dako ang kinanglanon because nga kun isumpay-sumpay nimo na siya is siguro maabot na mga 500 kilometers ang linya ang pipeline ni COWD kun sumpay-sumpay nimo siya. So naa sa distribution line Magnum June.
0: Sa kasamtangan karon sa nga kahimtang sa COWD nga medyo problematic kayo sa ilang panalapi. Naa pay mahimo? Considering nga bastante man ang tubig sa Rio Verde, considering sa iyang kahimtang karon, panalapi niya, wala problema siguro sa manpower, but ang iyang panalapi, nga mao ganing gapangayo o kanabang increase sa bayranan sa tubig ang COWD. Without that increase sa COWD, kanang sa bayranan sa tubig, may makaya pa. Sa iyong paminaw lang, considering upat ka katuig nga chairman sa COWD.
1: Magdumdum, yes, ang tubag is definitely yes. Una, kung ang out of 200, about mga 200 million liters per day nga gina-produce na tubig and then gina-distribute. However, ang account ni Moana is mga 50% lamang. Then dako ang problema na tungod sa kalapad po sa iyang area, the first water district registered in the entire country, mean to say from 1973, so 53 years na karon. So ang system niya dapat nga ma-update, kanunay nga ma-update Magnum June so that nga magtrabaho na siya efficiently. Isa na siya. Ikaduha, kinanglan niya, na-mention ko na kinanglan niya ang kwarta sa pag-maintain nga ma-upgrade o nga magdagan na normally ang efficiently ang iyang nga system. Ikatatlo, Magnum June, in fairness po sa COWD, When was the last time nga nakapatigayon sila og increase more than 10 years 10 years ago? Mm. Pila ba ang presyo sa kuryente? Pila ba ang presyo sa fuel at the time? Pila ba ang sweldo? Kada tuig nag-increase ang sweldo tungod sa tinatawag na national standardization law sa gobyerno. Ang presyo sa mga materials. So basin kun karon kun magburot dira, magbuslot ang pipe kasi higta na lang sa elastiko magdumjon kay ang di na makaya ang pagpalit kun walay pundo. So kumbaga murag chicken and egg, unsa nahon magpa-increase sa para ma-improve ang system or improve ang system para nga tugutan niya maka-increase, unsa iya nga ika-improve siyang system kun lam sa kwarta nga magamit. But of course sa kasamtangan nga management and board of directors sa COWD, that's for them to justify before the public, before although humaghuman naman siguro ilang public consultation for that matter. But in fairness to them, kinahanglan nila po ang nasampit nga pag-increase na magjumjun, because without the money, how could they move?
0: Okay. So katapusan, isip kaniadto chairman sa COWD, mga tanong ko ni mo, unsay mong impression aning mga gitawag nila og emergency response and recovery plan nga gi-adapt sa COWD por igkasog mas musamot pa ang kainit sa panahon og basig dunay pag-ubos sa supply sa tubig pagsamot no ngadto sa mga konsumidor. Una sa ila mismong emergency response and recovery plan basin sa akong panginabi sa spokesman sa COWD. Una daw is close monitoring on all sources. Close monitoring on all sources. All sources sa tubig, lugar, no? Ikadwa, advisory on water conservation. Kato na siguro mga hangyo-hangyo, nga tos mga katawhan, oy, daginat mas tubig, sabi na diyan, no, ayaw mo pag-usik-usik. Ikatulo, water use curtailment. Water use curtailment. Maudaw na, no? Ikaupat, water rationing. Sumado ni ang murag masabot ko nga major nga components sa maong emergency response and recovery plan sa COWD nga ila mismong i-apply once nga mo grabe pa ang kainit sa adlaw, kainit sa panahon, nga gikabalak ang gabasig, muhubas ang tirubdan sa tubig. Unsa imong impression, aning maong mga upat ka punto sa nasgutan nga plano? Sir?
1: Well, maayo ka na siya. Actually, kanang inatawag pa na mo kauna sa una og emergency response plan ERP. Panahon pa na siya nga dunay engagement ang mga water district kabahin na dirang kagayan di Oro. Ako ang point person that time with the UECID. So isa na sa mga training nga na avail ni COWD. Ayaw ka na nga doon na siya and ma-execute. Ang pag-analyze, ang pag-monitor sa iyang sources, sa iyang deep well, more than 33 deep wells, I suppose, 33 to 35 man siguro ang deep wells ni production wells ni COWD. So of course, iyan monitor kung ang rated capacity na, insakto pa ba gihapon or nag-upos na ba or nag-kankout ang bandera. Otherwise, kundi mag-function ang isa, dako ang ipikto na sa uban yung mga areas sa distribution lines.
0: Mm.
1: But, and then, ang mga, of course, ang supply sa mga bulk water sa suppliers nila. Of course, si Kobe, gikan ni Rio Verde, and then si Balibago dira sa Ipunan. I don't know kung napabilain nga bulk water supplier sila. Pero I think for the long term, like dito may problema sa Bugo, there should be one bulk water supplier coming from, say, Taguluan because nga sayang tubig ikan sa Taguluan. So that the moment may problema ang ilang production wells dito sa Bugo, dapat doon ang injection point coming from Taguluan River. How I wish nga na siya magdumjun as of this time. So it's good nga na ipatuman silang ilang emergency response plan na magdumjun.
0: Uh-huh. Kaling ikatulo nga punto toon, water use curtailment. Ang ako nasabtan sa explanation is murag na ay butanta na tinubdan diha nga area, murag ilang pumping station ba yung nana, magnamailin, no? Medyo iubos baka ang iyang puwersa sa pag-supply or i-shutdown baka para nga masuplayan ang diri sa pikas yunana nga pamaagi unsa imong niagi na ba ni sa imong panahon to isip chairman sa COWD kani adto niagi na ba niagi na ba sa inyo ni sa imong panahon kini matungod sa water use curtailment kay ako gina namo gina karon good as curtailed na gani ang supply tubig karon magdubay ni no sa mga kabalayan naapa ning water use curtailment pagabot sa panahon gusto na kong napay kanabang ma-expound og bayo ang explanation no kalabot na maron gapangayo gani kong kopya sa naskutan nga emergency response and recovery plan para nga makadungawan nato og dayon makapangayo tag katinawan sa mga eksperto sama kang Sir Joel og sa mga taga COWD Sir Joel.
1: Magnum June, hindi ko exactly ma-remember nga natabo na sa mga panahunan. But what I can remember nga, take for example, dra sa kanito, nakalimot ko aning kwan. Doon ay, isa ka production well, for example, sa una, nga ubos na ang iyang capacity. Ang iyang ginaproduce nga kon nga water tawag nga yield. So gikan sa nakapangutana kita sa una sa isa ka driller and then nakakuha ko idea and then gi float na ko idea sa board at the time for and then down to the management nga i-evaluate ang existing production well and then mag tawag lang nga parallel drilling because nga 500 square meters man ang area. So na pay space and then just we did and then it turned out Magnum June nga ang problema dili ang source pero ang structure lang ang well siguro nag-cave in na tungod sa edad and then it turned out nga ang parallel well production well Magnum June efficient gwapo iyang gawas nga tubig so gi decommission na kato siya katong daan gi-retire siya and then katong bago mao na ang gigamit. So mangyaya na Magnum June nga i-evaluate nimo ang imong mga productions if you have 35 out of 35 pila ba ang nagaproduce na efficiently or naabang nagdown ngano nagdown ang iyang production basin may problema either nga ang source good or ang iya lang structure Magnum June. So that's part of the evaluation. Okay, kung ingon nimo ang curtailment so it doesn't serve the purpose nga mag-supply ka tubig sa imong katawhan.
0: Kaka mga nasabtan sab murag kini nga area nga naapay masupply nga tubig minusan para nga trispikas kawa ni nasupply gyud masupayan mangana ba no pwede na gano gas explanation magdumaili no but anyway ang ako mao nga at least na ay plano ang COWD o kining upat ka mga bahin sa mga plano close monitoring on all sources pay man gantag all sources apil ang GE Hydro apil ang Balibago apil na ang Kyogoho ana no and then advisory on water conservation monitoring oy ayaw mo pag-usik-usik sa tubig palihog basig mo sunod pa diha ang mandatory na nga dili na pag-usik-usik pero may mandatory wag di man tingali na mahimong house to house siguro sa gobyerno nga oy sa man ka nag-usik-usik ka diha wala so basig dito mo sunod sa water use curtailment kang water use curtailment murag dili dito sa level sa mga consumer kundi dito sa operation sa COWD nga na dito ay minusan tani diri kay para ma-supply nato ang dirispikas. Ano no? Ikaw pat mao tong water rationing. Nanda na na eh. Wani tubig nga ma-supply so manang suyop tag tubig ikan sa suba. Ano ba no? Para i-supply nga to mismo sa mga consumer. But kung ano na. Usala na sa mga posibleng may tabo sa malugan na itong panahon ng sindong. Ang kumbuto sa bot nga ang sa water rationing mukuha na ang COWD og tubig gikan siguro sa ilang mga tinubdan sa mga lugar sa mga pumping station o dito ba ka sa basig dito sa per hydrant magnabalin para isupply ang tubig nga to mismo lugar nga nanginanglan. Sir Joel, salamat kayo. Thank you so much. So now and then mag-follow up eh, sa mga kalambuan po sa supply tubig sa Rio Verde considering nga ikaw mismo ang nadi halos kadaadog kasom-som sa tinubdan sa tubig. Salamat Sir Joel. Gawas ko doon kay Pemang no, sa tumatig paminaw.
1: Yeah, Magdum June, singit ko lang. At least mapasalamaton kita nga naapod ang GE Hydro nga nag-supply sa elevated areas like Barangay Indahar, elevated areas sa Barangay Kamanaan and Barangay Gusa, unlike before nga wala. Nga, and then wala po sa tubig. And of course, dito po sa Balubal, Barangay Balubal, Magdum June, nga tuapod si GE Hydro dito. So elevated area nga nanay tubig ng panahon. Kukuha ang tubig ikan sa ubos, gipump up, process and then gidistribute sa katawhan sa maong mga barangay magdumjun. Basta ikaw magdumjun na anytime kurugo.
0: Musakay ko ani Mr. Todd, kun wala pa ning GA Hydro magdumailin, balubal og asendahag kining Kyoguho sa man uptown Lumbia dapit, unya kining Balibago
2: dito dapit.
0: Kun wala pa ni unya mao gyapon ang kahimtang sa COWD karon, sus mas grabe. Di ba?
2: Okay, sila ra man ang mag tanan.
0: Karon halos din nagkakadung reklamo sa indahag tubig.
2: Okay, naaman ang GA Hydro.
0: Oo. Bisan balubal di na kay ka makadungog. By the way, nagsugod nagsuplag tubig ang balubal nga area? GA Hydro.
1: So gi cover ni gi cover ni to pag ground.
0: Groundbreaking naman to.
1: Kwan, not groundbreaking. Atong kwan na mismo pag open sa gripo last year magdumjun.
0: Oh, okay. Oh, kwan na gyud katong tama no.
2: Pagpaagas.
0: Pagpaagas na gyud. Mao ganing naghilom-hilom na kapitan Baktong karon no. Dili ta kanu reklamo pa sa supplies tubig ba? No. So, man ya kanindot kat is na tay mga gani dagko kayo pero na mga bulk water supplier nga gaayuda sa COWD kay sa kun ikabutyag. Kun wala pa ni sila napasulod, magdumailin, wala pa ni sila, mas grabe ang problema ta karon sa tubig sa tunog bayan nga ambot sa nitabo task force tukod man tong task force sudat bro wa man nitabo. Sir Joel, salamat kayo. Thank you sir.
1: Salamat kay magdumjun and sa mga listeners.
0: Inyo ba mga action ng general manager sa High Valley Cooperative nga maoy nag-maintain sa water treatment, nag-operate sa water treatment facility sa Rio Verde. Oras, alas 7:34, standby sa Move Gualik, dugang mga balita, dugang mga isgutanan.
3: Time check was brought to you by City O Idol Hot Dog.
4: May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
5: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligate sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires nga Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa great performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amoang branch? No worries, kay naa po ng Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
0: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo o kang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
6: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga ulo.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauhaw.
6: Kasi may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo.
7: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente ug mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipalco.com for more. Ahinumdum kanimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ah, kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat nga kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3. Ay, sa ulog po.
2: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika.
4: Tayo na

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ma'am, CODDI, 168 pesos and 12 centavos.
2: Ay, wala ko'y sisilyo.
1: Ay, wala ko'y sukli.
3: Wala yung sukli.
4: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
5: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
0: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
6: Wow!
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pangatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawan para makontrolar ang tanan nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C!

0: nyo sa Nagustay.
1: Happy Fiesta Sedeo! Gikan sa management and staff sa Penrol Gasoline Station. We celebrate friendship and unity. Fuel up at Penrol Gasoline Station. Happy Higalay Festival!
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Mga eksyon, dahil ang gantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaan ko naman yung palawas, inumatag adlaw o Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take nako sa G-Detox Plus, after 2 days pagpagawas nako sa akong hugaw daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara, ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Ang Xavier University Ateneo de Cagayan Alumni Association Incorporated, ubo sa pamunuan ni President ug former 3-term City Councilor George Guking, mipaabot sa kaakuan ini nga mo serbisyo balik sa Cagayanon, pinaagi sa mga oportunidad nga makapaligon ug makapalambo sa patigayon, turismo, edukasyon ug teknolohiya. Suportanta ang kalambuan sa ulugontang pananghigalaay ug ipaligontang relasyon sa ubang nasod sa kalibutan. Mabuhay Cagayan de Oro. Happy Fiesta, mga higala. Viva Señor San Agustin.
7: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis og ligid sa MotorMate na diretso, available ang premium motorcycle tires nga Pirelli, Michelin og Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability og safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin og Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amo ang branch? No worries, kay naa pud ang MotorMate sa Shopee, TikTok Shop og Lazada. Busa ayaw na pagdugay. Visit your nearest MotorMate branch today. MotorMate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories og premium tires.
8: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
10: Gigutom na ba?

0: Magnum 45.
1: Ay, may nagpadangat og situationer sa ilang area kung isgutan natong supply tubig. Matod pa niya na kami ubos nga bahin sa Bulwa, Magnum June. Nga no, sa una, bisan pa mawala ang tubig sa kasigpit nga bahin, dili gyud mi mawad-an. Na tingala lang mi kay almost 3 months na nga kanunay hinay among tubig. Unsa na lang ang metabo pagabot na ay gayon sa Super El Nino. Kung natong sabton ang pamahayag sa spokesman sa COWD Magnum Island, nakalakbit man to siya nga padayon nga masupply ang tubig ang mga konsumidor sa COWD bisang pagbabot na lang ingan nga Super El Nino. Pero lagi na, apil na diha ang pagrasyon sa tubig.
2: Oh.
1: Meaning, wala na yung masupply.
2: Oh.
1: Dito's mga kabalayan. No?
2: Oh.
1: Pero ilang suplyan pinagi sa rationing. Mahimong na ang mga lugar anang panauna nga di mas wala na agas ang gripo, pero mga na sa kagamot siya nga pinagi sa rationing, ilang masuplyan gyapon og tubig ang mga konsumidor. Ginaspikas linya si Mr. Jed Las Marias, ang General Manager sa Kyogoho. Ato may rabi, Sir Jed, may buntag. Andar ka sa Magnum Radio, imang kauman si Magnum Jude Albino og Magnum Aileen Aquirin. May buntag, Sir Jed.
3: Magnum June and Magnum Aileen. Og dako kayo po, salamat na mo, no? Itagaan tayo yung panahon sa Magnum Radio. Makatag oportunidad to inform the public bahayan sa El Nino, bahayan sa ato servicio sa ato.
1: Sir, unsa naabay assurance nga madungog ang ato mga tigpaminaw, labi na mag-consumidor sa inyong tubig, nga ang ikabalakan sa mag-consumidor sa COWD, nga maabot ang panahon, labi na pag superlinin nyo na, nga mawadaan silang supply tubig sa ilang mga gripo, nga dili kini masinati sa mag-consumidor sa Kyogoho, Sir Jed.
3: Yes, Magnum Juno. So pagkakaroon, doon na kita ipang buhat ng mga measures o mitigating measures o preparedness. Eh, kabaluta, kani ato ang El Nino karon. Gilip pa gini sa mawang impact niya.
1: Mm-hmm.
3: Kung magdugay gini siya, magdugay, for sure, naginay may pituhan sa ito ang mga water sources, either surface water or ground water sources. So, pagandam kita na, eh, di magita pwedeng makabuhat o tubig basta-basta lang. Nature magini siya, so magagadta sa ato ang kinaiyaan, no? So we are doing preparedness, monitoring, and then managing our pressure and reducing our non-revenue water. And then katong mga leakage sa ito, ginaayo ginasa or i-report ginasa mga konsumante.
1: Preparedness, unya dayon, monitoring, sa ito ikatalo, sir?
3: Managing our pressure. Kay kung kusok yung pressure na ito, wag buto, dako ka na siya o hindrance sa ito ang mga konsumador.
1: Managing our pressure. Pressure sa tubig. Hindi pressure gikas mga konsumidor, magdumailin, ha? pressure sa tubig.
3: Yes, magdito pressure sa tubig. Okay. Kung kusok ya ito ang pressure, mangbuto itong linya, so mahaso lang ito ang konsumante.
1: What about ang pressure sa mga konsumante toon? Wa pa ninyo masinati karon pa daw na? Meaning, mga reklamo sa kahinay sa supply sa tubig or wala gyud tubig, wa pa ninyo masinati karon kini Sir Jed?
3: Magnum June, kana sa kadadlaw maginaang makuha na ito, ginagmay ng mga sitwasyon na ay nag-leaking, napalong ilang mga valve.
1: Normal ba na? Oo, namagin na.
3: Wala yung pressure din ng area. So, part na sa ito ang daily monitoring. Pero so far, sa kanyang comes na ito ang epekto na sa ito ang El Nino. Wala o man po kay...
1: Okay.
3: Nahinumdum na po last pinapakabulan. 3 months pa siguro. Last month pa. Nag-interview nga po ni Magnum Joe Jack Ani. So, na preparedness ni buhat sa ito ang side, no?
1: So, sabton ka nung panunawa pa mo makasinati o pressure sa kahimtang sa supply sa tubig. Din dito nagsumikad ang inyong gina-supply nga to sa mga konsumidor. Wala pa. Ninyo naman sinati karon. Wala pa.
3: Wala pa Magnum June.
1: Ang tubig, asa ba ninyo na ginakuha, sir? Tuon?
3: Ato ang mga sources, Magnum June, atay surface water o napod tay ground water. Surface water, gikan sa ito ang river. And then, tay ground water, nakatong sa ito mga deep well areas.
1: Okay. Pag mintag surface water, asa ba ninyo suba gikuha? City o river or lain nga river?
3: Lain Magnum June. Kanyang tuluman nato ang sources natay isa gikan sa Libuna Bukidnon.
1: Libuna, okay.
3: Napatay isa gikan sa kaning duol na sa may Tarakag na area, dan Sulihon area, and putay Bikingon po na area.
1: Mm. Oo. Kini nga mga suba, di man ni kay mga dagko, murag tributaries ni sina sa Sido River. Ang tubig ni Nigik, ang kanaghanaan ang tubig nila, giyoho urasan pa yun nga to sa Sido River?
3: So, yes, magnumjun no kay nabilagin na ito ang Bukid na Bahin. Ang ato ang tubig na dikto ginapaingon sa itong Cagayan de Oro River.
1: Ah, okay. Gawa siguro aning sa ipunan, no? Kaning sa ipunan, kamarag diretso mas dagat ni sa ipunan, Sir Jed, di ba? Sa mong...
3: Yes, magnumjun. Ito ay talan, diretso mas dagat kina itong Cagayan de River, ikan sa Bukid, sa Kitanglad, kana sila.
1: Now, kung isgutan na ito ang lugar ang sa magdumalik ka ng pressure bitaw sa Byronon. Byronon, wala karong panahon na considering sa crisis nga nasinatian nato karon. Dagamang rasonas crisis eh. Crisis sa kamahal sa precious product ng petrolyo na apagin gihapon karong panahon na. Ang crisis sab nga dala sa grabing nga kainit sa adlaw na gihapon na. Walay ang kabalakan kasi gunata nato ang stability sa inyo mismong kanang water rates kino Sir Jade, why mga kabalakaan ang mga konsumidor nga basig sunod bulan, basig dunay pagsaka? Wala?
3: Wala
1: tala. So far, wala.
3: Pwede ito ang pricing nga ito.
1: Now, unsay minsay mo sa mga konsumidor sa Kyogoho? By the way, ang inyong service area sa Kyogoho, asa gini ka confined tuod? Lumbya lang or napabay kasikbit ng mga barangay nga naservisyuhan?
3: Kuan magdumdum gikan sa Dansulihon paingon dito sa Bikingon.
1: Okay.
3: So gikan na din sa Dansulihon, Mabuaya, Bayanga, Lumbia, and then naandagalitay kanituan karon Patpat and San Simon then Bikingon.
1: Ah, okay.
3: And portion po gikan sa Libuna, GKK, Agango, Kinawi, Kiriog, naog ta sa Indahag. Upper Gusa, Upper Nazareth, Taguano, Mandumol, Makasandig, Dibasak.
1: Lagi kay kanang murag going to Mambuaya, going to Dansulihon, tadla sa Bayanga, niya tumilabay ng mga bulan, naging tuig, no? Nabantayan ko na yung mga dagko ng mga tubong gilubong niya. Inyo na nga tubo. Kinasigit. Yes, kanang murag kanang gilubong niya dapit sa Mambuaya, dakong buki na, gikaska, yung gikabhang, murag gikalutan yun, bisag mga bato-bato na niya magsumayin, no? At ba't nalubong rabaya, no? Sir Jim, no? Grabe ka itong trabaho, di ba?
3: Yes, magnundo, no? Mugin natong gikuan. Gikan mo na itong tubig dito sa ibabo pa sa Dansulihon. Muna sa dina nga, gikan gina dito pa, ingon din sa ubos na bahay na ito sa syudad.
1: So at least, kining mga area, mga barangays uptown, Mambuaya, Dansulihon, Bayanga, Payanas Lumbia, at least kini sila nang suplayan kay maglaay man sa paminawon nga mutandas inyong tubo diyan sila problema sa tubig, di ba? So gisuplayan sa ninyo ni.
3: Yet magnumjud no mo ginato kuan atong ani objective na itong barangay gid nga wala pa gid na serbisyoan og tubig atong tagaan og importansya kon mo nang diha kita tagasugot pa ingon sa to ang asa pwede nga man suplayan nato.
1: So sir, unsa man imo rag overlap ang operation sa ang service area sa Kyogoho o gimano sa Balibago? Kamo sa Balibago, murag sa ipunan man tali ni Balibago?
2: Oo.
1: Ipunan na area nakabase. Sir Jade, murag nagnaay overlapping ba?
3: Actually, mag-zoom wala, no?
1: Wala.
3: Kaya kailangan naman tatumo, tama naman ito sa Bikingon.
1: Ah, okay.
3: So, sa kuan kay I think ang Balibago bulk water suppliers yan sa water district, COWD.
1: Ah, okay. So nakatie up sa COWD. Kamo wala magkatie up sa COWD?
3: So far, mag-dungyong wala ta. Wala ta.
1: Wala tie up, oo. But of course, good as gatabang mo sa COWD nga masupply ang tubig, ang mga area nga covered on ta sa ilang mismong kung sabi tawag na, di man to franchise sa panugot, sa gobyerno. Kaya kanadto gani, pag naay mag-supply, di pwede eh. Yung mag-supply lain, kaya magkalot-kalot sa bang area, di pwede. Kaya masuko ang COWD anak ka na ito. Mm. But doon na ako nasabtan nga balaon nga nagatugot na nga pwede na musulod ng uban pang mga supplier sa tubig din sa ato nagbayan. Sir Jen, basig doon na kay pahimang no, nga doon sa ato magkaigsunan, labi na sa mga consumer sa Kyuguho.
3: Yes, magnindun, no? Salamat. No? Karoon, hindi man natin yung makontrol ng atong El Nino. So, ang atong mabuhat na ginaan is to manage iyahang impact. Pabagi itong sulti marina, preparedness and preparation, efficient water management and cooperation sa itong mga konsumante. Kung na ay leaking, i-report niya na diretso. Kung na ay problema, ilagi na i-report it. So, kay kinasyan, pag-consume, tatutubing sa malay mismo, naku ka na sa tabang kay magkainit ang panahon, labi na karon. Kinangunan ka na, magamit mo itong tubig paraminti. So, as well as ano, ato na siyang paitaan nga, mamanage sa ito paggamit sa itong tubig.
1: Sir Jade Las Marias, sir, salamat kayo. Thank you, sir, sa mga panahon.
3: Salamat kayo, Magnum Jun, Magnum Aileen, salamat sa Magnum Radio sa oras nga gingahin para sa buwan. Naku kayong salamat.
1: Ang inyo naman ating mga action mo ang General Manager sa Kyuguho nga si Mr. Jed Las Marias. Oras, alas 7:58 sa mga pagbalik sa Uman sa Pinong Dumduga mga balita. Standby.
0: Time check was brought to you by EQ Diapers. From day to toddler, EQ tinyo mo.
2: Life Extension Vitamin D3.
4: Ako si Junipin ninyo, 44. Kuan, malipong, bakang vertigo. Muto na kadungog mong kos. Nahi ka ng Life Extension D3. Isitahan na yung kugaling kuan. Life Extension Vitamins D3. Antod ka ron, ako balik sa akong kuan sakit ba? Diriradyo ko na ayo. Maka-aritin mo sa Life Extension D3.
2: The doctor's recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosolo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
0: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
6: Para sa matilo nga dugo,
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay,
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant
6: nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo nga tay,
7: happy kanunay,
6: DTX 500.
7: Masaligan,
6: epektibo,
7: DTX 500.
8: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
9: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagtahit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipalco.com for more. Ahinumdum kanimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: Daghan mo tanan na ako, unsay akong sekreto. Ang abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
3: Inom na og Mighty C!
4: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako. Minsan lang po magkasakit.
7: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
8: Let's go! Go with the flow!
9: With Charming Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charming Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
8: go with the flow!
9: Charming Cottony Napkin for heavy flow!
10: Charmy, breathable panty liner for every wear confidence.
11: Happy Higala ay fiesta ka na itong tanan. Kinin yung alagad sa konseho, Consul John John Rodriguez. Akong mainitun nga papagdimbaya sa usa ka malipayon nga selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausap pa kini si Consul John John Rodriguez. Viva Senior San Agustin.
12: Oras alas 8:01.
13: Oras, hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.